0: o stroke. Ang sakto nga katulog, mga higala, kaon sa healthy nga mga pagkaon, utan, gulay, prutas, onya, ang mga transferred antioxidants nagikan sa prutas o utan, makatambang kini kang atong ginakaon kanadlaw, ang mga gulay, prutas, sa ato mga cellula nga mag-stimulate siya sa cell growth. So mas dako, mga higala, ang matabang sa ato ang lawas sa atong kinabuhi kung nagainom ta kanunay sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500, it is a super antioxidant content nga naay disugard sugarcane extract, flavonoid o polyphenols. Ang benepisyo nga makuha nato, mga higala, sa pag-inom sa DTX 500, unang-una gapamubo kini sa blood sugar level, cholesterol, hypertension, nagapaubo sa triglycerides, nagadetox sa itong atay kidney o pancreas, nagapaligon, nagapabaskog sa itong kasing-kasing o mga arteries, nagaprevent ka na ito gikan sa stroke, nagalikay sa pagka-stroke, nagapanindot sa tulog, nagataba, mga higala, sa pag-regulate sa stomach acid para makalikay ta, mga higala, sa mga stomach discomfort, nagahugot ang atong panit, nagawala, mga higala, sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot. Ayaw galimot for healthy aging, ha? Take DTX 500 everyday. Mampalit ni mga higala sa mga leading ang mga drugstore, mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kinsay ngalan na to, sir? Paul Mercado, di ay ni sir. Mutanan lang ko. Kinang gatumalo ka o DTX 500?
2: O sir, mga naginatumbar na ko. Nanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod ko pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susitawon. Kaayo ko, may review. DTX 500, lagi na kaayo na ko. Nabistod kayo, sir, DTX 500.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
0: Ayaw galimuta ang DTX Coffee Mix, kalami sa kapi, lami as kapi, oy. Muni kapi na ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ay galimot nga, kaning atong DTX Coffee Mix, na ani sa Ampalaya. Sa Ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa kay ang Ampalaya, maayo sa high blood, maayo sa detox, kay ang Ampalaya blood purifier, mana, mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubo sa sugar. Dakong tabang ding Ampalaya nga gisagol na to sa DTX Coffee Mix. Muna yung buhato na ito kadaanlaw. Anyways, ga coffee man ta. Maganahan ako ba nga pagmatas bitaw sa buntag na ka-DTX Coffee Mix. Kaning ato mga masakiton, malipay ra ko kay busog raman. Pwede yung paita ng masakiton ka o niya, gutom, kutoy pag dimuntian. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Kanang, ako, makasudong yung sa kong lula sa una. Ay, gidinan man to sa pag-inom sa kapis, doktor, kay kuan man to, palpitate man to, mukulba man to, mukurog man to, taas ang uric acid. Gidinan to, maluoy ko ba nga? Dong, on sa may maing imnon dong, hapdo sa kong tiyan, sa yung buntag. Okay, ginom mag tambal, mag hapdo sa ginaang tiyan. Sa may imnon ako, dong, gidinan mo kong inom ang kape. O, manang, sa itong mga senior citizen, kanang, atong mga nanay ba nga, gakutoy ang tiyan, gapanambal, tagain ninyo DTX Coffee Mix. Okay. Maluoy po tao nung gagkotoy ng tiyan na DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
3: DTX 500 Health Alert. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Padayon tamay gala dili sa Foro de los Pueblos at oras maigsoon na sa exercise na. Oras sa tol kaninyo may gala sa Dio Fresh, Dio Roll On. Ang proteksyon sa atong kilikili may gala para dili mo ang hit, muhumot mga igsoon, muputi pa, mawa pa dito mga bakterya. Importante na mga igsoon, kay lisod ba ning kilikili mo yung manimaw? Balag dili tayo ta kagwapuhan, kagwapahan, basta humot lang kilikili. Kaya yung saon man ang gwapo-gwapa, bahog kilikili. Agoy ka. Mawala ang imong sex appeal na mga igala. Muna nga, Dio Fresh, Dio Roll On. Protektado ka mga igala. By the way, padayon ta mga igsoon. BDA mga igala. Kaya usa sa hatagan itong pagtagad. Kini nagkadaghan matod pa mga igsoon nga mga naglatagaw nga mga minor de edad labi na panahon sa kagabi on sa atong syudad. Ang uban ni mga gala na involved pa dito mga Ekson sa di maayong ang mga kalihukan. Kaya ang uban dito nagsinghot-singhot anang gitawag ang dito rugby. Kaya kaning rugby man tanang mga gala pang sapato samantana ni Dili tanang ni siya pang ilong mga Ekson. Pero sa mga itabu ang mga gala nga gigamit na masuban para dito mga gala nga singhot-singhoton. Eh matod pa po nagisuban dito kay K5 Erwin daw makabusog daw ni rugby. O di ba ka? Kanang yun, kanabang ganahan naging sila magsimot-simot kay humot-humot malagi ni mga igala. But karong panahon ha, medyo mga igso nag-intensify ang atong otoridad inabagan mga igala sa CSWD o ang atong City Welfare and Development Department mga igala no, sa atong local government unit. Kung hain mga igso, atong niaging adlaw hantod karon ubay-ubay gyud ka mga minor de edad ang na-rescue. Oh, gitawag man ni rescue. Although ang uban ni Maigson is a violation of kundi pa ni minor maigala mga kuntan ini kanibang mga violators and matawag ni maigala sa atong mga ordinansa. Because adun naman tayo existing mga ordinance regarding maigala sa minors og curfew hours. Pero mo lagi na-rescue ni sila tungod kay mga minors man. Muna ng rescue ang proper word nga gamiton ngadto sa itong mga minors nga i-rescue sa otoridad. Sa 35 mga Ekson, wapilabot na nagatong giingon mga igala nga mga gagamitan sa mga Ekson o gidiling dugas, mga homeless. Oh, itawag dito homeless mga igala. Di na minors. Kaya kung minors, appeal na dito sa 35. Na-appeal mga homeless na mga igala, wa na na-appeal. So dito lang tayo ni-focus mga igala sa ginta mga minors. Why? Because mga Ekson, kini magong 35, ubay-ubay ni, daghan na ni sila mga higala kung pagabasihan ang giingon tanga galatagaw panahon sa kagabion. Although, ay, we like it or not, dako mampun nga syudad ang Cagayan de Oro, so nagi po'y uban mga higala nga, kanabang walang tulugan. Di na mga tulog. Pero, kaning ato mga minors, dili ni dapat mahigala appeal sa ingon tang di mga tulog. Okay lang siyo ta mga hamtong mga Ekson. Kung ganahan yun dito mo trabaho, tibok ka gabi. Okay, labi na sa ato mga riders, di ba? Ganabang mga riders ato, ting gabi, mas dako mangkita nila mahigala. Pero minors na ganit pag-isgutan yung maglatagaw sa kagabion, di gina justified. Kaya dapat ni sila mahigala, naapa dito sa ilang mga Pinoyanan o naaba ka sa ilang mga Pinoyanan, nagpahulay kina ato mga minor de edad. Now, kinsa may ma-blame ini. Kaysa 35 ni mga higala, doon ay 17 na pauli na dito sa ilang mga ginikanan ng ingon mga Ekson na napatawag na mga ginikanan. O niya mga Ekson, ang nabilin sa dito mga higala, naa dito mga Ekson, gidalasan sa CSWD para dito nga ma-explain, ma-briefing regarding sa ordinansa o sa kaayuhan mga higala sa mga kabatanunan, mga minor de edad, nga makabalik o naana silang Pinoyanan ni Anang Urasa. Pero, ano na ba kay pagkulang mga higala maginikanan nini? Can we like it or not? Ang ato mga kabatanunan, ang ato mga minor de edad, matod pa under control mga higala, supervision o sa ato mga ginikanan. Pero, karong panahon na, matod pa pus uban lagi mga ginikanan, nga gahi na daw punig ulo ning uban. Bisag unsao nimo dito mga higala, di mo patuo. Kung imong hiktan dito, kasuhan pa hinuun ka. Maumapun na yung dilima niya na mga higala. Dili islayla, dimili, dilima. Dili islayla, dilima. O dili, dilima. O, matod palagi mo. O na ba'y gikadlukan na mga Ekson, mga ginikanan? Na kung imong pugson dito para di yung makagawas, igain ni siyang gatre dito mga higala. Makasuhan sa gatay pag nakaubo na siya. Makasuhan sa dinoong ka mga igala. Kaya stricto naman kayo ang ingon ta mga Ekson nga pagpatuman, pagprotekta sa mga kabataan. But we like it or not, kinahanglan niya po na itong i-impose ang ato dito mga igala nga mandato ngadto sa ato mga kabataan. Kaya maaba mo mga igala para sa kaisayuran ngadto sa mga ginikanan para nga ma-minimize kung dili man mawala yung mga igala kining paglatagaw sa mga kabataan na panahon sa kagabion. Atong i-inform mga Ekson, mga kaki-5 ang mga ginikanan. Lakip kita para mag-cut-on sa ta mga kaki-5. Ang mga ginikanan, sa atong giingon lagi, in general, kasayod na tanga kita ay magmatuto sa atong mga kabataan. But dili in ana lang kasimple mga igala. ang pagbaton o kabataan dili

na dayon na mga EGSO o mga pataban o nga mga responsibilidad. Mao gina atong timanan. Kita nga mga ginikanan, mga EGSO o mga kaki-five, doon na yung responsibilidad nga gihatag ka nato, mga igala sa atong mga kabataan, sa atong family code. Naasad mga igala sa atong civil code. Naasad mga igala sa giingonta nga RA-7610. Naasad mga igala gakaber gapon between sa giingontang mga ginikanan o sa mga kabataan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Kana siya mga igala na atan yan. Maubita mga igsoon nga kita nga mga ginikanan kung in kaso aduna yun mga higalaya kana bang ebidensya nga wag kita nagpakabanas sa mga kabataan dito nga mga minor de edad din mga higala na atay mga tulubagon, in fact posible pagani kriminal nga aspito ato ginang timanan kanunay mga higala basing maabot mas punto nga pang file ang tagkaso mga higala nining otoridad o sa CSWD o diba ka sa DSWD. Una nini mga higala kung maingon ta rito mga igsoon responsibilidad sa ginikanan ngantos kabataan labi nas minor de edad. Wala ni naglimit mga igala sa giingon lagi ta nga puy anan. O di ba ka naalan sila umuli sila sa yung balay na sila magtugan etc. Dili. Doon dili lakip na mga higala ang giingon tang ilang pagkaon ilang nga mga pamiste. Dili ka ng pamalikas nga pamiste mga pamiste ba ka na ba nga sinina? O, oh, sa mga pamiste mong guna mga igala. O, oh, bisti na to. O, oh, ana na. O niya, Pinoyanan. Lakip na rito mga igala, edukasyon. In fact, responsibilidad na itong pagpa-eskwila ngadto sa itong kabataan. Kumingunwa naman ito kaya pa-eskwila, eskwila, kaki-five na tan, kay daghan, kaya niya kung bata o niya, di na kaya sa akong income. Maubita nag-ingon, family planning. Ayaw pataka-taka ditong anak, di nagkaya ditong paeskula, di ni mo kaya nga mahatag kining imong responsibilidad nga doon sa kabataan. Munang ang uban, naglatagaw na lang deskadalanan, dakpan na po din noon o na riskyo na noon sa CSWD o PNB. Mula ginagingon dito nga responsible nga parents, mga igala. Responsable da nga mga ginikanan. Ayaw sag piyong kung wapan mo na-calculate na anong kaya ba dili. Di ba ka Key 5, Erwin? Before gani ka mo piyong time pasa, una pa, yun na pa, ala ba? Oo. Imong partner dito, kung ikaw inahan dito mga igala, ikaw ba kay amahan, ikaw amahan, before ka dito mga igson, mo, pasyumoy. Murag julin ba, pasyumoy na. Ay na lang na, baka dili kayo direct. No? Before ka mo pasyumoy, huna-huna asadan, nabaka ko'y. Ika amuma ni na baka ko'y sapi ka suporta o di baka kaya na ba nako nga magmaton o bata? Una-una daan kayo sa iyo, makalimot-limot ang bata. Nagtupos mga ginikanan, before dito ipiyong ang imong mata kay panong na sulod itong bata ang espirito. Ibuka sa nangyat, tanawa sa imong partner, yun na pa, ano sa dayon? Yun na pa, kaya na ba ni mo, dili, kaya ka na to, dili, pagkakaya na din na, sige, piyong! Ay, problema na. Kung paglantaw ni mo, di pa kaya dito, undangin sana. Oh, undangin na. Kana kung magkaundang, gagawin, di na naman kung nung magkaundang, basta masunda na. Naambot na lang. So mauna mga igala, medical care appeal mga igsoon sa gingontang responsibilidad nato ngadto sa mga kabataan, magkasakit na sila mga igala, kita dito ang responsable nga mupatambal kanila. Dili lalim yun mahimong ginikanan. Kaya kung kita lagi mga igsoon pasagda na itong kabataan, maunay labas, narag yun na sila diya, maglatagaw-latagaw na lang, adto sa mga barkada mga igala, kinaama po yung mga lain po nga mga kabataan dito, may rurian. Ngawa po na giatiman mga igala, giamumas, mga ginikanan, mag-uban man na sila. Nga later on dito mga egsoon, mababayag mga lalaki na, na magka piyong-piyong sana, na wala po problema na sila. Dugang problema na sila. Gasanga-sanga ang problema. Susubliyon ko mga egsoon,
Timan ana to maginikanan para nga ma-minimize na ginato ning ingon tanga paglatagaw o di baka mga higala pag standby ni ining mga

0: minor de edad sa tumak kadalanan bisag 10 oras na sa gabi o ang uban ni mga higala ga titi pa sa tawag na ga singot-singot pa mga higala sa rugby etc. Para ma-minimize atong timan-an yun na maigso ng atong parental authority mga higala ngadto kanila o responsibilidad ngadto sa ila duty to support mga igsoon ngadto sa atong mga inguntang kabataan. Santa dugang pa niya na mga igala. Kinahanglan ang atong kabataan matod pa mga igsoon. Kinahang mandato gini na to. Mandated mga igala sa mga balaod. Kinahanglan itong putiktahan. Gikan mga igala sa pag-abuso, pag-neglect o exploitation mga igala. Nga itong siguruhon dito nga ang maong kabataan minor de edad matod palagi dito aduna by physical o kanabang mayo ang physical nila mga igala nga aspeto o ga emotional nga aspeto o moral development mga igala. Kita ang responsable na mga ginikanan. Kung nagdako ang kabataan na tumaygala nga mga immoral, nagkadako sila mga igsoon nga kanabang kulang ba emotional, sa emotional aspect medyo diferensyado sila, kita ang sad-an na o kaya kitang gukuro ni anak mga igala. Kay dili man ni optional, this is mandatory mga igsoon nga atong pagabuhaton o ihatag yun sa atong mga kabataan. Eh matod palagi mga igala, kini manggod kini bangga pag matuto kanila katong protektahan sila nga dili ma exploit etc etc pag mold mga igala sa maayo nilang moral development sa ilang child physical o emotional aspect part man ni mga igala sa Child Abuse Act sa 7-16. So meaning pag kita mismo may gala, wa nakatuman nini, nakaviolate nini sa atong mga minors nga mga kabataan din sa criminal mga gala offense, dili na siya civil offense. Pero mo lagi, dili man tayo familiar na kay wa man igi patuman yun sa atong gobyerno, wa man ni mga gala gidutan yun sa atong gobyerno, nga every time, nga doon na mga kabataan nga nainani, na adias mga naglatagaw sa mga kadalanan, mga kabataan na involved sa mga ganggang, na involved dito sa mga rayot-rayot, etc., wa magod na practice sa atong panggamanan nga gukuro na maginikanan. Kay kung gigukod pa may galagi practice pa ni gukuro na maginikanan, kalitsi-litsi na yung daghan kaayong ginikanan kalitsi na sa Pilipinas. Kay dagha maginikanan sa Pilipinas, irresponsable mga igala. Inood man na mga igsoon. Daghan man tanga mga irresponsable. Siguro, dili yun na totally responsable sa kung ano yung taman na huwag mong ulamot na anak. In fairness dito, may gala. Kung di man ko perfecto, siguro itong pagkaamahan, pero responsable man sa tanga pagkaamahan. Ningkamot, maging mga higala para sa mga kabataan. O, di ba? Si, kami din, si K5, ba? Mga responsable ni nga mga amahan, mga higala. Pero naging uban dito mga igsoon nga, medyo, kanyon. Wag yun mga higala bang nagtamod sa ilang responsibilidad nga to silang kabataan. Maon ni mga higala ang problema. Anong problema mga ka-K5? Ngagi atubang karon matod ba sa otoridad nga mga kabataan naglatagaw sa ato mga higala nga isang asa na lang din sa syudad na involved pa sa ikaw ta nito rugby-rugby ng uban. Magsugod yun as panimay. Magsugod niya na kanato, magsugod niya sa ginikanan. No buts, no ifs na mga igala, bisang pagmiingon ta dito nga gahi maning ulo. Naagyod mga igsoy, mga panahon nga ato gyud mga igala isuriyahon dito ang mga kabataan nato. Kung di na gyud madala din blatter na lang nato kabataan. At least dito kung balikan tang anong wa maninimo na atiman agi pa blatter dai record us blatter de gahi kay ulo lisod pug akong pukpuko ng ulo ana. Ako na lang tanan ning latuson dito sakto nya kay basing yo inong kompresohon. Kaya na may inana. Amo ni kadto kas ginikanan karon. Mo na manang head sa kudaan dito sa SWD dito gaya to sa Women and Children's Desk sa kapulisan. Ma'am, mga sir, pwede ba na ko nila tuson? Kaya lison, ma'am. Dahi man kayo ulo, di magin mo pa to. Ginag-aayaw, ah. Moto man magin. Mga man ay dilima lagi na to. So, eh, pablatan lang sa daan before la tuson. Tara na kay dipin sa daan dito. Kaya ba sige, child abuse, ha? Kaya ang mga igala. Ay, nako, mga kakifay. Mga na'y lison, ganun panahon na kay gahi pong ulo ang umanam nito. Standby mo kay Karun Tonton sa mga igala. Itong dalikatan, pagbalik si Kakifay Jonathan sa banal. May tungod sa nisya mga Kakifay sa atong pulso pang publiko. Ato lantaon mga igala sa langga katiling balilang pang lantaon. Ninilaging gingong pagkunhod sa trust rating sa atong presidente. We know naman mga igala, part man ang Cagayan sa Mindanao. Diba matanga sa survey mga igala? Most of Mindanaoans matod pa mga igala pro Duterte man yun siya. Pero di sa Cagayan de Oro, ato sa iron mga igson og mauba po ang panglantaw kas Cagayanon. Kailang nagtaw mga igala, nagsalig pa ba sila mga igsoon ngadto sa gingontang pagdumala ni President Bongbong Marcos? So muna itong pangutana kaninyo katilingban. Muna ay giingon nga muna itong pulsong pangkatilingban karong adlawa dire sa Foro de los Pueblos. Si K5 ba Jonathan sa manal to ana, naglibot suroy, naglantaw, nakigahinabi mga igala, nakigistorya, nakigahugoy-hugoy. Ngadto mga igala sa atong mga men on the street, mga katawhan diya sa atong mga kadalanan mga igala, ma-encounter na Kakifay Jonathan para madungog sa mga igala, mabati sa dito ang ilang katingog o panglantaw ni mong isgutanan. Nagsalig pa ba mo sa presidente na ito karon? Sige, pabuhagay na dili susama sa ihi mga igala, pero ipabuhagay ang inyo sentimento. Ay, usually ka ng terminong buhagay para ihi man ang maigala, pero pwede na gamitin sa lain. Okay, padayag na. Pwede man po na ninyo ipadayag sa itong chat line, sa itong official fan page sa K5 News FM CDO Digital 89.3. Pwede saan maigala sa on-air. Pwede saan mo padayag niya na. Umalik ta mga igala sa duga mga balita og atong balikan si K5 Jonathan sa banal. Yan na sa field, human lamas importanteng pahinumlom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Gasakit ang tiyan? Magklinika Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Magklinika Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magklinika Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
3: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya. Og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mao hinungdan sa pagkabuta. Mag-Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
11: 66th Palarong Pabansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: At oras maigala, Soso 31. By the way, mga Exxon, ay mo kalimot. Mag DTX 500 na. E ba mo maigala nga dili lang pagprotektar sa itong mga vital organs ang DTX 500? Di lang ni maayo maigala sa giingon ta ditong pagpakgang sa diabetes o high blood pressure. Laki po sa maigala sa itong pamanit. Sa itong physical appearance, makatabang usan maigala si DTX 500. Ako kibaw ko mga Exxon nga kita nang handoy magyun nga nindot ang atong appearance. Bisan pag miingon ta mga higala nga importante dito mga kinaiya nila ang hitsura. Pero deep within kibaw kita mga higala nga pabor gyud dito kanunay ang naa hitsura. Bisan pag pangit batasan basa nindot ang hitsura usay madara. O gina mga higala ang realidad. Kita mga tigwa makaingon ta ah, bahala na batasan amo ayon na hitsura pero mga batanon ay sus Ginoo ko mga higala hitsura na. Isang pag-laksot ka dito mga igala o gabatasan basta na itsura o kiranas batanon wala mga igson kaya importante sa yun ang atong itsura. Nindot man na mga igalang nindot kag batasan nindot pa yung kag itsura perfect na. Pero kaya ba mo mga igala sa atong giingon lagi ka ninyo nga makatabang ni mga igson sa atong nindot nga itsura ang DTX 500. Yes! Tinuod yun na mahigala. Kay kining ato, sometimes kining nga makaguba po sa tuitsura, mahigala kining mga skin allergy o mga bugas-bugas. O, say makakunhod na sa imong sex appeal, mga higala. Imong pagkatisoy. Pero kini mga igsoon, kaning bugas-bugas o mga skin allergies, kaya ni mga higala sa DTX 500. Kaya ni DTX 500, may higala nga mo, detox sa atong dugo. Sometimes, kanimang kung mga higala, mga bugas-bugas na sa atong dugo, kay gabi na kadagan sa toxins. Muna mga higala nga manggawas na sa atong pamanit. Manang instead ito, murag papil na mga higala ang kahamis mong panit. Papil raga hapon yet, papil raga hapon mga higala, pero ang labas, papil diliha na inoon mga exon. And na may mga gasbang-gasbang. So, tungkol lang ina sa toxin sa atong dugo, yung manggawas na mga higala sa atong pamanit. Si DTX 500 mga higala, maayo nga pang cleaning ni siya. Sa imo nga dugo mga higala. Tungod kay puno ni mga igsoon sa antioxidants nga dunay labing taas gid mga igala nga urak. Labing taas nga urak meaning mga igsoon sa nang urak oxygen radical absorbance capacity. Pinakataas nga urak mga igala DTX 500. Pangontra mga igala epektibo sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens og uban pa. Inana sa DTX 500. Therefore, tungod may gala kay taas yung urak, maayo siyang panguntra may gala sa sun radiation nga makakos, may gala kunot-kunot sa mong panit, alpat-al sa mong panit, oxidation, toxins, allergens, mo na may gala nga muhamis imong panit, mo puti imong hamis may gala imong panit. Oh. O niya dito mga egson, kanabang gluey ang imong panit. Inana sa DTX 500. Manang dili lang may gana himsog ang imo ditong inner part sa imo lawas. Laki po sa mga outer part sa imo lawas. Himsog sa dito. Nindot sa kita naon. So sa mga imo pabuto hindi na may gana. Kompleto si Ricardo Suman. DTX 500 na. Kaya mga testimonyas na gamit yun may gana sa DTX 500.
9: DTX 500.
14: Amun sa imong pangalan?
15: Remedios Hibiro.
14: Pila imong edad?
15: 63.
14: Taga-asa?
15: Agura. Limbato.
14: Ma'am, sa mga produkto sa Clinical Alternativo ay magamit ka ron?
15: Kaliro mga DTX o kanang may PC.
14: Sa kaniad to, nga pa ka nagamit sa manimong balatian?
15: Daghan, oy. Nagsigilan ko at sa hospital.
14: Sa karoon nga nagamit ka, kumusta man ang mong paggamit?
15: Oo, narang-arang ko aning kuan, DTX o kanang may PC.
14: Dako kayong netabang sa imong palawas?
15: Dako, Jod. Kakatulogib ko maayo. Sa una, DTX.
14: Unsa man imong ika... aghat sa itong mga kaigsunan karon nga namatik.
15: Mga igsoon, magpalit lang mo ng DTX 500 kay makayugin sa lawas. May man kaya kong tulog. Sa una di ko kakatulog, oy.
14: Salamat kayo, ma'am, ha?
16: DTX 500! Mabali sa mga butika.
0: Sa ikalimota, DTX 500, siguro ha, mga kaki 5. At oras, alas 8.36 na. Kay balikanta mga igsoon, si Kaki 5 Jonathan Sabanal. Atong kuhaan og pulso ang katilingban. Ganon may gala, may tungod nining rating sa presidente. Trust rating may gala nga ni Kunhod sa latest survey. 33% matod pang pagkunhod mga igala sa ratings presidente. Nadali sa ito nga, dakbayan. Pangutan-o na ito mga igala ang katilingban. Kamu karon nga naglantaw, kamu karon nga naminaw. Sa inyong tanaw, napabahagya po ng inyong pagsalig ganto sa pagpango sa atong presidente, si President Bongbo Marcos. Mao-o man o dili maigala, open ang tulumanong foro de los pueblos para mabati ka ng inyong tingog, mga kakifay. Ipadayag lang na ninyo. Dari sa atong chat line. K5 News FM Studio Digital 89.3 o sa atong text line mga igala. Pwede maglangan kay di ana si K5 Jonathan sa banal. K5 Jonathan, AK5 mo.
16: K5 News FM Live Report.
17: K5 Jonathan, samtang halindi karong adlaw ha. Bisan pa mat kami nga o karong atang batayan sa palipos na pain sa kagandero. Ito karon no, sa atong pulso. Labi na ning atong pulso karon kay Padatan no atong sakto ko kaning pagpangutan sa kaitunan kung misalig pabasla sa administrasyong Marcos karon, K-Pabratan?
0: Aha. Uh-huh.
17: Okay, K-Pabratan. Hindi ka mga driver, K-Pabratan. Sir, good morning. Kala magpunta na, sir. Sa karong administrasyon, sir, doon na pa ba kayo pagsalig?
9: Wala, sir, wala.
17: Wala kayo pagsalig?
0: Oh, wala na.
9: Tanan, corruption, kurakot. Tanan ka ng connection, tanan sa mga kurakot.
17: Salamat, yes, sir, ha? Ma'am, good morning. Sa kipa, lalo ko yung sarbiga, may ma'am. Ma'am, doon na pa ba kayo pagsalig sa karong administrasyon? Na, ikaw, sir, doon na pa ba kayo pagsalig karong administrasyon?
9: Wala.
17: Okay, nga nung lahi-lahi magtugot.
18: Ay, na, mag-tuy uban nga na pa ibigay ka ng kwan dito paglantaw sa kanang mga individual ng mga tao.
17: Ha, dili tanan.
18: Dili tanan, ba't na pa uban?
17: Pero saan ni mong komento karon?
18: Tayo sa lugar.
17: So at least napakay pagsalig sa gobyerno?
18: Napa, gamay na.
17: Okay, gamay na lang. Ilahat kayo pagkatan, doon ay pagsalig, uban, wala. Doon ay pagsalig, pero gamay na lang. Ano ba, kay Mambi? Ma'am, good morning. Nalaki sir, bigamay, ma'am, sa K5 News FM. Ma'am, sa imo kabahin ka rin, ma'am. Estudyante ka rin, ma'am?
18: Yes.
17: Doon na pa ba kayo pagsalig sa gobyerno, Administrasyong Marcos ka rin?
18: Wala na.
17: Wala. Ano man?
18: Nakagupot naman. Oh, wala na klaro. Wala yung transparency sa mga financial. Asa na patulong ang mga kwarta.
17: Salamat kayo, ma'am, ha? Wala na kayo, Pabinatan.
0: Sige. Sa kuan na ni as a whole na ni nga administration na including na ni sa kuan na ni kay tanan nga executive department. Oh.
17: Mm. Tanan na ni.
0: Even siguro apil na gani siguro legislative ani. Apil na tanan.
17: Dili dapat kita imo nang. Sir sa ibong kabahin. Unsa man kaasa nga sektor nga sir?
9: Ay, unsa ka?
17: Sa ka aka sektor.
9: So unsa na
17: aka na trabaho sir?
9: Ay, wala na gigit.
17: Okay. Sa imo lang kabahin, sir. Surbi rin eh. Doon na pa ba kayo pagsalig sa itong gobyerno karon?
9: Manaan na.
17: Ano naman?
9: Wala, may klaro ilang mga, kwan? Sa delay pa dahil ng mga investigation sa, example, flood control, yung makambak. Wala, mali. Oh.
17: Nabahin?
9: Lay na po, dahil na ito. Mga bahin-bahin nilang, kwan?
17: Bahin-bahin na. Oh. Nabahin-bahin na, gigipab na tan. Wala na ba ito pa siya isalig? Karon sa atong gobyerno, din ito kay daghan kay tao diri yo. Atong mga pangatano na sa atong mga pangatano na kay sa atong mga pangatano. Wala ko ito, ano, di mo kapos tapay it.
0: Oo.
17: Bukan na kalit. Tara. Ito yung kastar. Okay.
9: Dalita.
0: Oo.
9: Tagad tao diri. Oo. Ani silang sir. Sir, good morning dia. Surpi na ni sir. Sa K5 News FM, sir. Doon na pa ba kayo pagsalig si gobernur?
17: Okay. Ano si Sir B?
9: Sir, good morning din. Ako, pakuta na lang. Surbi rin eh. Doon na pa ba kayo pagsalig sa itong gobyerno karon sa Administrasyong Marcos?
18: Ano comment mo
17: eh? Ano comment siya? K5 na ta. Chris, Sir B. Sir, good morning din sa K5 Music M. Gagayan de Oro, sir. Surbi rin, sir. Makuta na ko, sir. Doon na pa ba kayo pagsalig sa Administrasyong Marcos karon?
9: Tama, hindi man sa yun ang trabaho sa presidente. Pero ang special lang ini mga congressman o senator, di man ang paan nagsugod ang corruption sa kanaganing mga halimbawa City Hall na magali na mga establishment sa
17: ato kay pagsalig
9: ay na oy di man sa yun good
17: kay pagsalig kay maglanda sa uban kani bitaw di man kanan na ning kamot pambut niya
9: tagin sa presidente ning kamot man lagi na sa mga cabinet mo ang walay salik.
0: Oh, salamat ka, sir. Sakto, sakto. May puntusad.
17: K5, JCPM. Okay, thank you, sir. Dini ito ang speakers, eh. K5 na tan ganito ito, si sir. Can I see...
0: Yes, wali sa tubag ni sir ganina. Nasisalig sa presidente, walay salig sa mga gisakpan.
17: Bangutan lang ko, sir. Doon na pa ba kayo pagsalig sa Administrasyong Marcos karon?
9: Nope, nandiyan na, sir. Hindi ko kapasalig na, sir.
17: Say mo lang. Oo, wala.
9: Sige, ito ko kapasalig ka na. Hindi ka magpasalig.
0: So, no comment. Ito, lista to sa no comment.
17: Good morning, Nay. Mamuta na lang ko na. Sorbi lang sa K5 News FM Cagayan de Oro, Nay. Kasi K5, Jonathan sa Banal, Nay. Nay, para ni mo, Nay. Doon na pa ba kayo pagsalig sa Administrasyong Marcos karon?
18: Wala na.
17: Anong wala na magay pagsalig?
18: Wala man tayo kayuhan. Hindi ako nga ipaabot sa iya, ha?
0: Ano
17: siya
0: yung presidente
17: ibutara?
18: Wala akong
0: nagbutar. Awa, ano siya nagbutar? Hindi siya pa sa 31 million.
18: Kanan ang nagpresidente.
19: wala mang go nag-isod kaayo kami kasi una nga panahon kami
17: pero nagbutar gyud president vice president
19: oh
17: ito man
19: para okay
17: para gyud ay siya tipa bratan wagi siya nakitang kayuhan no
0: pero kining inferno sa akin atong pangutana di man ni pamulitika ang ato ra man nagsalig o dili lang
19: anak ko sa una nga dili ko mubutar kay sa una nga panahon grabe na mong pag-antos sa iyang papapa o unya naapod siya na naapod siya ay mga kuan sa una nga dili siya angay.
17: Salamat kay nay tagasa man kanay.
19: Tawao mi.
17: Ay. Tawao ni nanay kay pagnatan. Kani siya lang siya dagan kay tong ma-interview ron diri. Sir, good morning sir. Usa lang ko sa interview ni sa 5 to 10 Cagayan de Oro. Gamay lang ang survey pa survey. Ay, magtagalog tayo sir. Sir, may magtagalog ako sir. Sir, konti lang na ah, dito kang tatay bitay. Tagalog, Bisaya or English?
20: Bisaya.
17: Ah, Bisaya. Gamay lang pangunta na tayo. Sa K5, FM tayo. Ako si K5, Jonathan Sabanal. Sa K5, Yusuf FM tayo. Mangunta na lang ko tayo. Tayo mong... O, rin ako na lang. Ano na ito? Ka ng Gaysano Parking. Ano na ta? Okay. Tayo, para na mo tayo. Doon na pa ba kayo pagsalig sa itong gobyerno ron?
20: Wala na.
17: Ano man?
20: Balita. Balita.
0: Ay, balita.
20: Balita. Hindi lang yung hapag ka na. Biriban.
17: Ah, guys, very bad yun. Kani silang ma'am, diri. Ma'am, good morning, ma'am. Ay, usara mo. Pero sa imo, ma'am, di ako mga ana lang ang kamera. Sa imo, ma'am, diba, doon na pa kayo pagsalik sa itong opera ron?
19: Base sa mga balita, minus na yun.
17: Ah, nagkakibangan niyong pagsalik.
19: Oh.
17: Ako na, maningkamot na lang talo.
20: Marcos, images me. Okay, ito nga, ma'am. Karon, grabe.
19: Una, uy, bungbong ng kandidato, pero naman sa mandi.
20: Uwa niya, pagdaling na tao ka sa iya, makapawi yung para sa iya, ma'am.
17: Okay, mabalos dapat, ana.
20: Oo.
17: Pastilan ba? Sige, salamat kayo rin. Aman mo muli, tay. Ay, kamigin, magbakasyon mo dito.
20: Ay,
17: kamigin mo. Adapit sa kamigin.
20: Mambahaw.
17: Ah, mambahaw, kamigin. The Land of Mr. Joe Pantuha. Nagnatan na itong sigala. Dari tabi, sa itong mga kasi sir, sir, good morning. Napagpumata na si mo, sir. Ubus lang. Sir, doon na pa ba kayo pagsalig sa itong gobyerno?
20: Sa Pampanga ako, sir. Sa Pampanga ako.
17: Marunong ka magtagal?
20: Marunong.
17: Okay, sir. Sa Pampanga pala ito, K5 Bratan.
0: Yan pala. Tayo. So, magtatagalig ka na naman ngayon. Sige, sir, magtagalig ka na. Tagalig na, tagalig.
17: Pagsalig, K5 Bratan. Ang sir, Tagalog sa pagsalig ka niya? Mayroon pa ay English.
0: Huwag na lang natin magtagalig. Huwag na natin interbihin yan. Nahihirapan tuloy tayo.
20: Parang wala na eh.
17: Wala na? Wala talaga?
20: Wala. O sila-sila na. Mag-Google sila.
17: Kung sakasakalig 28 ngayon, sino ang president?
20: Doon yun, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam.
17: Ah, hindi pa alam. Okay. Sa Pampangan kasi kita natin. Kanyang itong mga security guards kasi sir.
0: So, nandito siya ngayon sa Cagayan.
17: Pumunta na lang ko, sir. Gamay lang ganyan, sir. Ha? Parang ato lang nga, ay, survey, sir ba? Sir, para ni mo, sir. Doon na pa ba kayo pagsalig sa itong gobyerno karon?
19: Ano, mag-iapon, gamay? Gamay
0: lang. Napa-napa siya. Oh. At least ito napay gamay.
17: Mag-iapon na sa kuha kay eh. Halos na naman yun. Kaya mga binanatukatuanan nila.
19: Ano namang adik ron?
17: Dagang adik ron?
20: Oo, oh, ate, wala na.
17: Pabino, nimo kisa may makapakang sa adik.
19: O, Duterte na yun.
17: Duterte na yun. Duterte na naman yun, kipagatan. Wala na yun si pagsalig dahi. Ah, mutalikod lagi may mga tao sa interview no.
0: Ah, sige sige, okay na, okay na siguro kay
17: last time siguro ni.
0: Sige sige, kana kana.
17: Kani silang ma'am, sir, sir, mangutana lang ko sa K5, sir, Emma ko sa K5 do natan sa banal. Ma'am, mangutana ko, ma'am.
0: Oh.
17: Ay, ko na sir, pero doon na pa ba kay pagsalig sa gobyerno ron, sir?
20: No comment na sir kay
0: sensitibo na.
17: Ihaplo ko din yung mga tao rong K-5 na tan.
0: Oh, sige na, sige. Okay, okay na. At least nito ka nang...
17: Igoto mapod ko.
0: Oh, sige. Kauna diya, kauna!
17: At least K-5 na tan, nakuha itong mga lain-lain ng mga reaksyon sa itong mga kaksyonan. Kaya uban nga, gamay na lang pagsalig. Doon na po uban nga, wala nga ito sila pagsalig. O gang uban K-5 na tan, ikaw na, malita-malita na lang.
0: Oh.
17: Oh, so at least ito ka, nakuha pa itong side-by-side opinion sa itong mga kaksyonan. Dere mismo sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. So nanu ka dikan diri sa Colonel Extension hatod kanato sa Detect na para dapat yung tambal batok ng diabetes risk ka kita dito sa Central para sa kampiyon sa balita sa Repisyon Publiko Galingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
21: Puro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Daghang salamat kay Kifa Jonathan Sabana. Yan ata sinapos nga bahin sa itong panag-uban, may galas Foro de los Pueblos. Pero before tamo tapos, may gala. Ibao ba mo mga igsoon nga D3 Bayo? Usa sa ni mga igsoon nga makaabag ngadto sa itong mga nagpasuso nga ginikanan, nga inahan? Ibang na mga masuso pang anak, may gala nga nagpadidi pa mga igsoon. Dakong ipikto sa may gala ang D3 Bayo ngadto silang anak para dito mga higala mo ligon pang resistensya, maprotektahan sa mga sakit-sakit. Dinood na mga higala, inanak epektibo sa ng D3 Bayo. Matransfer dito mga higala ngadto sa kabataan o sa iya bang masuso nga bata ang proteksyon gikan sa D3 Bayo. Kaya kinibagong lauric acid mga higala o ang caprylic acid nga medium chain triglycerides mga higala nga kumon nga makita mga higson sa gata sa inahan o ingon o sa mga higala sa extra virgin coconut oil. Anaan ni mga igalas D3 Bayo. But masabot. Kaya ka na mga igsoon nga lauric acid o nga caprylic acid nga nasa medium chain triglycerides. Dito na tanan ni makuha mga igala sa inahan, gata sa inahan. Manang ligon ang mga bata, bataw mga igala ka ng mga bago pang himungso. Manang breast milk is still best for babies up to 2 years, di ba? Mauna iingon sa DOH. Tungod na may gala ni ining lauric acid at caprylic acid na part sa medium chain na triglycerides may gala. O iyon sa gikan sa extra virgin coconut oil. Pero kining tanan may gala, naasan ni mga igsoon sa D3 Bayo. Mauna, kadili lang ang inahan mo, himsog may gala, protektado sa mga sakit-sakit sa D3 Bayo. Kung nililakip ang bata, kaya matransfer mo ni pagdidi. Inana, kapitibo ang D3 Bayo, may gana. Manang nga katong mga nagpasuso, nagpadidi ng mga ginikanan, even katong nagpadidi, mga igala, mag D3 Bayo. Sabi nang nakaiba na, mga igsoon, na mag D3 Bayo, kaya bisag wa kay bata, na magyapin mo didi. Transfer gapo na mga igala ang D3 Bayo. Manang muligon ang pamilya pag naka D3 Bayo ang mama. Kaya matransfer na ang atos bata, matransfer sa bana. Basta ng D3 Bayo. Mana siguro wag yun naka D3 Bayo na muntanan. May DA mga Megso, no? DA mga Kaki5. Testimonias man nagamit yun sa D3 Bayo.
1: D3 Bayo!
21: Ang si pangalan?
22: Susan Balajang.
21: Taga-asa si Madam Susan.
22: Dera sa Lapasan.
21: Sa Barangay Lapasan. Ma'am, unsay mong ginapalit diri nga produkto sa Klinika di Alternativo, ma'am?
22: Kape, D3 Bayo, may PC, DTX o kaning D3 Bayo.
21: Halos tanan, gadi ay.
22: Halos tanan.
21: Ma'am, sa wala pa ka nakapalit ang mga produkto, ma'am, unsay pwede mong ipambati di ay?
22: Murag, nagaan, may mong panglihok-lihok.
21: Sa wala pa ka nagamit ang mga product, unsay man imong
22: ipambati?
21: Luya. So, sa paggamit mo, Ana, unsa naman imong ma-feel karon?
22: Murag normal akong gibate. Feeling gana gid akong gi
21: bata na una
22: lawas. Gaana ba?
21: Sama-sama nimo maitambag sa mga wala pa nakagamit aning mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center.
22: Amo kung makagamit mo aning produkto ha, gani inyong pamati, gani yung panglihok-lihok.
21: Tama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
23: Kapalit sa mga butika.
0: Ito. Sa inapos kabahin sa itong pataguban, may galay mo kalimot ha. D3 Bio. Standby mo mga Exxon. Kaya. Musunod na may gala ang mga programa sa pahimsog sa panglawas. At the same time sa mga gala ang iingontang mga hunigawit. Musika. Kauban na sab si DJ Chris. Mayroon sa mga minsay ako sa nimpambasahon. Si Sir Randy Santisa, sir. Good morning, ganimo. Sir Richard Galliado, good morning, sir. Ingon sa mga igala, Sir Tristan Gulay. Sir Manolito Tradio. Gikan diya mga igala sa may Tablon, o Barangay Tablon. Sir Tristan, wai kabutang asagikan si Sir Richard diya sa may Carmen area, Zone 2 Carmen. Onya si Mama Merlinda Amugis, gikan budis Barangay Bulwa. Salamat, salamat kaninyo. Patay og yung oras, good mga higala. Napatay oras pero mga igsoon dili na ato ah. May oras yan din mahurot ng oras din na may oras yun o. Nagdagan niya po. Pero dili na ato ah. Dili na sa Foro de los Pueblos ang oras. Standby na mo sa 11 Mbps. O niya mga higala. Sige. Libertas Descendi Anima Democrates. Ang kagawasan sa pagpadayag mga espiritu sa demokrasya. Kaki 5 na Thaan Sarmiento. May buntag ka natuntanan.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K3 Bio!
23: Na ko'y mga direkto lagong lumpur.
24: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gipalit?
23: Kanang BPT ba yun? Ah, okay. Okay naman. Pero na peranak na ko'y ketiw ng kidney.
24: Kidney?
23: Peranak ko. Karoon, sa after ng bilat na ko'y maintain ko lang.
24: Ditribayo?
23: Una ko maintain na siya po sa kidney.
24: Hmm. Sa paggamit mo sa ditribayo, unsa man ang nakahatag sa ditribayo nga? Makaingon ka nga, medyo ni arang imong...
23: Okay man, normal man ang...
24: Normal. So, miangay ang imong lawa sa ditribayo.
23: Okay, pun kaya naman po'y maintenance.
24: Maintenance.
23: Kidney
24: stone.
23: Kanal pa rin na rin.
24: So, okay na?
23: At ako'y mawag niya po, may buwan man. Eh, bago kaya na po, 2017, ang pampasok sa kanang dalikito nga buwan.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika.
25: D3.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Beetroot, Venus Junior. Kali pa si Bugyo ko karon ako ko sa kabalan 62. May PC o kining distribayo
2: power trio.
1: O power trio. Natural ang isa kita tiguan kuan si kanang two hot o one hot. Yung para po dunay medyo kanta sa atong immunity kay may PC kay medyo atong dati kinakatong vitamin sa pangumat. Medyo alibyo gamay. Siguro po, basi nung mungi yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So padayon na ka magamitan eh?
1: Padayon, nandun sa. So pag ako po sa kulti on, mindas buhit na ita. Mag-power tree yung ta kay, power tree yung morgana na liyata na kung panglawas, magka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna akong mag-intil mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty!

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clash, 52 ang edad. Galing sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Tingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabon na akong gagamit o mindot guys siya. Magadad na akong tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulayan ng mga I Care Gold o I Care Drops.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno,

0: kwentuhan ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.
1: Gagay

bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika Del

0: Mayong adlaw sa tanan, labi na gid sa itong mga suking tagapamati ning atong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Atud gyapon kaninyo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Inubanan sa mga produktong epektibo. Labi na gid itong Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio Mighty C. Klinika Sport Biotics, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee. Prebio Coffee Extend Food Supplement for Men, Clinica Day of Fresh, Clinica DTX Beauty Shop, uban pa mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Inyong gyapon makauban ninyong alagad sa kanda naturopathic practitioner Dr. Vicerina Naturopathy, Dr. Lubitin Chavez. Mayan na punta sa paghisgot-hisgot sa mga angay buhaton, mga angay na itong kaunon, angay imnon, angay nga mga likayan nga mga pagkaon, aron nga makakabot kita sa kaayuhan sa maing panglawas sa mga higala. Pwede ka mga mo-text, musal mo tinis sa itong programa sa pag-text sa itong text hotline number 0985-034-2925. Busbon ko 0985-034-2925. Ipaabot ang inyong mga pangutana. Ato nang tubagon unya sa di pa na to matapos ning atong programa. Ay, sa to ang mga suking tagapamati ng atong programa, ha? Ang atong free health consultation. Sige, gihapon. Laban na gidinis Cagayan de Oro. Nata din located sa may Agora Market City. Nalang ta din na dapit sa may before pa mo abot sa Balingasag or hasaan nga liner. Mga nag-aali diha ang mga jeep, mga bus, paingog Balingasag, paingog hasaan. Natupad dyan ang itlogan din na magigsa naman. Mambato Street, Agora Market City, din sa may Barangay Lapasan, mga higala. Then, naako diha every Sunday, Monday, Tuesday, mga higala. Then every Wednesday, natas Hinguog City, Makigalana. Kada adlaw nga Miyerkules, natas sa Hinguog City, mga higala. Oh, wala ta din sa Cagayan. Okay, every Wednesday, schedule na to na sa Hinguog. Gikan, alas 8, hangtod, alas 2 sa hapon, Makigalana. Uy, hangtod na ta sa alas 2 sa hapon, Makigalana. Pero ayaw na po mo pa hapon kung mo-adto mo dito sa itong klinik. Okay, ang uban mga God, no? Baingon hangtod alas dos, pag Pinoy, alas dos na po mga ito. Oh, so, uli para ba tagkagayan de oro? Layo-layo para ba ning kagayan? Oh, so, before pa alas dos sa hapon, nana mo, og mahimo gani, buntag pa lang. Alas otso man ta, hangtod alas dos hapon, din sa Hinguog, Makigalaan. And then, ang pagka Webes, Bernes, balik tata dinis Cagayan de Oro. And then every Saturday, close kita Makigalana, sirado ang tanan natong branches sa Klinika de Alternativo Medicine Wellness Center. Ang address nato dila sa Hinguog City, nato dyan sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, Hinguog City, mga kagilan, din sa may bus terminal. Sayon ra kayo tultulon kay Nara, mata din sa may bus terminal dapit. Dali ragi kayo matultulan ang atong clinic, mga higala. Usbon ko every Sunday hangtod sa Friday open ta, mga higala. Sirado ta every Saturday. Oy, daghan pagigihapon kayo ang masaag o daghan pagig kayo ang kining malimot ba? Nung every Saturday close day ta din sa atong clinic. Then mubalik sila Domingo na kay abi pud nila og close pud ta sa kining sa Sunday, pero open tahagi kan adlong Domingo hangtod sa adlaw nga Biyernes, mga higala. Oy, amping pagbantay kamo ha sa pagpalit sa atoang mga produkto. Labi na nga atong Klinika DTX 500 kaysa gihapon. Daghan gihapon kayo ang nailad. Daghan gihapon kayo ang gapamalit sa mga piki nga produkto sa Klinika DTX 500, mga higala. Baguhay lang, no? Gisendan ta sa atong technician. Ipakita nga daghan kay inquiries, no? Sa katong usa ka Facebook page. Nga piki nga Klinika DTX 700, mga higala. Makakita gani mo butilya. Nga, gipapilitan lag sticker nga Klinika de Alternative Medicine Wellness Center DTX 500. Nagikopya para bigod pati ang logo. O kana siya mga higala piki na. Kaya ang Klinika DTX 500 naka-blister na siya. Naka-carton pod na siya mga kagalaan. Then kapsula na siya ang atong Klinika DTX 500. Katong piki mga higala, gisuon nila nga produkto. Moto siya ang kining soft gel nga DTX 500. Ang produkto sa Klinika de Alternative Medicine Wellness Center nga soft gel mga kagalaan, mao na nga atong Klinika de Tribayo. Oh, gipiki gihapon na atong Klinika de Tribayo ha. Samot na din na sa online. Samot na din na sa Facebook mga kagalaan. No, grabe kayo ang pagpamiki din ha mga kagalaan. I-post nila unya ka ng mga online apps no, kanang ginapalitan na itong online apps. Daghan kayo pag search mo DTX 500, mas managhan daghan pang posting ang kaning piki nga DTX 500 kaysa sa ato ang original nga produkto. Aron makasiguro ka mo ato kamus mga parmasya nga dool sa inyong lugar, pamutanan ninyo kung naaba ang DTX 500 katong nakakarton. Kaya ang piki nakabutilya na siya mga kagilaan. O di gani, ana mo sa clinic na to. Kaya di kita mapiki niya. Sa mga clinic branches na to ha, diri sa Cagayan de Oro o dito sa Hingog City mga kagilaan. Di gani, text ka mo o tawag ka mo sa itong hotline number 0850342925. Ah, daghan kayo. No, mana diha sa tong clinic moingon sila nga mode ni ang original naka-order ba ko dito sa online, buy one take one manggod. Buy one take two, buy one take three. Pero mura da gyapon presyo ha. Abi nilag makabarato sila, di pa gyud mao nga supplement ang ilang napalit. Okay, kato pag yung piki ang napalit. Ah, ginabalik-balik gid na to announce din niha kung makasiguro mo. Parmasya, dool ka mo sa parmasya o dool ka mo sa ato ang mga branches magigilan sa Klinika de Alternative Medicine Wellness Center. Then din sa itong clinic, still gyapon ongoing atong free health consultation. Consultation magigilan kay kung doon na mo yung mga laboratory result, mas labing maayo. Doon na ka mo mga ultrasound. Uban pa nga mga test nung nagihimo sa inyo ha, pagpa-check up ninyo. Dalaw ninyo din na sa itong clinic, makiglan. Kaya ito ang pangitaan o solusyon sa pagpanambal natural mga higala. Kaya kung doon na mo'y ginahambin ng mga balatian, mas labig yung maayo, no? Nga doon na tayo basihan, no? Laboratories, ultrasounds, uguban pa. Dala din na sa itong clinic. Bisan pa o katong, kung wala mo'y latest, katong inyuhang mga history kung unsay unsay mga naagian ninyo na balatian. At least masubay-subay na to ba? Then, ato anang tagaan og solusyon, pinagis pagpanambal natural magyala. Sama aning mga dunay problema sa ilahang sugar. Mga diabetic ba? Okay, uso kayo na ron. Laban ng mga Pilipino, uso kayo ng diabetes sa Pinoy. Murag diyan sa tong clinic maghila kang adlaw kung why diabetes nga muna diha halos gyud mga diabetic morning atong DTX 500 na produce pud di siya plus pagyud ang atong mga other supplements na din sa clinic bigang taas kag sugar bation gid nimo nang pagpaminhod no tusok-tusok tiil kamot sige pangi sa gabi dali uhawon dali gutomon sayo pa lang sa buntag katugo na. Then magpanghanap ang mata. Ala sige, no, adto mo duaw mo sa atong clinic mga higala. Okay, text ka mo sa atong text hotline number 0985-034-2925. Musbon ko 0985-034-2925. Kaya di pa nato tapusin ng atong programa, ato ka ng tubagon ang inyong mga pangutanan. Before tamo pa rin sunahan at sa pamatiyan ng mga natabangan sa itong mga produkto.
1: DTX 500 Health Alert. 2 eggs, 500.
2: Ay, si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na o, detox 500, keto capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, namat kayo sa detox 500.
1: 2 eggs, 500.
3: Pumali sa mga butika,
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan dyan na ako ang DTX Coffee Mix, kay dili kayo isog, unya dili pa dyan kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX

baga. Labo na sa itong panahon karon, no? Apektuhan dahi ng atong mental health. Apektuhan dahi ng atong physical health, makikilaan. Kay kung deteriorated, doon ay oxidative stress. Sulod na sa itong lawas, sa itong mga selula. Dali lang ta magkasakit, makikilaan. According sa mga pagtuon sa studies, adunay 37.2 trillion of cells, mga kagilaan, ang kadaghanon sa mga selula sa tawas, sa lawas sa tao. Ing ana kadaghan, mga kagilaan, ha? Dapat na itong ampingan. 37.2 trillion of cells in the body, mga kagilaan. Kini nga mga selula, aduna kini siya'y 200 ka mga nagkalain-lain nga klase, mga igala. 200 kinds of different cells nasa atong lawas, mga igala. O kining tanan, no? Mauna siya'y pirmi at takihon sa mga free radicals nga mo resulta sa oxidative stress, mga igala. Speaking of free radicals, di gyud ta makalikay ini, mga higala. Lalo na sa atong panahon karon. Ang ano man, unsa man atong panahon karon, pure or mostly halos instant na ang atong mga pagkaon. Instant ang atong gusto, permitang nagdali. Kabantay mo, makigilaan, sa unang panahon mura og taas man kayong usa ka adlaw, taas kayong usa ka oras. Karon igora ka mulingkod, pagtindog nimo humana ang usa ka oras. Laban na pagyod kung sige kag cellphone. Uy, wa na kay nahimong trabaho, nilipas nang isa ka oras, makigilaan, kay naman nalingaw na makaglantog video. So kana mga free radicals, dana sa palibot nato, mga higala, ha? Mga pagkaon, pollution, ang kainit sa adlaw, kabantay mo sa heat index na to, itong mga nanglibay mga adlaw. Pertig yung inita, mga kagilaan, no? Laban na mapatak ng alas 11, alas 12 sa udto. Kana siya, doon nagyahapo yung mga free radicals ni ana, mga kagilaan. Then, kana ang mga free radicals, maunay permanente, muguba, maunay mo atake sa selula sa atong lawas, mga kagilaan. Now, resulta, oxidative stress, mga kagilaan. Kung aduna na'y constant oxidative stress state ang lawas sa tao, diri na magsugod ang inflammations, poor cellular functions, DNA damage, protein damage, o daghan pang mga problema o balatian nga pwede moabot tungod kini sa kakulangon sa antioxidant sa atong lawas. Nanong importante sa bang antioxidant, speaking of free radicals, makigilaan, kay kining antioxidant, money mo dipinsa di sa atong lawas, mga higala. Kung dunay free radicals, dunay attacker, dunay po'y defender of the body. Kani siya, money ang antioxidant nga atong ginahisgutan. Munerasyon nga pirmi ginasultis doktor, kung mukaon gani o kinahanglan yun ta mukaon og prutas o gulay, kay muna siya'y pinaka good source of antioxidants, mga kagilaan. Ah, diba bago lang natapos sa mga bulad o kining nutrition man sa itong mga kabataan, no, healthy foods, no? Ang prutas o gulay mo din siya'y good source of antioxidants, mga higala. Pero makakaon ba ka og daghang prutas sa usa ka adlaw? Makakaon ba kag daghang gulay sa usa ka adlaw? Fast food noon o kining instant food noon or junk food sinoon, mas labi kaysa sa prutas or utan gulay. Mas permanente ang junk foods, oy. Ako di ko mo deny ni ana. Kay grabe man ta mo kaog junk foods, instant foods, mga dunay mga preservative. Ambot lang, prutas, wakaon ba kadadlaw? Ako, magilty gig ko ana. Ang sarang may prutas, tas balay. Saging, apple, hunit pa mapalit. Pinya, hunit pa mapalit. Watermelon, hunit pa mapalit. Pero makakaon ba tag 20 ka klase-klase nga prutas o gulay sa sakadlaw?

0: be. Kung makakauntan ni ana, aw, sufficient ang mga modipinsa sa atong lawas gikan sa mga free radicals. Pero kung di ganita kakaon o ginana kadaghan nga klases mga prutas o gulay, insufficient gihapon magkailangan. Mas labi pag gihapon ang attacker kaysa sa defender mga higala. So, unsa may solusyon na ito nini? Doon ay solusyon. No? Doon ay solusyon nga nakita aron ta nga dili maglisod, aron nga di ta magpangita og unsa pa man, unsa naman po'y prutas akong kaunon karong adlaw, unsa naman po'y gulay nga akong kaunon karong adlaw. Ang solusyon din na magkiglaan, kung mag DTX 500 day ka matag adlaw, ang DTX 500 sa so ginabalik-balik na nato matod pa sa mga eksperto, adun na kinipi na kataas nga antioxidant properties nga makatabang og dako aron sa pag-amping sa mga selula sa atong lawas, aron nga malikian ang mga balatian, especially cancers, magiglan na tungod sa oxidative stress, DNA and protein damage sulod sa mga selula, mga kaiglaan. Muna'y sikreto. Di na ni sikreto kay ato namang gitugan karon. Muna'y pinakasikreto, magiglan, ang pag-mintinar, ang pagtumar di sa atong klinika DTX 500 Matagadlaw, aron nga sufficient ang protector, ang pagdepensa sa atong lawas gikan sa mga antioxidants nga moresulta og oxidative stress, mga higala. So aron nga makabaton ta o maglong live pa ta, magamping ta, no, sa atong mga pagkaon, magamping ta sa atong ginainom, ay goy labon na pagyud karon nga perti kay init, murag lamig kay mo inom katong mga tubig ba nga dunay kolor, kusog kay mo maak pertigig lamig ang magigalaan. So kinahanglan nga maproteksyonan na itong lawas, ha, mag DTX 500 ta matag adlaw aron nga dili dayon ta dali matapdan sa mga balatian, dali matakdan ba, dita dali maluya. DTX 500 everyday, no, pwede once, pwede two times, pwede po 3 times a day, basta kay humantag kaon, mga higala. So ana lang ang pinakasekreto, ha, di na ni sekreto kay ato namang natugan ron sa kahanginan. Dini sa ato ang programa ang kasayran sa maing palawas. Text atong text sa tayo number 0985-034-2925. Osbon ko 0985-034-2925 alang sa mga dugang kasayuran sa ato ang panglawas. Dinhilang gyapon sa itong programa ang kasayuran sa maayong panglawas. Usbon ako, 0985-0934-2925.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ubusahay. Hinap ang akong panglantaw sa CEO Pulaw. Misunay ko utumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karoon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok nga ng mga eksperto. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas 4Biotics 545 Probiotics ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas 4Biotics adlaw-adlaw. Kapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pa man. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio Health News.
0: Klinika D3 Bio ang aduna po ay mga antibacterial o antivirus na properties, magiglan. Tungod kini siya sa medium chain triglycerides nga naas sa VCO or virgin coconut oil. Inubanan sa ito ang vitamin D3 mo na ang Clinica D3 Bio, mga higala. So kung gusto ka mulikahing mga balatian nga ang hinungdan bacteria, virus, alabanay karon kay init kayong panahon. Daghan, no? Ang sigig inom og kaning mga bugnaw nga mga tubig. O katong akong gingon nga mga ilimnon nga mga musipa. Mamaak di ay. Ang resulta niya na kung magsigita na, possible, no? Daghan kayo magka-UTI, kidney problem, possible makadevelop ang bakterya. Klinika di Tribayo ang panagang nato ni ana mga kagaling. Protektantas mga virus ha, mga bakterya, nga naas palibot mga higala. Then, Mighty C, ang atong alkaline-based ng vitamin C, makapaboost usab sa atong immune system. Amo na siya'y makatabang na ito, aron usab nga ang atuang immune system magiglaan, dili dayon na maluya. O mahimo usab na ito, kining protection sa atong panglawas. Then, katong mga dunay iron deficiency, mahiglisod sa pagkatulog. Alamig kay kay Paris, sa atong klinika di Tribayo, ang Mighty C, mga higala. Then, ang atong Clinicas Probiotics, sa doon na siya 80 billion CFU. Ang kanindot, ano yung atong Clinicas Probiotics magigilaan kay kaning yahang probiotic or good bacteria. Diritso gini siya. No? Dito sa atong bituka or sa digestive tract, digestive system na ito magigilaan. Iyon, ana, ka-powerful ang atong Clinicas Probiotics magigilaan. Clinica DTX Coffee Mix, ang ato ang kape, Clinica DTX Premium Coffee, o Clinica Pre-Bio Coffee. Kana nga mga kape makigilaan, pili lang kadiha, asa imo ang gusto. Ang kalainan ini, ang Clinica DTX Coffee Mix, doon ni siya gamay nga sugar, brown sugar mga higala. Then ang atong Clinica DTX Premium Coffee, wala na siya brown sugar. So, kipabolgin na siya. Maayog na siya sa katong mga spike na ang sugar. O kaning doon na naging diabetes. Diabetic na gid magigilaan. Itong Clinica DTX sa premium coffee mga higala. Then ang atong prebio coffee, adilita mo rekomendanis mga naitaas yung sugar. No, kahit medyo lami ni siya glasa. No, lami-lami ni siya mura katong mga traditional nga kape na ito magigilaan ba. So, pero kung dili man lang ka taas og sugar nga manghapdos imong tiyan mga pika, bagay ni sa imo ang prebio coffee mga higala. Then ang atong instant food supplement for men alang sa makalalakinan nga nagproblema kang junior. Ano man? Basin di ay doon na kay problema sa prostate. Basin di ay doon na kay taas niya sugar. Basta yung unana na gani, magkigilan, huna-huna na lang magdako niya na. Gustuhon pa. Gustuhon pa man. No? Pero tama na lang sa una-una. Ano man? Di naman mo love you. Ang solusyon yan na magigilan, extend food supplement for men. Apan dili lang na siya pang enhancer magigilan ha. Lakip na sab sa katong mga hago kayo. Gusto nga di or dili gusto mag-inom ka ng mga energy drink. Natay extend food supplement for men magigilan. Kana makatabang na siya sa mga truck driver, taxi driver. Imbis mo gamit mo atong mga energy drink nga makapaluya ninyo, makapadawat sa itong panglawas, adere ta sa extend food supplement for men makigilan. Kay up to 3 days ang iyahang effectivity niini. Nga na kanindot ang extend makigilan ha. O dili lang pulis siya pang lalaki, lakit na sa mga kababayanan. Labanagin ka ito na gamin o pusal, pwede kayong itong extend food supplement for men. Clinica Deo Fresh, ang mga gusto og kanang herbal nga unsa ni roll on dinhi na tas Clinica Deo Fresh mga kaigalaan. Then atong Clinica DTX Beauty Soap, dili lang na siya pang beauty, lakit na sab sa mga dunay problema sa ilang skin or mga skin problems, skin allergies, skin disease. Clinica DTX Beauty Soap makigalaan. Ay, uban pa mga produkto nato din sa klinika, the Alternative Medicinal na Center. Daganta din na, saka na mga nagapanasok-tusok ang ilahang tiil, tungon silang blood sugar, or tungon silang uric acid. Doon na tayo mga vitamins din na, doon na tayo mga B vitamins, diyan na magiging. Then, saka tong mga Bumalaw. Nagapalpitate ang heart, no? Aside sa itong DTX 500, doon natin mga special or mga specific food supplement available din sa itong clinic. Tagas ang uric acid, no? Kinahanglan ang bones, sugang nerves nimo na i-supplementation para dili mo atake ang arthritis mga higayon. Uban pa ha. O, dala lang ninyo inyo ha mga resulta kung mahimo. Kung dala mo yung mga laboratory sa inyong blood sugar, lipid profile, uban pa. Dalaw ninyo din sa itong clinic aron usab nga mapangita na itong solusyon pinagis pagpanambal natural mga kaigala. Ang atong schedule, clinic schedule gikan sa Domingo hangtod sa Martes, nata din sa Cagayan de Oro. Merkoles, nata sa Hingoog City. Gikan sa alas 8 hangtod alas 2 sa hapon. Then pagka Webes Bernes, balik ta din sa Cagayan de Oro mga kaigala. Close da yun ta every Saturday mga higala. Okay, so usa lang no kapangutan natong tubagon. Yes, number 4891. Good day doc, unsa maayo sa D3 Bayo? Nakakaon na or wala pa? D3 Bayo magigilaan, wala pa kaon na siya. Inubanan sa MITC o ang atong Clinicas Probiotics. Ang DTX 500, pwede na siya human o kaon. Kung once lang ka, muinom na na, pwede sa gabi eh. Ang D3 Bayo MITC, pwede sa buntag, wala pa kaon. Ang DTX 500 sa gabi eh, human ni mo kaon. Ang kape, no, pwede na siya anytime. Ha? Kung kaduha, katulo, depende sa pagpangapi ni mo, imbis ka mga pikag traditional, din na ta switch sa to ang herbal coffee mga kalan. Tungod kay nakakape ka na, naka-detox kapa. Bueno, wala nagit kita ng igo ka perhon og oras. Padayon ka mas mag-text sa tong text sa tanan number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Hangtod na lamang sa sunod nga programa. Ining susamang istasyon o susamang oras. Kina naman yung alaga sa naturopathic practitioner Dr. Vincent de Naturopathy, Dr. Luvited Chavez. Magaingon may panglawas si Padayon. Dili, kini na to abusuhan.
3: Kining to manon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MITC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Masa imong kompleto ngalan o taga-asa pila pa rin mong edad?
4: Pili Manzano, ako edad 74 o 75 na. Para ko nagtuyo doon sa Agora, bang sa police station.
3: Naiyon sa mga produkto sa clinical alternative
4: ha? Ako mapalitong dire, D3 Bio, MyTC o DTX. Nalapa pa ko DTX dito, D3 Bio pa man o kuwaan ang nakukurot na ako, MyTC. Sa ako nagpalit, kaya doon pa man kung ang hindi pinahinay na akong maklay pa yung hindi rin.
3: Nay, unsa man imong kaning balatian sa panglawas, nga karon imong gigamit kini mga produkto kay ikaw dakong pagtuo nga nakatabang si mong panglawas.
4: Okay man, maayo man, di ba ya kayo kapuhin, makainom magay ko, D3 Bio, makainom po 20 sila, maayo na akong kaon, mora na, pero minti na akong kaon.
3: Unsa man imong makastorya, katong gusto pa mo palit o musulay, nga wala pa kanis klinika. Ang
4: makastorya, katong wa pa makasulay o ginom o D3 Bio, palit mo kay maayo sa inyong lawas. Ako lang, pila na katuig na kung pinalit aning D3 Bio. Kaluyan ko sa Ginoo, ako masakiton, magikor, ako sakit hard, operahan ko, ako nagpa-opera. Kung kaluyan sa Ginoo, iabot na lang kung tulog katuigan, ino-operahan ko. Moro man yapon. Sige lang, di ka mawalaan ang D3 Bio.
3: Salamat, Kenay.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Kapalit sa mga butika! DTX 500!
3: Ano sa itong kompleto ngalan?
5: Bin Kabutsaw.
3: Pilay mong edad?
5: 64.
3: Taga-asa ka, sir?
5: Taga-asa naman, uno.
3: Sir, ano sa'yo magipalit ka ron sa klinika di alternatibo nga produkto?
5: DTX 500 o paan, may TC.
3: Sir, ano ito ang nauna kagpalit ang produkto ha?
5: Kung matikdan na ninyo po ang produkto ha, mora ko medyo na mayo akong lawas.
3: Kani itong wapak ka nagamit, unsa di mo nga baltian?
5: Mora dahang kayo kong gabati un. Mora ko bili kayo ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga bati na ko.
3: Karoon nga nagamit ka?
5: Oo. Medyo nga mura o naskil na gig ko.
3: Unsa man imong agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
5: Kung gihan niyo ang naga... Yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
3: Salamat kitay.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Pitru, Vino, Junior. Kalita kasi po yung kukuro na ko sa kabalan. 62. MyTC, o kining D3 Bio.
3: Power Trio.
6: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Balang 2 hood, o 1 hood. Ngayong para po doon na medyo pagta sa itong immunity kay medicine kay medyo
5: atong dati
6: pinakasalong yung vitamin sa pangumat and medyo alibyo gamay pero po basin mungin yung kawala pero kayo ilan yung nakibiyaan eh.
3: So padayon na ka magamit ani?
6: Padayon nito sa nito sa. So pag ako po sa kuti on mindas buhit na ita mag power tree yung ta kay power tree yung morgan ang liat tanan kung panglawas maka ayuda DTX kanang may PC o D3 Bio na kung may mungkin pero ni
3: salamat kita nga
2: MyTC ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika MyTC.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sakit mangihi, Basin UTI na na. Magklinika, Spore, Biote, at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika, Spore, Biote, ang fortified ng probiotics. Klinika, Spore, Biote, mapalit sa iyong nasuking butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman.

0: protection. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Husa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
7: 66th Palarong Pabansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
5: championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Bay Puso.
1: History Bio.
2: Mayo nga po, Nay. Sa tungalan.
3: Si Lilith Dayo Laurenti.
2: Pilay mo edad?
3: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
2: Amang ka nagpuyo?
3: Dara si Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
2: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
3: Katurang
2: Retribio.
3: Retribio.
2: Kaniyan tungwa pa nga ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa mong panglawas?
3: Murag medyo naka, doon na yung diferensya nga, murag na, arang nagyod, gamay.
2: Kaniyan to luya kay ka?
3: Adi man yung luya po. Kanang ante kong Japon, pero mas nagyod pa nga, madugangan ba o inom kay para nga one food ba
2: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
3: may man Japon mas may gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na kung di ka matisting
2: bunya sa imo paggamit hindot kayo
3: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kanang lagi wala patay
2: budget
3: usay budget mo na nga puan.
2: Pero nakita gini mo ang kapektibo.
3: Oo, oh, nindot kayo eh.
4: Paspo na.
3: Paspo kayo na.
2: Salamat kayo na yan.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
5: Antonio Baloro. Mabatangan Manolo. 6-7. DTX o may TC. Sa mga kape po. Nagin ko ko. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin din din lang. Maesat. Huwag mo kayo gibati. Pero nagkunguha na ko kayo para sa iyong sahay. Murag ma aking magkalipong.
2: Sa iyo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong.
5: Okay ra. Wala na.
2: Salamat kayo sila.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
6: Nino Beba Elibera.
2: Bila imong edad?
6: 81.
2: Taga-asa ka?
6: Santa Filipina.
2: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
6: Parang may PCM, Nitribio, parang
2: DTX
6: 500. DTX 500.
2: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
6: Ay, maayo man. Akong pag... Maayo man ako namatikdan. Kaya maraming-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, gikakuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao.
2: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
6: Maayo na.
2: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mugamit na?
6: Oy, kamang naminaw karon. Pag-awat sa mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa Alternatibo. Dagay, kahit ang mga sakit, pero pagbalik na ako din sa Alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
2: Salamat, Kenay!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katarak.
3: Mao to, gisulayan nako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko, epektibo dyan siya.
3: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
4: Nabag-o dyan akong pananaw.
3: Relax na kayo.
4: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold, alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
9: 66th Palarumba Bansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the

K5 News FM. That song was brought to you by DTX 500. Mana mo? Mag DTX 500 ka.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Baik puso!
3: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Magclinicas, Probiotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, Probiotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
4: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Namig, idang extend.
3: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pakusog, maski paepektibo. iCare Gold. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, iCare Gold. Ang masulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News!
3: Hinobeba Elibera, 81, Santa Filipina, parang may pisid, Mitribayo, parang kuwan, PX500. Maayaw man ako na matikday, kaya mo naran-aran akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, hindi ka kuwan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao. Oy, kamo na ninaw karon. Pag-awat siya mo sa ano, sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagahan, kahit ang mga sakit. Pero pagbagay na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
4: Salamat, Kenai!
2: DJX 500!
5: Mabilis sa mga butika!
2: D3 Bio!
5: Mabibilis sa mga butika!
6: And of course, ang atong vitamin D3 na may BCO, D3 Bio. Ligid magkalimtan na Tatak D3 Bio. Basta memorya na gini, kanunay ginaikuan. Butang sona, a memory, D3 Bio. Kikanin D3 Bio, para ni siya sa healthy, maayong memory. Good for the brain ni siya. Muli unique kay nga herbal, nga herbal for the brain. Magkaidan ta, magkamalipaton ta mga higala. Bungaw-bungaw na ta. Dalita makalimot higala. Ang handlok ana kung magka-Alzheimer's na. Unang kung may edad-edad na, dapat mangita gyutag supplements herbal nga masaligan sa pagpa-healthy sa atuang brain higala. Mag D3 Bio kada adlaw. Kada humanog kaon ha. Pili duha sa buntag, duha sa gabi. Cholesterol, matabangan, may antibacteria, may antiviral, pagkanindot nga klase sa herbal. Pagpangaslom sa tiyan ang ulcer, pagpaminhot, pagpamuypoy, problemas, kasing-kasing, kanto may mga heart aches dira. Oh, kanang imo ang kasing-kasing, bagkanunay masulumon mitaw. Kanunay ka na lang mag-uol, ma-stress. Dali kay kang masubo higala. Basin kinahangla nag D3 Bio ang imong kasing-kasing, ang pingi ang kurason. Ang pingi imuhang kasing-kasing. Mag D3 Bio kada adlaw ha mga mamis, mga daddies. Ito mga very sensitive kaayo dira. Na mag-iingana yun. No? Di mag-inamali ka yan. Pag-supplements nga makatabang sa pag-amping o pagpa-healthy sa imong kasing-kasing. D3 Bio. Kadaan now. Pag-galami, mga higalas. Adlaw ko nakakape. No? Pag mata sa muntag, nakakape ka. Kung ba naghandom nga mo inom og kape? Ah, sige, ilisin na imong kape. Aron nga dili ka maproblema, aron dili ta maproblema. Aron nga naa na tay kape kada adlaw. DTX Coffee Max. Ang kape mga higala nga ga-stimulate sa atong lawas. Aron ma-take it mga higala into process ang detoxification. Ang autophagy process, ang capacity sa lawas to heal itself. Ang capacity sa lawas nga mulimpyo sa hugaw, toxin og mo eliminate sa mga free radicals nga nasa lawas. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang atong mga klinika products, sa tanan nato nga man nakatune in ng atong tulumanon, ipagalimtan. Ang atong mga klinika products is available sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
7: Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa Bulwa. Akong gipalit gisuwayan kaning 53 Bayo, Bukit TX. Ang pamati sa wala pa kung nag-stake, ang nag-stake ani. Ang nagamit na ko, ana, murag na ay alibyo na, sige na kupalit karon. Magalit ikog tuyo din eh, para magpasapalit lang dito.
8: D3 Bayo, mabibili sa mga butiga.
2: D3 Bayo, Health News.
9: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, magsibuk Pilipinas, alas 11:01.
1: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps, balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps, sa public service, numero 1, 11 Mbps.

0: Good morning mga K-Pipe! Welcome sa itong panag-uban-uban na sub sa itong programang
1: 11 Mbps.
0: Inyong makauban ka rin mga K-Pipe, adlaw Miyerkules. Why lain mga K-Pipe, si K-Pipe Jonathan Sabanal. And the only sangay sa itong station manager, kaya si K-Pipe Nathan Sarmiento. Anyway mga K-Pipe, welcome sa itong panag-uban-uban karong adlaw sa itong programang 11 Mbps. Ngakot ka nato sa itong Power 3 o DTX 500, D3 Bio of Mighty Sea. Sa itong makaisunan ni Sadakpayan sa Cagayan de Oro. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning kaninyong tanan. Pasensyay kaya itong tingog mga K-Pipe murag kung sa isda dubok-dubok pa mga K-Pipe. Kaya grabe akong concert tumiaging adlaw mga K-Pipe. Mulagi hala concert pa! Yan mga K-5 sa itong 81 kabarangay di Sadakpayan sa Cagayan de Oro. Kamas napunta ng adlaw Miyerkules. Kailabi na mga K-5 sa itong mga kaisunan karon. Mga nagasikay-sikay saoy-saoy sa kadalanan. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Jeepney driver, taxi driver. Pwede cab driver o sa mga driver di ato nga kita karon nga nagalibot suroy din ng mga padjak-padjak driver. Alam niyo sa ba itong mga motorilla driver, maayong pagpaminaw! Alabira kumbate! Sa ato sa mga kaiksunan karo mga K-5, nga naminaw din sa ato sa mga nagkadiang karinderyas Dakbayan sa Cagayan de Oro, maayong pagpaminaw kaninyong tanan! Alabira din sa may Corrales Extension. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Mag-uban-uban kita sa itong programang 11 Mbps. Ang 11 Mbps mga K-5 mga balita public service dinis sa atos Dakbayan sa Cagayan de Oro, Entero, Misamis, Oriental. Nagahatod kanyo sa mga labas ng balita issue dinis sa atos sa Northern Mindanao. And of course,

Oba de hangya bana nya si Bos Loloy. Lamik gina sila meluto mga K-5. Ogni po na to kalimtan mga K-5. Diag yapon sa pikas na area. Naminaw po karon ilahang Mamilan. Good morning. Oh, siyempre mga K-5 sa itong mga kamirkaduhan karon. Nga naminaw niya itong adlaw nga Merkules sa itong programang 11 Mbps. Diya sa May Carmen area hala mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning kaninyong tanan diha. Sa itong mga jeepney driver, mga vendors diha sa May Carmen Public Market mayong pagpaminaw. Ilabi na ni Nanay Philly. Naminaw sa Nanay Philly karon diha. Ng flower shop diha mismo sa May Carmen Police Station. O di na po na ito kalimtan mga K-5. Naminaw po diya si Tatay Vicente Villalobos, the only senior citizen nga Kusgan Abteca. Diya mismo sa May Carmen area mga K-5. Dinipod sa May Kugon Public Market, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Ilabi na ni Sir Densio Ladaga, galanog-lanog karon ang ihang radyo. O ni James Lofred diya sa May Kugon Public Market, maayong pagpaminaw diha. Nang hinaot kita mga K-5 ngayong pagpaminaw karon, makahatag usab ka mo og duhog sa inyong mga kaubanan diha mga K-5. And of course mga K-5, diha sa itong mga suking tigpaminaw sa Puerto Public Market, maayong pagpaminaw nila Ate Arlene diha. Good morning Ate Arlene. O sa itong higalan Kapitana Lolita Waheng, wa pagyud ko kabisita di akap. Sige lang kap, kabisita lang ikap kay basi di atong sunod nga feeding program. O mga K-5, di apod sa May Barangay Kanituan mga K-5. At ang atangi kay diha na pod ang K-5 News FM. Naghatag kalingawan niyo mga K-5 sa atong Zumba o magpahigayo sa feeding program mga K-5. Yan, thank you so much mga K-5. Dinita sa atong mga suking tigpaminaw. Ilami na sa itong 89.3 Digital sa Facebook mga K-5. Atong i-shoutout itimbaya emoticons K-5 Joe, unsa imong maingon sa pag-walk out sa mga minority black na strike out man. Matod pa ni emoticons mga K-5. Buhatag ta kuminto anaw niya karot na K-5 sa kining gipangutanan ni emoticons mga K-5. Dinipunta ni Mr. Richard Gallardo. Good morning, K-5 Dutan. Walang iwanan, K-5, watching from Carmen Zone 2C. City, oh God bless you all. Ayan, and of course, mga K-5 ni Mr. Noy Mabated. Maayong morning, K-5, Sprikitik Sabanal, watching now, live stream on Facebook, K-5 News FM, Cagayan de Oro. And of course, naminaw po ka ng mga K-5, si Villas Affordable Closet. Naminaw po midiri sa Trinitas Space to be. Maayong pagpaminaw sa mga taga Villa Trinitas Barangay Bugo. Yes, and of course mga K-5 naminaw po karon si Merlinda R. Amuges. Maayong pagpaminaw, my friend. Di po na ito makalimtan mga K-5 ang si Mr. Will Ross, the only motorilla in Cagayan de Oro nga sayo pas buntag mga K-5 naglanog-lanong imong madungog. K-5 News FM. Thank you so much Mr. Will Rose sa imong pagpaminaw sa atong programa kanunay. Ikan pa sa balitang K-5 sumaga hangtod na gini unyang gabi mga K-5. Shout out ko sa mga staff sa K-5 News FM Philippines Oaks Energy Hingoog City. Og sa mga FB friend out, shout out ko sa mga FB friend og ni Mary Ann Yap, og ni Rosemary Gallardo, og ni Agaw Fox Gallardo Jr., og ni Florian Gallardo, og ni Kuya Joe Subsuban. Salamat sa pagbasa, God bless you all. And of course mga K-5, kalimtan ako makaparintihan sa magmahay diya sa Barangay Carmen mga Castillo sa Banal Pamili. Mayang pagpaminaw kanyong tanan diha ha. And of course, sa tanan mga nagsibya karon nga naminaw sa itong programang 11 Mbps. Ang programang 11 Mbps mga K-5. Sugod alas 11 sa buntag hangtod alas 1 sa hapon mga K-5.

Udtoma K5. Thank you so much sa inyong pagpaminaw. Wala pa lang share sa itong programa aron ibat-bat nato itong mga hisgutan ng karong adlaw. Labi na itong mga hisgutan ng Udtuha mga K5. Maayong pagpa hala, maayong pagpaminaw do kuno. Dia sa may barangay Kugman. Labi na sa kining ilahang Gipoy, maayong pagpaminaw dia Gipoy. Maayong pagpaminaw dia no sa mga ilang kaubanan sa balay ni Mr. Gipoy. Og diha po sa kaning Deputy Station Commander sa Barangay Kugman Police Station. Maayong pagpaminaw diha no, maayong pagpaminaw. Salamat usab kayo diha sa inyong pagpaminaw. And of course, shout out do kuno ni Kagawad Lustre Lacrim, o totong itawagan ganyan mga K5 nga na minaw karon no, nag-text ka na ito mga K5. Sa mga texters mga K5 sa K5 News FM, hala pa, katong dunay mga number. Hala, hala, hala, bira na diya. Atong na ito mabasa karon yung mga text messages mga K5 before ta mo proceed sa ito mga issue, isgutanan, mga headlines sa ito mga kaubanan usab diri sa K5 News FM Cagayan de Oro. At ang atangyo sa mga K5, ang palarong pambansa. Update mga K5, ganal ito si K5 Cable Sky Nova ni K5 Brian Abad. Ato nang susihon pag atutukan unya mga K5 ang pinaka latest update labi na sab ni sa Region 10. Ken sa baka mga K5 ang nahimong mananaog mga ka K5. Basta mga K5 ang importante win or lose, basta ipakita tong sportsmanship mga K5. O dili ta mga K5 sa mga callers na to kaning gusto mo text alang sa kining inyong mensahe. Ala text sa Globe 0916-395-9196. Osbo na pa mga ka-K5 sa atong Globe 0916-395-9196. And of course sa atong Smart mga ka-K5, niara atong Smart o 0946-808-8661 mga ka-K5. Osbo na ko 0946-808-8661 mga ka-K5. Sa mga nangitag trabaho, hala birahin na pichatsahe. Ani na mo din sa klinika di ari. Klinika naman on. Ani na mo din sa K5 News FM Cagayan de Oro mga ka-K5. Kay nag-hire. O kato nang itag trabaho di ali mo dire. O kay nang inahanglan mig reporter. Kanang tabian sa man ako bagag na wong. O ali dire. Kung baga kag na wong, kanay mong baba karon nga sige kutib-kutib. Mapuslam na dire mga ka-K5 sa K5 News FM Cagayan de Oro. Hala ali na. No, ani na din eh. Ani na kay para pod ma-explore kung unsa gyud ang imong talento. Ilabi na doon na ba kay talento sa pag-report? Kay kani adto mga K5, ako ra maning binuang ra maning pag-report report ako kani na kani adto mga K5. Karon himo mang tinuod da gyud ni. Sa una maminaw ra ko gradyo mga K5. Dali ri oh, we are hiring news reporter requirements. Ano ato masahon mga K5 para mas klaro? Must be legal age. Siyempre, dapat legal ha, katong 18 pataas, pwede naman siguro na eh. With experience or degree in communication or related field in, di ko makaklaro. Basta, an advantage mga K5, pero okay, advance, mas maayong hindi ka makatuon na mo, kay para at least ma-feel ni bubang at daghan ka natunan din ni mga K5. Dayon, excellent verbal and written communication skills, capable researching, organizing and presenting information on specific topics mga K5. And of course mga K5, kinahanglan gyud ang imong talent. Ability to handle pressure effectively, must have a valid driver's license mga K5. Apply na diri mga K5 kay tuduan ka namo. No. Kato bitaw mga nanay, tatay dang inyong anak magbadlungon. Nga kusog magtubag-tubag ninyo. Ala, kung mangitag trabaho mga K5, labi to mga college graduate nga way trabaho karon nagpabuhi paghihapon. Ala diri, pangita na mo din sa K5 News FM. Kato pong laagan mga ka-K5 nga willing. O katong willing mo suroy-suroy sa nagkadiya 81 ka barangay diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ala, ani na diri kay nag-hire po nig surveyor mga ka-K5 ha? Ani na diri? O andam-andama ang imuhang kuan mga ka-K5 kani bitaw ang gitawag og resume og application letter. Ay nagduha-duha kay daghan kay nag-chat na ko. Nag-post pa ko itong iagi. Puro sa mo chat ha, pero pagduha-duha pa lang na. Di na ko mag-chat. Kikapoy na ko kay reply ninyo. Kikapoyan na ko.
Itabangan na mo na ko og ingon, pero karon wag hapon mo ni anhe ha.

0: Ana mo. Ah, bahala mo. Basta kay paunahanay lang ni. Oh, sa gusto mag-apply, ani na mo. Kay nang inahanglan mig, reporter. Kay kulang kang reporter sa K5 News FM Cagayan di Oro mga K5. Asa pa ka mga K5? Dunay na-apply yearly bonus. Eh, napay 13 month pay. Napay mid-year bonus. Napay birthday bonus. Pagkayahay ba? Napakay birthday leave. Natanan yun mga benepisyo mga K5. After 3 years ni mga K5, maka-travel pag yun ka. Ah, pagkayahay yun. Sana all. Maparihan eh, kwan ba? K5, Erwin, kuyo ba mga K5? Makasana all lang. Takay ka na kanto. Masyag Macau ba to? Saman to na kanto siya. Aba to, Malaysia dito iha mga K5. Si K5 Erwin gikan panig Malaysia. Kay 3 years naman itong technical dire. Oh, technical nga banggiitan nga si K5 Erwin. Oh, kung kamo mga K5, oh, willing jud mo mahimong reporter, willing mo mahimong surveyor, basta do na kay driver's license ug motor mga K5. Ala bira na ani na dayon. Oh, kontaka lang tong mga number nga gibasa mga K5 or anhi mo dinhi sa opisina sa K5 News FM sa GV Hotel, 3rd floor, room 302. 302 mga K5. Oh. Room 302, K5 News FM office. Natukan ko mga K5, pasinsyahe ha, natukan ko gamay. Pasensya kay mga K5 kay nag ang akong tika-tika karon ba kay dadaot sa concert tong miagi bitaw. Makalilisang grabing invitation sa pista mga K5. Makalilisang imbitasyon usab sa kasal. Na patong birthday ni K5 Rekem nga makalilisang gyapon binuntaga gyapon. Astilan. Pero at least mga K5 nakagamit mo kog G3 Bio o kaning Mighty C. Oh, di, nawala gihapon, hapit na mawala. Ug mawala na ni. Alas 11:22 mga ka-K5 sa buntag. Tanga-tangi kay atong ipahulagway si K5 Brian dito sa ilahang lugar. Ah. Si K5 Brian to aday Agusan del Norte karon mga K5. Unsa kay sitwasyon niya report papalibot dito po mga K5? Basin pwede na to si ipahulagway dito. Bakit? Para makita po na to makikisuna unsa hulagway po diha sa kuan mga K5 Agusan ba? Medis Cagayan. Init man karong panahon na. Dito sa Agusan, sige mag-ulan-ulan daw kuno. Oh, nag-ulan-ulan, may talagyan po dito. Ato pong tanawon karong mga K5, unsa na po yung update pinakalitis sa buhatan sa pag-asa. Kaya, kabuti ang mga K5 na to, yung upcoming bitong low pressure area. Atong tanawon karong mga K5, unsa po ang ilang update dito. Okay, aron sa mga sutas tumakaigsunan karong adlaw, unya hapon, muulan ba mga K5? Sa ato mga nanay tatay nga naminaw karon, may magpaminaw niyo diha. Oh, hala pikahi birahi chachahi. Sa inyong pagpaniod to karon sa kay inyong gipang luto nga sudaan diha. Oh, hala comment ta sa atong 89.3 digital. Sa atong 2 million viewers, 2 million viewers. Makaingom tag. Sana all na lang gyud kay mga K5. Pero daghang kay naminaw karon sa ato mga suking tigpaminaw. Kaya ang uban din nag-chat na lang ka na ito mga K5. Ilabi na sa akong tatay Carlito Vanilio diyan sa may barangay Bugong na namino karon. O, oh, mayang pagpaminaw diyan sa akong inahan po na si Corazon. Oy, Corazon! Sa banal ba yung pagpaminaw? O, oh, dirita mga K5 sa ato. Dirita mga K5 sa atong kwan mga K5 sa atong buhatan sa pag-asa. Kaya itong sutaon karon. Kung unsa ang lakad sa panahon din sa ato sa Northern Mindanao. Naspikas rin niya karon si Mr. AJ Suniga, sir, mayong buntag. Welcome sa itong programang 11 MPS. Muna ko ban karon si K5 Jonathan Sabanal.
1: Sulat panahon.
2: Yes, sir, sulat panahon. May buntag, sa itong asuking pagkaminaw sa para sa atong latest weather update karong adlaw. Dahil takipan tayo ang kining tropical storm, tropical cycle na sa gawa sa atong Philippine Air Responsibility. Ganyang alas 8, nag-intensify siya from tropical depression into tropical storm category. Ugnaan na siya international name na Jiangmi. Mm-hmm. So pagkakaroon na sa 1,295 kilometers east of northeastern Mindanao, gusto ng hangin umabot 65 kilometers per hour, paghuros ng hangin umabot sa 80 kilometers per hour. Medyo hindi ang paglihok niya pa north northwestward at 10 kilometers per hour. Basit sa atong tropical cyclone track forecast, posibleng masunod siya as early as tomorrow. Dili sa atong Philippine Air Responsibility o atong and local name sa iha is si Bagyong Doming. Mabasa sa iyang track, low chance na mag-landfall o highly likely na magkuan lang siya diri, muliok lang siya diri sa atong kadagatan. Kung sa pagkakaroon, king proper extension, posibleng paulan diri sa Sidlakang Bayan sa Mindanao. Samtang sa Katalpang Bayan sa Mindanao, ang Tapanga Peninsula, Buang, Soksogen, Lanado Norte o Misamis Occidental, box natin sa mga pangulon ng kalangitan, inubunan sa mga katakatan ng pagkulahan, kilit ang palanugdog, tungkol diri sa southwesterly wind flow, habat ang kasapang niya hangin. Saptang diri sa Northern Mindanao, saptang diri sa Misamis Oriental, Bukidnon, sa Migin, o nabiling gapit sa Mindanao, maksatita sa madagungan ng kalangitan, inubunan sa mga katagkatag kapag ulan, kilit ang palanugdog tungkol sa kining extension or trough kining tropical storm na asagawas sa ato Philippine Air Responsibility. Expect na to na medyo kainit na karong udto sa isa hapon o later or late afternoon hangtod sa evening. Expect na to na mga katagkatag kapag ulan o posibleng pabahaan dili sa yuta tungkol sa kasarangan at sa usahay kusog ng mga pag-ulan. So, hindi nga sa sarang ng hangin dito sa amihan ng Sinlakan na sa amihan ng kasapang direksyon na nagbusang labi diri sa Northern Mindanao at ng kadagatan, hapsay, kung sa kasarangan ang pagbalot. So, at ang temperature range karong adlaw, sir, muabot sa 20, or posibleng muabot sa 36, 31 degrees Celsius at ang highest heat index recorded ganyang alas 11 muabot na sa 40 degrees Celsius. Philippine Standard Time, sir, alas 11:26 sa buntag, dito na sa botan sa Dulce Pag-asam, Bulog at Salvador City, kini si EJ Siniaga, dagang salamat.
1: Sulat Panahon!
0: Dagang salamat, ya K5 EJ Siniaga, gikan mismo mga K5 sa Bulog at El Salvador, Dulce Pag-asam mga K5. So matangatangay mga K5 kayo makadlawa, ano, kung doon na day kining tropical storm, kung mahimok kining bagyo mga K5, madagpak si utang itawag kining Bagyong Duming mga K5. So karong adlaw mga K5 pasibol karong hapuna unang gabi no makasinati ang Northern Mindanao particular in Misamis Oriental dunay pag-ulan mga K5. Musa ato makigsuna labi tong nanimuyo sa mga flood areas kato sa mga landslide areas mga K5 magampeng sa kanunay kung galing adunay pagtaas sa tubig adunay pagkakusog sa ulan monitor kanunay mga K5 o tawag yun sa mga emergency hotline dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayandoro aron iwas disgrasya mga K5. Alas 11:27 nas buntag mga K5. Sa ato pabalik ang mga balita na sa ato mga K5 reporters na kahanay sa atong programang 11 Mbps. Kini ang programa atong kanato sa GTX 500 D3 Bio Mighty C. Maminos tag pahinomdom K5 win, please stand by.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: D3 Bio!
4: Mamang sa ingalan na ito ba?
5: Ko si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong ibate karong nga gainom of D3 Bio. Sa una, TVM kaya kong nawong. Karang Bills Falsi, i-atake. Nagkaroon karoy sa Diyos, akong baby, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol mo rin. Amububububuk na.
4: So, ginom na ito?
5: D3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika.
6: D3

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Unsa imong ngalan?
2: Rosita Olenberio.
1: Pila imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dili Agora, Lapasan.
1: Unsa ang mga produkto sa klinika de alternatibo imong gagamiton, ma'am?
2: Kaning kwan, kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C.
1: Ma'am, kaniadto, ma'am, unsa imong walatian nga sa imong paggamit sa klinika de alternatibo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Unsa man
2: ito sa nakatapos sa lawas? Hindi ko batiyo kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog. Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Inatsa akong mga amiga nga pangilangan o vitamin C. So, dahilin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
0: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: dito, excavar.
1: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Laban MPPS.

0: Oras sa KPM News FM Tibuok Pilipinas, alas 11:33 mga K-5. Baliktas sa itong programang
1: 11 Mbps.
0: Ang programang 11 Mbps mga balita o public service hatod gratis sa itong Power Trio DTX 500, D3 Bio, and of course sa itong Mighty C. Balik na mga K-5, kinigap niyong alagad sa kahanginan. Your K-5, Jonathan Sabanal. Maguban-uban ta mga K-5, hangtod alas una sa hapon mga K-5. And of course mga K-5, timbayaw sa mga kaisunan garon. Alam mo ito mga kaisunan Muslim, kay karong adlaw ra mga K-5, sa ulog ang Idal Adha mga K-5. Ato sa disgutan kamay mga K-5, ang Idal Adha karong adlaw, Mayo 20 City. Usa kini ka official mga K-5 nga regular holiday sa tibuok nasud alang sa pagtamod sa Eid al-Adha kuna Feast of Sacrifice sa mga kaigsoonang Muslim. Ang nagunang tumong nini mga K-5 ang kalihukan baong paghandom sa mga pagtuo, pagsunod o pagsakripisyo ni Propeta Ibrahim ngadto sa labang makagagahom. Pinagi sa proclamation number 1264 nga gipagawa sa Malacañang, gipatigba mao sa kagamhanan ang kamirundanon sa maong okasyon na aron matagan ang komunidad sa mga Muslim o ang tibuok nasud o kahigayunan sa pag-ampo, pagmamalandong o pagpalig-on sa panag-uusa sa nagkadihang tinuuhan. Mayro sa K-5, usa ang unsa dining kahulugan sa Eid al-Adha mga K-5. Pagsunod sa Diyos o paghandom sa kagamhanan ni Propeta Ibrahim nga isakripisyo ang iyong anak isip timaan sa ang tinuay nga pagsunod sa sugo sa labang makagagahom. Pagkamang hinatagon, pag-ihaw o hayop sama sa kanding o baka, diin ang mga karne bahin-bahinon ngadto sa pamilya, mga higala o ilabina sa mga kabos. Panaghiusa, pagpundok sa tibuok komunidad, alang sa dungan nga pag-ampo o pagsaulog. Muna sa mga K-5, kung anong hot holiday karong adlawa, muna pagsaulog sa Eid al-Adha mga K-5. Mayong pagsaulog sa itong mga kaigsunang Muslim mga K-5. Ayan mga K-5, atangatangin nyo karong adlawa kaya itong susihon, no? Ilabi na ang ato mga kaigsunan nga naminaw karon sa may barangay Lapasan. Ano? Kaya mga update sa mga kalihukan dito sa ato sa Distrito 2 mga K-5, barangay Lapasan, o sa pinakadakong barangay sa Distrito 2 mga K-5, pinakadako gud na barangay o pinakadako sa nga angay tutukan. Ilabi na sa itong isgutanan ni mga K-5 ang problema nga kiniba nga solusyonan mga K-5. Bata na mga K-5 ato sa ning susihon na labin nato mga K-5 ang ato mga headline hisgutanan karong adlaw mga K-5 dili sa atong programang 11 Mbps mga K-5. Ato mga higala mga K-5 minaw karon may pagpaminaw diha ilabi na ni Tristana White Gulay, Richard Gallardo og na emoticons nga nagpaminaw gihapon sa ato sa live karon sa 89.3 K-5 News FM. Dili ta mga K-5 sa atong programa, sa itong mga headlines, sa itong balita nga 11 Mbps. Kawatangan mga K-5 kining notorious nga kawatan sa Barangay Consolacion nga nadakpan mga K-5. Dugang headline mga K-5, notorious usab nga kawatan og manok diya sa may Bulunsari area, gipasakaan og kaso. Iyobot mga K-5, Oplan Cubs sa Creek gilusad sa Barangay Lapasan karong adlawa. 50 milyon pesos na talang damyos sa sunog sa Purukuno Barangay Gusa mga K-5. O diya mga K-5, ato sa ning i-update mga K-5 atong balitang nasyonal. Kaning update sa 11 ka minority block sa Senado ang nag-walkout mga K-5. Ato explain ni mga K-5 kung nganong unsay hinungdan nganong nag-walkout sila mga K-5. Atong dalawang mga K-5 sa mga balita sa mga K-5 or ato ning hisgutan unya sa itong pagbalik mga K-5, ilabi na sa itong mga balita sa mga kauban na naka-standby usab. Kay atong giplastar karon natong higala ang barangay administrator o di ba si Kapitan Julito Litlit og Sumir sa Barangay Lapasan. Kay karon nagpadayon ra ba mga K-5 ang ilang gilusad nga kanibitawng Oplan Cub sa Creek. Now mga K-5, ang Oplan kaning Creek diya sa may Lapasan between Barangay 26. Mga K-5, muna siya ang agianan sa tanang tubig mga wastewater gikan sa may unnumbered barangay mga K-5 waram barangay kamamanan mga K-5 Diha sa number barangay sa barangay 34, 35, barangay 28. Tanan nga mga wastewater di sa sentrong bayan sa Dakbayan sa Kagandoro mga K5. Diha mo agi sa creek sa kining Gabukayan Creek. Lawos tayo ng mga K5 gawas dito mismo sa may barangay Lapasan. Na atong susiyon karo mga K5 kakana diha mga K5. Doon na matod pagipahigayon nga kining Oplan Kabkab, no? Oplan Kabkab. Hindi nga pag kini siya na national mandate ni mga K5 nga tanan mga creek din sa atos Dakbayan sa Kagedoro o asa sulok din sa atos ng Sulus Pilipinas kinahanglan matag lokal o barangay o kining kada barangay or even munisipyo mga K5 ipatuman gini nila mga K5 aron sa kining programang Hapsay Suba mga K5. Usan isa kining tawag og Hapsay Suba mga K5 kining Oplan Kabkab. Apil na niya ng mga creek, mga canals, mga K5 aron sa nga pag-mintinal sa kalimpyo, hapsay sa agis tubig sa matag kanal mga K5 aron ugaling nga dunay pagbaha-baha. Dili kita apektado kay mga K5. At least man lang maminusan na nga itong problema sa baha mga K5. So dili pa motubag K5 boy sa si Kwan. No, si admin. Keep the same energy from start to finish lang. Okay. Sige lang, K5 win. Okay, ato ning tanawon karon. Dinita, padayinta sa atong mga balita, mga K5. Bilabi na sa atong balita. Naka-standby na, K5 win? Wala pa. Atong i-plaster ni karon mga K5 atong mga reports sa itong mga kaubanan. Bilabi na sa naka-standby karon si K5 Rikim, K5 Celebera, K5 Camille Marquez, just Tony Pagulong. Oga, basin doon na po i-update si K5 Cables Kaino sa palarong pambansa nga gilusad karon dito mismo sa may Agusan del Norte mga K5. Now, karon mga K5, adlaw man nga Miyerkules. Okay, live coverage sa palarong pambansa Region 10 versus 6 size. Okay mga K5. Okay. Start na K5 win.
1: Tapos na po ang ating oy.
2: Turnover.
1: 2 minutes and 25 seconds more to go. Shot clock po ay natapos na. Ang score natin ay 11-14. Tatlong putos ang kalabangan ng Western Visayas. So, ayan na po. Bola ngayon ng Northern Mindanao. Inbound play. Tinasaki number 6. Up. The point guard. Number 6 is Aktub. Aktub. Siya po yung point guard ng Northern Mindanao. So far, nangunguna sa scoring, parehas lang sila, no? Ichano with 3 points. Andiyo, number 7. Oops, sumaksak pero wala. Na-rebound po ng Iloilo. Pero may foul itinawag doon kay Gano. Oh, last touch ang taga Northern Mindanao.
2: 2 minutes and 10 seconds, 11-14. Lamang ang Western Visayas. Rose ngayon na din ang bola. Pass to number 3, Maestral. Maestral ngayon. So may Sinias, nag-signal para kay Gadong. Gadong, 1-on-1 versus number 15. Gadong, wala. Nakuha ni Rose ang bola. Rose ngayon, 1-on-1. Rose! Conde! Plus 1, my foul. Score para kay Rose. Mag counted. Madulas ang bola para kay Rose, pero mabuti na lang. May foul. At... oh! 11-16, 1:47 seconds. Oh, nang pumasok ang Western Visayas turnover.
3: Namoko.
2: Namoko, 36 in. Namoko. Bola ngayon para sa Region 10. Northern Mindanao. Nandito pa rin ito yung mga official na provincial government na Agusan Luzon sa pamuno po ni Governor Santiago Cane. Bola para sa Region 10.
1: Region 10 nagmamadali ngayon. Aktob or number 36. Pinasa kay number 7. At doon na bola kay number 16. 15 shot clock number 16. Pinasa na labas. Tumira! Basket! 3-point shot sa mula po sa Northern Mindanao. Pasok! Number 5 of Northern Mindanao is Balanhay. Balansag. 3-point shot for Balansag. Uy! May ate, may foul.
2: May foul. Sino may foul?
3: Foul number 51.
2: Foul number 51, Mr. Visayas.
3: Two shots.
2: Penalty na po tayo. Penalty na po ang dalawang kumarada kay Wilson. Pacheco N, number 16. 1 minute and 12 seconds. 14-16, dalawa na lang ang abante ng Western Visayas. Free throw ngayon para sa number 7. Score, 15-16. Number 7. Number 7 ng Region 10. Wala! Shambo! Bola position.
3: West basketball. West Sea basketball.
2: Oh, jump ball. So, bola ngayon.
4: 1 foot yung kanabangan.
2: Oo. Rose! Rose! 1-on-1 versus number 16. Pass to number 13. Number 13. Pass to number 51. 51! Wala! Rebound para sa Region 10.
1: A strong rebound to number 7, Gamale. Andiyan ang bola ngayon kay number 16. Number 16, ipinasa yung bola sa gilid. Ayon kay number 5, nag-penetrate. Wala, rebound Scarborough, nakuha ng Western Visayas.
2: Ay, bola ngayon para sa Western Visayas. Number 3 or number 16. Pass to number 13. Rose, ngayon. Dala ng bola para kay Rose. Rose, tumera! Pasa sa ilalim. Wala! Nakuha ang bola para sa Western Visayas. Rose, wala. Rebound para sa Region 10.
1: Nakuha po yung bola ngayon, Norio Mindanao sa ilalim. Oy, tumira. Tumira si number 17, pero hindi pumasok, pero magkaroon siya ng free throw. Number 17 is Lumili. Lumili, sinong foul na kipa sa Ril? Number 7, para po sa Hirota. Foul po si Hirota. First personal foul para kay Hirota.
0: Ah, okay. Pwede rin.
1: Ang bola ngayon ay nasa
0: sa tumakaiso ng mga T5 na minaw karon sa ating live coverage. No? Kay Monisha ang dula karon sa basketball sa atong palarong pambansa, mga K5. Northern Mindanao versus Eastern West Visayas. Kaya ba yun? Sakto ba? West Eastern Visayas, mga K5. So, ang score karon, mga K5, 16. Oh, 16 o 16. Tayo sila karon, mga K5, ang atong Northern Mindanao o West Eastern Visayas, mga K5, sa larong basketball sa kining palarong pambansa nga gipahigayon karon, mga K5, sa Agusan del Norte. So, katong gusto mo tanaw sa live karon, mga K5, search na nga K5 News FM 89.3 Digital, mga K5. Yung makita karon ang live nining parang pambansa, mga K5.
1: Basket para kay Lumili.
2: Okay, Pavel Jan. Bola ngayon para sa Western Visayas. Pacheco. Dalan bola. Number 16 with 7 seconds to go. Number 16, 1-on-1. Number 16! Wala lang, wala yung bola! Oy, number 16! Wala! At natapos na po ang first quarter.
3: It's a score. 17-16.
1: Alright, this is the end of the first quarter. Narito po ang ating mga top scores of the game sa first quarter. Para naman sa Region 10, nangunguna sa scoring si Lumili with 4 points. At saka may dalawang 3 points dito, isa kay Balansag, isa naman kay Chano. Sa Western Visayas, ang nangunguna si Maestral with 4 points. May dalawa ding 3 points, isa kay Gadong, and the other one is from Gumela. No? Sila pa yung nakakuha ng dalawang 3 points para sa team ng Western Visayas. Mag-commercial break tayo, sandali lang po. Babalik po kami. Please stand by.

0: So mga K-5 mo to ang laro nga pambansa, no? Northern Mindanao versus Western Visayas, mga K-5. Ang Northern Mindanao labang og usa ka puntos, mga K-5. So taraon natin karon, mga K-5, kung kinsa gyud ka, no? Ang mananaog ka. I think end of first quarter pa ni siya, mga K-5. So first quarter pa lang to, mga K-5, lamang ang Northern Mindanao. Duot kay dula karon, mga K-5, kanina lamang ang Eastern Visayas, karon lamang ang Northern Mindanao. So usa ra ka puntos, mga K-5. Daghang kinahanglan karon, oh. Gipahigayon ni mga K-5 dito mismo sa may Agusan del Norte. Nakaroon si Agusan del Sur. Naa si K-5, Kibos Kainos, K-5, Brian Aba dito, mga K-5. Kundiin na nag-cover nini nga maong event, mga K-5. Kay ubay-ubay usab ka mga dula karon, no? Larong Pinoy. Tawag isang larong Pinoy kay klase-klase man ang mga dula ni mga K-5 sa palarong pambansa. So, alas pa parayon, mga K-5.
1: Pagdo naman kay mga K-5. Rose score! Rose score para kay Luke Rose, mga K-5. Nag-score si Luke Rose. Number 17, wala. Luke Rose, dala ang bola para sa... Si Rose na nag-score. Luke Rose. Para sa Western Visayas, Paredes ngayon, number 51. Paredes score!
2: Medyo, ang score na rin 2017, 3-point lead para sa Western Visayas. Ang bola number 16 na Northern Mindanao. Number 16 na penetrate. Nagpasa gilid to number 7 at tira ng 3. Wala. Rebound na kuha po ni number 16 pero nabitaw na bola. Na-recover ni Rose ang bola sa ngayon.
1: Ay! Rose ngayon! Rose! Naganap ng teammate niya. Back to number 13. Rose again. Nasa ilalim si Rose. Pass to number 51. Number 51! Nasa ilalim! Wala!
2: Rebound of Northern Mindanao. Adjun ang bola. Pass with play to number 5. The Northern Mindanao. Up! Natapik ni Rose. Pero last touch. Balik yung bola sa... Tayo po ay live na live. Mula po sa Prosperidad. Sa EOC Building. Rodel Pandok Herilao. Nakikinig sa atin ngayon, live ngayon tayo dito. Bukas ka na naman o, sir. Pero live na tayo ngayon, sir. Baka mali yung sa schedule mo. So ngayon po yung bola, ando na sa Northern Mindanao. Northern Mindanao, on top of the key, si number 5, up, the penetrate number 6, Aktob! Na mga gandang hesitation move mula po kay Aktob.
1: Bola ngayon para sa Western Visayas, 29, nandala ng bola, pass to number 13. 8 minutes and 59 seconds. Pass against number 81, Lok. Nandala ng bola, pass to number 51, Paredes. Paredes!
2: So yung bola ngayon, andyan sa may timeout.
3: 20-19
2: K-5, Cyril, it's a 1-point lead. Napaka higpit po ng labang ito. It's a CISO battle.
0: Okay, pasensya ay mga K-5, medyo pilit-pilit atong signal karon dito sa may Agusan del Sur, mga K-5.
2: Between Northern Mindanao and Western Visayas. Ang kailangan lang dito siguro ng Western Visayas, maging maingat sila for every ball possession kasi marami silang turnovers maraming turnovers itong si Washington Visayas. Pero nakita mo naman, medyo mahigpit ang depensa yung ibinibigay nila sa kalaban. And so far, nakita po natin ang dalawang kupuna naka-adjust the way sila mag-depensa, naka-adjust the way sila mag-offensa. Isa lang nakikita natin, masyado excited yung mga players na mag-score. So kailangan nila siguro na mag-relax at maging 100% ang kanilang pag-atake para ma-sure nila yung basket. Ano? Mga K-5, ang score po natin ay 19-20, a 1-point lead. Isa po ang kalabangan ng Western Visayas. Inbound play para po sa Northern Mindanao. Ipinasa kay number 6, Aktob. Binabantayan siya ni Luke Rose. Aktob now, dribbling the ball. Crosses the midcourt. May depensa si Luke Rose sa kanya. Aktob, behind the back dribble. Up! Nabitaw na ball. Nakuha ni number 12. Up, hindi. Nasubra na kanyang boarding.
1: Nakuha pa rin sa Western Visayas. Luke Rose, there the ball, Pastor Dornelia, number 210. Dornelia, to win the address! Wala! Rebound! Nakuha! Nang! Oh, wala. Nawala yung bola. That's by Mr. Visayas. Back to the region 10.
3: Substitution.
1: Out the ball si number...
2: Bola ngayon ng Northern Mindanao. Inbound play. Si number 15, siya po yung mag-pasa ng bola. Number 15 is Molina. Molina, ipinasa ngayon. Doon sa baba kay number 12. Andun ang bola kay Aktob. May foul tinawag ang referee against Paredes. Tingnan natin. Ay, Maestral. Maestral. Maestral is foul. Si Maestral ay binalwa ng foul. Escobio. Escobio. Ipinasa naman ang bola kay Aktob. Aktob, dribbling the ball. Up. 360 sa gilid. Tumira sa number 15. Kapos. Rebound by Western Visayas.
1: Bola kayo para sa Western Visayas. 6 minutes 56 seconds, 19:20 labang ang Western Visayas ngayon. Rose, nandiyan na bola. Rose, log Rose. Naganap ng kapasan si Rose. Rose, tumera si Rose. Kapos. Back to Region 10.
2: Parang hindi pa makuha ni Rose sa kanyang rhythm. Number 6, Aktob. May foul ulit. It's third personal foul na kay Maestral. Pangatlo na ni Maestral sa ngayon. Maestral, third personal foul. Substitution, tatlo na ang foul ni Maestral. Ha? Sunod-sunod yun. Si Villa Luna, pinapasok, pinalabas si Leo Cruz. So, ayun na, bola inbound play. Wala po kay Aktob, naghanap po siya ng pasan inbound play. Ipinasa sa gilid to number 12. Number 12, dribbling the ball. Or number 11, muntik na mabitawan ng bola. Last touch ang taga Western Visayas. Number 12 at number 6.
3: Substitution.
2: Ayun naman ang bola, substitution labas. Balik naman yung bola ngayon sa Northern Mindanao. Ipinasa sila ng 14. Pero may foul yung tinawag ang referee against number 18, Gadong. Gadong, tinawagan po ng foul si Gadong. Pushing foul para kay Gadong. Ayan ang sa ngayon mga ka-K5. Maraming salamat sa kay Roldan, Toto, Ricky at saka Rolly ano, na nunod sa atin sa ngayon. Inbound play, Aktob. Ipinasa sa gilid kay number 14. Number 14, Escobio. Escobio now, nag-arap ng pasan. Escobio dribbling, nag-penetrate. Oy, Eurostep pero hindi pumasok. Nakuha ang rebound. Wala pa rin. Nakuha pa rin ng Western Visayas yung bola. Offensive footback pero sayang.
1: Sayang yun, Kevin Jan. Number 18 na yun para sa Western Visayas. Nara na bola. 5 minutes 58 seconds. Number 18 ngayon. Number 18, Dumerezzo! Wala! Number 7! Paul Oysel, number 7, may foul. Foul number
3: 17.
1: Free throw. Free throw para kay number 7, Lomini. Balik si Gabele. On a free throw para sa number 7, ng Herota, ng Western Visayas. On a free throw, wale! Wala! Wala ang unang free throw para kay K5. Ang free throw para kay Herota. Pasok! 5 minutes and 44 seconds, 19:20, mga ka K5. Wala ngayon para sa Region 10.
2: Region 10, nagmamadali. Ipinasa sa on top of the key to number 6, Aktob. Aktob daw, may screen kay 11, nag-penetrate. Hop, kapos! Rebound scramble, nakuha po ng Western Visayas. Balik ang bola sa Western Visayas basketball.
1: Dalawang kalawagan na para sa Western Visayas. Bola ngayon. Gamela, Nadela, or Villalona. Pare-pare silang ano, mga wala buhok. Ama point guard ng Western Visayas. Number 7. Puro kalbo ang point guard. Si Gamela, si Rose, at saka si Villalona. Number Gadong! Wala! Ah, bola ngayon para sa region 10.
2: Erinout ang tira ni Gado, ang bola dyan ngayon sa Norby Binaw. Number 6, Perry Trade. Ibinalik sa labas, number 15. Number 15, fake. Naglayup. Wala pa rin. Rebound by Western Visayas.
1: Alright. Bola ngayon. Nagdala ng bola si Dornelia. Pass to Belanluna. Point guard ng Western Visayas. Dornelia. Pass to number 18, Gadong. Belanluna ngayon. Walang mapasaan. 4 seconds to go. Shot block wala. Rebound para sa Region 10.
2: Aktob. Nagmamadali. Pero may foul tinawag ang referee. It's foul against number 7. Pushing foul number 7 ng Western Visayas. Number 7 is Hirota. This is the second personal foul ni Hirota. Hindi pa siya nakapuntos pero may dalawa na siyang foul. Kapitbayan, you're listening and watching the live coverage of K-Pop News FM Secondary Boys Basketball. Ang bahagi ito natin sa inyo ng D3Bio. Kasama po natin ang office ni Congressman Alvin Benitez, Deputy Speaker. Muna po sa Lone District of Bacolod, Mayor Greg Asatay of Bacolod. And we have Congressman Thurdy Marañol of the 3rd District ng Negros Occidental. May foul na kita, K-Pop, Cyril?
3: Foul number 54.
2: Pushing foul. Pushing foul. May pushing foul po from Paredes. That's number 51, second personal foul. So, may free throw na tayo. Nasa penalty na kay Pamera Cyril. First attempt. Basket. Para po kay number 15. Number 15 is Molina. Unang attempt niya ipasok. Second attempt ni Molina. Oy, muntik na, pero the rebound. Split from the line, si Molina.
1: 4 minutes, 16 seconds. 20-21. Ako, bola ngayon para sa Western Visayas, number 4, Villalona. Pasto, number 29, Dornelia. Dornelia ngayon, nasa ilalim, may fallen. Wala. And then, pasok
3: and
1: yung...
3: And the basket will not count. Follow number 15.
1: 5 fouls sa baba. Okay, inbound ngayon. Number 29. 4 minutes and 2 seconds. 20-21. Di pa uminit yung dalawang team mga kaki 5. Number 24, Belaluna. Nadala na bola. Para sa Mr. Belaluna! Wala, may palom si Rota! May foul! Foul number...
3: Foul number 50. Illegal use of the hand.
1: Foul. Number 15, may foul. Pinilabas ni Coach Ichino and number 16. So, balik sa free throw line si Herota. Herota, on ang free throw. Wala. Wala, mga kaki 5. Kailangan free throw para kay Herota. Kalawang free throw. Ayan, may isa pa. May isa pa kay Rota. Malas si Rota ngayon. Walang pasok yung dalawang free throw niya kanina. Tingnan natin. Okay, score mga kaki 5. 22-20. Bola ngayon para sa Region 10. Number 6, Aktob. Nalala na bola para sa Region 10. Aktob, pass up for the Escobio! Wala! Aktob, rebound! Oh! Tomer Andres, wala. Bola pa rin para sa Region 10. Number 6 ngayon.
3: Shot lock at 5.
1: Number 6. May rebound ang... My foul sa rebound.
3: Foul number 11.
1: Foul number 11.
3: Westby.
1: Jose foul. 22-20. 3 minutes and 18 seconds. Bola para sa in sa Western Visayas mga kaki 5. Arena. Western Visayas ngayon, dala na bola. Number 18, Gadong. Gadong. Sumisinya si Gadong. Back up Gadong. Score para kay Gadong. Score si Gadong. Bola ngayon, Region 10. Wala pa. Okay, number 6, Actom. Pastor number 11, Twitter and Andres. Wala, bola pa rin para sa Western Visayas. Number 29, nako! Ano nangyari? Bola.
3: Foul on number 7.
1: Foul number 7. Illegal use of hand. Substitution. 17. In para kay number 11, mga kaki 5.
3: Warning on Northern Mindanao, coach for improper bench siguro. Thank you so much.
1: Bola ngayon para sa Western Visayas. 2 minutes and 37 seconds. Apat na labang ang kalabangan ng Western Visayas. Nasa Pedro si Dornelia ngayon. Both teams penalty na po. Dornelia, una Pedro, pasok.
3: 29.
1: Dornella.
3: Dornella.
1: First free throw. Kalawang free throw. Tingnan natin kung mapasok ni Dornella. 2 minutes 37 seconds. Pasok. Bola ngayon para sa Region 10.
2: Sa ngayon po, bola naman ng Northern Mindanao. Nagmamadali. Number 16. Ipinasa gitna pero natapik yung bola ng Western Visayas. Natapik yung pasa.
1: Natapik yung pasa. Bola ngayon para sa Western Visayas, mga kakipa. 2 minutes and 25 seconds. Number para sa ilalim. Number 51. Score! Paredes naka-score. Bola pa rin. Bola ngayon para sa Region 10. Actov nagdabanli. Si Actov pasa sa ilalim. Wala. Number 17. Lumili. Lumili. Wala mapasan si Lumili. Actov. Final 2 minutes na lang natin. Pato Actov, 2 minutes and 3 score! Score para Actov, para Region 10, back to Western Visayas, mga kakipay. Number 11, or number 18, Gadong. Gadong, ngayon. Si Gadong, nag-sinyas. 1 on 1, 1 minute 40 seconds. Gadong. Nasa ilalim si Gadong, may foul! Walang basket pad na may foul.
3: Foul number 17.
1: Foul number 17.
3: They have two shots. Substitution.
1: Dalawang free throw para kay Gadong. Dalawang foul na. Gadong, para sa bonus free throw. Gadong, number 18 ng Western Visayas. Pasok yung orang Pedro. Pasok na pasok. Swak na swak. 1 minute 33 seconds. Per second quarter na po tayo, mga ka-key 5. Wala! Nakuha sa Region 10.
2: Nasa Region 10 na bola sa ngayon. Number 6, Actov. Nagmamadali. Actov now dribbling the ball. Nagarap na pa sana penetrate. Ano sa gilid to number 15? Balik kay Actov. Actov now, dribbling the ball. May screen si 36. Actov tumira! Basket para kay Actov. Two-point shot para kay Actov.
1: Balik sa Western Visayas ng bola. 25-29. 1 minute and 7 seconds. Gadong. Pass sa ilalim para kay number 10, Dornelia. Dornelia. Sa ilalim. Pass to number 7, Horota! Score! What a pass! 54 seconds.
2: 25-31, lumubo na. 50 seconds more to go. Less than a minute na natira. Hop, ipinasin pa rin ang bola kay Actov. Actov now, nagmamadali. Actov tumira ng tres. Wala. Narimaw naman ang bola ngayon ni Gadong. Gadong. Ay. Number 29. Hop! May foul. It's number 29, Dornella. Dornella, number 29. Gadong is 18.
1: Dornella, Doberizzo, si Dornella.
3: Number 16.
1: From the other side of the court, Doberizzo nakakuha ng foul sa dalawang free throw. 34 seconds ago, 25-31. Dornella again. Pasok! Dornelia. Okay. Isa pa. Isa pa.
3: So, Dornelia.
1: 32. 33, 25, Kimal dyan. Naka-timeout. 8.
3: Ready-ready po tayo.
2: Pagka-K5, 8 ang kalabangan. 8 po ang kalabangan ng Western Visayas. 25-33 with less than a minute ang natira po sa second quarter of action. Ang mga top scorer natin dito second quarter, andito si Dronella, apat na mga free throw ang pinasok ni Dronella, no? Tapos, yung mga scoring natin, tatlo para kay Gadong, dalawa kay Paredes, and dalawa kay Rota. Samantala sa kabila, we have Aktob, naka 2 points siya, may 3 points siya, yan po ang score dito sa kabila. So ang score is 25-33. Ball possession po ay pupunta sa Northern Mindanao, Region 10, ang it's Region 10's basketball. Ano po, inbound play. Ipinasa kay number 16. Number 16 po. Ayan. Ay, ayun ang bola. Naagaw. Up. Nabitawan. Naagaw din. Ang Northern Mindanao. Nabitawan ng Western Visayas. Ipinasa. Pero, Gadong. Nakuha yung pasa. Gadong now. Dribbling the ball. Gadong. Naganap na pasan. Dribbling the ball. 20 seconds more to go. Gadong. Mayroon po siyang ilang minuto pa, 10 seconds, para makatira. Gadong, nag-penetrate, op, tapal. Pero, the reverse layup niya. Tumira. Oy, muntik na.
3: That's it for our first
2: it's end of the first half, ang score, 25-33.
1: Okay, tapos na po. Half time na po tayo, mga kakipa, 25-33. We'll be right back, mga kakifay, para sa ating halftime.
3: Busa de Azul, mabuhay ang panalong pabasa, 2026. At mayroon pong sorpresa na inanda sa araw na ito. So, kailangan namin ng limang babae dito. Limang babae dito, limang lalaki, at limang lalaki dyan sa taas.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa. 66th Palarong Pabansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
5: Glycery Bio, ang antiviral specialist.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka pa? Mabili sa mga butika.
7: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil.
8: May easy.
9: Ang may easy ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Mabibili extended nationwide.
0: Okay, balik na mga Key5 sa Palarong Pambansa. Naka-live ka rin na mga Key5 gihapon sa Agusan del Sur, mga Key5. Northern Mindanao versus Western Visayas, mga Key5. Kundi in karong mga panahon, lamang ang Western Visayas, mga Key5, sa dulang basketball kontra sa Northern Mindanao nga nakakuha og 25 puntos og 33 puntos usab ngadto sa Western Visayas, mga Key5. So nagparayan gapon karon mga K5 ang dulang nga basketball dito mismo sa maong lugar, particular na sa Prosperidad Agusan Del Sur mga K5. K5 boy, maminaw sa tapahinom dom. Alang sa pagpadayon sa kining update mismo sa kining palarong pambansa 2026. K5, please, tabay, standby.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
12: 66th Palarong Pambansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: DTX 500 Health Alert.
16: Lourdes Pantay, 51, Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag-CT scan.

0: sa DTX 500. Daghan ta nga mga consumers nga kanunay gyud gainom sa DTX 500. Unang-una, ang DTX 500 ang pinaka flagship nato ani. Nganong gainom ta? Number 1, tungod kay taas kay siyag antioxidants sa pag-inom sa DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
2: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
0: Unsa may mahatag na binipisyo higala sa DTX 500 tungod kay taas maning antioxidants sa lawas. Unang-una, ang antioxidants, gitawag kini siyag the body's natural bodyguards. Guardia kini sa atong lawas kining antioxidants. Karon, kung kanunay ta nga gainom og DTX 500 kadaanlaw. Sabi ning yun to may mga ilan na, may mga balatian, may high blood, pwede ta kainom aniha. May diabetes ta, may arthritis ta, kailan na ta, may ginabati ta sa atong lawas, may anemia, galipong gabuyod ta. Ang atong tiyan, kanunay gasakit, no, galain ang atong pamatyag, likod, sakit ang hawak, ana. Pwede ta makainom ani, kaling DTX 500. Why? It because it fights against free radicals. Nganong kapoy ang lawas? The reason behind is the free radicals that causes oxidative stress. Iyaha manggong ginadaot ang atong mga selula. That's why kapoy ang lawas. Wala tayo enough ng energy. Tungod anang free radicals. Asa man ato na makuha? Sa atong ginakaon, ginainom, o even gani ka ng hangin ng atong ginasimot. Mga vices na to. Ang atong lifestyle, mga higala nga dilima o unhealthy, ga-produce ka na o free radicals. Toxin sa itong mga selula. So, iyang ginadaot, ginadamage niya ang itong mga selula. Pero kung naa kay antioxidants, sa mapananglit kung gainom kang DTX 500 o gakaon ka mga utanon, gulay, prutas, kalaan lang. Ang imong lawas, kargadong antioxidants, kanang mga free radicals nga naa sa lawas, ma-eliminate na, mga tanggal na, mga wa na siya. Ing ana kalindot, kung naa tay enough nga antioxidant sa lawas. Ay glangay pag DTX 500 na, pag may TC na kadaadlaw, kay kanang may TC, it is also a potent antioxidant, kay vitamin C na siya, alkaline pag yun. Another one, pagtaas ang free radical sa lawas, ang ato ang defense system sa lawas, luya. Ang atong immune system, luya. Munang dali ta magkasakit. Pero kung naatay enough nga antioxidants, ginaboost ni DTX 500 ang ato ang immunity para nga magpabilin nga ligon ang atong defense mechanism sa lawas. Ligon ang atong pangontra sa mga bakteriya o mga viruses. Even free radicals. Muna nindot ka ay yun nga gamit og herbal nga taas og antioxidant. Gamit og DTX 500.
1: DTX 500!
3: Ako si Ruina Ripi Maceda, 52 anyos, nasa bakit-bakit, Ingog City, Nagpuyo. So wala pa akong nagamit aning DTX capsule. Tagang kaya akong sakit nga akong nagkabati bitaw, naminaw malagi ko rani sa radyo. Gisuwayan lang nako ang DTX capsule kung unsa bagyod kaya na ako sakit sa heart and kanang cholesterol. Unya, pag inom na ko na ning 20 ram siguro kakapsul niya, nag-arang man akong sakit. Munong nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit na niya akong DTX capsule.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!

0: number 11, Paso number 51, 25-35, to Meron Andres, wala, rebound, number 51, score!
1: So ang bola ngayon ay sa Dory Mindanao, napakitang offensive footback po ng Western Visayas. Ayo, Acto, ipinasa noon sa gilid kay number 12, andun sa gilid to number 25 o number 14 to number 12. Pumukol, wala, napasobra. Nakuha na bola ng Vipers. Ayan, the champions of nagka, oy, very good naman, hang on the air, ginawa noon. Oy, pass break play, number 36. Oy, may foul po na itinawag. Napakalakas po ng pukulan sa itaas.
2: That is a clear foul will be charged to number 20.
1: Number 20 foul. Number 29. Doronella ay first personal foul. This is a third quarter action. Matitira po para sa kanyang free throw si number 36, Nabuco. Unang attempt ni Nabuco. Pasok. Pasok yung unang tira ni Nabuco. Nabuco daw nag-preparing for the second shot, mga K5. Nabuco, oy, perfect from the line. Itong si Nabuco, back-to-back basket para sa kanya galing free throw.
0: Bola ngayon para sa Western Visayas. Low cross, nanana bola. Ross! Oy, my foul! Debelezo si Rose. May foul. Foul number. Oo. Okay lang si Rose. Parang na narandaman ni Rose ang sa tiyan siguro. Okay lang.
3: Laban, laban. Part of the game, bro.
0: 8 minutes 58 seconds, 27:35. Nasa free throw karon ngayon si Rose. Rose ngayon.
2: Ball of number 6 hit 2 shots.
0: Rose on a free throw para kay Rose. Wala. Mala si Rose. Oh. 27:35. Third quarter na po tayo mga ka-K5. Up next, in IR. Rose. Counter. Basket.
2: Basket.
0: After this game mga ka-K5, in IR versus Cabra.
1: Sa Northern Mindanao basketball, number 6 now, Aktob. Up. Mayroon pong foul na itinawag against Rose.
2: Rose.
1: Second personal foul para kay Rose. Bola ngayon ay pupunta po sa Northern Mindanao. Oras po natin, 8:47, 8 minutes 47 seconds, 27:36. Siyam na puntos ang kalabangan ng Western Visayas laban po sa Northern Mindanao. Inbound play po tayo mga ka-K5. Inbound play, number 2. Doon kay number 36 ang bola. Balik kay number 6, Aktob. Aktob. Ibinalik kay number 15, tumira ng 3. Kapos. Pero na-rebound din number 36 yung bola. Meron pong 3-second violation na itinawag ang referee para po sa Northern Mindanao.
2: Foul number 12.
1: Foul o number 12?
0: Bola ngayon para sa Western Visayas, mga kaki-5. 8 minutes 36 seconds, 36:27. Labang ang Western Visayas. May hapon to Western Visayas. Magandang hapon, Western Visayas, mga kakipay. Foul, my foul.
2: Foul
0: number.
2: Foul of 36.
0: 36.
2: Second personal foul on number 36.
0: Foul, Namoko. Namoko, foul, Namoko.
2: 30 foul.
0: Nasa free throw ngayon si number... dalawang free throw. Bonus raw para sa Western Visayas, mga kikifo. Number 51, score. Ang unang basket. on a free throw para sa number 51 na pasok. Ikalawang free throw, pasok pa rin, Paredes, number 51, Paredes, bola ngayon para sa Region 10, mga kagiba, number 15. Ay, hindi nakita, oh! Kalma lang. Oo. Kalma.
2: Number 50, wall, push,
3: yung bakod na rilings.
0: Kala niya, player yung bakod, ha? Bola ngayon para sa Region 10, mga kakipay. Oy! Number 12. Oh! Traveling! Hindi na control ng Region 10 ang bola ngayon.
2: Gamale.
0: Gamale in. Out si number 12 para sa Region 10. Rose Paso Galong. Galong ngayon. Back to Rose. 7 minutes and 55 seconds. Galong. Galong Paso number 29. Oh! By foul. Sino ba foul? Number 8. Kamale.
2: Third personal foul. 30 foul. Fourth.
0: Rose ngayon. Dala na bola. Pass to 3 push at para kay Gubele. Wala. Nakuha bola para sa Region 10. Region 10 ngayon. Dala na bola. Number 6. Number 6. Pass to Acto. Bola. Bola para sa Western Visayas. Rose ngayon. Dala na bola. Rose. Pass to number 29. Dernila. Gadong. Pass to Paredes. Paredes back to Rose. Gadong, fire for three. Wala. Bola para sa Region 10. Region 10 ngayon bola. Number 6, Agtob. Agtob ngayon. Okay. Number 6 para sa Region 10. Agtob. Agtob. Offensive ball.
2: Elegas. Number 6.
0: Elegas ring. Agtob.
2: Substitution. Fourth personal foul on number 6, Agtob.
0: Word. 6 minutes 55 seconds. Bola para sa Western Visayas. Rose ngayon. Nailan na bola. Rose. Rose. Tumera si Rose. Pasok. Rose. Number 1. Para sa Western Visayas. 39 o 40. 27. 13 na po. Abante ng Western Visayas. Number 16. Ichano. Pasto. Oh, naku na bola. Number 11. Number 11. Score. Saisip. Yoroste. Para kay number Sederio. Oh, sayang naman na bola. Oh, oh marami ng heroes. Keep up dyan. Rose. Kadong. Number 29. Pasto Paredes. Tumira ng 3.
2: Timeout!
0: 42-27. Lamang, umaabante na po ang Western Visayas with 6 minutes and 3 seconds. Alright. Napa-timeout si Coach ng Region 10, mga kaki-5.
2: Once again, the Palarong Pampansa Basketball is being officiated and managed by the Department of Education Basketball Reference Association, headed by Dr. Edelberto R. Avalos, our Tournament Director, Assistant Tournament Director, Dr. Reynaldi Hofana, Tournament Manager, Dr. Domingo R. Laon, and together was FIBA Commissioner Dr. Michael Solentino. 6 minutes and 3 seconds, 45-27.
0: Oh, yan! 27-45. Umaabante, umaarangkada na po ang Western Visayas. 6 minutes and 3 seconds. 45-27. 5, number 5. Bola ngayon para sa Region 10. Number 15. Naidala na bola. Number 15. Maracana sa ilalim. Pasto. Number 17 na sa ilalim. Number 17. Wala pa rin. Bola ngayon para sa Western Visayas. Rose. Ano? Dornile. Dornila. Wala. Paula naman ang Region 10. 5 minutes 36 seconds.
2: Blocking foul. Two shots.
0: Blocking foul. Dalawang free throw para sa number... number 29, Dornella. 27-45. Penalty na po ang Region 10. Wala para kay number 29, Dornella. 5 minutes 36 seconds. Third quarter. Bakbakan ng Region 10 at Western Visayas.
2: Substitution.
0: Substitution. Out na po si Rose. Villaluna in. Point guard ng Western Visayas, mga kaki 5. Okay, bola ngayon para sa Region 10. Number 15. Doberetso sa number 15. Score! Number 15 para sa Region 10. 29-46. Ganong ngayon.
3: Sinong nakashoot kanina sa...
0: Si number 5. Ay, may foul! Plus counter, basket! Paul. Paul na naman ang Region 10.
2: Paul number 5.
0: Paul Balansag number 5 ng Region 10. May bonus pa. Oo. May bonus pa si Paredes mga kaki 5. 4 minutes and 58 seconds. 48-29. Lomo-lomo na po ang apante ng Western Visayas. Third quarter. Wala. Rebound para sa Region 10. Region 10 again, number 15. Number 11. Back to number 15. Number 15 nasa ilalim. My foul. My foul number...
2: Number 29. Blocking foul.
0: Blocking foul. Dornella. Second personal foul para kay Dornella. 4-47.
2: Fourth person's
0: ball. Number 15 yun. Dala ng bola para sa Region 10. Tobera na 3. Wala. Rebound. Para sa Western Design.
2: Number 29.
0: Gamela. Paso Paredes. Paredes! Wala. Nakuha ni number 11 ang bola. Wala rebound ang Region 10.
2: Ball of number 17. Third personal foul.
0: Oh.
2: Substitution.
0: Cederio, number 11. Number 12, Diaz N. Penalty na po tayo, mga kaki 5. Si 5. Number 17 na foul. Okay. Cederio, nasa free throw. Wala. Kapos ang Terra. Oh, balik naman ang aksyon. Bakbakan, Region 10 versus Western Visayas. 4 minutes and 21 seconds, third quarter, 29-48. Ay, nakuha pa rin ang bola ng Western Visayas, mga kakifay. Gomela, Villalona, Tumila, Tres! Rebound. Oh, sayang. Gomela. Villalona! Wala! Rebound! Nakuha para sa Region 10. 3 minutes and 58 seconds. Umaambol na po dito mga kaki 5. Umuulan na po dito sa area natin. Number 12 para sa Region 10. Number 15, wala! Wala, mga kaki 5. Number 18, ganong. Number 11, Cederio, nasa ilalim! Wala! By foul.
2: Foul number 12.
0: Foul number 12.
2: Holding foul, substitution.
0: Cederio, Namoko in. Oh, Diaz, nabound si Diaz, mga kaki-5.
2: Third personal foul of number 12.
0: Third personal foul number 12. Para sa region 10. 3 minutes and 31 seconds, 39-48. Okay, score natin, 29-48. Cederio, wala. Tumatawa si number 11, Cederio. Hindi mapasok yung ano nila. Last free throw, pasok! Pumasok si balik si Aktob, number 5. Alright. 3 minutes and 31 seconds, 29-49. Ito na. Walang mabasan. Okay. Aktob ngayon na bola para sa Region 10, mga kaki 5. Number 26. Nasa ilalim, baka na pasa, sure! Back to 18 point lead. Oh, wala. Oy, Region 10. Pass. Oy, by foul. Oh! Nako. Chinapping.
2: Ball number 11. Hold.
0: Ball number 11. At may meeting po ang referee kasi ano may technical foul. Alright, technical. Oh, may meeting po ang referee kasi may anong nangyari doon. Technical timeout po mga kaki 5. Oo, kasi may tawag yun. Bola ngayon. Two shot. Para sa... Okay, number 36. May foul. Penalty na po ang dalawang team. 49-31. Wala! Alright. Dalawang Pedro. Wala pa rin. So, better than 44 seconds, 31-49 in favor of Western Visayas, mga kaki 5. Paredes! Score! Paredes.
2: Technical foul on number 51 for Todrick. Free throw shot for Northern Mindanao.

0: Technical foul para sa Wizard Messiahs. Oo, na-shoot ni Paredes pero number 14 para sa Regidor. Nasa free throw line. Ito para sa 3 seconds. Pasok ang unang free throw. Toboin. Bola ngayon para sa Region 10, Northern Mindanao. Number 6, Aktob. Number 25. Tubo! Wala pa rin! Gumela, nalala na bola. Para sa Vision Besides. O Villalona rather. Paredes! My foul! Pumasok si Paredes, mga kikipan. Foul number 6. Aktob. 1 minute and 40 seconds. 31-51.
1: Substitution.
0: Gabela in. Ay! May foul. Sino bang may foul?
2: Oy! Maraming salamat po mga viewers. 2,500!
0: So, iyong pong mga viewers natin from Western Visayas, mga kakipay. Maraming salamat po. Western Visayas. Ganda bagbakan. Pero lumulobo na po ang labag ng Western Visayas. Okay, may meeting na naman ang ating referee ngayon kasi may foul. Oo.
3: Nagkaroon po ng diskusyon sa call ng referee. So, magkakaroon po ng free throw itong si number 29, Doronella. Op, hindi pinapasok ni number... Sino ba yung nagtira ngayon? Paredes is number 51. Una attempt ni Paredes, hindi po pumasok mga ka-K5. Pero pong substitution, by substitution, isasagawa. Ang score po natin, 30-51, the third quarter, 1 minute and 40 seconds more to go, at magtatapos ng third quarter, second attempt para kay Paredes. Oy, in and out, rebound yun ng Negros sa Northern Mindanao. Number 15, nagdadala ng bola, binabantihan siya. Number 15, may screen. Number 15, dribbling the ball. Ayun, ipinasa ang bola sa gilid. To number 5. Number 5. Nag-penetrate. Op, nabitaw na bola. Pero may foul na itinawag against Villaluna ng Western Visayas. Hoy.
1: Foul on number 24.
3: No, 24. Gumela. Gumela. Foul on Gumela. Villa. Number 24 is Villaluna. Villaluna, tama po. Villaluna, first personal foul. Mag-free throw si number 5 ng Northern Mindanao. Unang attempt ni number 5. Pasok mga ka-K5. Number 5 is Balansag. Balansag. Unang tira ni Balansag. Pumasok mga ka-K5. He's not preparing for the second free throw. Ayan po, Balansag. Basket. Perfect from the line. Itong si Balansag mga ka-K5. So, sa ngayon man tira, ang bola andyan na kay Villaluna. Dribbling the ball. Ipinasa sa gilid. To, Doronella or Gadong. Gadong to number 24, Villaluna, pumukol. Yup, short rebound niya ng Northern Mindanao. Ang bola doon kina 25 to number 5. Number 5, Balansag, ibinalik sa labas. Number 14, nagpasa sa gilid to number 7. Number 7, pinalik naman kay number 5, Tapal. Ano na bola ngayon kay number 11 o number 18, Gadong. Gadong now dribbling the ball for Western Visayas. Gadong to penetrate. Wala! Rebound by number 25. Number 25 to number 15 of Northern Mindanao. Nagdadala ng bola. May high screen. Na-penetrate. Nag-lay up. Wala! Rebound by number 29, Doronella. Doronella now dribbling the ball. Doronella, Western Visayas. Doronella. Time is 22, less than a minute, about 22 seconds more to go. Durinella to penetrate. Fadeaway jumper. Pero may foul na itinog ang referee against number 5. It's Balansag. May foul po itinog kay Balansag. Number 17 lumili, bumalik sa laro for Dory Mindanao. It's 16 seconds more to go. 51-34 is 17-point lead. 17-point lead para po kay para po sa Western Visayas. Si Cheryl Calandria na is with us. Si Kirby Servidad. Unang attempt. Up. Unang attempt niya ay pumasok. Para kay number 29 is Dornella. Yung unang pukol niya pumasok. Second, perfect from the line. Tatlo na po na pasok ni Dornella.
4: Substitution.
2: Alright, 16 seconds ago. 34-53. Balik na score. Oh, hindi pala. 34-53. Final, 16 seconds ago. Bola ngayon para sa Region 10. May foul si number 15.
1: Foul on number 15.
2: Foul number 15. Penalty na pa tayo mga ka-Keep 5. Ang dalawang team, number 15, foul. Si James Yap. Hola, Pedro, para kay... Number 7, score 35-53. Si Yap, James Yap.
5: Number 15.
2: Number 15, score back to back, perfect from the free throw line. Number 7, 10 seconds ago. Bola ngayon para sa Mr. Visayas. 6 seconds. Gadong Tomara. Wala rebound.
1: That's it for our third quarter of action. Official score is 53-36.
2: Tapos na po ang third quarter.
5: Last stress. NIR versus
6: yung schedule actually di 1 PM pero
5: hindi
6: naman sa NIR 4A Calabarzon sir.
5: May susunod pa ng laro.
6: Meron sir, Region 12 at saka Region 5.
5: Alas 3.
6: Magandang labanan to. Malakas-lakas din yung Calabarzon.
1: Paano doon?
3: So, this time around, mga kipay, nagkaroon ng a break. We'll have a short break. Nagka-timeout po. At maging annotator natin ngayon ay si K5 Kevin. Magpapahinga na po si K5. Punta ka na doon. Sunod na ako. No? Magkakaroon po kami ng break. Lunch break ang tawag namin dito. So, ball possession. Andito na po tayo. This is the last quarter na po. Kapitbayan sa lahat po nakikinig sa atin. Last quarter. Wala pa hong talo ang Western Visayas sa kanilang bracket. Sina po ng Northern Mindanao ang wala pa hong talo. Ang bawat isa sa kanila ay meron ng tag-isang panalo. Pero kung sino ang mananalo dito, so definitely he will be leading the bracket. Po nila, bracket B. Oy, nabitawan ang bola pero na-recover ni Northern Mindanao. Up. Traveling violation ang itinawag sa player ng Northern Mindanao. Bola po ay pupunta sa Western Visayas. Ayan po, ball possession ngayon. Leoc Rose, nagdadala ng bola. Number 1, Leoc Rose. Leoc Rose. Alright, ayan. Number 18, Gadong. Ibinalik kay Leoc Rose. Andon sa kabila. Gadong, tumira po si Gadong. Wala. Rebound po ng number 15 para po sa Northern Mindanao. Number 15 up. Nagawa na bola ni Leoc Rose. Leoc Rose. Nag-lay up. Basket para kay Leoc Rose. Ang score 53-36. Na-steal po yung bola ni Leoc Rose. Ano number 15? Number 15. Nagana po na pasan. Number 15 of Northern Mindanao. Dribbling the ball. Then penetrates. Slashes the middle. Binalik sa labas. Nagawa ulit ni Leoc Rose. Na-anticipate po ni Rose ang kanyang pasa. Rose now dribbling the ball, signaling the play, cruises the midcourt. Rose, ayan na po mga K5, si Rose po ay nagharap na pasan, may screen na binigay sa number 7, Hirota. Rose, nag-penetrate, binalik sa labas kay Gadong. Gadong now dribbling the ball, Gadong, nag-fake, na on doon sa gilid number 3, tumira ng 3, Maestral, kapos.
4: All right. Pagpapatuloy natin ng labanan
1: substitution
4: ng Western Visayas.
1: Fourth personal foul on number 3. First team foul.
4: Region 10 versus Region 6. Namamayani po ang Region 6. They are ahead by 18 points, 55-37. Ladies and gentlemen, ito po muna si K5 Kevin Shosana. Habang nagkakaroon ng very much needed lunch break, si K5 Eljan Castanio. One more free throw for the player, number 14. It's number 1, Rose. Ibinigay dito kay number 29, Doronilia. Looking for an open man. Goes to his right. Kamuntik matumba. Nakabanggaan ang kanilang mga paa. And it's a turnover in favor of Region 10. We are now on the last quarter with 8 minutes and 13 seconds to go. In this encounter between Region 6 and Region 10, number 16 for Region 10 will start the play being harassed by number 1 Rose. There's on the screen by number 17. Number 16, step back, 3-point shot, no. A loose ball. It's ball possession for Region 6. Under 7 minutes to play. Rose brings the ball down court, pumasok ng mid court, inantabayanan ni number 16. Rose pa rin, patuloy sa kanyang slow dribble. Mayroong screen si Herita. Rose going to his right. Rose, the ball was stopped away and the referees will call a foul on the defender of Rose, and Rose will head to the free throw line for 2 shots.
1: Foul on number 16. If 2 shots.
4: Nasa linya ngayon si Rose. Dalawang free throw para sa kanya. Samantala, may bagong player na ipinasok dito para sa Region 6. Medyo offline ang unang free throw ni Rose. But they are comfortably ahead by 18 points, 55-37. Second one, it's good. Number 16 will inbound for Region 10, being harassed by number 51. Pumasok ng midcourt ang kanilang point guard, number 14. Hinahanap ang kanyang mga kakampi. Mayroong screen, number 17. Nag-switch ng depensa, number 14 goes inside. Pinayungan ng depensa, follow-up, wala pa rin. Loose ball, makukuha na ng Region 6. Kagad ibinigay kay Rose, dahan-dahang ibinibabi ang bola. Tinitingnan ang kanyang mga kakampi, binato kay number 51 na sa labas. Isolation play for number 51.
7: Mga K5, alas 12:53 sa mga K5. Alas atong pagparayon sa atong programang 11 BPS. Nakatutok ang mga K5 sa atong palarong pambansa 2026 sa Agusan del Norte. Alas pagparayon sa atong coverage mga K5 at ang atangin si K5 Rikim Solita. Alas pagparayon mga K5. Kinarama yung alagad sa kahinginan K5 Bultan Sabanal para sa kampiyon sa balita serbisyong publiko kalingawan sa Lakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
4: Ito ngayon sa Heruta. Heruta, bangi bodies. Rose, nakakita ng puwang. Left-handed layup. Negative. Number 7 brings the ball down court. Hand out to number 16. Looking for an open man. Tuktok ng keyhole. Makakawala si number 25. Running shot using the glass. No. Rose with the leather. Merong depensa. Ang Region 10. Magsesit sila 58-39. Ginugulo ni Rose ang nagdadala ng bola. Numero 16. Mawawalan bola sa kanya at mayroong backcourt violation. Nice defense ang ginawa ng number 1 ng Western Visayas.

Inbound to number 36. Number 36, nasa free throw area. Binigay kay number 7, banggaan ng depensa. Numero 18, looking for an open man, halos mabitawan. Maubusan ng shot clock, ayun na nga, naputokan ng shot clock violation.

0: 2 minutes and 41. Still a 17-point lead, Rose. Aba, mayroong injury itong si Maestral. Maestral down on the floor. Ewan ko lang kung nagpapahinga o ano ang kanyang iniinda. O yan, tumayo naman kagad. Parang na-high blood itong si Maestral. Nung makatayo siya, mayroong gustong sugurin na player. Pero ang kanya mga teammate, ang sabi sa kanya, wag na bro, pabayaan na natin yon. Total, mananalo naman tayo.
1: Substitution.
0: Ayun, inilabas si Maestral. Abuti na rin yun para lumambig ang ulo. Inbound. Number 11 now with the ball. Ibabalik sa kanya. Parang yun ang kanilang set play. Na ibibigay sa taas. Tapos tatakbo bigla sa ilalim. Pero hindi sila nagkaintindihan kaya nag-error. Pero kukonti na lang ang oras and the time is working in favor of the Western Visayan. 2 minutes and 8 seconds to go. Number 8, pipilite makapasok sa loob. Layup short. Magandang depensa. Kinuyog siya ng tatlong mamang malalaki sa loob kaya hindi siya nakaporma. Balik tayo dito. Sa kabilang court, si Rose. Pilitin agaw number 18. 1 minute and 50 seconds. Pull-up jumper by Rose. No. A rebound play. The ball is on number 13 of Western Visayas. Napakahirap behind. Ayun, nagkakainitan. May tatawagan ng technical foul ang referee. Kasi nga mayroong taunting na naman yung nagkakasigawan sa loob na parang naghahamon. Yun ang masama. Ayan, ayan. Mayroon.
1: Technical foul on number 1.
0: Ayun, technical foul number 1. Yung...
1: unsportsmanlike call on number...
0: parang may unspawn na foul na tatawagin.
1: Technical foul for unsportsmanlike behavior.
0: Technical foul for unsportsmanlike behavior. Hindi pa tinawag kung sino ang tatawagan. Ang sinabi lang kung anong violation yun.
1: Substitution.
0: Yan ang problema, mga K5. Ang laki-laki ng lamang tapos magkakagirian pa. It's a 19-point lead. Tapos medyo magkakapikunan. Yan ang delikado. Hindi na yan machi-change ang outcome of the game. Kaya lang kung minsan the players will lose their cool. Kaya wala tayong magagawa kung medyo nagkakainitan. Incidentally, napakainit po dito ng sikat ng araw sa labas ng gymnasium. Number 25, he goes inside. No, on that one-handed shot. 1 minute and 24 seconds left. This is a sure win for Western Visayas already. Number 44, the point guard. Aba, bakit nagbuzzer? Eh, hindi pa naman 24 seconds shot clock. Kaya nagtaka ang referee and the referee signals to stop the proceedings as there was an error. The shot clock sounded even before the 24 second mark. Villaluna will inbound. Mayroong screen, and that is an illegal screen, moving screen. 1 minute and 13 seconds to go. We are just waiting for the final score here. Number 8 goes to his left. Hindi makaporma ang kanilang shooter, ibabalik kay number 8. Itikada mo na yan! Walang mapasahan. Ayun, number 25. That was already an open shot. Pinilit pa niya. Bakit pa nag-fake? Dapat panira na yun eh.
1: Well, I'll tell why. Same ball.
0: Number 18, inside. Number 25, he was fouled. May sumabit sa kanya.
1: Foul on number 44, holding foul, two shots.
0: Ito kayo ng number 25 ng Northern Mindanao, si Tubio. Malakas ang unang tira ni Tubio. Second one, wala pa rin. Two misses for Tubio. 45 seconds to go. Gubila. O, nagpapakita ng kanyang kagalingan sa pag-dribble. Nalansi ang kalaban. That was a knee breaker. Alos mabali ang tuhod ng defender sa kanya. Anyway, number 4, naipit sa baseline. Lalabas ang bola. Number 25, no look pass. It's 20 seconds to go. As sinabi ng coach, huwag na ninyong ishoot, ang sabi ng kanilang coach. Patayin nyo na lang yung oras at huwag nyo nang ishoot. Total, wala namang mangyayari niyan eh, kahit magshoot or hindi. It's 3 seconds to go and the official final score is 60-41.
1: To Mr. Visayas Region winning over Northern Mindanao, 60-41.
0: Western Visayas winning over Northern Mindanao in a lopsided fashion, 60-41. Ayun, nagkakamayan sila. Kanina nagkakapikunan na to ang ibang player. Pero ganyan talagang laro. Kung minsan, umiinit ang ulo. Ang importante na lang ay wala namang untoward incident na lumaki after na magkaroon ng...
2: K5 News FM, Cagayan de Oro. Alaona 7 na, sus kalami kay sa mga nang dula oy. Ang taga Northern Mindanao kay lami gi kay pangkumuton ang ilang mga eggs. Mga tarantitits kaayo. Ana sige oy, mamati sa tagpahinom do mga manang. Sa ato nga pagbalik ha ang lama sa kagahapon. 89.3 K5 News FM, alaona 8 na.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ko! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma'am, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa na kahatag ug kaayohan sa GTX 500 nga si gamit sa inyong lola?
3: Ito, magandaan daw yung paminaw basta makailan siya ng GTX bitaw. Muni yung ginamurang food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take dito extra funded. Ito sabihin niya
3: pa? Malipong o kuan. Murang siya ba? Murang malipong-lipong. Wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tibulang na ba?
2: Pero saan sa gingin sa mulula, paggamit niya sa dito extra funded?
3: Mayo ang DTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginainom niya. Pero
2: So, ikaw pinag tigapalit din?
3: Ako pinag-tigapalit pero may kung mag-ani ko din sa kanya.
2: So, mga kining taga-ASI, ma?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach? Mga kining, basiga, doon pa yung mga katawahan na pag-ira ko para gamit yung DTX 500 o ibang pag-produk sa Pilika. Isa may ilis mo? Isa yung mga ilis mo niya, ma? Sa mga katawahan na wala pa nakagamit?
3: Kanang, so wala pa nagamit yung DTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maayo kanang itubnit or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
2: Si para to, ma'am?
3: Glidel, sir.
2: Ha?
3: Glidel.
2: Glidel.
3: Malisyo.
2: Okay. Namas, ma'am.
1: GTX 500!

89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Hello! Hello, hello, hello. Kumusta, kumusta, kumusta inyong mga pamahon-pahon? Kumusta man ang inyohang mga kinabuhi diha? Napuno na sa kalagot, nga naman. Napuno sa kalagot ang kinabuhi ta. Anormal ragid na kalagot kay kainit man ang atong gibati. Hala sa mga dili positibos kinabuhi be kinsa man tong dili positibo diha. Always positive lang gid ha. Ibasin on niya og napuno na kas problema mga pagsuway mga hagit sa kinabuhi di ay gig surrender. Kaya nga naman why lain imong kontra kung di imong kaugalingon lang. Ana lang na mga manang. Hala, kumusta Luzon, Visayas, Mindanao sa mga nagpaminaw sa Toga Tulumanon karong udtoha. Karong hapon na maayong pagpaminaw diha ninyong tanan. Problema diag dili maayo inyong paminaw. Kay na nga bungol na. Hala mga manang, asa mo dapitan na minaw be pahibaw ako na tagkin sa kamong naminaw dinhi sa Toga Tulumanon. Pahibaw ako na ta mga manang, sige ko no asa kamo naminaw. Let me know kung naminaw mo, asa mong dapitan naminaw. Sige ko no, sige go! Luzon, Visayas, Mindanao kay naka live program po ta sa to Facebook Live ha. Facebook Live na to, K5 News of CDO Dash. Nalimot na noon ko. K5 News FM Dash CDO Digital 89.3. Ah, diba? Sige na. Kinsa pa'y naminaw diha ko na be palihog sa ko na kog share be. O niya napod ka mo share ha, bantay lang ka. Sige na go, pag share na. Asa mo dapitang naminaw, sige na, aha, aha. Sa mga nangaon karon be, kinsa may nangaon diha. Hinay-hinay las pangaon, dili magpalabig si Nirok. Botiros karaba kaayog yun. Hinahinay lang kaon, hinahinay lang. Dako kay glamoy, oh. Hala ka bitaw, ay sa mga nangaon, di ay hinahinay lang, ha. Oh, sakto lang kabusog, dili po magpalabi, nga na halos mura na tagibarang atong tiyan. Kana bitaw, muragwa na gi, mabilin nga unya. Kay kaon tamas ginhawa, di tanawa, butod kay tiyan, murag nagsabak o gasol. Sige na ha, sa mga nanguan di na ngaon, hinahinay lang. Hinahinay tapos kanang syempre, inubanan gina kanunay sa pag-inom sa DTX 500 ha. Para dili bloated always ang atong tiyan. Asa kang barangaya na minaw dinis sa Cagayan de Oro City. Hala pahibaw ako no tabi, sige ko no. Asang barangaya, pwede ka nga mag-comment sa itong Facebook Live, K5 News FM, Dash CDO Digital 89.3, and also pwede sad ka nga mag-text sa itong K5 text line, ang 0916-395-9196. Ako balikon manang ha, 0916-395-9196. 0916-395-9196 sa inyong mga pag-greetings diha, sa inyong mga kanang inyohang mga pa-shoutout kay always yun ako nabasahon mga manang. And also sa inyohang mga request diha, kung namoy request nga maghubo ko, ayaw lang. Kung maingon mo nga maghubo ko, ayaw lang, makita o niya ng akong guwapa nga body. Ay bitaw ay sa mga nagpaminaw diha sa radio, asa mo na minaw be taga Misamis Oriental, First and Second District sa Misamis Oriental, let me know kung naminaw ka mo diha be. Gamay ra man lagi atong viewers ani, wa man lagi nag-share. May pasikuan si Iman Takulad kay naka-share na siya. Ngan siya nga naminaw ra ba mini Kapitan Idol. Kapitan Rudy Django Mediana sa lapasan. Di pa man na siya kapitan, oy. Sa sunod siguro, og mudaog na.

0: Diana sa barangay Lapasan, matod pa kana ni Eman Takolad. Kaya always gikuro na sila na minaw sa ilang compound diha sa Mediana family. Labi na sa kang Sir Rudy Django Mediana. Salamat sa inyong kanunay pagpaminaw. Ang K5 na'y mabatid all the way from Barangay Bayanga, Cagayan de Oro City. Kaya naminaw sa sila karo nga panahon na nakashare sa itong live streaming ang K5 News FM-CDO Digital 89.3. And also kang K5 Richard Gallardo, matad pa niya, hi Inday Marites, watching from Zone 2, Barangay Carmen. God bless you. Labaw pa ka. And also, daghan po kuno na minaw karan sa mga taga-barangay Consolacion, may pagpaminaw at Consolacion. And also, diya sa may barangay 17 sa Ligtas Family, labi na sa mga sakop ni Kapitan Anthony Atterbury. Salamat ni Maria Kapitan sa always inyong pagpaminaw. Ingon man, kinaminaw sa karakaroon si Rodolfo Bado Cortez, ang atang driver sa Limkit kay R1 Liner. And also si Dudong Librando, ang tag-iisa Pilipinas store diya sa Maykugan Public Market, and also taga Makasandig na siya. And also ang namaligya diha sa DTX Coffee Mix nga ma'am si Mama Rimi Paras Rodriguez. And also si Uncle Din Siang Ladaga nga always na nagpaminaw kusog ang K5. And also si Auntie Jennifer Pasamonte, always po na sila naminaw. And also si Romero Daguplo, salamat sa pagpaminaw. Kang Jerry Iparwa, and also kang Mark Okay Okay Shoes, and kang Nilda Albor, Mark Albor, og kang Ramon Di Torillo, na Xavier Heights driver na siya, kusog kang K5 diha. Sa mga pasahero sa Xavier Heights, hello! Kamusta naman mo diha mga pasahero ha? Manginaot bi nga okay pas all right ang inyong mga pamahon-pahon diha. Di lang mangutot anang aircon nga bus. Kay manimaho jud ta ana. Sa mga pasahero diha di magpalabig pangutot ha. Sa mga palautot diha. Lahi ra ba jud na kana makasakay tag bus unya ka ututuntan na. Saon na lang labi na bahong bunot gyud. So dili magpalabi bitaw may pagpaminaw ninyo diha. And also may pagpaminaw sa karon kang Henry Dayundon, ang sapatosan sab sa Maykugan Public Market, labi na diha sa May Hay Street Barangay 38 ning Atang Sirad. Asikin sa pamay nagkapaminaw, and also sa naka-view sa taga live streaming ang K5 News FM. Pahibaw ako na tagkin sa kamang mga naminaw. Hatagan na to sa pagtagad ang inyong tagsatag sa kamang komento, tagsatag sa po ninyo kamang reaction sa ato ang Facebook Live kung kinsa kamang naminaw. Naamba mo sa Misamis Oriental, sa Cagayan de Oro, or asang lugara, at ang tagaan sa pagtagad inyong mga tagsatag sa kamang komento. Dili ta maglangay mga manang, ako lang inyo nakabara sexy homies kay naka DTX Beauty Soap man. Inday Marites at your service, parlor.
1: Maayong udo, di na ko maglangay. Kay malangay ta. Ako inyong apuhan, 126 ng edad, di pagkamatay, bisang ang ulo do guliwat, tiga pangamay. Inyong apuhan, lulubot. May nga po.
0: Sa gamay, ra ba kaayos sa imong papanimbaya sa ilaluoy?
1: Alang-ala, magdaghanon ako, mag-commercial siya ta. Mag-commercial ta, Erwin, sa Picas, standby.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Clinica Spore Biotics to maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
4: Extend Food Supplement.

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumpa Bansa.
9: 66th Palarumpa Bansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Lama sa kagahapon. Mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon. Mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapon. Kauman si Uncle Chris Brown, Lulubot, Inday Marites. Lama sa kagahapon.

0: Linh. Anh ơi. Lê Linh. Lê Linh. Để anh em mua ma Linh.
1: Bà ơi là. Bà là chị bà mà bà.
0: Lụi bà ta. Sớm nay cả ôn đi mua đi ạ.
1: Nghe cả ôn có xúc ra xa Europa. Bà hôn mà nè xa Europa con nghe cả ôn.
0: Nung bahog mo na si Iro ay magigkaon.
1: Alam si Mama, wala ba nagbilin sa kwarta? Gutom na kay ko sa tanan pa, oy. Nagsalo na lang mi sa Iro pa.
0: Paitan mo. Abira, kaunon man mo ni. Eh, bao magkaghugaw kay na Liling? O samantaw ka, anak, oy. Kaon magkaanang hugaw kayo. Bahog mo na si Iro na.
1: Ikaw kuno gutomon pakaon man gani ng iro nga bahog na sa tao kita panong tao.
0: Pita pud. Dayon mo mama mo.
1: Na dito pa nagsigilag kulkog sa iyang cellphone.
0: Mo ba? Aha man siya pita.
1: Na di sa kwarto pa ay.
0: Sabot daw ni mong inahan ni mo. Nay! Lalin! Ita po yung bayan na. Analin! Abrihe na, Analin. Abrihe. Lalin!
2: Naon sa mantaon ka, Jun, oy? Kay bo kang busy kay mong asawa din, he. Nangitag kwarta.
0: Biha po kayo ni mo, Analin ba? Magahom ni mo na imong anak. Gigutom na sa pag-ayo ni kao na lang anang bahog sa iro. Samtang ikaw diha nagsigir kag kulkog ani imong silpon. Okay kaluya ni imong anak taon?
2: Pagpuyo sab John, uy, kahit baw ka, doon ako'y ka-video call lang akong uyab.
0: Biha po kayo ni mo, uy. Ipadungog na ni mo nako nga akong ako'y banan ni mo. Unya mo ingon kag nakayuyab?
2: Kapilata naman kaig ni John. Kining ako, panginabuhi lang ni.
3: Baby! Hi, baby! Are you there, my baby darling?
2: Yes, baby. Just wait for a while. I already talked to stranger.
0: Himuon mo ko ni mo stranger si Nonad. Ikaw bitaw. Ano rin? Basta kay sus. Eh, di palagi ko paluoy sa itong anak. Bihaan tagi ka.
2: Ayaw na pagkaluoy. Mas maayog mo lakaw ka ng dayon. Ibisang ako. Wapag ko mga muho ni mo taon, John.
0: Biha po ni mo ba? Tima na taon to yung anak dito.
1: Mama, lami kayong bahog sa iro, ma. Lami kaya kong kaon, ma.
2: Sige, nak. It will, anak.
0: Samataw ni kainahanan niyo. Di nang kwartang kong yatag ni mong ganin ng 200. Nga nung, wa man mo ipakaonan akong anak.
2: Abini mo, John. Akong gipalod. Tungod kay ang load, mas importante. Og masunod sa katapusan sa buwan, padalan ko ani akong uyap. Og 10,000 pesos. Mauna, nga ikog pugni. Og kung gusto kang magpabilin pa kadiripos bahay, aw, magpabilin ka. Tungod kay kani, ang akong uyab sab, ibutang nas imong utok, PWD na siya, og di po na makaanhi din is Pilipinas. Muna'y timanan ni mo. Mauna, nga kung naapakasbay, way problema.
0: Ambot pa tao ni mo. Analin, uy. Sabakay ni Sods, imong utok. Siguro kag way panghuna-huna na ako taon. Wa taon kay panghuna-huna na ako. Kay panghuna-una sa imong pamilya. Pagkaon, alit diri ling. Mangaon taling. Kay imong mama naunsa na.

0: Kaitan yung buhay, ano yung... Kung asawa ba? Ay! May lang lang yung nagpermente na lang naingon, ano? Di taganahan mo ulis balay. O mo ulit magitas balay, dapat ang asawa na to nga. Okay, rag. Higugman ako kung asawa ako rin may higugman eh. O niya, na-aplik style niya. Sige raman hinoon, nag-bidyokol-bidyokol niya ang Amerikano nga. Di kalakaw. Umbot ba niya kung asawa kung puro magnaong kwarta tao na niya? Manto ko sa kong barkada. Gusto ko mag-inom. Gusto ko maghubog-hubog. Anak! Liling! Liling! Isipang hugas niya, Aling!
1: Papa! Ngayon ay tawag ko ni mo, Papa!
0: Ling, pag humani mo pang hugas sa plato, Ling, magyabaso, Ling, kuhan lang ha. Pabot lang, Ling, kay matok ko siya kong barkada. Matagay ko, Ling, ha? Matagay ko, o niya, gusto na ko. Malingaw ko, Ling.
1: Naunsa man de ka pa, oy? Nga naman, sige man kayo ng hubog-hubog pa, dili man ka pala hubog sa una plautog man.
0: Shhh, baba ni mo doon nga.
1: Bitaw pa, nga naman sa reka pa.
0: Eh, wa, yung inahan ni mo. Di, pag magsige na siya video call, Ling, ipakita ka niya?
1: Ipakita man ko niya pa, igno niya akong anak mo rag Milo.
0: Mau ba? Ano yung ginaingon sa'yo mong inahan ka to siyang uyab nga PWD?
1: Gawa yun gani ko ni Mama pa na.
0: Yan ang gawa yun ka man kuno niya?
1: Ano, magsamok-samok kuno ko, magbityukol siya.
0: Paita rin mo ba? Sige lang na. Ay ka pala ka. Kaya mo adto ko karon. Oh, day kwarta na. Imo na yung kwarta. Tagaan ti kag kwarta. 50 ni nak ipalit ni mo ning sud-an ni mo ana may sud-an diha magpalit lang ka makaon ni mo ayaw nagtagaay mong mamang hangulan ayaw nagtagaay ni mong inahan nga way paghigugma na to sige kay moto ko sa kong barkada nak ha makiinom ko ablihi lang ko unya inigwan ini makaulig manuktok na lang nang kunin mo diri nak ha sige nak I love you nak diha lang ka una nak kay muadto ko, ha, makig-inom ko na. Sige na ka, diyar ka na, op, op.

0: Pre, hotbog, hotbog na kayo, pre. Tagay, pre. Mura mo siya, kaon, pre. Tagay, na. Hotbog na kayo, pre. Pre.
1: Naunsa naman dahil ka, pre, oi. Uy, ngingilan naman kayo ka mahubog, pre. Gasami naman na yung sipon, pre.
0: Wala, pre. Gusto ko nga malipay, pre. Hinga ko asawa, pre. Wala may uyab Amerikano, pre. Magsige ba sila na bidyokol, pre. May hulpa kong asawa, pre. Akong bahan namin ito, pre. Nauk amo.
1: Mau ba, pre? Rangilan din na batasan ni mong asawa, pre. Sawa yun dahi kasi mong asawa, pre. Mura na magkagwapa po na ni mong asawa, pre. Oy. Madako naman kayo nagtiyan gani. Mura naman nag... Nang anak nga anay.
0: Wala nga, bro. Higugma mong gusto kong asawa ko, pre. Ah, tagay pa, pre. Tagay, pre. Tagay ka na inom. Oh, kalamihan na, pre. Oh, sige. Ah, kaon, pre. Ah, nangutang ka, pre.
1: Nangutang ko, pre. Kay kabalo man ko nga ikaw tigwa na ni. Tigbayad ba si Manny ka diriga ni prima? Kabalo na ko na, pre. Oy.
0: Pita. Sige lang, pre. Bahala na namin. Wada na magugana na sa kong asawa, pre. Ambot mo na unsa na po niya kong asawa, pre. May punta rin na. Sa una, pre, nasapon mong guna ko na kong... Nasapon ako na kong asawa, pre, nga. Eh, kining nilain ang silingan po na ito na pre, si Undo, pre ba? Siya, pre, pulihan po ko niya ito, muram po ito, katong milo, kagay pamaulan na itong silingan, pre. Pero, gipulihan ko niya, pre. Wala ko asawa, katol, gikanin, muram, gigabihan, masiguro ng iya, pre. Muram, ay gabi ba? Kanang badzang bito, gibutang, pre.
1: Ambot po na yung mga asawa, pre, no? Kaya basig ako po'y makitaan na, pre, murag sa ako na mo patong ng imong asawa.
0: Mutira po lugar ka na kong asawa, pre. Ang il-advisor din mo, pre. Maumang galing na, pre. Alam, tagay. Kaon, inom tagay.
1: O, sa may plano ni mo lugar, pre, inana na magkana yung mga asawa, pre. Kung ako pa ni mo, pre, bihaan ako na yung mong asawa, pre, oy.
0: Oh, pre. Ayaw pag-ingong nga, bihaan, pre. Kaysa akong pagkago, naanana sa kong kaugalingon, sa kong utok ng bihaan ko ng karaho nga asawa. Pero, pre, hindi, luoyang akong duha kanak. Si Liling o si Lulong. Luoy kay pre, was sila'y amahan, pre.
1: Klaruhan lang, good na, pre. Kinsa bagay luoy, pre, mong asawa nga mahadlo kag biyaan, pre. Kinahigugma ka, pre, o kanin mo duha ka, anak.
0: Ang siya ko lang, pre. Kuan? Ang duha, pre. Hindi ko ganahan mabiyaan ako ng asawa, pre. Hindi po ko ganahan biyaan ako mga anak. Huwag biyaan ako na si Kogmao na nasilang inahan. Pasagdaan naman itong niaging adlaw ni Kaon huwag bahog si Iro akong anak. Salo sila si Iro ay. Usog pa mo Kaon ang akong anak si Iro.
1: O niya daw bilugar, pre. Masige na po kaginanin magubog-ubog na po kapirminti na madamay ko.
0: Paghilo mo na yung madamay, pre. Ganahan magani kang buwanhe ko din eh. Pwede mo yung ganun pag magmadamay ka. pre. Mingihita, pre. Kahihiyon kayo ko, pre.
1: Mingihita ko, pre. Patanawa din ko sa imo, pre, ha?
0: Bayutan man siguro ka, pre.
1: Ay, dili, patanaw raman ko ka ng kuhan ba? Pataasay ta ihi, good.
0: Ah, wala, pre. Alam, alam. Binayot mo siguro ka. Eh na. Akong gugma siya kong asawa. Naigyan mo lakin. Ambo to eh. Grabe gugma na ko sa asawa, pre.

0: Bun kayak gue dah. Dai. Ereng. Leleng. Leleng. Rembatan. Bun kayak gue. Leleng. Leleng. Leleng. Leleng na lang akong. Tawa ko na nga kong anak. Nili na lang ako nga asawa nga si Analim. Magyapong ko tupa ko na ni. Leleng!
1: Papa, tukin nga di kay Kaulipa.
0: Ikaw dukay lagi ka na tulog. Hapit naman. Alas dos naman na pits kadlaw. Huwag ka natulog, di mo? Huwag ka natulog?
1: Wala ko natulog, Porky. Nga mang kabantayan ka pa niya. Abrihan ka sa portahan.
0: Mawa. Sige. Nagalois ako, anak po na. Nagkaon na ka na, Liling.
1: Una ko kaon, Porky. Palit na ko ako sa daan.
0: Mayan, yung kuya ni mo. Tulog na.
1: Tulog na pag-anina lang.
0: Imong mama. Imong mama nga buutan.
1: Naman dyan sa kwarto pa, nagsige silpon. Tawag-tawag di Amerikano.
0: Mama, sira din ang purtahan. Sira din, jabrihan na po. Sirado na, sirado.
1: Tulog na ko pa. Good night, Papa.
0: Tulog na rin eh. Hello, isa siya kong anak. Ano yung kwarto rin siya ko. Ako asawa, baby, sinag-unsa pa rin. Pahita na yung suwa, ha? Sumi na nga hulog din eh. Nasanghiran mo din ako rin, buak na noon. Ulan man. Sige, ulan noon. Day, Analin. Analin.
2: Nakadlaonan lagi ka.
0: Ngutana, magkano ko nakadlaonan ko. Magay kumangutana ni mong nagpuyo rin ka niya. Okay, matulog ko. Sugulan. Alas dos, kadlaon.
2: Kineng, Junjun, sayad man ko, nagmahay na ka na ko.
0: Sobra pa sa pagmahay.
2: Pero, dili man ka dapat magmahay na ko. Tungod kay, sa sunod simana, ipaayo ko na ni ang ato ang balay. Nagpadaang akong Amerikano og 20 mil.
0: 20 mil? Imong Amerikano, nagpada og 20 mil. Nagpada ni mo. Wa na ko, was pamilya na ko. Yung huna-una ni mo, uyab na ni mo, di na uyab na ko. Nang insulto ka na ko. Analin? Ha? Padala ang kag-uyab. O, padala ang kag-uyab na noon. Padala ang kag-kwartas imong uyab. Nga di ka mauwaw, anak. Harap-harapan ko ni mong ilaron.
2: Di ni mo masabtan. Una-una sa pag-ayo ha, Junjun. Giuyab na ko siya para pangwartahan lang. Ikaduha, para nga mabuhita sa itong pamilya. Kadi ko ganahan. Pubri kay taoy. Bisa palit sa mga gamit na tos bahay, waha kay igurat pangkaon na to. Dinoon makakauntas matag-adlaw. Pero na ko'y gustong paliton din na to mapalit. Muna akong gihimo. Pero kung gusto ka, ugbiyaan ko ni mo biyae ko.
0: Noon siya mong tao kay. Huwag ikaw, hindi padala. Noon siya mo na ni mong 20 mil.
2: Ipaayo lagi ani itong bahay?
0: Kung ipaayo ni mo, hindi ipaayo ni mo. Ako, kira mo ko. Siya ka, Analin. Dapat ba kay gugman ako? Ha? Kaya mo rawa naman kay gugman ako.
2: John, may gugma pa ko ni mo. Pero ikpabutang mawa ni. Kagihimo ko ni ang pagpangwarta tungod kay di ko ganahan. Di ko ganahan pobrita. O nagipangwartahan ko lang ang mga lalaki. Pero huwag nagduda ka na ko. Ikaw na'y mahibaw. Layas, pahawa nganis akong Pinoy-anan.

0: Sawa ha ba? Kebalos lagi kau ni mendugai. Kebalos lagi kau ni. Kebalan kau ingat. Di kau sawa ha. Lisod kayo. Maabot lagi apong panahon. Maabot ang panahon. Kinig ako ng asawa. Magmahay na ako ni. Maabot ang panahon. Nga siya. Muluhod na ako.
1: Unsa ang mahitabo ug mapuhon. Atangi ang laing hugna ug sumpay sa tulumanong lama. Sa kagahapon. Dinhi sa 89.

0: Gitrangkaso ka ba adunay ubo, sip-on o gapanakit ang lawas? Taas ba ang imong hilanat galapas na sa tulog ka mga adlaw? Katal ba ang imong tutunlan barado ang imong ilong o nawala na imong panlasa? Basin may viral infection ka na igala. Relax, i-D3 bio mo na. Kay ang D3 bio adunay medium chain triglycerides. Nagikan sa extra virgin coconut oil. Nga sagol nga nagahimo sa monoglycerides. Monolaurin, monocaprin, o monocaprilin kan i-process na sa ito ang lawas. Ang monolaurin o ang monoglycerides kauban sa monocaprilin o monocaprin na may pinaka-epektibo kaayong natural na pamaagi sa pagpatay pagpahunong sa mga mikrobyo, virus, bacteria o fungi na may hinungdan sab sa pagkatrangkaso, ubo, hilanat o sip-on. On sa painyong ipaabot protection ni ang panglawas kontra virus o bacteria, mag D3 bio na. Protection sigurado sa D3 bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Alang sa libre nga consultation sa mga senior citizens discount at talamain sab sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center na imutan sa Agora Marketplace, kilid sa Balingasag Jeepney Terminal. Kalo ay sab kaayo ni John sa marabitaw og kanang naang marabitaw og kanang ilad gyud siya, giilad gyud siya sa atubangan. Kabaga sad sa face sa asawa, oy. Say, malagot ba ya jud ta ay? Malagot siya sa mga ingon anak ba? Pero saon ta man nga? Maman siya din ang ilaha. No, saon naman lang na, sa di kikinalagot na ba si Kuan, si John? Saon naman lang na, biha, mubiya na bagi ka si John? Nalagot naman si John. Sa imong lantaw lulubot, mubiya na ka siya?
1: Sa akong lantaw, day. Ang akong lantaw lang na kuan eh, kung ako lang si John, nadugangan ako akong asawa. Pito kabog akong idugan. Pag magbinoang ang isa, anapay unom. O magbinoang na po ng uban, anapay lima. Paman, dagana risk back na kay dagana dipinsa. Kaya kaso, binoangan ka sa isa, anapay lima. Ayunan ng tirada. Pero ang problema ka, wak may musugot na to, ginanagkadagan kung wak tayo kwarta. Amo, lagi nang gitawag nga magpadato sa taday. Ako na ikaw diha, preng. Kung naminaw ka, preng, ang mong asawa gani, naghimo, nagdilimayo. Depende na nani mo. Parehanin ni John, eh, pareng John. Ang sakay mahitabuanin ni pareng John. Iya ba ka ng biyano, dugangan? Kung ako lang si pareng John, dugangan ako. Anyway, mga po, wala ko yung oras. Salamat dahil nyo tanan. Walayas ako, muwato pa ko di Bisuria, kay mangita pa ko mga babae. Kuslan man basigbiyaan pag gusto kong asawa, pulihan ako to. O ako yung gumuras, ako yung apuhan, 126 ng edad, pagkamatay, bisang ang ulo, dogaliwating ang pangamay.
2: Agoy kalami, agoy kalami!
1: Goodbye, anton ako, lulubot, bye-bye!
3: Agoy!

89.3K5 News of Cagayan de Oro. Alas 2:20 ano na ang yatak na sa kahaponon. Aras na ito kira sa main kababot and power trio ang DTX 500 and D3 Bio Mighty C the Alkaline Vitamin C. Alas sa mga nag-comment sa Facebook Live, kada mga panahon na ha. Salamat sa inyong kadunay pagpaminaw din sa K5 News of Cagayan de Oro. Salamat sa mga nag-comment, salamat sa mga nag-share, and also salamat sa mga nagpaminaw sa nagkadaiyang mga pinayanan kung asa ka magkaroon.

May pagpamina matid pa diya sa kanyang barangay Consolacion. Salamat din yung taga Makabalan. And also sa mga taga-barangay Puntod, salamat sa mga taga-barangay Puntod, taga-barangay Lapasan. Kaya Sir Rudy Django Mediano, salamat kay Sir. Ingon man sa inyong mga sakop diha nga nagpaminaw kira.

0: Ogya sa may barangay Makasandig, salamat, salamat diha rin yung tanan. Wala na ko yung ikong aras sa tagapagpadaguban sa atong gatulumanong lama si kagapon. Og maana pagtapuhon, mag-uban-uban sa muntak na samang istasyon sa pagpadayon sa tulumanong lama si kagapon. Ako na lamang mag-aingon nga dili tanang lami makabusog. Ako'y kalami, kayo na po'y ubang lami makapawa sa kusog. Inday Marites at your service, Pailoy! Ako mag-aingon nga para sa kampiyon sa balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, maayong hapon!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! Bye!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kung sa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman, uno.
2: Sir, unsay mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o kuan may TC.
2: Sir, ano to ang nauna kagpalit ang produkto ha?
3: Kung na matikdan na ninyo kuan produkto ha, medyo na mayo akong lawas.
2: Kanihan itong wapak na gamit unsa di mo nga baltian?
3: Morang dahang kay kong gabatiun. Morang gili kay ko ka lato tugod na ning ato ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga murag naskil na gyud ko.
2: Unsa man imo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit pud sila dream agahat sila?
3: Kung gihanyo ang naga yan adunay mga balatian ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay epektibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay ni okay akong pananaw.
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert!
3: Hello, hello, hello! Ay, azagamahim sogon, mabungahon nga adlaw. Of course, kauban ganunay. Kanza lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga nakaliti X 500 dira, nakamighty si kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Ligyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang itong DTX 500 mga pinata. Ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ang lang ay higala, pangitaag yun, ganun ay sa butika ang Tatak DTX. DTX Coffee Mix higala. Ang kape nga taas kaayog antioxidants. At the same time na atay bag-o kaayog nga klase sa kape ron kanang DTX Premium Coffee na to. Ang mga sagol nga naa sa DTX Coffee mga higala. Unang-una ang kaling Ampalaya Leaves, di ba? I don't know kung murag na amay na maligya drink Ampalaya Leaves sa merkado. Murag wala, no? Kasagaran akong nakita drink Ampalaya ragyan nga katong bunga. Pero katong dahon sa Ampalaya, wala kay kukita sa merkado, anak. Pero kung ato kag mga lugar like ato kag Luzon, daghana dito manda bandas mga Ilocano, kating daghana dito mga Ilocano kana sila mga taga Pangasinan, mga Latok, Ilocano, very known kana nila nga klase sa utan kanang dahon sa Ampalaya. To mga wild bitaw pait kay na nanas ila mga market niya, ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan sundaan o ilang ginang ginasagol, magutan na sila na ginasalay mga dahon-dahon, no? Dahon sa Ampalaya, bulak sa Kalabasa, mga lami kay nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now karon ang Ampalaya Leaves, gihimo nato mga higala nga kapsula, gihimo nato nga kape. Wala nga katundili kakaon og Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya makuha nato pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
2: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
5: Parang pila na may mo sugar?
4: 136 na lang. Naami inidyo kaya akong tulog sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
3: O ang Ampalaya nga ito ang ginautan, kanili gin makaon sa uban, kinauman mo reklamo gin, ligi ko kaon ng Ampalaya kay o gin pinaka hate na ko nga klase sa utan, no? Ligi masulod sa kuang tutunan na nga may mga tao gin hindi mo kaon. Pero we all know nga in general knowledge nga ang Ampalaya mga higala na agin siya daghan nga health benefits. Ang uban nagandoy kung gulahan may kumukaon na na, pero di yun makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang Ampalaya makapakunhod yun sa blood sugar. Ga-control siya. Muli na kanindon. So, dili siya ingon nga magpakunhod lang, magkontrol lang, but galikay usam nato mga higala nga magka-diabetes na. Muli na kanindon sa pagkaon sa Ampalaya. Malang kita sa klinika mga higala, ang Ampalaya, ang dahon sa Ampalaya, gihimo na itong kapsula. Gi-extract nga siya mga higala. Ang dugaan na gikuha yun. Gihimong kapsula. Gisagol mga higala sa DTX 500. Maguban pa nga mga ingredients. And the same sa itong kape. Sa itong DTX Coffee o DTX Premium Coffee. Kanang duha na ito kaklase sa kape na anay mga Ampalaya Leaves. Gi-extract mga higala. Ang pinakaduga yun sa dahon sa Ampalaya, gibutang yun na. Para nga, walga coffee ta, gapahealthy tas lawas. Ga-cleansing o ga-detox ta. Walga inom tag-capsule, herbal nga capsule. Ga-preventa sa pagbaton og diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay. Walga inom tag-herbal, kagapakunhod mga higala sa itong blood sugar. Ay galimot ang itong mga clinical products, quality clinical products, aprobado mga higala sa Food and Drug Administration, naa kini tanan sa mga leading nga mga drug store o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
6: Adriano Sabit, 70, Valencia, Iniguan, Tix. Sana wala pa kumagamit na niya. Kung lawa, nabiya kayo niya. Dili ko ganahan mo kaon. Paggamit na ko ani, ganahan ako mo kaon, ganahan ako matulog. Nagi, puruan nga, magkuhan akong lawas. Alam na, kanang asma, Asma.
7: Tadi yan nakagamit na kag DTX 500.
6: Wala na. Ang ako istorya, kasi wala pa makagamit, magamit na kaya rumusulayan. Dili po kumiingon nga. mamaayo sila sa kay ang ilaw. So, yan lang. Para nga mamaayo sila sa ilang iba.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

0: Chihuahua.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
2: K5.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Pietri Bayo!
3: Lilian Lago, 59, Baongon.
4: Dugay na.
3: Pietri Bayo, Bitex.
4: Taas ang dugo dito, o taas ang sugar.
5: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
4: Naubos.
5: Wag yung absent.
3: Inahan na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, high blood.
5: Salamat kay mama.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3!
6: Kapalit sa mga butika!

0: prebio, it takes 500 to
1: make. Prebio ang kuan akong daghan gyud
0: gamit.
1: Gamit.
2: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko magadi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ko magadi para, nihayag na akong pananaw.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food

0: pagpagada ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold. Pterygium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata at dunay superior antioxidant. Para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pillberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula ngagihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan may FDA approved nga Eye Care Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.
1: Wala doon yung si Boy I.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agbong Jr.
2: Pila itong edad?
3: 63.
2: Taga-asamang ka?
3: Nato sa mga sandroki, latasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ganun na-encourage magagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Nadinagay sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nadipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala, hindi man, wala pong magigibati nga, ako lang ba nga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan, wala, asad mo taas, asad mo... Kuwan siya ko, nag-minty na 145, 90.
2: So karon medyo maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Kung sa man itong ikaagahat sa itong mga suking ipipiminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayo. Ipinsa yun, labi na yung yan atong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Pakulangan, 75.
2: Taga-asa ka na eh.
4: Kanang din na rasa. One.
2: Barangay Lapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika?
4: Kanang yung
2: MyTC o D3 Bio?
4: Kanang di ko pakakatulog.
2: Sa diha nakagamit na mga produkto sa klinika de Alternativo?
4: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga
4: gamit? Maayo man. Kanang makatulog na ko. May na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. MyTC, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw, ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
5: 66th Palarong Pambansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM ug sa tibuok Pilipinas. Alas 4:01 sa kapunon. Oras atun kinato sa Mighty C, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system.
8: El Castigador.
9: El Castigador.
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador.
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador.
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: Kung ang Diyos dapig kanato, kinsa pabay batok kanato. Igala, kumusta o gamayong hapon na usaba kaninyong tanan? Welcome na po gamong tanan din ng atong panaguban sa programang inyong ginaulatan na programang inyong gikainaman, programang tigkastigo. Matag hapon, programang
8: El Castigador.
9: El Castigador.
8: El Castigador.
7: Kinigya po ng inyong ubos na alagad sa kanginan ang inyong tigkastigo matag hapon. K5 Jess Tony Pagulong, mga igala, ang makiguban kaninyo sulod sa duha ka oras Dinin nga itong panaguban. Magtinadaray sa mga balita, isgutanan ng mga kastiguan. Dinin nga itong panaguban, may kalambigitan ang publiko. By the way, kumusta ang inyong adlaw, mga higala? Adlaw karon ng Miyerkules. Pizza 27 na, bulan sa Mayo, tuig 2026. Kumusta man ang inyong pamaon-paon karon? Okay pa, okay pa ba sa kining ginatawag? All right. Money K5 day yung okay good. Kung kita positive kanunay sa atong mga gipang lihok o mga gipang una-una. Muna nga okay good ang atong pagkinabuhi din ng masamok na kalibutan. By the way, kumusta ang atong mga taga Cagayanons? 80 kakabarangayan din sa syudad. Nagpuyo sa mga number barangays, coastal barangays, mga K5, especially sa mga nagpuyo sa mga dool sa kasapaan, sa tanan ng mga katawan nga nagpuyo sa rural areas and urban areas din sa syudad sa Cagayan de Oro. Mayo gahapon kaninyong tara. Sa duha ka distrito sa Misamis Oriental, First District o Second District. Nabinigyan mga K5 sa 71 kakabarangayan diya sa may Hinguog City. Mayo nga pagpaminaw kaninyong tanan, naka-hook up kita diya. Pinagi sa 90.5 Energy FM. Para mga K5 ang atong sister radio station. That is sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Number 1 gyapon ang Energy FM dito sa may Hinguog. Salamat sa inyong makanunayon. Always sa pagpaminaw din sa K5 News FM, Cagayan de Oro, o labinigyan din sa 90.5 Energy FM sa may Hinguog. Welcome! Kamong talan din ang atong panaguban sa atong programa. By the way, shout out sa naka-tune in sa 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. Sa dial sa ilang mga radyo nga nagpakusog kanunay. Sa ilang mga radyo. Mayo nga pagpaminaw sa tanan ng mga nagkareyang kamerkaduhan din sa syudad. Diyan sa may Agora Market, Kugon na Public Market, Bulwa Oga Carmen, napo diyan sa may Kugman na Public Market, mga K5. Mayo nga pagpaminaw kaninyong tara. Labi na yun sa itong pinalangga mga drivers, mga gwapo, mga sweet lovers, lato nga mga drivers nga naminaw karon. Mayo nga pagpaminaw kaninyong tara. Salamat! Salamat mga higala. By the way, makita kita live K5 sa pinagi sa itong official nga Facebook page. I-type lang ninyo mga ka-K5 aga K5 News FM the Studio Digital 89.3 sa dial sa inyo mga radyo. Aron nga mabati o makita po ninyo ang atong panaguban, makita ninyo kung kinsa ang nagtabi-tabi nining dapita mga higala. I-type ninyo sa inyong Facebook account. Paki-follow, share na po ang atong live mga ka-K5. Comment mo diha aron nga mabasa nato ang inyong mga shoutouts. Pwede ko po kamo nga mag-text pinagi sa atong hotline number aron nga maka-participate mo din nga atong panaguban sa atong hotline number sa Globe 0916-395-9196. So kana, Globe na ito na. Sa ato SubSmart 0946-808-8661. So mo ka na mga K5 Duak hotline number na to nga pwede ninyong teksan aron nga makaparticipate ka mo din nga itong panag-uban. By the way, dili na nato nila ngayon pa. Tadtaro na to ang mga headlines din nga itong panag-uban mga K5 din ang programang inyong ginaulatan. Programang
0: El Castigador.
7: O karon, ano na mga headlines din nga itong panaguban?
0: Headline

0: na sa mga balita. Osaka boarding house sa Purok 1, Barangay Gusaning, siyudad sa Cagayan de Oro, naog daw sa sunog human gilamoy sa kalayo, samtang muabot sa 50,000 pesos ang natala nga damyos sigon sa BFP. Samtang gakatag nga basura sa kadalanan diya sa Maikugo na public market, pabilin problema gihapon din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Samtang pipila kakatawan sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, naguol nga numan, humana ni saka ang presyo sa pipila ka mga school supplies. Samtang mga fire victims nga apektado sa sunog sa Cagayan de Oro, padayon gyapon nagahulat sa cash assistance nga ilang untang madawat sa CSWD. Samtang oblan kabkab sa click sa gipahigayo na sa mga opisyalis sa barangay Lapasan, tungod sa ubay-ubay nga mga click o kanal nga ga-overflow, bisan hinay ang pag-ulan. Samtang mga atleta sa Northern Mindanao, padayon ang paningkamot aron daghan nga mauli ng mga bulawang medalya sa rehiyon. Bugas na tag 20 matag kilo nga planong ibaligya sa kabarangayan din sa syudad. Uy, una-unsa ba? Padayong ginaulat sa katawan o mga taga-Cagayanon. Mga iro nga laaw, padayon gyapon nga problema din sa syudad sa Cagayan de Oro, ilabi na sa pampublikong lugar. Samtang sa katapusan sa atong mga balita, pipila ka mga ambulant vendors, padayon gyapon sa pagpamaligya sa kilid sa kadalanan din sa syudad, bisan pa man hugot ang clearing operation sa RTA. Okay na mga headlines na dapat ninyong atangan, dapat ninyong paminaon, mga ka-K5, din nga itong panaguban sa programang
1: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
0: Now mga K5, dinita nga portion sa itong situational report. Atong sero mga K5, kung kumusta o gaunsa ang mga naka-apekto din sa panahon din sa itong Cagayan de Oro, especially Miss Oro din sa syudad, ang mga ka-K5. Kumusta ang naka-apekto? Unsa bang naka-apekto ng mga panalakat sa panahon sa pag-monitor sa itong DOST Pag-asa mga K5? Pinaagi sa atong weather forecaster sa Pag-asa sa Maymulugan, El Salvador, o gasitwasyon usab sa panahon karon. Ado na ba'y pagtulo sa ulan? So karon mga K5, ato makauban na sa linya si Sir Jupe Rivaldo, ang weather forecaster sa DOST Pag-asa diya sa Maymulugan, El Salvador. Sir Jupe, mayong hapon, kanimo live ka sa K5 News FM Cagayan de Oro sa programang El Castigador. Kauban nimo si K5 Jess Tony Pagulong. Sir Jupe, go ahead.
2: Tula panahon.
3: K5 Jess, mayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw sa K5 News. Pagkakaroon dito sa Northern Mindanao, wala may mga rong weather disturbance, although natin yung monitor nga bagyo na sa gawa sa itong PIR, the international name na si Tropical Storm Jiang Mi. So, na siya sa 1,260 kilometers silangan dito sa Eastern Visayas. Expected ka rin nga musulo sa itong park, karong weekend. Nganlan ka rin si Bagyong Doming once na musulod na sa itong PIR. Although ang tracking ni pa sa kamang kinis siya, no? Na sila man expected nga mag-landfall o nabata sa kayutaan basta sa kadagatan tayo nandito sa Japan area. Pagkakaroon, localized thunderstorm ang nakatekuri sa ito sa Northern Mindanao. Kasi natin ito sa mga isolated na mga pagulan o pagpanlugdog na binasa hapon o sa gabi. Dumahinay nga ito sa kasarangan ng hangin magagikan sa niyan ang kasatpang ito sa kasatpang direksyon. Ang kadagatan, kasarangan ng pagbalol. Temperatura, 25 sentigrado ang kabugnawan, kanito 22 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 4:12 gikan sa Bataan, sa Puerto Bandar City, Joe Pribado, mayong hapon.
2: Sulat panahon.
0: Dagang salamat, Sir Joe Pribaldo, sa imong pag-update, especially sa lakad sa panahon. So, ang nakasinati, mga kakang nasinati, din sa Northern Mindanao, especially, din sa Cagayan de Oro, Visamis Oriental, localized thunderstorm. But, adunay bagyo, nga na-monitor ang pag-asa dito sa gawas nga bahin, sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, nga ginatawag nga bagyong Jangmi. Ang bagyong Jangmi, international name sa bagyo, nga paduol din sa Pilipinas. Bora mag inampingon kita matag sa matag karon ug niya mga K5 kay posible karon nga weekend mo kuana mo dool na ni si bagyong Jangmi mga K5 o gatawagon na dayon kini og bagyong Doming if ever makasulod diri sa Philippine Area of Responsibility mga ka K5. So ay paglangan aton sabi check ang sitwasyon sa panahon, ado na bay pagtulo sa ulan, ado na bay pagkalain na sa panahon karon mga K5 sa gawas ngamain. Atong paminahon ang situational report pinag-usab ni K5 Bore Kim Sulita. K5 Bore Kim Sulita sa Kampiona Report. K5 mo!
2: K5 News FM Kampiyon Report.
4: Kabilis madugay to mo bundak na gini ang mga pag-uwan-uwan. Labi na din sa ato sentro sa Nagtagyan Euro kasi pag-arangad tas kawanangan medyo kuha na yun alum-um naging kayos bukiran na bahin kasi natin na siguro na sila mga pag-uwan-uwan dia. Pwede din sa ato medyo kuan man katag-katag mga pagdagom pero mga 60% na posible bubundak din ang mga pag-uwan-uwan labi na din sa ato sentro siyudad sa magagapon nga medyo nakasinatigid pag mga pag-uwan-uwan ang katrafik sa siyudad mo lagi gapon di gapon makupiansan doon naman tayo mga RTN forcer kaya to ang mga traffic lights karo mga panahon na functional magigit gapon din sa may kamanaan tuyo ka din sa may kaniliabang kugon tayong kas may kamanaan lahos kasabiya sa may Hay Street why ang ngayon kabalakan kaya nga itong mga RT enforcer na magigit Japon nakabantay karo mga panahon na usos mga timanduan nga kining niabang mag kuan kanunay kanang naabang magbantay sa kausay o hangapsay sa atong kadalanan labi na kay Japon doon na lagi mga gitawag taog kining niabang kagubo talis mga RTE now karo mga panahon na ato bang maobserbahan na amang Japon mga RT enforcer para yun sa pagmahan sa dagat trafiko pahin manuan talaga itong mga seksyonan kinahanglan magdala sila payong talo o bantang protehera sa pagkalawasan kay para kung ugaling man muulan at least man lang nakaandam sa matag karobo niya. Ako si Kita Ibrahim Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Diyan Oro K5 News FM.
2: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
0: Dagang salamat K5 Ibrahim Sulita sa imong situational report. So far si 60% possible nga mutulo ang ulan kay gani gikataho sa pag-asa nga makasinati kita og localized thunderstorm bisan pa man nga wala pa ni dool o ni sulod ang bagyo nga si Jangmi international name sa Philippine Area of Responsibility makasinati kita og lain o daot nga panahon tungod sa localized thunderstorm. Ara sa alas 4:15 na sa kahaponon mga kakifan. Ara sa tud kanato sa atong DTX 500. Ang atong DTX 500 mga K5 bako na makatabang sa pag-regulate o pagpabalik sa normal sa inyong taas ng blood sugar level. Kung kamo, taas ng blood sugar level, taas pag-iod o blood pressure, tumar sa DTX 500 aron ma-regulate ka na, aron mo balik sa normal ka na. So ang DTX 500 mapalit sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa May Agora Market. Doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasan. Bosa, what are you waiting for? Palit na mga ka-K5. Now dirita sa atong isgutanan, inyong atangan mga ka-K5. Sa mga naminaw karon, mo kani ang unang isgutanan mga K5 nga dapat ninyong atangan. Unang isgutanan adunay na itabong sunog sa May Barangay Gusa, Purok Uno o sa ka boarding house. Kumusta? Pila ba ang kinatibukan nga total mga ka-K5 sa Damyos? Aduna ba'y casualty? Kanusa na itabugon sa hinungdan sa sunog? Moka na ang atong tagaan o pagtagad mga ka-K5 sa naitabong sunog sa Osaka boarding house diya sa May Barangay Gusa mga higala. So standby ka mo kay moka na ang usa sa atong pagtagaan o pagtagad. Ikaduha, sa atong isgotanan, mga ka-K5, dinig atong panag-uban. Nasayro na itong hapit na ang balik eskwela. Hapit na. Muna mga K5, nga busy na usap ang pagpamalit sa mga school supplies ang atong mga ginikanan. So sama ni K5 Dio sa kaginikanan, apil pod ko sa kaginikanan mga ka-K5 nga mopalit sa mga school supplies para sa atong mga bata aron adunay gamiton.

kung kumusta ang ilang monitoring sa presyo sa school supplies para nga masayod ang ato nga mga katawhan nga naminaw karon mga ginikanan kung ngano nitaas ang school supplies sa pipila ka mga tindahan din sa syudad, ilabi na yun sa Misamis Oriental. Moka na ang atong gustong maibawan. Aduna ba'y pagtaas o nganong nitaas? Aron nga masabtan o mawala ang kagool sa tanan nga mga ginikanan nga naminaw karon. Moka na ang ikaduha natong isgutanan at ang ina ninyo. Ikatulo nga iskutanan din ang atong panaguban mga kakifad. Nagkatag na usab ang mga basura sa pipila kakadalanan din sa syudad sa Cagayan de Oro. And most particularly dito mismo sa Cugon Public Market mga kakifad nga makita nimo kada buntag mga kakifad. Makita ninyo nga nagkatag diyang dapita ang mga basura. Kahinumduman nga kada gabi adunay night market. Adunay mga night market vendors diyang dapita. Wala ba sila'y rules and regulation mga ka-K5 may tungod sa paghipos sa basura kung mahuman sila og display? Unsa may gibuhat sa city government mga ka-K5, may kalambigitan ani aron malikayan kana? Wala ba sila'y mga penalty yung sabay mga lihokon aron nga dili makabuot-buot, dili makapagpataka og labay ang mga night market vendors og pipila ka mga vendors niya aron sa kahapsay sa kadalanan diyang dapita. Aron sa kahinlo sa kadalanan diyang dapita mga ka-K5. Kumusta? Unsa ang ilang mga aksyon? Tawagan nato na mga K5. Atong trayan o gatawag kay ato maning giadto sa Sibda. But matod pa sa Sibda na dili ila ang EOR. Kay ang ilang EOR sa Sibda sa sulod nga bahin sa Cugon Public Market. Now, gipasa ta dito mismo sa CPSO o kining ginatawag nga City Public Service Market. So dinita, tawagan nato try kung motubag si Ma'am Merly Agostero, Department Manager sa CPSO. Kung unsa ang mga rules and regulations o ang ilang mga aksyon kalabot niining mga night market vendors nga gapataka og labay sa basura sa kadalanan. Pero dili ta moingon nga tanan adunay pipila lang. Okay, para basin masaypan ta. Adunay pipila ka mga night market vendors nga gapataka laglabay sa basura og gabyaan diyang dapita. Dili tanan. Para maklaro nato mga ka-K5 para for sure nga way masuko sa to. Now, mo ka na ang ikatulo natong isgotanan din ng atong panaguban. Ikaupat sa atong tagaan o pagtagad mga higala. Kining tag 20 per kilo sa bugas nga planong ibaligya sa kabaranggayan din sa syudad sa Cagayan de Oro. Now, pipila naman lang ni ka mga pipila naman na kabulan, pipila na kaadlaw, pipila na kasimana ang nilabay mga kakifay. Wa pa may gapoy status, wa pa man gapoy update. Gihulatan sa mga taga Cagayanons mga kakifay ang baratong bugas. Pila man na kipad Justoni, 20 per kilo nga bugas. Nga unta plano sa city government nga ipangbaligya sa kabaranggayan aron iduol ang serbisyo. How about unsa may status? Asa naman ni? Inana ba kadugay mga ka-K5 ang pagplano together sa FTI Food Terminal Incorporated o National Food Authority kaubad ang city government nga maghimog memorandum of agreement nga igawas ang tag-20 kilo nga bugas sa kabaranggayan aron mapaduol ang

0: serbisyo sa katawhan dinhi sa Cagayan de Oro. Mao kana usa sa ikaupat nga atong tagaan og pagtagad dining atong panag-uban mga kakifay. Ikalima sa atong hisgotanan sa Barangay Lapasan. Yesyo na ni kaganiyan ni K5 Jonathan Sabanal. Nagpahigayon sila og kab-kab operation. Kab-kab operation para sa mga creek diya sa may Barangay Lapasan, sila sa ilang area of responsibility. Now, this is a very important thing, mga kakifay, nga pagabuhaton sa mga barangay officials, ilabi na yun, kaya doon ay mga pipila kapagpatak sa ulan. Problema sa mga kabaranggayan din sa syudad sa Cagayan de Oro, problema creek, gabara, kanal nga gabara, nga ga-overflow, mga kakipay tungod sa dagga o bay-ubay na nga basura, ang anad yung dapita, mga kakipay, sa kanal nga mo hinungdan sa kalit nga pag-overflow. Unsa ba'y makuha? Kung ga-overflow, unsa ba'y makuha sa kalit nga pagbaha? Unsa nga sakit? Ihi sa ilaga. O gubisan unsang hugaw nga mo'y makapasakit kanimo sa usa ka individual, mga kakifay. O mao ka na ang dapat nga pagabuhaton. Tawagan na to, kumusta ang ilang kab-kab operation sa creek, mga kifay, kung naapay oras. O sa tagaan nato nagpagtagad, mga kifay, dining atong panaguban, dapat ninyong atangan. Shoutout sa nato ni. Shoutout sa nato ni atong mga listeners direven. Shoutout ka ninyong tanan di oh. Minawagin silang tanan di oh. Kadyat lang ha. Ato sa ning ibalhin, okay? Matod pa emoticons, leptopyrosis. Sakto, leptopyrosis, ihi sa ilaga. Bugat ba na nga balit yan? Bugat, mga key 5, di ba? Shoutout ha, emoticons. Salamat kayo sa participation. Shoutout to sub Merlinda Amugis. Salamat na watching from Bulwa. Salamat kayo, Merlinda. Mga Amugis family, kanunay yun, gasubaybay sa atong programa, labi na yun sa Key 5 News FM. Napag yun si Tristan Yat Gulay. Napag si Tristan Yat Gulay, nagtanaw karon. Matod niya, maayong hapon, K5 Justory. Maayong hapon, usab kanimo niya, Tristan Yat Gulay. Napod si Permanor, shout out K5 Justory. Nagtanaw ko diya sa may hingog. Shout out kaninyo diya sa may hingog. Kang K5 Richard Gallardo, mabtikon, guwapo, nga volunteer reporter sa K5 News FM. Matod niya, shoutout ko sa mga staff sa K5 News FM Province, Hingoog City, labi na gyud sa iyang agaw, mga FB friends. Kang Fox Gallardo Jr., igagaw niya nga si Fjordland, si Rosemary, si Fjordland na Gallardo, Mary Anyap, Kuya Joe Subsuman, Higalang Police. Salamat sa pagbasa. God bless you and your family, K5 Justony. Salamat kay K5 Richard. God bless usab. Kauban ang imong mahal nga pamilya. Noy mabatid, mayong maulan nga hapon. Mga ka-K5 watching now live. Stream on FB, K5 News FM, Cagayan de Oro. Salamat kayo, K5 Noy. Relax lang sa diya, K5 Noy. Relax lang. Si K5 Noy, more for sad ni nga guwapo. Mabti ko na to nga reporter. Din sa kuan, K5 News FM, Cagayan de Oro. Muni sila ang mga kuan, kung naipangitabo dito, direct dahilan sila, mga ka-K5. So, pasalamat kita nila ni K5 Noy Mabatid o ni K5 Richard Gallardo. Salamat kaninyo ha, sa itong mga volunteer reporter nga always good, loyal sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Oras alas 4:27 na sa kahapunon. Oras sa tuod kanato sa atong Mighty C. Ang Mighty C usa ka alkaline nga vitamin C nga makapakusog sa atong immune system. Kung kamo hinay, huyang ang inyong immune system, dali ra mo tapdan sa mga balatian, pwede kamo nga magkuan. Magatumar sa Mighty C, i-maintain ang Mighty C, makasigurado ka mga ka-K5 nga ikaw dili tapdan sa mga balatian, dili dali tungod kay kusog na ang imong immune system. Busa unsa pa ang inyong ginahulat, palit na mga ka-K5 sa Mighty C, the alkaline vitamin C. So karon, mag-commercial break lang sa amin ni K5 Deyo Abrigoso, kauban nato sa Pika Sawak, o sa atong pagbalik, sugdan na nato ang atong pagkastigo sa mga butang nga dapat natong kastiguan. K5 Deyo, Lambos! K5, K5 News FM, championing the
1: lives of the Filipino. Kaya sakit ang tiyan, mag-clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-clinical Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men, epektibo gid.
1: Extend food supplement for men, DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangit nga, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta, mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata, mapalit sa mga butika.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
7: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
10: 66th Palarong Pabansa.
9: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026.
8: United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador!
11: El Castigador!
12: El Castigador!
0: Oras, alas 4.34 sa kapunon, mga K5. Baliktas sa itong panaguban sa programang
11: El Castigador!
12: El Castigador!
11: El Castigador!

0: Sobre oras, alas 4.34 sa kapunan, oras atod gratos sa DTX 500. Aga DTX 500, mo kining makapabalik sa normal sa inyong taas nga blood sugar level o taas nga blood pressure. Oga dili lamang kana mga K5. Bugas-bugas sa naong nga dili maayo, balik-balik sa skin allergy, pag blood detox na mga ka-K5. So mo kining epektibo gyapon tumaron ang DTX 500. Ang DTX 500 ang maayong pang cleansing sa imong dugo. Tungod kay puno kini sa antioxidant nga adunay labing taas nga orak value pang kontra sa epekto sa sun radiation o oxidation, toxins, allergens o guban pa. Ang DTX maayo sa panit o mga allergy pang kontra sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw mga higala. DTX 500 para nimo o sa imong pamilya. Kay DTX 500, protektado ka ani mga K5. Apil ang imong mga love-love. Mga special someone mga K5. So ayaw na uglangan pa. Tomar, i-maintain ang DTX 500. Mapalit sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center sa may Agora Market. Doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasag, mga KK5. Now, ato sang Tagano, pagtagad ang inyo mga shoutouts, pag ratings. By the way, shoutout kang Don't Touch Abarquez Uko. Matod ni Don't Touch Diri. Watching from Zone 8, Kugman, Cagayan de Oro City. Mayong hapon, K5 Just Tony. Amping ang tanan sa kaulanon. Amping po diha. Don't Touch Abarquez Uko. Mga Uko family. Matod ni Noy Mabatid. Salamat kayo sa K5 News FM. You're welcome always, Noy Mabatid. Matod usab ni K5 Richard Gallardo. Salamat sad K5 Just Tony. You're always welcome. K5 Richard Gallardo. Sige, parayon ta sa atong mga pagkastigo, mga ka-K5. Unaw na ito ning sunog sa usa ka boarding house sa may barangay Gusa. Kan kainom duman, kaganiya sa buntag, gitabog yun sa sunog ang mabugnaw nga kabuntagon. Akulba po. Dito mismo na itabo sa may Purok 1, sakop sa barangay Gusa, o sa ka boarding house ang naugdaw sa kalayo, human kini nasunog. Now, atong nga paminaon sa, before nato kastiguani, before nato siren, kung pila bagyod ang initial na damyos o total damage niya nang naitabong sunog sa usa ka boarding house. Unsabay hinungdan sa sunog aron nga malikayan sa sunod. Kanos a napalong o kanos a nagsugod ang kalayo. Atong pamation si Fire Officer 1 Chester Adrian Galarion, Fire Lapasan Investigator sa Fire Lapasan Fire Station. K5 Dio, ato sa paminaon na. Paminaon sa ninyo. FO1 Chester Adrian Galarion.
1: Yung buntag sa Tarano, ako na si Fire Officer 1 Adrian Galarion, ang investigation clerk sa Lapasan Fire Station. Nag-report sa ito pro Alpha Base na residential fire dire sa Zone 1, Gusa, Cagayan de Oro City. Time reported alas 4:44 sa buntag. Then time departed 04:45. Then time arrival alas 4:47 sa buntag. Gipangiyaan ni nga balay, pagiyaan ni si Cedric Tago, 47 years old. Then ang nasunog na area is residential fire. Usa siya ka karang boarding house, wooden structure, no? Ang estimated damage 50,000 more or less. Then ato siyang under control sa around alas 4:50 sa kabuntagon. Then ang casualty, wala injury sa atong hanay sa bumbero, wala po injury. Then ang land area nasa more or less 55 square meter. Then ato siyang gi-fire out around alas 4:54. Then atong responding team, engine 5 o engine 2021. Atong giris ang alarm, ang first alarm. Okay. Pag-abot na ito din eh. Nakita mo na ito nga, gamera siya. Ikaw naman ang kalayo sa... Kwan. Ang malay sa kalayo.
2: Dulay bucket relay, sir. Dulay bucket relay nga gipaygayan po sa mga...
1: Pag-abot na mo din eh. No? Wala may nakita nga nag-bucket relay. So, among gibuhat, nagdadali, magnaog sa ubos. Then, nag-kwan may sa itong host.
0: Inyong nabati mga K-5 si Fire Officer 1 Sister Adrian Galarion Lapasa dia sa may Lapasan Fire Station. Siya ang naghatag og kining interview o siya naghatag og mga detalye. So nagsugod mga K-5 DI mga kadlawon pa din eh. K-5 DI hapit na ilog ng kangit-ngit og kahayag ani sa naitabong sunog. So pag-abot niya awa na gilamoy ng kalayo. Aw di nasayop dito siya pag-istorya. Gilamoy na ang balay sa kalayo mga ka-K5DI. So nasayop to siya. Sige. O gamukabat sa 50,000 pesos ang inisyal na damyos mga ka-K5 o gideclare lang file out alas 4:54 sa kabuntagon. So kaganiyan inaitabo mga K5. No casualty. Walay nasamdan sa pangitabo mga K5. So loy lang ang mga gamit niya ng sunog. So muna ang aning hinungdan sa sunog padayon pa usab nga giimbestigahan sa atong Bureau of Fire Protection. Kay you know mga K5 basta gani sunog dili na diretso nga makadeklara ang Bureau of Fire Protection kung unsa gyud ang unsa gyud hinungdan sa maong sunog mga ka K5. So muning naitabo mga K5 diyang dapita. So at least man lang nakabalo kita sa kinatibok ang pangitabo but wala pa ta kabalo kung unsa ang hinungdan sa sunog. The moral lesson din sa kaninyo na itabong sunog mga K5. Muning mag-amping yun. Mag-amping yun sa kanunay mga ka-K5 especially likayan ang mga butang nga may hinungdan sa sunog. Ibutang gid sa itong tag-sa-tag sa mga nga mga alimpatakan. Alam na gid kayo na nga Bisaya mga K5. Alimpatakan. Kung unsa ang mga bawal, unsa may mga bawal nga hinungdan sa sunog, ang paglungag sa kining sosyal nga gasol, mga unsa pa nga mga makakreate o kalayo, bantayan gid na. Dili gid na pasagdan. Magluto ka, ayaw pasagdi. Magsaksak ka sa mga appliances. Ayaw pasagdi nga nakasaksak lang na 24/7. Kamao ka na ang hinungdan sa pagbuto. Muspark. Dayon mo latay dito sa mga lighting materials. O mo ay hinungdan sa kalit nga pag-ulbo sa kalayo. O mo ay hinungdan sa pagkaugdaw sa inyong panimalay. Simbako. So muna mga K5, magbinantayon kay matod pa sa BFP. Ligtas ang may alam. Ah, di ba K5 Dio? Ha? Dio? Ah, si K5 Dio. Okay. So, muka na ang atong itagaan o pagtagaan. So, at least man lang, walay casualty o padayon pa ang investigasyon sa atong Bureau of Fire Protection. Sige. Dalita karon mga ka-K5 sa shoutout sa naton. Shoutout Amilaw Family. Bimbim Omar. Bimbim Omar, si Raid, G-Raid, Kinkin, Dondon, Dowing Lois from Kuldoy Arms, Obaob Aseron taga Tubid Hagna Buhol, Naminaw sa Barangay Bulwa. Oy, shout out bro. Dagan kayo mga suking tigpaminaw nato niya sa may Barangay Bulwa. Shoutout ka ninyong tanan niya sa may Barangay Bulwa. Salamat sa pagpaminaw. Sige! Denita karon mga kakipay, bisgutan sa nato niyo. Ikaduwa na itong kastiguan, may kalambigitan aning basura nga magkataghapon sa kadalanan kada buntag niya sa may Kugon Public Market. Dili sa ingon mga ka-K5 nga atong gituki kining isgutanan aron magpakaulaw. Kundili aron matulid mga ka-K5 aron nga mahimo ehimplo ang Cagayan de Oro nga dili lang the City of Golden Friendship mahimo pagyod nga limpyo og sundugon sa pipila ka mga syudad, pipila ka mga lugar dinhi sa Pilipinas. Kay dili man imo tulid kung dili aksyonan sa gobyerno. Law Enforcement Unit. Tagapagtupad sa balaod. Di ba? Kay kung makita ninyo diya mga ka-K5 ang kadalanan sa diya sa Maykugon na public market, makita ninyo nga kada buntag kung maglabay mo diha, ubay-ubay nga mga basura nga nagtapok sa kadalanan ang inyong makita. Now, unsa may mga plano, aksyon sa city government, pinaagi niining mga K5 sa CPSO, kay diri man tagi kuan ka ganiya. CPSO, unsa man ning CPSO? Ang CPSO, City Public Service Market, so diri sa city government. So sila ang dibali ang manage, sila mismo ang kana mga basura bawal ilabay. So unsa may mga penalty, pila bay penalty aron nga dili buhaton kana sa mga night market vendors? Kay you know, di naman ikalimod nga gitagaan ang mga street vendors og kahigayunan sa city government. Unsa man nga kahigayunan mga K5? Kay bawal man ang ambulant vendors. Bawal man ang pagpamaligya sa kilid sa kalsada dinhi sa syudad kay maka-cause og traffic and ATC and etc. So karon, bani mga ka K5 nga tagaan nato kinig pagtagad. Ato explain nganong nang naa ang night market vendors. Nang night market vendors kay usa ka kining gitagaan og kahigayunan sa city government aron nga makabaligya nga legal ang mga street vendors. So mag-display sila matag gabi. Na area, particular area nga pagadisplayhan sa mga night market vendors. Og naapon sila'y ginatawag nga associations. Nahimong asosasyon aron nga mahimong legal. Now, sa kada asosasyon, adunay rules, adunay regulations. What is the primary mga ka-K5 nga regulation nga tumanon sa mga gabaligya o mga vendors, mga street vendors, mga ambulant vendors, unsa man? Unang rules, ang pagpabiling limpyo sa ilang pwesto matag sirado nila. Mugid ka na. Correct me if I'm wrong. Diba? Diyo, anong, in ka wrong. Diba? So, inana na mga ka-K5, kailangan nga obligado ni mong hinluan ang imong mga basura before you go. Before you close. Diba? So, kinahanglan gid na mga ka-K5 kay para pagkabuntang, wow! Pagkahinlo! Inani! Call not allow man. Sige lang. Kay gitrayal atong tawag ang city government pinaagi sa ilang CPSO manager, department manager nga si Ma'am Merly Agustero mga K5. Kay aron atong ato ning kuanan kung naba sila yung mga garuving dia nga mga personahe. Kay ngano mga K5? Kung imura na sige gapay magnuan ang mga pipila sa mga night market vendors o mga galabay busang asa sa basura sa kadalanan mga K5, dili lang night market vendors, mga vendors, kung imo lang na sige pay magnuan, wala kay aksyon, walay ngipon ang balaod nga inyong gipatuman, mugara gina mga K5, mugara gina. Kaya nga no, sige naman mo pay magno, muna nga maghimog aksyon para ma-prevent ang ingon ana nga mga basura. Unsa man nga mga prevention, multa. Naanababoy, napamultahan niya. Or na nadala raog, sorry. Diba, K5 dayo? Basin, muingon rag, sorry. Imagine, pwede yun sa buingon ang city government niya, sorry, is not enough. Diba? So, inana, mga kakipab, dapat, ang sorry, kaysara. Kaysara ng sorry, mga kipab. Kabalo si Kipab Camille Marquez po, anak. Diba, Kipab Camille? Diba, Kipab Camille? Na si Kipab Camille? Muna nga, ang sorry, dapat kaysa lang. Diba? Pero kung adlaw-adlaw na sab mga yog pasaylo, nga nasa punog labay basura nga mo, siyag yun. Adi na sad na mayo. Muna nga dapat natong ipatuman ang balaod, but dili po nato walaon ang human consideration. Naman na, di mangin na mawala ang human consideration, pero kung balik-balik na lang mga ka-K5, sige lang gyapong sorry, adi na sad na mayo. Kinahanglan na po na butangan og ngipon. Naamoy mga penalty, papinalty, pabayari mga kakipay para di namusap. Agoy, basin makabayad na pudguan eh. Di ba? Pag di pagyod, first offense, second offense, third offense, o fourth offense. Ala, hantod na nag-10 offense na. Napabay 10 offense? 10 offense sa kipay deyo? O, di na mo pwede makadisplay dire. So, ina na. Butangan nog ipon, aba mo'y napahawa diya mga night market vendors nga. Grabe gay gyapog ulo, galabay gyapog basura diya sa kadalanan pataka. Aron nga mawala kini kini dili man sa pagpangaway, dili man sa ang ato lang ani para nga mahimong hapsay, para mahimong limpyo ang kadalanan para o gatanan musubay sa balaod aron nga walay maabregado. Walay matapak-tapakan. So inani na mga K5. So atong gitrayan o gatawag si Ms. Merly Agustero, Department Manager sa CPSO. O dili makontak. Ah, unsa man ide? Ang garing? Garing siya. So, unsa may nakakuan? Your number of dollars not a complete. Unsa may nakakuan? Call not allowed. So, na may mga cellphone yun niya. Kung ano number ang mutawag, da, wala ba? Kung wa kay load, sorry, wa kay load. Di ba? Muna, muna na ba nakipad eh? Ba't tanongan na kay basi na itong cellphone wa load? Masa may nakakon? May awata raw? Masa may nakakon? Call not allow. Ingon lugar. Call not allow. Ano ka? Nga? Okay. Pag sure, di ba? Ha? Your number of dial is call not allow. Ah, call not allow. Allow. Double L, allow. E ang O. Basta na'y double nga letter, mahimong O. Mahimong A ang O. Ha? Call not allow. Okay. Sige. So, di man na to may nabi. So, hoping. Huwag mga adlaw ang mga K5. Ato ning may nabi. Mga K5 ang city government pinagir CPSO. Kaya ato mong gitawagan mga K5 ang SIBDA. Sumatod pa sa SIBDA nga dili ila ang area of responsibility ang gawas kabahin, especially sa mga basura. Gipasa ta yan eh, kasi sila ang daw ang under daw ni sa CPSO office, City Public Service Market. So ato ning dirita magatawag. So ato sigurong ipaadtuan ni K5 Jonathan sa banal kung aduna siya time unta tagaanog time ni K5 Jonathan sa banal aron nga may nabi ni para sa dugan po nga mga impormasyon. May kalabot aning opisina kay murag karon pa ko nakadungog pud ani K5 dio, di ba? Murag karon pa sad ta maka-interview aning CPSO, City Public Service Market. Kay kasagara to ma-interview SIBDA, RTA, kapulisan, uguban pa mga K5. Sige. Oras alas 4:53 sa kapunon. Oras atud kanato sa Mighty C. Mighty C is the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system, mga K5. Nasayod ka ba nga dunay mo sobra ka 80 ka mga kining sahis sa autoimmune disease nga nakaapekto sa lawas sa tao? Nasayod ka ba? Lima sa pinaka-common mao ang rheumatoid arthritis o psoriasis. Dayon psoriasis, arthritis, og lupus thyroid disease. nga ang pagkuhan sa imong immune system, pagkahuyang sa imong immune system, mo hinungdan sa tanan nga mga autoimmune disease. Muna mga K5, muna ang galuya. Muna nga ikaw, kung nakay sakit din, so kaluya. Muna K5 diyo, mga ka K5 listeners, pakusgon ang atong immune system. Unsay buhaton? Mag-inom? Unsay inumon? Dili tubig lang. K5 diyo, kanunay mighty C. The alkaline vitamin C. Para ang imong panig, ganapit sa rilo, K5 diyo. Ganapit na ginang oras. Sige. Bosa unsa papaligo na ang inyong immune system. Tumar sa Mighty C. Mapalit sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Agora Market. Sige, commercial break lang sa mini K5 Dio. Padayono na to ang atong pagkastigo sa atong pagbalik. O inyong mga shoutout, hulat lang mo kay ato ng pagkabasaon sa atong pagbalik. K5 Dio, lambos!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mike, kumusta?
5: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ilan tong score gani?
7: 470.
6: Nagtiko 2.
7: Sa gabi, 2. Sa
6: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
5: DTX 500!
8: Hello, hello, hello! Ay! Azagamahim sogon, mabungahon nga adlaw.
5: DTX 500 Health Alert!
8: Of course, kauban ganunay. Hands alima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga nakaliti X 500 dira, nakamighty si kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Digyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang itong DTX 500. DTX 500. Oh. Quality kaayo nga herbal nga capsule higala nga mahimo nimong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo nimong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas. Hindi pwede nga magsaligtas atong tambal. Kung magsaligtas mga higala, walay mahitabo sa atuang panglawas. Sabi na yun kung naan natin balatian ng kaedad na. Hihimo nato nga lisensya ang mga tambal. Sabi na ko'y tambal. Di ba? Yung wala na magbagabana mga higala sa kahimsog sa panglawas. Sayuro na to. Pakisayon mga higala ng atong tulumanon. Dili pwede nga tambal-tambal alon lang. Kinahanglan na agi na siya proper lifestyle, healthy diet, healthy supplementation para makorek na to ang undernutrition. Nutrition may kinahanglan sa lawas. So mo lang kinahanglan tag supplementation, kinahanglan ta mo inom. Kung mahimo, may inom tag DTX 500, may inom tag vitamin C, may inom tag vitamin C. Kung mahimo na itay mga supplements para sa iron, di ba? O kung mahimo, mga B vitamins, kung pwede ta makainom sa D3 bio, kung naatay panahon nga makagayon ta nga makapalit sa D3 bio, di ba? Healthy supplementation, dili pwede nga magsaligtag tambal. Ah, okay lang, namin ako'y tambal. Mahimo na itong lisensya ang tambal eh. No, wala na ito ng pagkabana eh. Wala na. Wala ganito ay likay-likay sa mga pagkaon nga gibawal. Kaya lagi na ay tambal. Muna ay sayop mga higala. Nga panguna-una. Nga gusto na itong i-correct. Healthy lifestyle. Exercise. Di ba? Nalimta na nato ni. Eh. Pag-inom sa daghan nga tubig. Enough nga tubig mga higala. Sakto nga katulog. Paglikay sa mga bisyo, paglikay sa mga bawal. Ah, okay ra guro ni, kaya naman ko'y tambal. Wala yung sayop mga higala. Dapat natong i-correct, labi na yun sa may mga balantian. Hopefully, ning atong tulumanon mga higala. Pagkahatag kinigpipila ka mga encouragement, pagtulunan, na mahimong giya mga higala sa kahimsog kabaskog sa atong panglawas. Labi na yun ning atong mga consumers nga kanunay gainom o DTX 500. Kanunay gainom og Mighty C. Oh. Kanunay gainom og D3 Bio. Di pagalimtan mga higala to mga clinical products. A available kini higala sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
5: TTX 500.
4: Magandang adlaw, tatay. Kamusta? Ang imong pangalan, tay?
9: Si Hill Baril.
4: Hill Baril. Ilang taong ka na, tatay?
9: 75.
4: Mm. Kamusta? Ano yung ginabat, tiyag?
9: Hindi nga, kung tiyera na nag-umbag. Hindi rin nag-umpaw sa inyong clinic.
4: Bali, ilang months mo nang ginabat, tiyag, ang iyong paghubag ng iyong paa?
9: Tatlo.
4: Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
9: Katanang nag-ayo.
4: Oo.
9: Nagbago. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gabi wala na dahil nagmutngot pag-inom ko. Isa lang.
4: Tapos nawala agad ang pagmutngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
9: Pila lang ito kasi mana. Nagkuha na dahil na yun, nagkupos na.
4: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
9: Maayo.
5: TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador!
10: El Castigador!
5: El Castigador!
0: Balik kita mga igala sa atong panaguban sa programang inyong gagikay naman, programang Tig Castigo, programang
5: El Castigador!
10: El Castigador!
5: El Castigador!
0: Oras alas 5:01 na sa kapunon mga ka-K5. Oras sa tod kanato sa atong D3 Bio. Ang atong D3 Bio mga K5, mao ka na ang makatabang sa pagpawagtang sa insomnia. Mapulihan ang kining inyong insomnia sa relax nga pagkatulog. Kung kamo galisod og katulog, pag-maintain sa D3 Bio. Ang D3 Bio sab mao ka na ang anti-aging. Pugngan ang pagkunot sa imo mga panit nga tabangan karon nga bata ka tan-aon. Makaingon ka, wow, pagka-lovely. Di ba mga K5? Usap pagid na ang D3 Bio nga makatabang aron dili kadali limtanon. Busa unsa pa ang inyong ginaulat, palit na sa D3 Bio. Mapalit ka na sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Agora Market. Doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag, mga K5. Busa unsa pa ang inyong ginahulat, mag D3 Bio na. Daw mga K5, ato sang itaganog pagtagad ang inyong mga shoutouts. Shoutout kang K5 Richard Gallardo, kang Randy Artiaga Santisas, matod niya diri mayong hapon na Sir Jess Tony. Shoutout ko niya. Shoutout Randy Antiaga Santisas. Asa man, taga-asa man ni si Randy. Si Randy, perma, dia, permanor, dia sa may hingoog. Kang emoticons, yes, ulan-ulan, manta diri mawala. Yes, ulan-ulan, manta dili na mawala ang ulan. Anta nga di na mawala ang ulan. Ayaw po, emoticons, bitaw. So, inana-ana, mga K5. So, matod nila, makalilibog daw ang usa ka tao. Nga naman, kay kung mag-inita, gusto nga mag-ulan. Kung mag-ula, mag-ulan, gusto nga mag-init. Bitaw. So, dapat balance-balance mo gina. Kay kinahanglan, ang tanong manggo, doon sa katao, kinahanglan o ginit. Di ba, K5, kining human being, living mga ka-K5 din sa kalimutan, kinahanglan o ulan, kinahanglan o init. Di ba? So, oras, alas 5:03 sa kahapunon mga K5. Oras sa tutkin nato sa atong extend food supplement para sa matagal na labanan sa kama, mag-extend food supplement na. Mapalit gyapon sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Agora Market. Sige, padayon ta sa atong isgotanan. So ato sa ning lakbitan gamay mga K5, sinitabod itong nakalabay nga adlaw, adunay usa ka driver sa bisikleta patay, mga kaki-5 human nga mabanggaan sa L300 nga van dito sa may barangay Bulwa. So kaghapong adlaw gitraya nato si Police Captain Simon Emilita Simon, ang spokesperson sa kining Kukpo o Cagayan de Oro City Police Office. Atong Siron, kung kumusta na ba to? Unsa bay update dadto? Unsa man to? Asa naman ang kuan dadto? Driver na nakasuhan ba orado na bay settlement? Aga na itabo mga ka K5. So atong tagaano pagtagad og kinsa tagaasa to? Ama K5 aron nga dili na maawat pa sa uban. Labi na gyud magbike-bike da sa kuan sa kalsada mga higala. Magbike-bike sa mga national highways. Delikado para sa atong mga bikers kung ang atong bike dito iagi. Gali sa report ni K5 Arikim Sulita, adunay mga ordinansa nga adunay bike lane din sa Cagayan de Oro. Ang hangtod karon di man gyapong gaagi daw dito ang mga kwan. Di man gyapong gaagi dito ang kanang mga bikers. Ginatawag ni mga bikers. Diba? Kung sa Bisaya ni K5D yun, sa may kwan dani? Unsa may tawag nila ni K5D yun? Bicycletters? Kaya bikers man sa English. Ha? Unsa may yun? Unsa? Sa taga-kwan ba Bisaya? Sa bikers? Basta kay ga-drive sa bike. basta ga-drive sa bike. So ato ni mga K5 o tagaan na itong pagtagad kung unsa ba yun ay tabo. Dani, kumusta? Napasakaan ba itong kaso? Napasakaan ba kaso ang driver sa L300 van? Oga, doon na ba yun ay tabong settlement? Oga, tagaasa po ito ang kining nag-drive sa bisiklita. Ngayon na low in town kayo, kabsan sa kinabuhuman nga na kuan mga K5 na ligsan sa kining L300 nga van. So ato nga kumustahon pinaagi ni kuan ni Police Captain Emilita Simon. So unsa man busy. Sige. So balik-balikan na nato na K5DO si Captain Emilita Simon, spokesperson sa Cagayan de Oro City Police Office. So diri sa ta. Isa ta mga ka K5 sa bugas nga tag 20. Ha. Bugas nga tag 20 per kilo. Pag ganindo at pag ka-lovely. You know, mga K5. Importante, mga K5, na kita makaon matag-adlaw. Importante, usab, nga makapalit kita o gabarato aron nga makatipid sa kinabuhi. Kaya, you know, kitang tanan, adunagay budget. Adunagay pag-budget aron nga muigo sa matag-adlaw nga mo. Ang atong mga kwarta, ang atong nga mga kita matag-adlaw, budgeton ginato mga higala sa another na usab nga kining sweldo bakaha nato. Kay aron nga muabot ana nga mga higayon. Na kinahanglan kid nga magtipid. Sumuna nga ang gobyerno nang itagpaagi aron nga makabaligya og baratong bugas. So muna nga ang national nagpahigayon og mga walang gutom program, napay mga tag 20 per kilo sa bugas, bigas meron na, bigas nga tig 20 meron na, so inana na mga K5. So dere sa Cagayan de Oro, sa mga nakalabayng mga bulan, adunay gi privilege speech o adunay speech si Kapitan Marlo Tabak. May tungod aning plano nila nga ay baligya ang tag 20 per kilo sa bugas sa kada barangay din sa syudad sa Cagayan de Oro. Nga naman, kay nga no mga K5 mo kini ang makaduol. Ipaduol nila ang serbisyo sa gobyerno ngadto na sa mga katawan din sa Cagayan de Oro. So plano nila nga ang tag 20 per kilo nga bugas ibaligya sa matag barangay per schedule. So sa mga nakalabayng mga bulan pa to. Sumuning ato siyang kumustaon kay wala pa man tay nadunggan nga mga balita. Wala pa man tay nahiringan nga mga balita mga K5 nga nagbaligya ang Cagayan de Oro tag 20 per kilo sa bugas sa kada barangay per schedule. Now, unsa bay status? Kumusta man ang status ni ini mga ka K5? Diba? So, ang taga-Cagayanon mga K5 nagulat po ani. May na lang, mga K5, ni mangyawat nga, makapalit sa tag 5 kakilo, napulo kakilo per household. Dako na kay nagtabang sa kada pamilya nga din sa Cagayan de Oro, ang tag 20 per kilo sa bugas per household. So di bali, 5 ka kilo ang inyong mapalit sa inyong 100 pesos. Sa inyong 200 pesos, adunay na pulo ka kilo ang inyong mapalit. Di ba? So now, atong trayan, atong kumustahon, kung kanusa ni mapatuman, or napatuman na ba, na nabay memorandum of agreement between FTI, Food Terminal Incorporated, NFA, National Food Authority, City Government, sa Cagayan de Oro. Kayo na mga K5, ang Misamis Oriental, wala, nagpatuma na ani. Nagpusot-pusot na ang pagbaligya sa tag 20 per kilo sa bugas sa kada barangay. Luwa gani ang Misamis Oriental, ha? Taglagyok ang barangay. Gani dito sa among barangay, Barangay Balagnan, sakop sa Barangay Balingasan. Nakaabot na usab dito ang tag 20 per kilo sa provincial government, kauban ang NFA, National Food Authority. Mga higala. So mas maayo di ay nga mapaduol ang serbisyo sa gobyerno ngadto na sa katawhan. Munang sakto nga pag-alagad para sa atong mga katawhan, og muka nang gipangita sa atong katawhan mao nang gibutaran mo. Nga kinahanglan, no hassle. Walay hassle ang paghatag serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan. So karon mga ka-K5, tawagan nato si Kapitan Marlo Tabak. Unsa na ba status regarding aning taga 20 per kilo sa bugas? Unsa man mapatuman na ba ni? Unsa may gihulatan nga mga papeles para mapatuman ang tag 20 per kilo sa bugas nga ibaligya kada barangay dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro, Pier Esquijos. Di ba? So naminaw sila nga itong mga taga Cagayan de Oro, bisan asa mo nga barangay. Kay, you know, 80 ka barangayan ni Diring Dapita sa Cagayan de Oro. So, sa 80 ka barangayan, so na may mga schedule, so sundon nang itong mga schedule, o dito na dayan mo muli niya o, sa inyong mga covered courts. And I think, hope, nga puro mo mga, ang dinis sa siyudad sa Cagayan de Oro, kada barangay, adunay mga covered courts. Wow, pagkanindot kung adunay mga covered courts. Mawataran ba ni diri sa Cagayan de Oro? Correct me kwan ha, i-comment raw diri kung ano na ba'y barangay ng mga walay covered courts. Okay, sa lungsod sa Balingasag, murag kada barangay dito, I think hapit na. Tanan naman siguro, adunay mga covered courts. Sa una, kwan naman, court raman to. Wala pa to'y ang covered courts, kanang naagid siya atop. Na ay basket ba, na ay basketbola, na ay atop. Para kung adunay mga programs sa kada barangay, dito na dahil ni-held. Ulan o init, maka-held ka og programs. Maka-held ka og mga activities tungod sa covered courts. Dako kay nagtabang. Dako kay nagtabang ang kining mga covered courts. So, atong ipatrayan og connect ni K5 Deo Abrigoso aga si Kapitan Marlo Tabak. Nag-travel man, paingon, butuan, di klaro ang signal. Ah, sige. Sige, kay kabantay sa K5 Deo, ang atong mga kasagara, mga kapitan usab karon nga doon na bitay kwan, mga pambato sa panarong pambansa. Giubanan gid nila mga K5. Gani, parehan ni kwan? Ni kapitan na sa Barangay 23 na si Kapitan Jaime Joshua Frias Disikan. Diba, K5 Deo, okay ba na? Mo ba to? Sa Barangay 23. Na dito sa Palarong Pambansa. Kaya doon ay giubanan niya katong cheese man siya to, K5 Deo. Huwag itong, kwan? Kaling cheese man good mga ka-K5 kung imuning dini basta-basta nga dula. Muna yung giingon nga, pauto kayo ni. O kung di ka kabalog mga strategy, di ka kabalog plano, permintigig ka, makaingon gigag, mate! Mate, di ba mate? Mate ba? Mate, o mate. Kung makuan ang king, wala, kung di nakaliok ang king, munang ginatawag nga mate. So, ang lakaw sa queen, K5 Deo, kuan na yun, kanang, kung sa English, checkmate. Checkmate man na sa English. Kaya isa naman kalakang ang king. Ang katong queen, kay grabe kataas, bisan unsa iyang mga dagan na sa queen. Sige. So, din na to makuan. So, ang ato lang ninggi discuss ma K5 ang kinibitawang tag 20 per kilo sa bugas nga planong ibaligya sa kada barangay din sa siyudad sa Cagayan de Oro para masayod ang mga taga Cagayanons kung kanusa mapatuman. Aron sab nga da na apoy kuan, adun na sila mapalit nga tag 20 per kilo. Kay nga no, ya kaning mga kalihukan bitaw kining kalihukan sa kining tag 20 per kilo sa bugas importante kini kay ngano kanon man eh importante ni kay everybody's need ani mga kakipay kulba po ni si kipay gesto ni English man sa do diba kitang tanan ga kaon og bugas so may na lang makapalita so importante nga atong isgutan dire so mo na nga atong mo na ang K5 News FM nag-contact sa mga resource person aron nga atong mapabalo sa inyo kung kanusa mapatuman or naapabay plano nga mapatuman kini og naapabay unsa man abtan pa ba ning pila ka bulan abtan pa ba ning pila ka usa 2027 diba? And hoping nga dili and hoping nga mapatuman na ni sa dili na madugay na panahon diba sa inana na mga ka K5 nga unta dapat kining makuan unta nato may bawan unta nato ma K5 kung kanusa kini mapatuman sige so ato lang sa ning ipadaplin K5 day yung isgutanan nga isyu okay og mga adlaw basin na dili na busy si Kapitan Marlo Tabak aron nga mapaabot nato ang impormasyon ngadto na sa katawhan especially dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro mga ka-K5. So now, direta mga K5 sa atong lain nga mga hisgutanan. Dinita sa atong mga hisgutanan ay sa pato na wala man itong atong kuandre. Shout out sa nato ni mga viewers nato. Matod pa ni emoticons. Dola ta K5 Jess, ice water lang. Ice water lang. Dumdum ko sa una, ice water ba? Kanibitaw sa una mga K5 nga ining basketball kinsay mapilde pagkuan kag ice water nang ice water sa una piso mo sa una karon K5 diyo ang ice water karon 3 pesos simba ko at pa emoticons naliwat sa gabot yag ana K5 Jess nga tag 20 ang bugas bangag nga way klaro way nada ya man ang kuan reaction ni K5 emoticons matod ni K5 Richard kumbati K5 Jess Tony, nagulan na yun. Agoy, Ginoo ko. Amping kanunay, giligya sundalan. Una na ginayo. Wilros Abestillas, matod niya dire. K5 Jess Tony, shoutout ko sa akong amigo nga nagtagay dire sa balay. Ronald Ayuman og Abestillas family from 2027. Shot puno. Kulba po ni si Kuano. Si Wilros Abestillas Abestillas kulba po ni si Ronald Ayuman ang naadya nag-shot puno from 2027 okay oras alas 5:17 na sa kapunon mga K5 so laing isgutanan padayon nun na to sa laing isgutanan mga irong alaw padayon gyapon nga problema din sa siyudad sa Cagayan de Oro sige kaning nga mga butanga mga K5 dugay na nato ning gisgutan pipila na ka mga bulan ang nilabay karon apan makita gihapon nato ang mga laaw nga iro nga gasuroy-suroy sa kadalanan ilabina sa pampublikong lugar mo na nga og mga adlaw atol ning

0: nghe ngoan con. Ơi, aku dia mana aku hero. Deba. Dia mana aku hero dia mana sebalai ke puyo. Deba. So inana na so dapat kini matagaan og pagtagad sa gobyerno, especially city government. Og pagtinabangay sa kabaranggayan, mga barangay officials. Kaya you know, ang problema sa barangay, ang problema sa syudad, dili masulbad mga kakipayb kung dili magtinabangay. Tinabangay sa mga katawan dili sa Cagayan de Oro nga adunay binuing mananap nga mahimong responsable mo nang pagtinabangay. Tabangan ang gobyerno mga kakipayb og tabangan nga mahimong nindot ang syudad. Mahimong mawagtang ang mga problema kung kita magtinabangay. Unsa may akong butpasabot na ni magtinabangay? Kung ang katawan sa Cagayan de Oro, pipila ka katawan, mahimong responsable sa pagbuhi og ilo, walay mga stray dogs sa kadalanan. So now, naa naman ang stray dogs, unsay mabuhat sa city government, pinaagi sa city veterinary office, aron nga masulbad ang problema. Now, dayon pag-coordinate sa mga barangay officials kay sila may nasayod, kay ila man ang barangay. Sila ay nasayod sa mga tag-iya sero. Aduna sila ipahigayon nga campaign. Awareness campaign. Dahil mga K5 dakpon ang mga iro nga laaw. Aron wa nay laaw nga iro sa kadalanan. O kung aduna pa'y makita mga ka-K5, magmulta. Butangan, ngipon ang balaod. Dili mahadlok kay para. Ha? Nga mahadlok sila lagi kay. Di na lagi butaran sila pag-abot sa panahon. Ala. And that's true. And that's kamaturan mga K5. Sige. Oras sa 5:26 na sa kapunon, oras sa tud kinato sa atong Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa mga kakipay. Matod pa dire ni Danilo Dulay, dili gani maipos ang kawatan iro na noon. No, gabi ba. Sige. Commercial break lang sa mini K5 Dayo. Sa among pagbalik, dawat na. Dawat na tatanta na ta sa mga reports nga naipos sa atong kauban sa gawas kaman. K5 Dayo, Lambos.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: K3 Bio!
4: Nagunap 21. 70 plus na.
5: 70.
4: 72. Napoy ba yung direct o lagong lumbo?
5: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit?
4: BPT ba yun? Okay naman. Pero na-operahan at na-operahan yung kidney.
5: Kidney?
4: Na-operahan ko. Karoon, after mga belas na kuwi, maintain ko lang.
5: Ditribayo?
4: Una ko maintain na siya po sa kidney.
5: Hmm. Sa paggamit mo sa Ditribayo, unsa man ang nakahatag sa Ditribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
4: okay man normal man ang
5: normal. So miangay ang imong lawa sa Ditribayo.
4: Okay pun kay naman ko maintenance.
5: Kidney stone.
4: Pero pa dito na rin.
5: So okay na.
4: Patapay mo niya pun kay buwan man. Eh bago pero na po 2017 ang pampapusa ka lang dali kito nga buwan.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Beetroot, Venus, Genu. Kali pa si Bogyo ko karon na ko sa kabalan 62 may PC o kining Vitribio
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural ang isa kita tiguan ng kuan ki. Dalang 2 hot o 1 hot. Ngayon, para po na medyo banta sa atong immunity system. May PC kay medyo atong dati. Okay na sa atong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo gamay. Siguro po, masin mo ginong kawala. Ilan yun ang sabihani?
2: So padayon na ka magamit ani?
1: Padayon nito sa nito sa. Kung ako po sa kulti on mindas buhit na kita, mag power tree yung ta kay power tree yung morgan ang liyat na ng kung panglawas maka ayuda. DTX, kanang may PC o D3 Bio. Muna ako ni Mungin Pirmo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clark, 50 years ang edad. Gali sa bugod drive kong gabi tungod kay sulawan gugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong katagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana, yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit, og nindot igay siya. Magagayad na akong tarong sa gabi. Magabasa na pwede ko o gagmay mga lisulayan ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
2: I Care Gold, alaga sa mata.
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansag.
6: 66th Palarong Pabansag.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansag 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
7: El Castigador.
8: El Castigador.
9: Oras alas 5.34 sa kapunon. Oras atod ka na ito, mga K5 sa D3 Bio. Ang atong D3 Bio makapawagtang sa dunay balatian susama sa insomnia, mga K5. Anti-aging pagit kini ponga ng pagkunod sa mga panit ngayon nga bata katanaon. Ilabi na yun, mga ka-K5. Tabangan karon dili kadali limtanon. D3 Bio ang solusyon. Mapalit sa Klinika di Alternativo adya sa may Agora Market, doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag, mga K5. Bosaon sa pa ang inyong ginaulat, mag D3 Bio na. Now, mga K5, ato sang i-shoutout ang ato ng mga suking tigpaminaw, especially sa ato ng mga viewers, at din nga dapita sa ato ng panaguman, especially sa ato ng live karon. Shoutout na kang Sir Danilo Dulay, atong agaw. Ang mga K5 nagtanaw na minaw siya karon. Salamat kayo sa imong pagpaminaw kay Matod Padi Ganidri. Dili gani mahipos ang kawatan, ilo hinoon. Shoutout gani mo diha, Danilo Dulay. Salamat kayo. Oga, kana cool, Matod pa emoticon. Sige. Direta mga K5. Uy, adunay na itabo nga kwandayo. Tungod sa kusog nga ulan dito sa kabukiran nga bahin, especially dito mismo sa asan dito pit. Asa man idapit na itabong landslide be? Dinini sa kwan. Sa Tignapuluan. Landslide mga K5 sa Tignapuluan dahil karon mga K5 o kining Tignapuluan mo kaning kwan. Barangay sa Cagayan de Oro nga na dito sa Kabukiran. So adunay natigayon nga landslide ditong dapita and hoping unta nga walay nakabsan sa kinabuhi or walay casualty. Walay natabunan unta. Kung makita ninyo sa video mga K5 nga gipasa or gisend ni K5 Noy Mabatid mga higala, muna diha ang dapita. So ubay-ubay nga mga katawhan ang anaa diha. Medyo dalan siguro na K5 dayo kay na may motoro ni Agi. So muna nga ang Kabukiran gid nga bahin, labi na gid way kahoy. Kani bitaw nga putulon ang mga kahoy, siguro gid na inanag may tabo mahimong landslide. So muning balos sa kinaiyahan. Muna nga kita nga mga katawhan din ni sa syudad sa Cagayan de Oro, tanan katawhan sa entero Pilipinas. Muning mag-inampingon kita. Atong palanggaon ang kining ginatawag kung sa English, Mother Earth. Diba K5 day yung kung sa English, Mother Earth. So ato ning tagaan og pagtagad, atong tagaan og respetuhon nato. Mga kahoy nga dili dapat putulon, dili nato putulon. Kay mo kini, kung mobalos ang kinaiyahan, murag sama sa usa kakawatan. Nga digid nimo matagdan. Diba? Walay landslide niya musaba nga. Mayingon landslide ko niya. Diling dapita, wala. Automatic ka na. So muna, naitabo. I'm hoping ha. So, kuan lang sa mga dugang detalye ni. Kay dito manis sa kuan. Diri manis sa barangay Tignapuluan. Sityo Salimbal. Dito sityo Salimbal sa Tignap, barangay Tignapuluan. So, sabaka ni, nabay na damage nga panimalay ani. Nabay casualty ani. Standby lang mo ani mga K5 sa mga dugang detalye. There is a K5 News FM Cagayan de Oro. Sige, dawat sa taas sa mga reports nga nahipo sa ato nga mga kauban. Ato sang dawaton ang report ni K5 Rikim Sulita kay mga RT enforcer nga nagpaigayon sa clearing operation gipang sa laba o gitlog ala sa mga vendors nga maranaw. Kaya atong dawaton, K5 Rikim, muna kagabi na itabo ni. Oh, sa nakuanin na ni viral ni sa social media mga ka-K5. Bayon sabay nahitabo nga nung gilabay maning RTA sa kuan itlog. May gani itlog ra. Ang problema K5 dio itlog nga luto. Ba? Kay medyo katong itlog nga luto, medyo sakit-sakit gito. Pero kining itlog nga kuan ang buak ra mana. Pero lagi hugaw pud ang imong sanina. Ana. Sige. Dawaton na to si K5 Rikim Sulita kay mga RTA enforcers nga nagpahigayon og clearing operations ipang sa laba sa itlog sa mga vendors nga maranaw. K5 Rikim Sulita sa Kampyon na Report, i-K5 mo!
0: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
4: Halos yun, magbukol ang dagway aning mga pipila ka mga RTA enforcers. Kung ano sila kabok, tulo ang nikaingong mga igo. Sa ganina, dini atong gibalikan ang ato ang mga RTA enforcers dili mismo sa may Kugon, isa kay Kusog Tanky 5 dili. Dili ila ni Auntie Jennifer Pasamonte. Oo, so ang nahitabo sa ganina at 5 ton, atong gihinabi ang ato ang mga RTA enforcers, labi na sa pagpangulo ni Mr. Kenning Tan, nga matod pa sila mismo naka-file na sila og complain diya mismo sa may Kugon na public market. May kalabutan lagi ni ini nga atong mga kaigsoon ng Maranao nga mga vendors nga matod pa usas mga responsables pagpanalaba nining mga itlog. Then nagpahigayon sila clearing operation kagapong adlawa mga banda ala sa 5 ang taknas kahaponon. Kung diin ang gimo sa atong RTA labi na kay giaksyonan sila o gapahimang no katulo kahigayon nga giaksyonan sila gapahimang no nga dili yun mag-display kay bawal niya aside sa kining ni Abang dili gid sila ipa-display diri at bangad gid mismo sa may Kugon bawal sila ipa-display niya kay dito ra man sila sa may Osminia apan matod palagi kay namagit gihapoy ga display resulta ilang di pangkuha ang baligya apan nangasuko kining mga kaisunan tang Maranao di pang salaba og itlog ang ilahang mga dagway resulta nga nakapanawag og at sa pulisan des may Kugon Police Station ang mga RTE enforcer resulta nga paspasab sa pagresponde ang ato mga pulis. Pag-abot sa area, isibat na ang duha ka mga suspect na gitumbok ng mga osyos responsables pagpanalaba o mga itlog. Pero ang ilang mga baligya, ng mga oil, itlog, o guban pa ng mga pinigitawag kang pangluto, ang may pangkuhan ng mga RTE, kaya di lagi sila magpatuo nga katulo na kahit gayon, di warningan nga di lagi mo display, na halos naman magpatunga ng dalan, di yun in town sila mo paawa, resulta gipangkuha. Karong panahon na, ang atong RTE, nabalaka ginsam sila kay bisan pa man tuod o nakapablater na sila kay wa naman mo display karong panahon na kaya ako na ako dinis may kugon ato yung gidalikyatan ang disangkit nga area kung asya wa nagidiyo di na sila ka display kay na ay ato mga pulis isa ka patrolan ka pulis dayon duha ka mga multicab sa mga RTE enforcers nga magpahigayon sa clearing operation wa nagigipang display nga bisan gamay pa niya nga kining niabang nga mga vendors nato kay aron nga mahimong patas walay gipa-display nga mga vendors diri mismo sa kining niyang atubangan sa merkado labi na diri sa may kining niyang may balita ang dapit nga bahin kung asa wa gyoy gipa-display nila karong panahon na matod pa sa ato nga mga RTE gusto nilang pagkasuhan katong duha ka mga individual nga nakasibat apan di nila mapakasuhan tungod kay unidentify man ang mga suspitsado nga maoy responsable sa pagpanalaba sa itlog sa tulosab ka mga RTE enforcer nga maoy nag-clearing operation. Then, matod pa ni Mr. Michael Tan, ang acting chief head labi na sa RTE, nga matod palagi nila ilaning kanunayon sa pagpahigayon o clearing operation ni labi na kay doon na nahitabo nga nasakitan ng mga RTE enforcers. Maginaot na sila nga unta ang kini mga vendors mupatuman usab. Ngani man gipanawagan nila ang mga gitawag taog presidente sa mga vendors association nga unta ilahaga at timanon ang pipila ka mga kauban nila o kung dili mo patuo tawagan ang mga RTE aron nga ilang kargahon ang kining niabang mga baligya kay naa may mga designated areas kung asa sila di pa display na ara sa daplin sa dalan dili sila pwede magpatunga kay ang dalan agianan sa sakyanan o dili ang ngayang displayhan mo na nga ilang hangyo garon sa mga vendors nga kung dili sila gusto papahawaon sila diya tanan kinahanglan musunod sa balaod trapiko, musunod sa mga gabayan nga gipatuman labi na sa atong mayor sa siyudad kay usa kini ang mga hangyo nga kinahanglan dili gid sila magpagahigulo kay usa sila sa makababag sa dagan sa trapiko gani man karong panahon na naatagid gyapon ang atong mga RTE enforcers ingon man ang atong kapulisan nagbantay nga dili maka-display ang pipila ani kay matod pa ni Mr. Michael Tan nga taman sila sa alas 10 sa sakna sa gabion kung ugaling man bumando pod ang ilang mas labaw nga diha ra gid sila magbantay aron nga dili na gid maka-display which is sakto sab nga mga kining gitawag tag ilang plano nga kung ugaling man naagi RTE ang nagbantay wa gyoy maka-display kay ang RTE ra man matud ang pagbantayan sa ato mga kaigsoonan nga mga ambulance vendors diri mismo sa may Kugon kung asa usa sa kini sa magkagubot karon mga panahon na makahatag og ka-traffic labi na sa ato ang mga kaigsoonan nga nag-display diha nga ang uban mga damay ang uban magpatunga gisdalan resulta karong panahon na in town mas daghan yung ang nadamay tungod kay naay mga namaligyag utan nga gipang ad-ad na daan gipang gutan-gutan na daan apan mga lata ra kini kay dili man ma-display kay wa may ato ang ma-displayhan sa tumong kaigsoonan nga mga namaligya karon kay naalagi ang ato mga RTE enforcers ang nagpahigayon sa clearing operation batok sa ambulance vendors resulta in town ang uban nagmahay tungod lagi kay matod pa ang mga kaigsoonan ta namang Maranao karon ang matod pa naghari na inoon sa kadalanan ging kabutyag kini ni Mr. Michael Tan ang RTE chief na matod palagi niya nga usa na sab sila sa mga naghari karon nga ang mga karaang mga vendors sa may Kugon Public Market wa na sila magka-display kay gipang pulihan na and matod pa mao na naghari-hari ato mga kaigsoon ng Maranao pero di man tanan kay namang gyapoy uban nga usa sila sa mga gasunod pagid gihapon sa kamanduan labi na sa ato ang mga RTE ingon man sa ilahang mga kaning niabang manager na o kaning niang ilang mga presidente sa mga vendors kung asa gasunod ang uban pero mas kadaghanan gyud ang di na musunod mo ng resulta karong panahon na nga itong RTE tutukan sa paghatag pagdako pagtagad kining niabang clearing operation dress may Kugon tungod kay matod pa ni Mr. Michael Tan nag-abusar naman ang kanaghanan. Kanatunay po sa balitaling, ito kanatos DTX 500 ako sa K5 Rekin Pabisa Sulita para sa kampiyon sa balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Leandi Oro, K5 News FM.
7: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
9: Dahil salamat, K5 Rekin Sulita, sa imong kampiyon na report. So mo ko to mga K5 na itabo, ni viral to, ang mga videos sa kuha sa concerned citizens ni viral na sa Facebook. So lagi mo lagi ning di man sad tanan, pipila lang, pipila ka mga kuan pod, mga maranaw na to, mga igsoon nga maranaw na to, adyang dapita nga kuan jud digid gasunod sa unsa may patakaran nga dili displayan, no display jud. Pasalamat po ta sa uban nga mga maranaw, kadaghanan sa mga maranaw mga K5 ang vendors sa siyudad sa Cagayan de Oro nga gatuman ani-ini mga higala. Sige, atong dawaton ang report sub ni K5 Jonathan Sabanal. Bowling house naog daw sa sunog sa barangay Gusa. Sumunay ganiya mga K5 eh. Sa dugang report K5 Jonathan Sabanal, i-K5 mo.
7: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
8: Daw sa boarding house kaday tulog ka kwarto human ulbo ang kalayo sa Proc 1 barangay Gusan Nacional sa Cagayan de Oro banal alas 4 kaming kulang sa buntag Mayo 26, 2026 ang maong balay Pinoy Anan gipanagian ni Cedric Tago. Mato ni Tago nagtuo siya nga sinugdanan na nagdamgo lamang siya nga dunay sunog apan nakabatyag siya sa hilabihang kainit ug diyang namatikdan nga nagbilabdang bahin sa iyang kwarto. Tungod nini dali siyang mikawas ug pamukaw ang mga borders alang na rin sagip ang ilang kinabuhi. Kituha ni Tago nga elektrikal ang hinungdan ug nganong nasunog ang ihang boarding house. Hinoon luwas ang tanan residente ug wala ni talang sa maran sa maong insidente. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection sa lapasan, pinagi ni Fire Investigator FO1 Adriana Galarion, niabot lamang sa unang alarma ang sunog. Gibadabada nga mitala sa 50,000 pesos ang damyo sa maong trahedya. Sa pagkaroon, parain pa ang ginasusi sa motoridad kung unsa ang saktong hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo.
10: Nasunog na area is residential fire. Usa siya ka boarding house, boarding structure. No? Ang estimated damage, 50,000 more or less.
11: Gini si Kakipa Jonathan Sabanal, aras kampiyon sa balita, serbisyo publiko galingawas sa Dakmayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
7: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
9: Dahil salamat K5 Jonathan Sabanal sa dugang report. Gikan usaban ni K5 Sai Rivera. Posibleng hideout ni Senator Bato sa Angeles City, Pampanga. Gerade sa CIDJ og NBI. K5 Sai Rivera sa kampyon na report. K5 mo!
7: K5 News FM. Kampyon! Kampyon! Report!
12: Gisuno sa naghayos ang pwersa sa CIDJ o NBI ang usa ka subdivision sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, nga gikatahong posibleng hideout ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Bisan pa maniini, wala nakitaan nga senador o bisan unsa nga sakyanan nga gipangita sa maong dapit. Gilauman nga magpagawas sa opisyal nga detalye ang CIDJ sa nakatakdang press conference ug mang adlawa. Kay numduman nga gipagawas ang arrest warrant sa maong senador gikan sa ICC alang sa pagtubag sa kasong crimes against humanity tungod sa war on drugs sa milabay nga administrasyon. Kini nga balita atong kanato sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si K5 Sai Alyavera. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
9: Dahil salamat na K5 Sai Alyavera sa katapusang report gikan ni K5 Camel Marquez. DILG Secretary Junvic Remulla personal nga nag-inspect ang ground zero sa nahugno nga building sa Angeles City. K5 Camel Marquez sa kampiyon na report. K5 mo!
7: K5 News FM. Kampyon! Kampyon! Report!
13: Personal nga miadto sa ground zero sa nahugno nga building sa barangay Balibago, Angeles, Pampanga, si Junvic Remulla. Aron inspeksyon noon ang nupadayon ng operasyon sa lugar karong Miyerkules, Mayo 27. Sa iyong pagbisita, gipahayag sa kalihim nga ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group mo ay manghulo sa investigasyon aron sa data gathering o fact-finding kalabot sa insidente. Kini nga balita, hatod ka nato sa D3 bio ang D3 nga doon ni Viseo o ang Viseo nga doon ni Vataman D3. Kini si K5 Camille Marquez, para sa kapinga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro ng Ob City. K5 News FM.
14: El Castigador!
15: El Castigador!
14: El Castigador!
9: Salamat K5 Kamel Marquez sa imong kampiyon na report. Mga ka to mga K5 ang katapusang report o mga report nga kumpleto ng mga detalye nga naipo sa itong kauban sa gawas gabahin. Untang na puno ka mo sa mga impormasyon, mga balita nga dapat ninyong masairan. Labi na Gyoda, na-enjoy ka mo sa pagpaminaw din ng atong panag-uban sa programang El Castigador mga K5 o na puno sa impormasyon mga higala. Oras alas 5.51 na sa kapunan. Oras atod ka na to sa atong Extend Food Supplement para sa matagal na labanan sa kama mag-Extend Food Supplement. Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa May Agora Market doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasan. Wanagid kita igong oras pa. Mga K5 para magpadayon mo, sunod na ang Ditribayo Evening Newscast. Kauban si K5 Kamel Marquez. Wala si K5 na net. K5 Kamel Marquez ang ato makauban mga K5 sa D3 Bayo Evening Newscast. Sunod nga programa, mga higala. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Labinigin sa nakatunin sa 89.3. Labinigin sa naminaw din sa my Energy FM sa Hingog City 90.5. O sa kanang mga viewers, followers, din ang atong Facebook page. Salamat, salamat, salamat o maayong hapon kaninyong tanan. Kailang sa pangalan na lang sa Tibok Persa sa K5 News FM Cagayan de Oro. Magay, kinigya po ng inyong ubos na lagad sa kanginan, ang inyong tigkastigo mataghapon. K5 Gestoni Pagulong, magabilin sa usa ka inspirasyon nga pulong. Kung ang Diyos dapig, kung ang Diyos dapig kanato, kinsa babay bato kanato. Magayon na lamang para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
16: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotics. At tunay good bacteria. Yamang paundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Klinika Spore Biotics. Mabalik sa inyong kasuki butika. D3 Bio.
19: Mas itong kumplito ngalan.
20: Mario Uriba.
19: Pila edad?
20: 20.
19: Nag-aasa?
20: Puntod.
19: Tay, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo yung ipangpalit karon?
20: Ang karon, kambali karon na Ditri Bayo. O na ako, ang yapong karon nga Ditri, kay Banel o Maitini.
19: Kani ang tunsin mo mga produkto pa kanang kabalatian sa lawas?
20: Kini akong ubo sa una, naundangan ako Ditri Bayo, pagkong kahit Ditri Bayo karon, may akong ubo, o ubo-ubo.
19: O ano yung ubo-ubo sipon sa mga paggamit?
20: Karon, libali ako ubo, ibalit tapog po.
19: Balit tapog ka?
20: Kaya naundangan man ako na ubo.
19: Unsa may mong kaagat sa ubang mga agad sila sa paggamit sa mga produkto.
20: Di agad mo ka mo nga magpahit mo anak yung mintinan sa tala na mintinan sa mga dito ba yun ay bad mo nga
19: dito extra
20: ba rin o may tisay o pangka na bitik.
19: So at least karon nga sa mga paggamit anak baskog na pagbalik
20: may baskog ko na yung undan undangan ako itong mga tunga si Mara at tunga sa Kinsina boom ko
19: karon sinyalis na ba ni nga magamit kas kanunay.
20: Balik na yung karong kay para di ko buong.
19: Salamat kita ya.
18: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
14: Extend Food Superman.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center
1: para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gitukusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
7: 66th Palarong Pabansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
6: championing the lives of the Filipino.

0: Campeón Radio.
1: 5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga doon ni Viseo, o gang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Isibo niyo mo rasan na size 4.
1: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Uluhan sa mga balita.
1: Headlines.
2: 19 kakaning rebelde gitabangan sa kagamhan ng probinsyal sa Misamis Oriental, dugang sa balitang lokal. Sunog sa barangay Gusa o sa ka-boarding house, 50,000 pesos ban-aban ng damyos, dugang sa balitang lokal. DepEd Misamis Oriental Division ng andam na sa black klase karong bulan sa Hunyo. Samtang biktima sa sunog sa barangay Lapasan o Puntod, hinahinay ng nibangon. Dugang sa blitang lokal, balor 2.6 million nga kantidad sa smuggled cigarettes na kumpiska sa PRO 10 sa managlaing checkpoint. Uluhan sa balitang regional.
1: Headlines.
2: Job hiring sa Iloilo City Hall nakuhaan nga masobra 1 million nga halaga ng illegal nga droga. Dugang sa balitang regional, pribadong sasakyan na bangga sa rotonda nga bahin sa Sibalom Antique, mga sakay nakaangkon og major injuries. Uluhan sa balitang national. Pasalig sa DOE nga solar wind power nga usa lamang matud pa kadamgo gipadikos. Dugang sa balitang national, center lapid ng hangyo nga magkahiu sa mga senador sa Senado. Uluhan sa balitang international. Suspected cases ng Ebola sa Congo misaka na sa kapin 900 base sa WHO. Uluhan sa balitang sports. Dugang gold medal na sakmit sa Region 10 alang sa palagong pambansa 2026. Uluhan sa balitang showbiz. Bini target sa DOT ng himuong tourism ambassador. Mga ka K5, adlaw Miyerkules, Mayo 27. Kini nga detalye hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay Viseo, ang Viseo nga dunay Vitamin D3. Kini yung nimuntik balita, kini sa K5 Camille Marquez. Luhan sa balitang lokal. Gitunulan og pinansyal nga hinabang sa kagaman ng probinsyal ang 19 ka mga rebelde nga baguhay lamang misrender ubos sa programang AX. Gibutyag ni Alia Shaggy nga 20 years siya nahimong aktivista og 12 ka tuig sa New People's Army. Din dakuntabang ang financial support alang sa inadlaw-adlaw nga pahinganlan sa ilang pamilya, ilabi na sa umabot nga pagtunga. Dugtong niini nga ang kalisod sa ilang sitwasyon sa kabukiran ng usa sa mga nagtukmod kanina pumabalik sa sabakan sa gobyerno. Rason siyang panawagan, ilabi na sa mga kabataan nga likayan ang paggunit o kagmas tungod dunay mas maayong oportunidad nga gihatag ang gobyerno. Dugang sa balitang lokal na ugnaw ang tulo ka kwarto ato sa nitigayong sunog sa Unit 1, Pugok 1, barangay Gusa nga doon sa Bigaan Bridge kaganiya sa alas 4.44 sa kadlawon. Apan dali kining na fire out alas 4.54, humangideklara ang first alarm. Mato ni FO1 Adrian Galion, nga gipanigyahan ng mong boarding house sa Cedric Tago, 47 anyos. Gibanabanang anaa sa 50,000 pesos ang estimated nga damages sa sansampit nga insidente. Atong paminahon sa FO1 Galagyon.
0: Wala injury sa atong hanay sa bumbero, wala po injury. Then ang land area nasa more or less 55 square meter. Then ato siyang gi-fire out around 4:54. Then atong responding team.
2: Dugang sa blitang lokal, DepEd Miss or Division nangandab na sa balik eskwela kung bulan sa Hunyo alang sa kampinong report. Kay K-Fib Jess Tony Pagulong, K-Fib muna.
3: Nakaandam na ang Department of Education Division sa Misamis Oriental sa pagbalik klase karong umaabot bulan sa Hunyo. Kinimaw ang ibutyag ni Dr. Sally Aguilar, ang Chief of Curriculum Implementation sa Department of Education sa Misamis Oriental Division. Nga matod pa niya, panayon ang pagpahigayon sa mga trainings ngadto na sa mga magtutudlo sa probinsya. Kini aron nga hingpit yun nga matudloan ang mga kabataan. Og sa sunod nga simana, pagasugdan usab ang Brigada Eskwela para maglimpyo sa mga palibot sa mga tungaan o ma-repair ang mga repairunon. Padayon usab sila sa pagdawat sa mga kabataan nga wala pa ma-indrol karong panahuna. Kini nga kaliukan sa pagpangandam sa Department of Education sa Misamis Oriental Division, dili kini mahimong magmalampuson kung wala ang kooperasyon sa matag usa, ilabi na sa mga ginikanan sa mga estudyante o mga magtutudlo.
4: Kini si K5 Just Tony Paguro para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Biktima sa sunog sa barangay Lapasan o Punto, dinay-inay ng nibangon. Alang sa kombinang report kay K5 Jonathan sa Banali, K5 muna.
5: Human sa litigayang sunog din mismo sa may barangay Puntod o barangay Lapasan, hinay-hinay nang nakabangon ang mga residente.
6: Relax sa mahulay una, mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: Bisan pa man sa grabing kalisod, ang agay itubang hinay-hinay nang nipangon ang mga biktima sa litabong sunog sa barangay Puntod o barangay Lapasan ng Dakbayan sa Cagayan de Oro. Emosyonal ang agay pambay titelma kabilyar ang iyang kasalitian human kausa sa ilang balaya sa naugdaw sa mong kalamidad. Mato ni Kabilyar, ang iyang mga anak ug apo ang nahimo niyang kusog o gason aron magpadayon sa kinabuhi taliwala sa kakuwang sa material ng mga butang. Dako gihapon ang pasalamat ni Kabilyar tungod kay bisan pa man nahanaw ang ilang kaptangan, hingpit ngang luwas ug walay bisan o saka mga samaran siyang tibok pamilya.
7: Pero naningkamot ako ang makabalay gid ko tungod sa mga anak ako mga apo kadaghang kaayo. Busa mga nahitabo dahil yung kwan kalit na nahitabo din among dahil dapita na nangasunog. Butaan niya kami ng bisur. Umahin mo mga ini kitabang para matabangan mi din niya.
5: Kahinamduman nga dulaan 200 kamabalay ang naugdaw o napiktuan sa dungan nga sunog amigo sa Utlanan sa Barangay Puntod o Barangay Lapasan na yung sulat sa Cagayan de Oro itong milabing pulan sa Abril. Kini si Kakipa Jonathan Sabanal para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko Galingawan sa Lakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Katapusang detalye sa balitang lokal, valor 2.6 million na kantidad sa smuggled cigarettes na kumpiska sa PRO 10 sa managlaing checkpoint. Alang sa kampiyon report kay K-Feb, Rick Him Sulita ay K-Feb muna.
8: Sanad pa ngayon nga anti-smuggling operation sa itong kapulisan sa Police Regional Office 10. Laing 2.6 million pesos na usab na kantidad sa smuggled cigarettes ang ilang nakumpiska.
9: Ang mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Nasakwit sa mga otoridad sa Lanao del Norte Police Provincial Office ang kapin 2.6 million nga kantidad sa gituhuan nga smuggle nga sigarilyo atol sa duha ka managlahing checkpoint operation sa Kapatagan o sa Munay, Lanao del Norte. Matod pa nga samtang nagapahigayon og checkpoint ang otoridad sa Purok 1, Banserville 1, Kapatagan, ilang gipahunong ang usa ka hunda nga sakyanan nga gikan matod pa sa Sultan nagadibapuro panulong sa kapatagan sa inspeksyon na diskubre sa sunod sa usa ka sakyanan ang 750 rims nga mga sigarilyo nga adunay gibana-bana nga kantidad sa 600,000 dayon gidala kini sa kapatagan Municipal Police Station si alias Ray o si alias Kai alang usab sa dokumentasyon o hustong disposisyon. Samtang nadakpan usab sa checkpoint operation sa mga pulis sa barangay Tambo Monay Diin na sakmit ang kahon-kahon ng mga kargabanto gikan sa tulo ka mga sakyanan lakip na ang duha ka mga Toyota Revo o usa ka Isuzu Crosswind na sairan nga adunay sunod na 50 master cases sa mga sigarilyo nga nagkantidad matod pa sa 2 million pesos. Ang mga drivers o pasahero gidala usab sa Monay Municipal Police Station alang sa dokumentasyon. Sa kinatibukan, mukabat sa kapin 2.6 million ang kantidad sa mga nakumpiskang smuggle nga sigarilyo nga karon araa sa kustodiyas kapulisan o gitugyan dayon kini sa Bureau of Customs alang usab sa husto nga disposisyon. Matod pa sa pulisya nga nagpakita kini sa gipakusgan nga kampanya batok sa smuggling o uman pa nga mga kriminalidad sa Lalawigan o sa Tibuok Region Jess.
8: Ako si K5 Rekim Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita. Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Balitang regional gikan sa K5 News FM Iloilo. Job hire sa Iloilo City na kuwaan og sobra 1 million pesos nga halaga sa illegal na droga. Alang sa kampiyon ng report kay K5 Kim Kaluyo, K5 muna.
11: Nasabat ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ang 1.6 million pesos na halaga ng suspected shabu sa ikinasang drug buy-bust operation sa D.O. Manoy Job Hire ng Iloilo City Government sa Barangay Zamora Meliesa City Proper, Iloilo City, pasado la 7 ng gabi, Mayo Viente sa is. Ang subject ay kinilala kay alias Dadang, 47 taong gulang, na residente rin ng nasabing lugar. Na-recover ang apat na nut tied at sham na plastic sachet ng suspected shabu na may bigat na 240 grams. Dati siyang nabilanggo sa New Bilibid Prison si Dangdang sa kaso rin sa illegal na droga noong 2015 at nakalabas noong 2024. Ito'y matapos na na-acquit sa kaso ng inapela sa Court of Appeals. Nagtatrabaho di umano sa Facility Conservation Office si Dadang na kanya ring kinumpirma. Ito si ka K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Balitang regional gikan sa K5 News FM Antique. Pribadong sasakyan na bangga sa rotonda nga bayan sa Sibalom Antique mga sakay. Nakaangko ng major injuries alang sa kampiyon ng report kay K5 Jojen Murillo at K5 Buna.
12: Sugatan ang mga sakay ng pulang pick-up matapos itong sumalpok sa rotonda sa Crossing Aldea, Barangay Ojong, Sibalom, bandang alas 11:40 ng gabi, Mayo 24, 2020 sa isa. Base sa datos ng MDRRMO Sibalom, kinilalang mga imbolbado na sina alias Nick, 63 taong gulang, driver at residente ng Funda Dalipe, San Jose Antique, na nagtamo ng lacerated frontal temporal at alias Dana, 40 taong gulang, na nagtamo naman ng spine injury. Sa CCTV video na nakuha ng K5 News Team, makikita na mula sa norte na parte ng probinsyang sasakyan at patungo sa bayan ng San Jose Antique, ngunit dahil sa mabilis na pagpapatakbo sa nasabing sasakyan, ay bumangga ito sa rotonda sa Center Island ng lugar. Makikita rin sa video na ipinadala sa istasyon na nahirapan ang ma-rescuer bago na iligtas ang mga sakay ng pick-up dahil sa wasak ang harapang bahagi ng sasakyan. Ka-K5 Joe Jen, Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: Balitang National.
13: Balitang National.
2: Gibatikos ni Pangasinan Representative Mark Cuangco ang DOE tungod sa sobra nga pagsalig sa solar wind power. Ngayon gitawag mo sa lamang matod pakadamgo. Matod ni Cuangco nga dili kiniigo nga baseload power. Ilabi na kung gabi o limitado lamang ang battery storage. Nagpasadaan usab kini nga kung dili usbon ng energy policy o gang eperalo nga giingang wala kini gatubag sa dugay nga panginahanglan sa enerhiya. Posibleng musaka ang presyo o magkulang ang supply sa kuryente sa nasud. Atong paminawon si Cuangco.
14: Marketing up
13: liniling lang po ang taong bayan sa kakayahan ng wind and solar. Nakakalungkot po kasi walang totoong solusyon ang ating DOE sa kakulangan ng kuryente sa Pilipinas.
2: Katapos ang detalye sa balitang nasyonal ng hangyo si Senador Lito Lapid nga maghayusa sila sa iyang mga kaubanang senador sa Senado. Taliwala sa mga kagubot o wala pagkasinabdanay, dungan sa privileged speech ni ini, ang paghatag katinawan nga magpabilin siya sa minority bloc o wala siya plano nga mabalin sa Picas Campo. Atong paminawon si Lapid.
14: Manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at

0: ini ang kumpirmadong kaso sa dili pa lang dugay gikumpirma sa Health Ministry sa Republic of Congo nga moabot na sa 204 ang namatay tungod sa moong viral disease nga natala sa tulo ka probinsya sa nisgutang nasud sa Central Africa.
1: Balita Sports.
0: Malampusong nakahimo og bagong record si Cesar P. Manligas sa Triple Jump Secondary Boys sa palagong pambansa at sumayto na sexa nga anak sa usa ka vendor og asin og ginamosa. Nahimong record breaker si Manligas human natala ang 15.14 meters nga dula nga milapas sa kani record nga 15.01 meters. Si Manligas usa ka 17 years old mao ang kamagwangan nga anak ni Talma Manligas nga nanginabuhi pinaagi sa pagbaligya og asin og ginamosa. Sa interview sa K5 News FM, nahimo emosyonal ang inahan tungod sa hilabihang kalipay para sa iyang anak.
1: Balitang Entertainment.
0: Hello, mga ka-K5, chikading. Ani anasad inyong ka-K5 ng chikadora sa showbiz. Gipahibalo sa DOT nga aktibo silang nakiginabi sa Nature's Girl Group nga bini aron ni Moong Tourism Ambassadors sa Pilipinas. Matod ni DOT Secretary Dita Angara Matay nga sa kasamtangan wala pa mitubag ang bini kalabo sa gitanyag o promotion ni ini tungod sa kabisi sa Signals World Tour 2026. Mokinay ako showbiz balita akong gabi na mga ka-K5. Mga ka-K5, inyong nabati ang detalye sa D3 Bio Evening Newscast. Subli adlaw karong Miyerkules, Mayo 27. Shoutout ta sa tanantang mga solid listeners sa K5 News FM CDO o sa tanantang mga solid listeners sa Energy FM o City. Shoutout po da kay ka-K5 Noy Mabati, kay K5 Richard Galliardo, kay K5 Imoti Icons, kay K5 Merlinda R. Amogis o guban pang mga supporters. Kininalamang inyong nemutig balita, kini sa K5 Camilo Marquez para sa kampiyon nga balita. Segbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro ug City. K5 News Avam.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio!
4: Mayong hapon ay, sa tungalan.
5: Hapon, si Lilith Dayo Laurenti.
4: Pilay mo edad?
5: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
4: Amang ka nagpuyo?
5: Barangay 17. Kinasunugan mo ko, sir.
4: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
5: Katurang
4: D3 Bio. Kani atong wa pa nga gamit, unsa man imong nabisibaran sa imong panglawas?
5: Murag medyo naka doon may diferensya nga, murag na arang nagyod gamay.
4: Kani atong luya kay ka?
5: Adi man yung luya po. Kana ante kong Japon, pero mas nagyod ba nga madugangan ba inom kay para nga anpod ba
4: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
5: may man Japon mas may gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na ko di ka matisting
4: bunya sa imong paggamit indot kayo
5: indot man pero usay lagi gusto ko mo palit kana lagi wala patay
4: budget
5: usay budget mo na nga puan.
4: Pero nakita gyud imong kapektibo.
5: Oo, oh, dami nindot kayo eh.
4: Paspin
5: kayo na.
4: Salamat kayo na yan.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
6: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DJX ang may TC. Sa mga kape po. Nagin ko ko. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin nindin lang ko. Maesat. Huwag mo ko i-gibati. Pero nung kumuha lang ko kay Barang yung sahay. Murag ma. Aking magkalipong.
4: Sa imo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong.
6: Okay ra. Wala na.
4: Salamat kayo sir.
1: DJX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
7: Hino Beba Elibera.
4: Bila imong edad?
7: 81.
4: Taga-asa ka?
7: Santa Filipina.
4: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
7: Parang may PC, Mitribayo, parang
4: DTX 500.
7: DTX 500.
4: Nganong naggamit man ka ani, unsa imong namatikdan?
7: Ay, maayo man ako namatikdan. Kaya maraming-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako, ang gikan ko, ani kay daghan, kaya hindi ka pagkao.
4: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo?
7: Maayo na.
4: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mo gamit na?
7: Oy, kamang naminaw karon. pag-awat sa una sa wala pa.

0: nakasunod din sa alternatibo. Tagahan tayo sa mga sakit, pero pagbalik na nato din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
1: Salamat, Kenai!
2: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mabalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: iCare Gold Capsule.
3: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katara. Mauto, gisulayan na ako ang iCare. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa iCare Gold.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
8: 66th Palarumba Bansa.
7: 20 delegations, thousands of young athletes. One goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
6: Tinig ng Reformasyon.
10: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
6: Tinig ng Reformasyon.
10: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
11: May gabi ka na itong tanan, higala igzon, ingdapit sa kagabiyon. Inaot nga natas kanun na ismaing panglawas, no? Labi naning panahon karon nga init nga panahon, no? Hinaot nga kanunay gihapunta nakabaton sa maing panglawas. Bueno, higala igzon, dita maglangan sa atong hilisgutan o agi og pag abli sa ato nga programa. Ato kining sugdan kayo, pinagis pagampo. Magampo ta higala. Among dalang panan og silimbaho na mong nga Dios nga na ikaw sa katas-an sa mga kalangitan na mahaning dapit sa kagabion. Sa pagsubli kami na usab, nagpasalamat gayo niya kanimo sa mahigugmaong kalulot nga among nabatunan sa mga panalangin, nga among nabatunan sa tibok ngadlaw nga sa gihapon ang imong proteksyon. Nagahatag ka namo o imong gihatag ka namo o kami nakabato ni ini. Huwag nakadangat na usab kami ni ining atak na alang sa pagpadayo na usab, sa pagtuon o sa paghisgot sa imong mga pulong. Tabangi ang matag-usa nga nagaminaw karon sa ilahang tagsa kapuluyanan, sa ilang tagsa ka mga trabuhan kung asa man sila karon higala. Mga kahigalaan nato, hinaot ikaw amahan magahatag kanila sa ilahang mga panginahanglan sa matag-adlaw. Tagay sila o Diyos sa ilahang kabaskog sa imong panglawas o kadasig sa pagtuo pag-alaga di kanimo. O sa pinasay usab kami nagadapit sa imong balang espiritu. Nga niini nga takna kami magahiusa sa pagtuon ini mga pulong, giyahi kami amahan. Sa pasabta kami niini nga mga pulong, aron nga kami madasig sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, isip nga espirituhanon nga kalanon, nga unta kini mahimong among makuhag mga pagtulunan o amo kining ma-apply sa among pagkinabuhi. O kami nagapasalamat kanimo Dios, o kami nagalaom, ikaw magatubag niini nga tanan, o pasailoa kami silang nabuhat, kining tanang gisalig pinagi sa ngalang Hesus. Amen. Bueno, higala igsoon, mayong gabi kanatong tanan, no? Taud-taud higala igsoon nga dihin. Wa kita naka-live karon, live na gani, no? O atong pasalamatan ang higayon sa Dios nga gihatag kanato na usab karon. Nga diin kita makig-uban, no, sa atong mga suking taga-paminaw, mga listeners, no, sa matag-usa nga naa silang mga puluyanan o atong ipanimbaya karon mga higala, no? Ang atong mga suki nga nagapaminaw kanunay nagapaabot sa ilang mga mensahe sa matagabi. Labi na diha napita ang atuhang sulit supporter eksyon. Diha napita sa may Suntosi, sa may Carmen, Cagayan de Oro City. Labi na kang Sir Richard Gallardo, no? Always good higala nga nagapadangat sa iyahang mga mabulawanon kayo nga mga mensahe nga atong madawat sa mga tagkaroon o gunya. Okay? Ato pong pasalamatan, no, ang tanan nga naglantaw karon sa atong live sa Digital Cagayan de Oro City sa T5 News FM, no. Og ato pong ipinimbaya igsoon gikan kini sa may lapasan, no. O ako masayo nga kaigsoonan nagapadangat sa iyahang mga mensahe gikan sa 208, no. Matod pa din si Sir Mangkanor, no, nga always ang nagapaminaw mga kaigsoon ang padangat sa mga misuri kay sir, no, sa imong gihatag ng bersikulo kining sa Isaiah 42:8, no, nga wala na to na tagaan o pagtagad kabahin ini kay lagi taud-taud tahigala din he, wa ta nakahimos pag live mga record lamang, pero kana siya mabulawanon gihapon kayo kay kini makuha na tong mga pagtulunan usab higala igsoon. Salamat sa imong gipadangat, no, nga mga mensahe usab nga gisgutan kining kanunay kang nagasunod sa Tinig ng Reformasyon, no, gikan kang Mangkanor, no. Okay, ato pong ipanimbaya igsoon ang atong nagapaminaw kanunay diha dapita sa may Makabalan nga bahin, mga obedensya family igsoon, no, always lang nagapaminaw sa atong programa sa matag karon og unya, no, diha dapita sa may Makabalan nga bahin. O gihapon sa may Gusa nga bahin, mga kahigalaan ato diha nga nagapaminaw, mga Galasonay family. Ingon sab sa mga Robles pamilya may gabi kanyong tanan. Ingon sab sa mga Balbuena pamilya, labi na kang Sister Susan Balbuena, mayong gabi sa inyohang tanan diha, no. Og ato pong ipanimbaya igsoon kanunay nagapaminaw og akong nahimamat igsoon ang atong usa ka listeners no nga maminaw siya sa atuhang mga mensahe usab dinhi sa atuhang programa sa matagabi igsoon no si Sir Julie no always ang nagataga ko ani taga Villanueva igsoon ako ning nakasakay ko niya no diha dapita sa Dinis Villanueva padung Dinis Makabalan kay lagi gikan ta mga kingsunan dito sa Bisayas nga bahin mo nang taud-taud usab kita nga wala na kiguban kaninyo din sa live apan karon live na usab kita karon igsoon no kaya nga tong buhat lagi buhat misyonero kadayahang mga lugar kita ipadala igsoon alang sa buhat sa pagduso sa kamaturan sa pagduso sa gitawag og ebanghelyo sa mga katawhan nga wala nakahimo sa pagkasayod ni igsoon apan salamaton gihapon nga ang balang pulong sa Dios nga atong napadalinghugan no nga matagabii dinhi sa ato nga programa nagapaminaw gihapon ang atuhang mga suking tagapaminaw no og di ta maglangan higala ang atong mga pagpanimbayahan no sa inyo nga tanan ako naghinaot nga always tag nagasunod ni ini nga programa sa matagabii na pinasahi nga programa magaisgot sa pulong sa Dios nga diin kini mahimong tuburan sa atuhang kinabuhi nga mahimo kining usa ka mudagaya sa atuhang kaugalingon sa atong pagtuo diha sa Dios no nga pinaagi niini makabaton kita kadasig o makabaton kita kalanong espiritual nga kini muhatag kanatos kahimsog igsoon og kini makahimo nga kita makabarog gayon kung dunay mga pagsulay o dunay mga muabot nga mga kalisod sa kinabuhi makahimo na ta sa pagbalansi makahimo na ta sa pag tutimbang kung asa kita mo pabor sa atuhang pagtuig zone o diha ba sa atong kagulingon lamang o diha ba sa Dios nga diin nagahatag kanunay sa atong mga panginahanglanon nagahatag kanunay sa atong mga espirituhanon nga kadasig di lang kay temporary zone kay sumalas Mateo kapitulo 4 versikulo 4 ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. By the way, kaya ato deng nasakyan nga taxi driver zone at tumiyagi pang simana padong tag Cebu yung sumulilain mao si Brother Julie Igloria no diari sa may katipunan Villanueva o nagamaminaw mun siya karon. O nag-drive ba siya siyang taxi zone no? Mayong gabi ka ni mo sir no? Nga hinaot na kanunay nas mayong panglawas si Sir Julie Igloria mga kaisuna. Ako din nasakyan no? Atong miyagi nga mga simana orang simana na kapin karon igsoon no? Kung naminaw siya karon hinaot sir nga sa imuhang pagmaniho o nagrahi na bagagas imong panimalay hinaot nga kanunay nas kahimsog o kadasig sa pagtuo diha sa Dios. Bueno, igsoon dita maglangan sa atong hilisgutan karon. Aduna tay bag-ong hilisgutan karon igsoon. Kining makita bitaw sa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 12 igsoon. Naay gisulat dinhi ni Apostol Pablo higala nga kini makuhaan kanato kini sa gitawag og pagtulunan usab. Kadaghan kayo mga tao nga diin naganahon na usab niini pero dunay warning nga gihatag ni Apostol Pablo dinhi kanato igsoon. Unsa kini? Ablihi ang inyong mga balaang kasulatan diha o naaba mo sa inyong balay o naaba mo sa inyong mga tagsa katrabaho. Atong paminawa na pulong sa Dios igala igsoon kay kini aplikado gayod dinhi kanato karon kay nganuman usahay mubati ning anani ang tao pero bantayan kay mato pa ni Apostol Pablo atong basahon igsoon. Sa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 12 nagingon dinhi busa siya nga nagadahom nga maayo na niyang pagkabarog. Ha? Nag-expecta ba nga unsa na gyud nga nagabarog ta nga di na gyud ta. Sakto na gyud kay atong gibarugan, sakto na gyud kay atong gituhuan o sakto na ba gyud kini atong gibarugan. Pero nanao igsoon. Magbantay basig mapukan siya. Ha? Usbuna to ha. Busa siya nga nagadahom nga maayo na niyang pagkabarog, magbantay basig mapukan siya. Oh. So kasagaran nga nagunahuna ta mo nangingon ako usahay ma-apply nato ni sa tong kagulingon nga bubilib na kita ba na self confident kaayo gayud no. Ha, believe lagi ko sa kong kagulingon, barlog ko, ako kinigibarogan, pero bantay nga sa Apostol Pablo, magbantay ba si mapukan. So, nini nga kagabiyon ni Ikson, doon ay duha ka klase ka mga tao karon atong hilisgutan, nga makuhaan gyud natong pagtulunan sa atong pagkinabuhi karon nini nga kalibutan. No? Ang premise natong bersikulo, naghisgot nga doon ay warning, o doon ay gitang caution, no? Nga sa atong pagbarog, magbantay ta. Kaya kunahuna ta nga matur pa din he, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Bantay igsoon kay base nung mapukan ta sa atong gibarugan karon. Kunahuna ta wa na gyoy makalupig, wa na gyoy makalumpag na to sama ni Haring Nabucodonosor. Inyong nabasa igsoon og inyong nakita og inyong nabasa diha sa Daniel kapitulo 2, dunay tagna diha ni Daniel nga makuaan gihapon natong leksyon nga nagunahon na ang maong hari sa Babylonia nga wala og wala na gayoy makapukan sa iyang iyang pangginharian. Pero doon ay pananawon, doon ay usa ka damgo nga iyang nakita ang Ikson nga din na aday mga succeeding kingdom nga ning sunod diha kaniya. Di lang kay siya, nagunahon na siya nga wala na gayoy makapukan niya kay tanang Ehiptohanon, tanan nga mga kwan na under maniya gikan sa 608 hangtod sa 539 BC igsoon, no? Ingana kadugay mga kapin hapit mag 200 ka matuig ang iyang paghari. Nakunauna siya nga din siya mapukan, pero ang sulat ni Apostol Pablo nagganayon, pasin ikaw mapukan. Okay, so doon ay atong basahon igsoon, unsa man ang katuyuan din ni Jesus din hita, unsay katuyuan ni Jesus sa panahon ni Ginoong Jesus igsoon? Aduna siya gihatag nga parabolo. Unsa may iyang katuyuan nga gihatag ang parabolo sa duha ka magsisimba. So ato ning bantayan kay naa usab dinhi igsoon. Oh? Nga nagasimba sa Ginoo, pero bantay kay nganuman. Kana bang nay self confident o kana giingon sa gatong gibasa kanina, nagsalig kay kagulingon. O magpasigarbo pagyod ato ning makita karon og kinsa ning nga tao. O kinsa pa tong tao nga iyang gisaway? Ha? So, ablihi ang inyong mga balang kasulatan or sa di pa kumalimot, pwede day ka mo text sigala sa atong text line, no? Padangat sa inyong mga pangutana, sa inyong mga suhestyon o sa inyong mga ikakuminto sa atong pagtuon sa matagabiig zone sa 0966-8971-710. So, mo ka na ang atong text line ini nga kagabiyon sa programang Tinig ng Reformasyon. Karon, unsa man ang katuyuan Hesus nga naghatag siyag parabulo o sambingay kabahin sa duha ka mga magsisimba. Okay? Kinsa maning duha ka magsisimba karon igsoon nga diin atong gihatag nga mga magahatag ka natong pagkulunan ini nga kagabiyon. Sorry kayo sir o higala nga di lang sa ta pwede mo tawag, no? Kay nag-live ta karon, no? Muna nga ato lang sang ipadangat ang inyuhang mga mensahe, no? Padangat lang, sorry kayo nga akong gi-off kay nag-live ta di karon, no? Sorry. Okay, so atong basahon ang Lucas Kapitulo 18 Versikulo 9. Kinsa maning gibut pasabot ni Ginoong Hesus nga sambingay sa duha ka klase nga tao, igsoon. Atong mabasa kini sa Lucas Kapitulo 18. Okay? Abliha ang inyong mga balang kasulatan, no? Diha sa bag-o nga tugon ni igsoon at makita nis bag-o nga tugon sa Lucas Kapitulo 18 Versikulo 9, no? Nagkanayon ang pulong dinhi igsoon, matupan niya. Og iya usab nga gisugilon kini usa ka sambingay ngadto sa pipila ka tawo nga nagasalig sa ilang kaugalingon, ha? Nga sila mga matarong og nagayubit sa uban. Tanawa, ha? Naay usa ka tawo igsoon nga nagasalig sa iyang kaugalingon nga nagtuo siya nga matarong na gyud kayo. Oh, kana bang kuan kayo Dios nun hunahon siya nga ako relihiyoso gyud kayo. Wa na dayon. Ako gud usag ko ka pastor, ha? Ako gud usag ko ka instrumento sa Ginoo, ha? Manabang mahinambog ba nga kuan gud ko kaning kanunay gyud kong nagabasa sa imong pulong Dios, no? Wa na ba. Unya iya ha dayong yubito nang uban, iya ha dayong kanang dauto ng uban, wala na siya, layo ra gyud na siya nako. Mo ana dayon ba ang tao? Layo ra gyud na siya nako, wa gyud nakatupong sa akong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Panghambog dayon ni Zon. Mo nang giingon na Apostol Pablo, magbantay ka sa imong pagbarog basit ikaw wapukan, no? So kinsa man ni Zon? Ngano man unsa may gigano sa man nga pa kining gitawag nga sambingay ang iyang gihatag ni Kristo sa duha ka magsisimba. Doon na dai magsisimba nga unsa man? Nagsalig si kagulingon nga pirting balaan na pirting matarunga kayo. Pero doon na po yung nga ginayubit niya kay wala ni, daotan yung kayo nga tawa na rin. Layo rin ginasakuha, daotan yung kayo na o tanawan binuhatan, pirting daotan na kayo. Okay? So, aron mahibalaan na ito, may kinahanglan atong masayran ang atong kaugalingon, niini ba? Kay basin og maapil ta sa giingon ni Lucas nga dunay usa ka tawo nga sasambingay ni Ginoong Hesus nga nagtuo nga siya matarong kayo. So ato ning tanaw ni Soon nga ang atong kaugalingon og kinibang nibati na bakatang igunahe na delikado, no? Kung kini atong hibalan atong kaugalingon nga unta kita makasasala atubangan ni Kristo. Maunta na Soon ang tinuod nga dili ta manghinambog sa atong kaugalingon nga unsa? Kaingon kita nga hingpit na gyud ko. Aha. Okay? So, i-describe ko nun ato Igsoon, kining gitawa nga duha ka mga giminsyon din his parabolo. Kinsa maning mga tawhana? Aha. Kinsa ning mga tawhana Igsoon atong ipadayon ang maong bersikulo. Oh, dinhi ta si Lucas, no? Ablihi ang Lucas aron inyuha pug kong masundan higala. Diha sa Lucas kapitulo 18 ang atong topic karon. Sa bersikulo 10 ta. Padayon ta, bersikulo 9 man itong gibasa na to. Aron mahibala na to, kinsa ning duha ka mga tao nga gisgutan dinhi karon niya itong pagtuon. Okay? Ang bersikulo 10 nagkanayon. Dihay duha ka tao, ngaming tungas ngadto sa templo aron sa pag-ampo. Aha. So dunay ang ilahang bug templo iso na butang sa ibabaw nga bukid nga bahin. O di ba kasagarang mga simbahan, o ibutang sa mga buntot-buntot kay nindot magupunang simbahan ibutang sa buntot nga bahin kay haruhay ba kanang hamugaway kay maayo kayo ang gitawag hangin, no? Dili ingon nga alimuot. Kay simbahan ko daghang gina mga tao mo dugok diha na ni alimuot pag yun simbahan urag kasagaran ang ideal nga buhaton ang igsoon naagin sa mga buntid-buntod nga bahin. Umaw po niyang aning panahon, no? Nunay mingtungas, ato pa mingtungas, ato pa subidahon, no? Sa buntod nga bahin o bukid nga bahin ang gibutang ang templo igsoon sa Jerusalem aning panahon na. Kinsa man eh? Ha? Nga mingtungas nga duha ka tao aron sa pag-ampo ang usa parisyo. Aha. Og ang usa maniningil sa buhis. Aha. Duha ka tao igsoon, usa man ning parisyo. O kining maniningil sa buhis. Ato pagkaroon igsoon, kung mao ba ng mga BIR, no? Kaya maniningil, mas buhis, no? Tanawa rin kuning giingos parisyo igsoon, doon ang isa po nga parisyo, usa man ning parisyo. O kanang iskriba, naana sila nagabuhat igsoon diha sa simbahan. O, aha, kining parisyo. So, duha ni kabuk, ha? Parisyo o kining maniningil sa buhis. Muna gihatag nga sumbingay ni Ginoong Hesus. Okay? Versikulo 11. Og ang parisyo mibarog. Ana din parisyo dito simbahan, no? Barog din siya. Og ngadto sa iyang kaugalingon, nagampo siya sa ingon ni ini. Grabe, good kaning parisyo. Kanang kuhan kayo ba? Kanang dayag gayong ipakita gid niya nga nagampo gid siya. Kunuhay. Okay? Kung siya mag-iampo niya, O Diyos! Pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang mga tao nga mga tikasan. Ala, kuyawa po ni, no? Habigining tawhana na, no? Nga nagtuo siya igsoon nga maayod kay siya kay dili magkuno siya in siya, O Diyos, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sa ubang dili sama sa ubang tao nga mga tikasan, mga hiwi, mga mananapaw, og ako dili usab sama ni ining maniningil sa buhis. Aha. So doon ay duha ka tao dito igsoon simbahan ba? Uy, ampo na yung isa, ana din siya ang parisyo, igsoon, kikining parisyo, diha, manis mga kaparian, maguna yung mga nagatuon sa kabalaan kasulatan ba? Kining iskriba, tagasulat, writer din siya, kung sa English pa, writer, iskribi. Kaya diha manigipulong sa pulong Espanyol, kining iskribi. writer o iskriba o magsusulat, no? O kini mga parisyo mo ni kanang mga nagatuo o nagasunod gyud sa balauran, no? Diha sa simbahan, okay? Ana na yon siya, ingon na yun siya nga sa versikulo 12. Nagapuasa ako magkaduha sa usa ka semana. Ah, grabe ka bugiro, okay, no? Puasa siya, no? Ano bang, og naghatag ako ikapulo sa akong tanang pangitaan. Ha, nahatag ko. Ho, sa pitful ko. Apan ang maniningil sa buhis nagatindog og nagpalayo. Wala gani mupayahat sa iyang mga mata. Ngadtos kahitasan. Hinunua, nagaunsa man, nagapamukpok siya sa iyang dughan. Og nagkanayon, o Diyos, kaluyi ako nga makasasala. Ha? So ato makuha din yung pagtulon ang higala. Nga kining maniningil, ah, kining gitawag parisyo, grabe ka. Confident kayo nga musulti sa iyang gibuhat, kaduha siya magpuasa sa usa ka semana. O niya maghatag pagin siya mga ikapulo, bisag sa mga anis, oh, pangwaan yun ang ikapulo. Grabe ka, stricto kayo, gisunod yun. Pero ang nakaapan lang kay, ikumpara magunia ang iyang kaugalingon. Ihad ingon pa sa Diyos, ako mas maayo pa, mas matarong pa kaysa nining tikasan nga maniningil sa buhis. Iyaw, no? Tikasan nga maniningil sa buhis. Oh, pero ang maniningil sa buhis, unsa may gibuhat igsoon, dili, mauwaw yun siya. Muatubang diha sa simbahan. Kay nagtuo siya igsoon nga pirtig yun niyang makasasala, gi-accept yun niya higala. Nga limbungan yun kay siya, pero unsay giingon igsoon, o Diyos, kaluyi ako nga makasasala. Ha? Mi-acceptar siya sa igibuhat, isip nga maniningil sa buhis. Gibati niya ang iyang dakong buhat sa pagpakasala. Kaysa usa ka parisyo igsoon nga nag-angkon, nga unsa man, nga balaan na gayod kunog siya kaayo. So, ang atong kuag pagtulunan karon higala, nini nga kagabion, adunay duha ka klase nga magsisimba. Hmm? Ang parisyo, o gitawag na Pharisee and the publican, represent two great classes. No? Nag-representar kanis dagko nga mga nagkadayahang magsisimba. Diha sa Ginoog na bahin kinigzoon. Katong ning accept nga ako makasasala gyud kay ko brad ana. Ni napuingon nga pastor, ha, ako grabe gyud ko kay kabalaan kayo kay sige gyud ko wali. Ho sige gyud ko tuog Biblia, sige gyud ko puasa, sige pa gyud halad ikapulo. Di ay na ipanghambog gyud. Kay nganuman na ingnan ta apostol Pablo, sige nganu apostol Pablo. Ayaw pagsalig sa imong gibarugan kay basig mapukan ka. No? So, naa dinhi mga higala nga their first two representatives are found in the first two children that were born in the world. So, magkaplagan kiniigsoon sa dinis kalibutan nga samas duha ka anak nga natao nga dunay muangkon nga siya balaan o siya usapon nga nagangkon nga makasasala gyud kay ko. And he came to the Lord with a thanks offering only. Og nangadto sa Ginoo, naghatag sa ilahang halad. And he made no confessions of sin and acknowledged no need mercy. So mo ni igsoon nga, di na siya mo acknowledge, di na siya mo kumpisal sa iyong sala. Kay lagi, nagtuo nga balaan na siya kay kaduhagod siya magpuasa sa usa ka semana. Niya maghatag pagid siya ikapulo. No? So, dinhi nga bahin higala, atong makuha og pagtulunan nga dili day maayo nga mang hinambog ta nga kita matarong na gyud. Kay naa ta ni ini nga gitawag nga pundok bakaha sa atong gituhuan. Ha? Di na to ipanghinambog ni. Kay basin biya igsoon mapukan ta sa gamay lang nga pagsipyat o gamay lang nga tentasyon o gamay lang nga pagsulay basin mapukan ta igsoon. Muna itong bantayan mga higala. Nga atong gibarugan karon nga pagtuo nagatuo ta nga kana siya tinuod na gyud o kana siya naa na gyud ta. Pero ang usah ka nagtuo igsuon nga naghadala sa iyang halad o nagapamukpok sa iyang dughan kay wala say arang ikaatubang sa Dios. Kay siya nagingon, Dios ko kaluy ako sa akong pagkamakasala. Karon, what did Jesus conclude unsa man ang gikonklud ni Hesus bahin sa duha ka mga tawo nga kinsa nagasimba diha sa templo. Di ba katong Pariseo kining gitawag maniningil sa buhis, ha? Mayroning maniningil sa buhis kay ni angkon gyud sa ihang pagka magkasala nga perting limbungan na pugayo gini sila. O publican, no? No, maniningil sa buhis, bantay tani kay maniningil sa buhis, no? Suito tani kinsa ning maniningil sa buhis karon. Na din busbalang kasuladaan na din kaniadto sa una. Kinsa ni Igson sa panahon nga ni Ginoong Hesus nga din ming labay siya sa usa ka balangay, dunay usa ka tawo pirti pumubua ning tawhana nga maniningil sa buhis. Kinsa ni Igson? Ming saka gani isa kahoy sa sikamuro tree. Oh. Kay nga naman, di siya kakita ni Ginoong Hesus kay pirting mubuan ng tawhana ng maniningil sa buhis. Pirti pong limbungan na. Mga maniningil sa buhis, mga limbungan din Igson. Daas balang kasulatan, manasuwat po gupo ni. Maunang si Sakiyo Igson, gusto gisang mulan taw ni Ginoong Hesus. Maunang misa ka siya sa sikamuro tree o iyang nakita si Hesus. O gidool siyang Hesus, ginaog. So naog sa Igson. Niya gimbitar niya si Ginoong Hesus ngadto sa puluyanan og didto naghinulsol ang maong maniningil sa buhis nga si Sakiyo kay nganuman natandog sa mga pamulong ni Ginoong Hesus nga iya nadunggan og didto mi angkon ang maniningil sa buhis sama po ni ining atong gisgutan karon og si Sakiyo Igson gi times to ang iyang gibalik nga mga gipanglimbong niya. Oh, times 2 niya. Pagbalik kay limbungan lagi kay maniningil sa buhis publican. Times 2 niya pagpasiguli, gibalik niya dito sa panudlanan kay siya man ang maniningil sa buhis diha atong panahon na. Iyang gibalik times 2 niya pagbalik ang iyang mga gipang kickback baka o gipang unsa pagkana kan gitawag garo malita-malita. Oh, will non makinang malita-malita karon Igson. Oh, iyang gibalik may pa ni sa kiyo no, may nito maka amgo ang atong mga naa karon diha sa atong pag-gobyerno Igson kining malit-malita ba no nga gibalik niya kay nahadlok siya sa gisulti sa atong Dios nga si Jesus. Iyang gibalik Igson gi times to niya pagpasiguli ang iyang nakurakot gibali diha sa iyang pagkamaniningil sa buhis. Okay, padayon tayo si Igson. Atong basahon ang Lucas 18:14. Unsa may gikonklud ni ini Igson? Ato pa dinhi. Sultihan ko kamo. Nga sa iyang balay may pauli kining tawhana. Kinsa man eh, katong tawhana nga maniningil sa buhis. Kay lagi siya, wala say arang ika atubang sa Dios. Kay lagi siya, makasasala kayo. Ang nagkanindot lang aning maniningil sa buhis kay ming accept gyud sa iyang gibuhat. Nga makasasala gyud kay siya. Ang gihimo niya, may pauli sa iyang balay. Mao hinuoy gipakamatarong og dili kadtong usa. Tanawa ha? Asa may gidawat sa Dios, mao hinoy gipakamatarong. Mas matarong pa na itong miangkon sa iyang sala. Kaysa nagpagkaarong ingnon, ako balaan, ako hingpit, ako nagpuasa pagayon kaduha sa usa kasimana, naghatag pagigog tayo sa anupiring. Kaysa niining atong gihunahuna Igson nga sama sa Parisyo nga siya nagunahuna sa iyang usaka, nakita niya simbahan nga maniningal sa wispirting limbungana. Iya manggikumpara ang iyang kagulingon ni Igson. Mao po na nga kita usahay, dili ta magkumpara-kumpara. Hmm? Nasulta simbahan, ingon din ha, mas labaw pa ng tawhana sa ako ha. Labaw pa ng dautan kayo ha, dautan kayo na ako yun. Kahit nagbasa ko kanunay, nagsunod ko, dili na ikaw panghambog Igson. No, dili gina na ikaw panghambog kay ang pulong sa Ginoo mo badlong kanunay ka nato nini. Karon, kinsa hinoy gidawat sa Ginoo Igson, kadto hinoong maniningil sa buhis nga miangkon sa iyang gibuhat nga daotan kaayo. Oh, miangkon siya, di siya nakapamukpok sa iyang kagulingon, wala siya gibatig dakong kaulaw diha sa simbahan. No? Diha sa usa ka templo og siya miangkon nga siya gayod makasasala. Pero, kung siya gikunklod di Ginoong Hesus Igson, gipakamatarong pahinoon ang usah ni ini nga tao. No? O kini mga kaisunan, unsa po'y what did the Pharisee feel to see about himself? Unsa man ang gibuhat sa Pariseo nga siya napakyas sa iyang kaugalingon. Okay? Itong tanaw ni Igson. Labi po ng Pariseo. Dunin ta sa Roma, Kapitulo 3. Dinhin na po ta sa Roma, Igson. Kaya lagi, wa man dawata gito sa Ginoo. Gikonklud man sa Ginoo nga, wagi sila dawata kay grabe kahambugiro po kayo. Kay nga naman, nagapuasa ko no siya. Pero di ay, sa atubangan sa ginuhig siyon, wala siya gipakamatarong, mas gipakamatok, gipakamatarong pahinoon tong tao, nga diin mi angkon sa iyang dautang gibuhat. Karon, ang pangutana, karon mga kaisunan, unsa man ang gibuhat sa parisos e pagkapakyas nga nakita diha sa iyang kagulingon. Okay? Dinhita sa Roma Kapitulo 3, versikulo, ang mga versikulo 10, hangtod sa 12, so nagingon din eh. Ingon sa naisulat, walay matarong, wala bisan usa. Ah, maudi ay. No? O wala mo nang napakyas ang parisyo, kaya nag-angkon lagi siya nga matarong, pero bato pa ni Apostol Pablo mo na ipagkapakyas sa parisyo. Kaya nga naman, gisulti ni Apostol Pablo igsoon nga walay matarong bisan usa, walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nangita sa Dios. Versikulo 12, ang tanan nagasukwahi, nagadugang sa pagpangadaot, walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Oh? So muna ang napakyas nga pagbati sa gitawag parisyo. Kaya nagtuo lagi siya nga balaan na kay gisunod kung tanang balaod sa kasimbahan. O kung sa ang mga balaod simbahan, magpuasa baga, ala puasa po, kumuhatag og tayo sa nung paring hatag po. Pero di ay, dili mayo igsoon nga kita nagpagkamatarong sa atong kagulingon o atong gikumpara ang atong pag-alagad sa Dios ngadto sa uban nga walang alagad. Bantayan din na. No? Karon, how can we make the same mistake? Sa unsa po nga kita makabuhat sa samang sayop nga gibuhat sa gitawag og mga parisyo iskriba. Ho? Oh? Unsa man igsoon? Mato pa din he. The Pharisee goes up to the temple to worship not because he feels that he is sinner. Mo'y sayop igsoon. Nga mo'to ta simbahan alang sa pag-ampo pero wala nato gibati nga kita makasasala og nanginahanglan og kapasayloan apan tungod kay kita naganahuna-huna man nga sa atong kaugalingon kita matarong kayo og daghag paglaom og dunay paglaom unsa man sa pagdaog niini nga condemnation. No? He worship, he regards as an act of merit and will recommend him to God. So muna gisayop niya kay kami yung gibuhat nga pagpuasa kaduha sa sagimana og nagbuhatag og mga ikapulog mga halad, no? Stricto kayo igsoon, no? Pero kini di ay wala ni merito, unsa nagmerito? Value sa atubangan sa Dios. Kaya nga naman iya hamang gipanghinambog ang isayang kaugalingon igsoon. Dapat atong hunaw-naon nga walay matarong, walay usa, walay nakasabot sa Dios. Walay nangita sa bisan usa kay ang tao magkasala. Ingon ana unta atong batiyon ni Gison. Dili na to ikapang matarong ang atong kaugalingon kay lagi. Matul pa nang alagad ang unta, pero di dato ingana igsoon atong pagbati. Atong hunaw-naon nga sumala sa Roma Kapitulo 3 versikulo 10, walay usa nga matarong. Kita ang tanan makasasala at ubangan sa Dios. So, mo ato tagsimbahan, musimba ganita, atong bation nga kita makasasala. Ganong musimba man ta? Nanginahanglan tagtambal. Nanginahanglan ta og kaayos, kayuhan sa atong masakiton nga lawas, pinaagi sa sala. Dili kay musimba ta, kay nganuman, aron nga kita mahimong, unsa man dayon, magpakamatarong sa atong kagulingon, pero atubangan sa Dios, sumala sa Lucas. Ha? 18:14 igsoon, ang gipakamatarong hinon kadtong mi angkon nga siya hilabihang pagka makasasala sama sa usa ka maniningil sa buhis. No? So muni atong kuha ang pagtulunan karon ini nga kagabion nga unta kita igsoon, no? Makaamgo sa atong kaugalingon karon katapusan ngatos ikaduha nga mga pangutana igsoon. What general principle does Jesus teach us from this parable? Unsa man ang kinatibuk ang prinsipyo nga gibuhat ni Jesus sa pagtudlo kanato gikan ni ini nga parabolo? Okay? Dinhita sa Lucas balita igsoon. dinito sa ikaduha nga bahin, kay unang bahin man to. Lucas Kapitulo 18:14. Bliha po ninyong mga balang kasulatan dahil lang. 18 versikulo 14 sa ikaduhang bahin. Ang unang bahin, maumaning gidawat ang tao nga maka sasala. Okay, ikaduhang bahin. Nagingon din he. Igsoon. Kay ang matag usa nga mapahitas-on sa iyang kaugalingon, iga paubos. Apan ang nagapaubos sa iyang kaugalingon, iga pataas. So muna yung usa ka leksyon. Nga prinsipyo sa kinitibuk-an nga unta, gini magatudlo ka nato ni ini nga sambingay. Kaya ang tanawa, ang usa ka tao nga pareso mapahitas-on kayo, nagtuog gid siya nga mas dawaton gid siya sa Ginoo. Pero katong tao nga nagapaubos sa iyang kagulingon, nga duko-duko gid in taon kay naulaw tungod sa iyang gibuhat nga pagpakasala og nagapamukpok sa iyang kagulingong dughan. Pero Hinuon, mo'y gidawat sa atong buhing Dios. Kaysa usa ka tao mapahitas-on, kay nganuman matupad dinhi ang tao mapahitas-on, unsa man ipaubos. Idugang nato ang 1 Pedro igsoon. Na dinhi ang 1 Peter, no? Ang 1 Peter chapter 5, no? Tanawa diha sa inyong mga Biblia. 1 Pedro kapitulo 5 mga bersikulo, bersikulo kwaligson. Bersikulo 6 na diha, no? Ang atong makatunan usab kabahin niini. Nagingon din ang pulong. Busa ipaubos ninyo ang inyong kaugalingon, ilalom sa gamhanang kamot sa Dios, aron kamo iyang igatuboy unya, ha? Igatagal nga panahon. Sa ibut pasabot igsoon. Atong hunaw-naon ng atong kaugalingon, di nato ipagadako atong kaugalingon nga kita matarong na gyud, kun dili atong ipaubos ang atong kaugalingon ilalom sa gamhanang kamot sa Dios. Sama sa gibuhat sa maniningil sa buwis. Kaya aron nga kita, iyang ituboy unya sa gitagal nga panahon. Karon sa amin ng gitagal nga panahon, dunay panahon igsoon nga atong palabuton ang ikaduhang pagbalik ni Kristo. Anang panahon na yatang ituboy padung sa langit. Nga mong gingharian nga giandam sa matag usa ka nato higala. O, kanindot no? Sumode na ang mahitabo unya sa mga tao nga diin nagpaubos sa iyang kagalingon. Atong idugang ang katapusang bersikulo sa James chapter 4. Nadinhigson ang katapusang bersikulo nga atong isgutan. Verse 10. Nagingon din hiyo. Unsa may giingon sa bersikulo Jis sa Hakubo, kapitulo 4, bersikulo Jis. Ipahiubos ninyo ang inyong kaugalingon sa tubangan sa Dios og siya magatuboy kaninyo. Okay? So, mauni ang general principle nga gitudlo sa Dios dinhi ka nato nini nga parabulo. Nga atog yung bantayan, higala isuon nga kita. Mubati ni ini nga pagpaubos, humble yourself, brethren. When you do this, it is possible for holy angels on the communicate with you and place on you vantage ground. And your experience, instead of being faulty, no, well filled with happiness. Imbis ang atong kasinatian sa pagkapakyas, kundili ang sadyay, napuno dihas kalipay, dili sa pagbuhat sa maong sayop. Okay? So, hinaot mga higala, nining takdas kagabion sa itong pagpabalandong sa pulong sa Dios. Nga usbon ko, diha sa 1 Corinto, kapitulo 10, versikulo 12, let him that thinketh he standeth. Ha? Kadtong nagahuna-huna nga siya ligo na gayod sa iyang gibarugan, take heed lest he fall. Pagbantay kay basin mapukan ka. So, naadi ay, no, ang usa ka paresyo o usa ka maniningil sa buhis nga gihatag og parabulo sa Dios dinhi nga kagabion sa matag usa ka nato nga unta kita igsoon. Dili gayod magpahinambog sa atong kagalingon nga naabot, no, sa atong kagalingon nga kita nag-angkon nga balaan na gyud kayo, nakabato na ta ni ini nga kamaturan, pero di ay sa atong pagduol sa simbahan, atong hunahunaon nga kita makasasala kayo, Igzon. Di nato ikapanghinambog atong kagulingon kay nganuman mahisama ta sa parisyo nga din wala dawata sa Dios ang iyang halad. Mas maayo pa tong maniningil sa buhis kay miangkon gayod sa iyang kagulingon nga siya hilabihang pagka makasasala. So atong kuag pagtulunan nga unta kita sa matag-usa sa atong kagulingon o sa atong pag-alagad ngadto sa Dios nga unta kita higala makabaton og dako nga pagpaubos, no, sama sa gihatag ni Ginoong Hesus nga ehemplo nga unta kita magpaubos kay kitang tanan sumala sa Roma kapitulo 3 walay usa nga matarong kanatong tanan lunlun makasasala at tubagan sa Dios. Busa kita muadto ta simbahan sa pag-ampo atong bation igsuon nga kita hilabihang makasasala nang inahanglan og kapasayloan og paglaom aron nga kita makadawat og atong hunanaon nga atong kagulingon nga unta kita. Unsaman makadawat nining kapasayloan dili hunahunaon ang atong kagulingon nga kita matarong na gyud kayo. Oh, moana din ta matarong na gyud kayo. Di na ko nang inahanglan ni ana kay ngano igsuon bantay ta. Kay dili tagaag dakong bili kana sa Dios nga atong ipanghinambog nga kita nagatuman sa tanang kabalauran pero ang atong kaugalingong motibo ang atong kasing-kasing naa diha ang pagkahakog, naa diha ang garbo o naa diha ang gitawag og pagkamapahitason pero wala dawata sa Dios kana nga kinabuhi kay nganuman kay kana siya nga kinabuhi dili ipadako diha sa gingharian sa Dios pero katong ni angkon nga makasasala. O angkon lang ison nga makasasala gyud kita. Pero kana di ay moy gipakadako sa atubangan sa Dios. Hinaut higala niining taknas kagabiyon nakuha na kitag mga pagtulunan usab nga mga bag-ong mga suhito nga magahatag kanato kadasig sa atong espirituhanon nga pagalagad. Hinaut nga ato kining makuha og ato makinabuhian kini nga pagtulunan aron nga kita mahimong adunay luna unya sa gingharian sa Dios ngayon kita ganaw. Okay, alang sa pagtapos, sigala, mag-ampo kita. Atong iduko atong ulo, piyong atong mga mata. Dalaygon o gamhanang Diyos, nga ikaw naas katasas mga kalangitan na mahaning dapit sa kagabion. Nagpasalamat kami kanimo, niining atak na amahan, nakatapos kami sa among pagtuon, niining mga pununga. Ngaunta among imabati ang among kagulingon, ngaunta kami. Nanginahanglan sa imong tabang, sa among nabuhat nga mga kapakyasan diha kanimo ngaunta imo kaming pasaylo naman tabangi kami nga dili kami magaunahuna sama sa giunahuna sa parisyo tabangi kami o Dios ngaunta kami muangkon gayod sa among mga makasasalang nabuhat diha kanimo aron nga kami imong pasayloon o imong hinangpunon diha sa imuhang tiilan tabangi kami ang matag-usa nagapaminaw karon. Nga doon naman sila mga balatian o doon naman sila kapakyasang nabuhati ka ni mo Diyos. Pasayloa, matag-usa tanaho. Ngaon ta, ang among mga balatian, mahimo kining magabaton sumayang panglawas o kami makaalaga diha ka ni mo. Luyo sa among pagkamagasasala. Ikaw kanunay, nagahatag o kapasayloan. O kini among gisalig, pinaagi si mubugtong anak nga si Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Kaya buhay na higala, walang iyong panahon, nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Pinagi sa atong CEO Dr. Ramiloy, o sa atong Station Manager Sir Nitnan Sarmino, o sa atong Technician sa Pikalsawak, Engineer Dio Jan Obrigoso, o sa tanang nagpaminaw sa programang Tinig ng Reformasyon. Kini ang inyong igsoon higala, Evangelist Brother Hansel Buhawi Kumingon, dalay ko ng Diyos, mayong gabi, kanatong tanan.
12: Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magklinikas, Probiotics, by 45 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Klinikas, Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magklinikas, Probiotics, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
15: O si Rosan, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka edad nga duha ba?
16: Dami, gidang extend.

0: pagpagpaganda ng Kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iCare Go. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. iCare Go. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, iCare Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the

0: front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Handusanan sa unod ug panit.
2: Handusanan sa unod ug panit.
3: Talk to Uncle Brad. Talk to Uncle Brad. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brad.
4: K5 News FM Cagayan.

Day tatay. Ala kabasta ba na gato mga pamahon-pahon kung asa ka mong ipahimutang ni Papa Jesus karong mga panahon ah. Medyo uwan-uwan babasa-basa. Ay si Auntie babasa ra ba yung nag-iyag mag-uwan. Ala ka sa mga katong uga na kaayo ha. Ala ka sa mga Auntie na to yung uga na kaayo. Maing gabi eh ni Budi ate. Ay ka ba nagpaminaw sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Aga programa Ala programa Talk to Uncle Brown ha. Kauban siyempre taong dili guwapo pa na attractive kaayo. Uncle Chris Brown lang gina mga eksyon. No other than Mungutana Kadidish Cagayan de Oro kinsay si Uncle Uncle Chris Brown na wailain. May muawat sa kungalan di ba pabarang kumana. Ala ka bitaw ha puryati aw siya mga kaeksyon ang taga nagpaminaw din siya ang taga pagpanag-uman. Talk to Uncle Brown basta talk gani ah, mag-istorya yun na. Sabi ta naman siya kasumo ba niyo mga kung ano mga bisita. Sige lang kayo nag-istorya naman ta. Ah, para hindi po di may mong sumo kung ikaw po na pong kay Lodia panawag po kasi loso ba siya di ma. Na pagpalod po kang imo ni ha. Ako naminaw po kasi atong programa po, hindi pagkamanawag. Ito ni mo nga i-greeting sa nakuni akong asawa. Akong asawa nga usahay raman magpatanday. Basig na anan ni lain. Ingon po din mong asawa nga, oh, naan ako'y lain, lain kag naong. Lain og naong ang bana. Nagmilo nga hago. Ala ka bitaw sa 80 ka barangay sa siyudad sa Cagayan de Oro. Ala ka, sige ha, siya ito mga kaigsyonag. Nagpaminaw din eh, siya taga pagpanag-uman. Ega na si Dio, kismile na si Dio. Wala yung ganahan akong Dio. Kala kung okay raman ganina, karoon nikuhan mo ni Miss Bugna mas gawa. Kala na uwanan ba ka diyan? Uwanan ka? Maragwa galing. Sige ha. Ala ka sa mga magtiayon nga nagpaminaw din eh, siya taga programa maing gabi. Ang tulog ante, kamusta man ang itong pagpaginabuhi niya? At takilid Japon? At takilid Japon ba? Sige lang kay Unya si ante, patakilid rin mga Japon ni mo. Alam ka kung bati niya at sigmatag karunog Unya. Ay, alas 7.24 na nga itong oras. Bisagwa mo ng utana, mungin ang isulti na mo niya ninyo. Oras na aton ka na to sa may kabubot on sa may TC. Digin na to ni Clinton sa mag-endorse ang may TC. Ang D3 Bio o ang DTX 500 mga nanay o tatay. Labi na kung ikaw niya bugas-bugason ka kini DTX 500. Ako di magkugwapo, makita ba yan ninyo na sa itong live streaming na to. Di ba kita gwapo? Matara magkuno, matod pa nila nga matara magkuno na to'y gwapo. Gwa niya itong mata, mura ni tagmilo ane. Pero mas, lain gito kung ikaw bugas-bugason bitaw ka, dalaga na ka. Ha? Dalaga na ka? Pero bugas-bugason, ulit

0: Tao na ka, bugas-bugasyon ka. Ay, pagsugot niya bugas-bugasyon ka pag DTX 500, ha? Tungod mag-una kay na kay gitawag na skin allergy. Bugas-bugasyon na og nadili maayo, gabalik-balik na skin allergy. Ha, pag blood detox ka, igsoon. Nanay, tatay, ati ko yan. O sa mga nanay, di naman na bugas-bugasyon kay anad naman. Kita ba na kag mga guwang na nga kanagipang bugas-bugas, wa man. Ingon siguro ka na mga tag-as og blood sugar. Og kanang naabang gitawag na to og taas og blood pressure ang kada mga senior na. Dili pud tanan senior kay naman po yung mga 40, 50, 30 gani, 25 gi high blood. Pero diri tas mga batan-on DTX 500 gapon pwede na siya kanang mga gipang high blood yan amoy mga gitawag na to og kanang naabang gitaas kag blood sugar kana DTX 500 gapon. Tas mga kato mga batan-on nga sama na ko batan-on. Basig mamili og batan-on dili batan-on. Delikado ni. Ang DTX 500 maayo na pang cleansing sa imong dugo ha. Tungod kay napuno na sa antioxidant nga dunay labing taas kay nga orak value pang kontra kada sa epektibo pag epektos kada sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens ug uban pa. Ang DTX 500 ati kuya ha. Maayo na sa panit allergy og pang kontra sa damage sa ultraviolet rays nga gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 para nimo og sa imong pamilya kay sa DTX 500 protektado ka apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa. Ati kuya DTX 500 na. Tanawa gali akong naong hamis kaya na mukong sa kuad pa nawaga ng bugal-bugal nga istorya bitaw. Okay, dinis ato labi na taga Cagayan de Oro ay. Bye. Basta taga Cagayan de Oro bye ginawa. Oy, ngunan na bye. Yung naong balagom-lagom lagi. Wala na lagom-lagom na pero lagom na, pero wagin ay bugas-bugas makita mo niya. Amo, nagitawag na to na ka DTX 500. Di man to, tagwapo, pero tungod sa lagom-lagom nga sinaw, amurang uk-uk. At least, may bugas-bugas. Ha, di ba? Tungod, anara, sekreto, mga nanay, tatay. Kaya nga naman ako bukto ni aksyon na og kahilis bitaw ang mga tambo. Kaya nga naman, DTX 500 niya po na. Ano ba nang pag-exercise na to? Mugin ay pinaka-importante, ay kalimti ang pag-exercise. DTX 500 na yun nanay tatay, ha? Ay, masigwa pa kakashare sa taga live streaming, naka-live na ba yata, ha? Share na ka, guwapa. Basig unya pa, inig ka mag-share, inig humanata. Mag-share sa Diyos. Sige, pag-comment po na yun o kinsa kag-asya kanapitang minaw kay tagaan tas pagtagad, ha? O, siyenta ka barangay, Dinesyonans, Cagayan de Oro. Salamat dahil sa inyo kakanunay pagpabinaw. Ha, Dines, at taga pagpanag-uban program. Salamat niya ninyo. Ay, sa mga taga-barangay lapasan, mga sakop niyo. Ay, siya to ay abdikon o buutan. Labi na nga, kining ni Abay, higalag negosyante niya sa barangay lapasan, Mr. Rudy Django Mediana. Anakabusing, salamat niya ni Mama. Ha, matod para ba nga, naiko na kuloy tao niya, grabe gigano, pasalamat niyo ni sa iyo. Grabe pagpasalamat ko no, nga kaga Mr. Rudy Django Mediana. Kay matod palagi ka no, nga. Kining ni Abang, siyapod ko no mismo. Natabangan ni iniga ni sangpit nga negosyante. Sukad pa kuno ni kani adto nga gitawag nga COVID-19. Ako ni tago mag-uha to. Natabangan gid kuno siya maganda nay tatay. Diin matod pag kinig o siya kababae nga diha taga barangay lapasan kuno. Kaya matod pa Disyembre 11 to 2021. Sa panahon nga bugat pa kuno kay hadlo kuno kalisod kuno sa COVID-19 o siya kuno kapamilya diha sa sitio Lambago, Barangay Lapasan. Sinati ko ng dakog pag-swice kinabuhi. Maokin ni si Mrs. Jocelyn Nano. Mrs. Jocelyn Nano, gidala ko no nila sa ospital ang iyahang nga bana. Ani atong adlaw sa tiliwala ko no sa kasakit. Kalibog o kabalaka, adunay tao ko no nga. Nakahibalo ko no sa ilahang kahimtang o hilom ra ko no kayo nga mitabang. Ha, matod pa maokin no na si Mr. Django Mediana. Gitabangan matun pa. O niya, walay taas nga istorya, walay formal nga paila-ila, kay wa, magkuno sila mag-ila. And matod pa wala sab ko nagipangayong balos. Apan alang kuno kang Mrs. Nano.
1: Yeah.
0: Ang tabang kuno nga ilahang nadawat ni adtong nga panahon nahimo kunong usa kuno ka. Handumanan hangtod karong panahon. Then lima na kuno katuig ang milabay nagpamilin gihapon ang iyahang kasing-kasing. Hilabi na kuno ngadto kang Mr. Rudy Django Mediana. Ako yaw siya ba? Ang iyang kasinatian karong nga gipaambit isip kabahin kini sa amatod pa kining Django Real Stories. Matod pa, matinuod nga sugilanon sa mga tao nga nakasidati istabang sa panahon sa ilahang labing gikinahanglan kay usahay pinakagamay kuno nga lihok sa pagkamaayo mahimong dako kuno nga kahayag sa pagpang kining niabang pinakangit-ngit ka panahon. Mandagan na po dede tabagan Mr. Django Mediana. Namo lagi nang gitawag na to nga kung ako sa mahimong kwartahan po na di na ko muingon nga mangayo ka kung nakita takang nagkinahanglan kag tabang-tabangan tika. Namo na ingon ana mo nang ginabless ang mga tao nga katong matinabangon. Kay na may uban nagpakaron ignon nga nitabang pero dunay bugti ang ilang mga pagtabang. Ala ka sige ha. Muna si Mr. Rudy Django Mediana. Ano siya ito 31 mga ginikanan? Anay nangutan na ko noon sa kunang resultado sa Lotto Swerteres result kanang gabi o na kanang adlawa. Recap siya ito mga egsyon ginikanan kay Basin Onyang nga pildi na muli ha. Kanang bitang 610 bitaw ang pupungsit niya po na. Ani ara ang resultado sa Lotto result Swerteres Lotto result today. Ang nilogsot ni Pugsit ni Lugwa karong alay siya dos ang ataknas kahapon on. Mayo 27 tuig 2026. Ang nilogwa mga eksyon ginikanan 152. Congratulations diyan ninyo kay kaduha mo na kadaog, daog-daog mo. Daog-daog mo ha, pildi lang yapan. Ang alas dos, 152 ang nilugwa. Tag-abot sa alas 5 ang ataknas kahapunon. Ang dipugsit nilugwa karong adlawa. Sus, 967 man. O niya, daog mo ha. Ang among gihatag, hala! 817 man o. 205. Ay, anak daw gamay. Diyo, be. Sibog raw anak gamay. Kaya, compare-compare na to. 150. Masiguro na isa ba? Among gihatag, 205. Ang alas dos, ang takna sa kahaponon, amaon ang gigawas. Sabi, tanawon sa dako, be. Taguan man gamay. Taguan gamay. 152. 152. Basta kay hapit na gano'n. Kana diyo. 152 niya. 817 ang alas 5. 96. 7. 7 ba na? 967. 967 niya. 817. O niya itong ihatag karon diyo. 652. 652 na diyo. 652. Butang na 652. 652. Gawas lagi na. 652 ah. 652. Butang niya lang dayo na. Okay, daghan. Mag-numero na ipanghatag din sa ako. 652 ha, katok ng yatag na yun. Dugangin lang po na yun na og kiningkuan. 5, ayaw nang, kuna naman o, 5 o, ayaw na diyo. 376 yun, mugawas na yun. 376, mugawas na. Balik ko na ko, hagihatag na ko ni sa inyo, kay namay na ngayo. O, guway na ngayo, uy, hindi ko manghatag. Pero ako balikon pag di gani mo pag mapil di gali mo ayaw mi ninyo basula. Pero mo gawas lagi ni isa ka tuig ninyong maintain ani ay gog biya ayaw salangi sa isa ka adlaw. Siya ro basog di na mo gawas isa ka tuig alaga. Congratulations ninyo daan ha. Mao ni akong ihatag nyo 652 og 376 mo gawas lagi na isa ka tuig lang. Ayog biyae ha, biyaan gali na nimo, magmahay gyud ka. Isa ka tuig, balikon na ko, muna akong ihatag 652 376. Larga, okay na ha.

0: 89.25 Nosha from Cagayan de Oro. Alas 7.36, mga Iksyon. Oras na itong tinatang sabay kamabotod sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: Mga sikit!
0: Medyo mapalit na sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center. Nakashare na kang wala pa. Pero guwagalik ka nagshiro. Bantay ka lang niya, di ka gid-gashir. Pag humani mo share, pag-comment niya, pag-comment, ay sige view niya. Pag humani mo ha, share, humani mo share, comment din ka, kinsa kag naminaw. May tagaan na to, pagtagan kung kinsa mong naminaw niya. Ha, sige, lari ka na ha. Ay sa iskain na ko no, si Richard Gallardon, minaw ko no siya, always ginapagpaminaw niya, kaya di kayo kaminaw, maupaw kagilambusaan, takagradya. Ay God po, Dice Danilo Dulay, shoutout ko call sa Dulay Family Call. Kumbati, Uncle Danilo Dulay, yung silingan des email, des makanhan, email ba tong pangalan na to? Melwin Stanley, maing gabi niya, Uncle Chris, maing gabi po ni Mumel. Kung mapilde, walay sala, alison pa. Ang pagkasalon man ni niya. Eh, standby, kayo na tayo color sa Picas Lidya. Ito ang gandaw ato, Picas Lidya. Hello, maing gabi.
2: Hey. Hello, maing gabi.
0: Ah, sis, maray na nadalaga. Kahilas ba?
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello, maing gabi ninyo din ha.
0: Maing gabi siya din mo.
2: Aha.
0: Very mo gining daghang kahigugma inani ng mga tingog ba? Wala kita. Wala daghan mahigugma, daghan mailad ani unya paasahon lang dayon. Ah, kana bang paasahon lang pagkahuman, pag di
2: ay loko, ayok na ba? Ay, kang umulit ta.
0: Mabitaw na nga, ubang tao po, maglaom, ngayon na lang, madto na lang kung bukid, ano. Magbasok na lang. Magbasok
2: na lang.
0: Yapang loon, nanapoy, napoy o ba nga. Di na lang kumuan na diya, kay basin o niya o kuan. Sabahan. Napoy o ba nga. Ikaw na lang anhidirikol, ihawan ta na lang kagbanok, isa sa iya. Ano ba?
2: Pilabo.
0: Si pila ka buok, imulaki?
2: Dili, uy.
0: Oh, right.
2: Na yung mga utang, yung miso si Bencio.
0: Oh, Siong, may gabi na po na, Siong.
2: Siong. Siong,
0: may utang, miso ang kulira. Uy, pag-iwig na po na looy, puntaw na si Din Siong. Ay, pag-iwig
2: na po. Unum, nahurot na akong tindag utang.
0: Alisod po na mo, normal na panindag kang may mga utang. Ay, na lang panindag kung di ka magpa-utang.
2: Buok ani ha, kay utang man.
0: Ah, grabe sa kini nga negosyante ni.
2: Mo nang kay utang man di. Masabot ni daan nga 20 ang isa.
0: Ah, mo nang gagaba-gabaan tingali ka ni. Na sobraan man.
2: Grabe gid ang baba. Oy, pitan ko man ba.
0: Gaba-gaba may tawag bitaw ana. Oh. Dai.
2: Ilang kape?
0: Puyo
2: na. Pag iurot na niyang utang, bali na lang kamo dirig, puyo.
0: Ako na, guwapo. Hindi na, bali, puyo. Igna din siyong, on sa pae mo kinahanglan, habol.
2: Ako na lang, puyo sa inyo.
0: Igna nga din siyong, on sa pae mo, habol. Oh. Eh, banig din eh.
2: Din siyong, on sa pae mo, habol?
0: Oh. Problema din.
2: Na, ako daw. Naman daw yan.
0: Agaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: Lain may yan tuyo, oy. Lain man, upiran o guwan. Habol ba'y iyaha o unlan? Ako man daw.
0: Daghang
2: o, ako lagi daw.
0: Daghang gede ka kabuang ni mo, diba?
2: Ha? Sila na kumumuang sila ni ako, ukira.
0: Ang bugira, gagay klasis pagkatao ka na.
2: Oo, oy. Ayaw, kaya pat. Kaya pat kayo nang hambugira ka.
0: Hindi, oy. Alang-alang, what if lugar kung ako lugar o siya katao nga nahigugma diya ni mo, o niya, muingon lugar na yung tanga, ako di magkumuingon na to, katong na isa dito muingon nga, maghulat tag right time.
2: Sa text? Oh? Muingon o, sa text lugar, maginanan siya.
0: Oh.
2: Ay, dili na pwede. Oh. Oh. Pagkatubang dari sa kuwa, personal, oh. Ayan yung kami story, anak.
0: Muingon mo din nga, muabot ra ang right time o right place.
2: Ginoon ko mga tiguwang na right time, right right place. Seryoso? Unsa ta teenager? Nga maghulat ka ng mga right time, mga right place.
0: Oh, muingon mo nga, wa pa siguro ihatag ni Papa Jesus. Mana man nga.
2: Oh. Ang tao nga desidido, di na nagkag-istorya.
0: Dili magod kay mo ana man ito siya nga di magod kay na magod poy kanang obserbahan pa man.
2: Unsa niya pag-obserba kung naara sa tawag, bilang obserba kay kag tao, personalon.
0: Ah, David dai kung nay mangingon ana nga klasis tao dai kanang.
2: Oo, I know. Dili. Ay na lang padayon kung sige lang tawag, murag na natala.
0: Nagihubak rin ako. Suspos nila.
2: Okay nang inanaoy nga.
0: Lupigon pa siyang Densyo nga. Si Densyo nga. Wa kaganaheng Densyo. Wa ilabiyog yun siya.
2: Permigid na siya magpasumbihay na. Inana, pero dili ko kay pamilyado man siya.
0: Oh my God. Paano
2: sa inana. Kundo na ulag siya sa iyang asawa. Pero dili yun ko mo sab. No. Mangita siya kaparehas niya nga minyo pod.
0: Pero dai na magiuban pod dai nga kanang papiling kuad pod ba kanang para ignon lugar nga tarong, para ignon gid lugar nga kanang juice noon or whatever nga
2: sa
0: inana lugar. What if inana dai?
2: Sa tawad?
0: Ambo dai depende.
2: Kasagara tawad di ko ganahan. Personal. Lang pa ka kay bungbuang kay lambot sa yung
0: sus pasalamat ika dai kay na minyo pug ko dai kung wa pa pug ko maminyo basta kay ikaw ginakaangkos gadilaab kung pagbati dai.
2: Ah? O bitaw no, kung ulitaw pa bitaw ka.
0: Okay.
2: Kasi yun na ko imong mata, ambot na lang. Masay lo o na lang ko sa imong misis nga namati.
0: Ayaw. Kung man wa pa na minyo. Ay, nakasabalo na lang sila na minyo na nung kuna. Limot na ko nung.
2: Ikaw, kay, tungkol sa imong katsada sa mata, mo na sa'yo kay kanahalin. Kay, wala nagwa sa imong misis ba, sa gigtutok. Imo siguro pong gilibat-libatan ba?
0: Ay, libat ba na ita na nung sa na mahinoo ka? Mura na may tan.
2: Ha? Imo siguro pong gi, kapitok-pitok po siguro ka, sa manil. Ano ba, kis ba? Klaro kayo na imong naong ba?
0: Uy, ginoo ko. Mudagan na sila itong viewers.
2: Sige ka na nagpakiyot.
0: Tanaw na po na nila itong live, ani karon nagpa-cute-cute bagwa. Simba ko. Pero dai, kasagara mango dai. Na magoy na ni dayo kanang na magoy. Example personal.
2: Oh sige, okay, personal.
0: Ina na ba kanang mga taong kay na magoy dagang paminaw po nato ani ko. Teenagers na apoy kana mga tag-as nag-edad. Na kana bitaw kasagara na mga balo na or
2: lagi.
0: Gipang biyaan lugar sa ilang mga uyab kay ang uyab nang uyab pug lain.
2: Na may inana.
0: O niya na po yung banga. Nangabit po niyang asawa or yung bana mo yung nangabit. Nag-inusara na lang.
2: Mga katulugay na sila mga giti ba? Basta inana.
0: Babasag na ina ilang giti. ang importante, ang pangutan na dahi ba ka nang?
2: Sige, pangutan na.
0: Namang po yung uban ka nang mingon nga, chusi manggog kay na siya. Chusi dahi, na po yung inana dahi. Labi na kay ang mga babae may panguyaban kis laki. Sa lagma naman ginagip, ang lalaki mo'y panguyaban. Sama na ko, ako asawa, nanguyab na ka.
2: Enjoy?
0: Example. O tanawa, itingog na din siyong. I love you, siyong. Birahe siyong. I love you, hindi siyong. Ina nga day, ikaw rag yun ang nagkapakapanin ng akong dughan, paingon siya kung kumagko.
2: Ginoo ko, grabe sa nagkapakapa. Lupig pa'y patuan ang kakapakapa.
0: Pero day, nga nung maginaday, nga nung, chosy ba o nalagi kay something nga gipangita sa isa ka lalaki?
2: Nalang yung ko'y gipangita sa isa ka lalaki mong mabot to sa punto nga edad ngayon nani. Kay na ako gipangita kay na pan manguna kita manguna ko sa kong igsoon. So dili ko pwede nga ang kinaiyay na do. Dayon isa pa akong papa palahubog. So dili ko ganagtao ngayon nana.
0: Pala ihit yeah, pag yun.
2: Ako, Kaya niya po't ba'y may ugwan, kinsi.
0: Pala ihit. Mm. Pala hubog, pala ihit.
2: Pala hubog, pala ihit. Okay,
0: mahubog, may ihit man na yun.
2: Yun, kinaiya. Then, dagmalan. Okay. Dagmalan si Anhing Father.
0: Okay,
2: pasakit. Dagmalan siya. Nakatilogin niya itong mga klase-klase nga dagmal.
0: Okay.
2: Pero wala may nagdumutan na kay normal na sa ila din. Siguro, sayop na mo, ina na bakay bata pa.
0: Oo.
2: Kabalo, di ba kasaw na, di ba? Nadili ko gusto nga. Namusulod ko, ana, din. Ang lalaki, makita binawad na ako sa mga... Naras akong pamilya bitaw nga mga inaiya.
0: Ang pangota na, unsa gina imong gipangita sa usa ka lalaki?
2: Perfect.
0: Ha?
2: Dili palahubog, dili mo inom.
0: Naman to'y usa nga, dili siya mo inom, dili sa siya palahubog. Murag Diyos nun ganito. Kunya, nanawala na lang. Alas 7:46, mag-exon. May pagpaminaw na mo niya Anita Sumanon and Mil Winstanley mo tayo agay na booking ka ko Daday
2: Chris Brown dili siya palahog dili siya kanang wala siya bisyo bitaw na ba wala yung bisyo then syempre na po siya pangita na ba na siya pinabuhi nga makabuhi kasi siya pamilya na matured na bitaw, matured na ba?
0: Matured naman punto siya, pero ang problema lang lagi kay, di man personal lagi ba?
2: Dili personal. Pasumbingay lang sa
0: gusto
2: tawag.
0: Gusto naman personal, ana, lugar.
2: Yes, personal. Kaya ano, mailag na ko siya kay, siyempre, saan man ang tawag nga? Ang tawag, pwede makamakamug na o dagang istorya.
0: Uh-huh.
2: Di ba? Pwede ka magpaka binuutan sa tawag. Buutan ko, inaanak ko. Anong mo to umantaan ang tawag? Huwag manta na kaila sa personal. Importante yun na mag-personal ka.
0: Maupo din.
2: Nana.
0: Nagali.
2: Kasi siya, bito kay personal. Nag-git siya mo stress ako. Ginan, ginan ko siya nga.
0: Di lang kaganahan siya. Di lang kaganahan siya. Kaya mura siya nagmilo.
2: Hindi, gwapo man siya.
0: Ha?
2: Di din siya?
0: Oh?
2: May tsuraan niyo eh.
0: Palahubog lang.
2: Oh, kung sabi sa inyong. Then, mo lang siguro isa sa gibiyaan siya sa iyong asawa.
0: Na iniingon there is comment section, no? Ingon si, naapos doon din na ringgo, bag-ura po na gibiya ang asawa. Ang butay pala ho.
2: Oo na, mga kinaiya, bitaw nga mga lamian.
0: Ano siya po kaha ba? Ha? Ano kaha?
2: Hindi man dyan ka, abinin mo, no? Laragod sa magkiayon ang kuan or mag-uyab ang kinaiya, bitaw.
0: Napoy na ingon dari dai napoy na ingon si Mil Winstanley nag-comment din sa Facebook wapohon po ning bata ingon siya nga call pangutan daw na si inday kong kursonada ba na siya 20 anyos kay makikita gyud ko niya kay kursonada po gud biya po ko pala hubog
2: oy kanang 20 anyos si Kongkong
0: ha si Kongkong
2: dili ko ni mo mama doy.
0: Wow, kada mo ingon sila age doesn't matter. Kada mo ingon sila age doesn't matter. Ikaw pila ka? 41 pa mag.
2: Ang Chris Brown. Age doesn't matter. Kung sila mo ingon.
0: Kung sila.
2: Umabot ka sa edad nga 75, 80. Ang ingon na nila age does matter na.
0: Ay, 80 na din mong edad di ay nga di pa man.
2: Hindi, kung maabot sa punto yun na, istorya na may good na. Mula din na. Ang istorya mag-una, good na. Ang palami nga istorya. Pero sa mga buhat, anak, gipang luod na, oy.
0: Depende po kung luod anon ka.
2: Bang, gipang luod na sila. Pero, hindi mo kung luod anon siguro.
0: Day,
2: pero,
0: day,
2: kanang, day. Kanang mo partner ni mo ba?
0: Di magkaganahan na ning meal. Na magi ikaw kapila.
2: Hindi ko ganana nang 20 anyos.
0: Wala
2: ka. Ha? Hindi ko ganana nang 20 anyos ang amo kinamang huran 30 na niya siya 20 anyos pa kaulaw ra man mi.
0: Oy, dili man pa kaulaw. At least man lang ang mingon imong kamanghuran.
2: Hindi ko nang 20. Dito na siya sa mga mangita lang po siya kaedad niya. Sorry kayo dong, pero mangita na lang yung kaedad ni mo dong. Creeping naman sit kay nang inana. Oy, grabe. Respeto nang pagka sa respeto po sa isa ka api na lang ko.
0: Na, ingon si Dwayne Ben Aringo nga ako kay maumaor amig edad, ana.
2: Nag-dry. Adili ko, ana niya. Huwag yapong ko kailangan niya.
0: Ha? Ana siya nga. Anay, nanakul. Ingon, dili pa. Ay, wapa ba ni? Never been touched ni naon sa kaba.
2: Anay, sa imong mata.
0: Anay.
2: Lambusan.
0: Oy, Dwayne Ben Aringo, kini, negosyante.
2: Wala.
0: Never been touched. O niya, kilian ba po ni? Pero kini si Dwayne Ben Aringo, taas na ba ni nga tao rin?
2: Dili ko ginagtas. Gusto na ko parihara ni Mughay, tupong rami.
0: Ayaw na. Pa ini mahigda, lugar tayo. Pa ini mahigda, tupong rami. Gapo na.
2: Wala. Kanang, wanjud, inang magbaro.
0: Delikado man sa nag-imo.
2: Ay, kamay, tra. Tak lah, kita
0: high
2: trani.
0: Oh, delikado man kita may mahalin na ni. Ha?
2: Ang disampul ngay mong height is
0: 4'5", 4'6". Aha, okay.
2: Sinin siya, nang liit na rin.
0: Siyong, paglaro na siya makinabuhi siyong ah. Pero, kanang day, kanaghan na magiging kanakauyam day. Kanaghan na kanakauyam day, wapa.
2: Nakauyam lang, at ayos niya po.
0: Kanaghan.
2: Dili po din yung kanaghan. Kay Chusy, mang yudda, dili ko pa kita kay sunod gali.
0: Kahilas ba nito, hanan?
2: Tinuod na gina.
0: Oo, okay, pero, now, bebe, nga nung mang yun, nga nung dili magiging maglong last ang usak relasyon?
2: Kaya na sila yung mga apan.
0: On say apan?
2: Ako ang mag-give up.
0: Apan ba tignaw mo siya pa?
2: Dili. Palahubog.
0: Siya pa? Nagkakaoyin siya kini kang pagkaoyin mo palahubog na?
2: Magpanguta na manggog ko sa isa katao. Kana siya.
0: Kana siya? Kaya
2: pag-ingon nga. Pag-ingon. Na! Napulan kayo na!
0: Na!
2: Nag-iahak lang. Na. Nga po. Ako po. Gibi kita mangitag-kwarta niya. Pag-isang tag. Nambusan ko man. Ay, nandang.
0: Kangilad ba dahi ba? Dining gabulagaan ka kaya ano may mga lambusaan ma dahi mo.
2: Ah, dikuto-kuto. Ako ha? Lagi itong dikuto-kuto itong isa sa una.
0: Nay, ingon na yung nanguta na dahi guwapa dahi na siya. O siya Facebook ka na. Ay,
2: gimautan po siya yung sinimil. Nagtuo siguro siya sa manawag ang Cool Chris Brown ba, mga pangit. Boy, excuse me. Kami ra ang manawagay nga mga gwapa. Unsa day ka?
0: Naunsa ka day. Naunsa ka day na? Natuog ka? Balik ko. Kada siya, daghan nagkikiganahan sa emo dayo.
2: Okay na na sila. Mas mayo, maganahan sila na ako. Desidido mo. Ay mo sige panawag. Hindi ko nga na.
0: Amo nanggingon eh, pero daghan bagi kay makagusto unta. Pero unsaon to ba naging atsusi? Ang imong gusto, personal lagi.
2: Personal? Dili ko nang tawag-tawag.
0: Unya daw big matilawan kas personal na
2: ay, dili po ko isi nga matilawan. Kay dili mo ko magkuyo-kuyo.
0: Oh, dili ka isi nga matilawan. Kay ikaw may mutilaw nila.
2: Sabi, ako di ay?
0: Sakto na o? Sakto na?
2: Dili.
0: Dili.
2: Dili. Grabe, sa dakoy mutilaw. Grabe, nagsisulaw.
0: Delikado
2: na. Delikado niya, kay mutilaw, ani.
0: Pero ako, bitaw na yung mausahay, makapangutan na tayo yung mga tao ba nga, kanang, may sila nga, oh, atong relasyon dapat, eh, sabot gin sila, ana, tutod pa kay pinakapag pinakauna. Hangto na yun siya, magkailan ang batasan, nga no man dai pag mailan ang batasan dai diha naman manggawas ang tinuod nga baho.
2: Pero Uncle Chris Brown, minyonon gyud ko sa una.
0: Unya.
2: Kaso lang kuan nag-flash siya lang sila.
0: Agay.
2: Oh, kato din last na din to siya, wala na din ko niyo pero kay katura gyud siya akong gusto. Gani.
0: Mura gito imong gitawag first love na.
2: Ako ganang ako ganang siyang ikon sa imuha sa kuan pero lain mo tayo muhang kuan.
0: Eh, silain ko ang kuan. Ito may kuan niya po. Kaya para makuan na ito ng pagkuan niya.
2: Katong kuan. Lain mo itong kuan ko. Uy, katong kuan nga dili. Kuan.
0: Waday mo nagkuan na ito sa mga panahon nga nagkuan pa mo.
2: Ay, wala po. Wala po.
0: Ay, posible. Wagin lugar kanya kuan na sa panahon nga kaslono na unta mo na kuanon man ka ito.
2: Abito ni mo, Cool Chris Brown. Isa rin gada kong gibarugan.
0: O sa'yo mo gibarugan?
2: Kung garispito ko ni mo, magulat yung ka nga makasalta. Kana lang yun.
0: Kagana ba na yun, ani? Mura mo na yun.
2: Tinuod bitaw.
0: Wa pa na ni mabungtag ang balayan, ani, di ay.
2: Kung ano yun, ano? Gili ko inana sama sa uban nga inana magtilaw-tilaw. Pag makatilaw, yun sa kuang ako na yun ang babana. Siya na yun. Kasal daan. Di sa mingyon pa sila kinaraan naman na. Pag una matakaroon, ay dili pwede.
0: Kuy.
2: Patakaran ako ni, sundon gini ni mo.
0: Kuy,
2: wa
0: pa gid mabungkag ang balayan ani di.
2: Tibuok pa.
0: Ha? Tibuok pa.
2: Tibuok.
0: Kung sa lobe pa na, wa pa manggawas ang mga buwa-buwa.
2: Oh.
0: Wa pa makagon lugar.
2: Kung si Cindy, kailan kang Cindy? Uncle Chris Brown?
0: Cinco.
2: Oh, kung diyan tayo tapay, nakambak na
0: ako. Kanang imo, wa pa mo gawas ang tapay-tapay, ang iyan nangambak na. Delikado mo nila.
2: Ginoo ko ni Sin-Sin ko, grabe, palawas ko ato. Nagkatawa lang ko sa iyo.
0: Oh, inay ni Ingon Dario, ako ipakasalaan na, be.
2: Mona, abdik mo, di ba ang Gold Crest Brand, manggawas na yun,
0: manggawas. Abdik na yun, kay wapa man mo gawas imong tapay-tapay. Kay kung nakahibaw pa na silang nabungtag na imong lubi-lubi, nakagod ka nagkadaghan. Moingon na ga.
2: Oy, excuse me. Oh. Wala, Moni, ang patakaran ni Inday.
0: Mona.
2: Dili ko yung makuha lang, I love you. Ay,
3: dito
2: kadali
0: ana i. Love you. Oh, kung imong imo bitawong paminaw ni si Inday bitaw og magtawag-tawag mo ani magadto-adto mo dai. Asa na ka dai? Ana ka.
2: Dili gihapon. Magtawag-tawag, siyo madala ana or.
0: Magtawag-tawag man anya inig magkita mong personal dai asa na where na yon. Nana ko dili ka.
2: Kita una ko siya sa mall. Kung ahan na gantaw dito na may dalun ko niyag mingaw. Iyahay pa pagsulo dira magunsa man tadya. Sure na.
0: Oh, sure na. Niyaga, maro na ba yung kandaan?
2: Likay na lang.
0: Likay na lang.
2: Pag ino niya nga, ato ta sa kuan, mingaw ka ng butang na to sa beach. Ay, kung diyan sa anak beach, ginoo ko. Dagan niya, kaya po na ikwarto nga dahil. Ko mo ulit yung gang amurag si Cindy-Sin ko.
0: Nang gawas ng tapay-tapay. Lisod mo na kung inani mo siyang nangunot na ni, pero lisod mo na mo ilaro na ni.
2: Grabe siya nang nangunot pa'y over. Bugay ka mga suyang ko, Chris Bowen.
0: Wala pa na yun. Nangunot na magayining ako po na ikaw. Kani ako siko, dili ang unsa. Gabi, asa na nang imo ako eh. Day? Namatay man. Day? Nawala lang yan! Alas 7:57 na. Ay, balikan ta si Indayo niya. Ay, babatay sa tapahinom lang. Aras, alas 7:57 nga to sa DTX 500 ng D3 Bayo. K5 Engineer Diogiano Brigoso, please stand by.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3 Bayo!
7: Naman sa ingalan na ito ba?
8: O si Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong libati karon nga gainom o D3 Bayo. Sa una, ibim kayo kong nawong. Karang virus falsi, i-atake. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong baby, normal na 120 or 80. Akong dito ang karoon kani arong cholesterol. Murag amububububuk na.
7: So, ginom na ito?
8: D3 Bayo. Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po.
6: D3 Bayo. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
9: Kapalit sa mga butika.

0: YTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong alan?
2: Rosita Olenberio.
1: Pila imong edad?
2: Kay Sinta.
1: Taga-asa?
2: Dili Agora, Lapasan.
1: Kung sa'ng mga produkto sa Clinical Alternativo imong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinical Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung sa'yo mong
2: kakapoy sa lawas?
1: Hmm?
2: Hindi ko batiyo kakapoy sa lawas.
1: Mm-hmm.
2: Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Inaat sa akong mga amiga na mangilangan ng vitamin C. So, nainin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty!

0: Balik tayo sa tagapag panagoman sa taga-tulumanon, inyong tulumanon programa.
1: Talk to Uncle Brown.
0: Programang Talk to Uncle Brown. Kao ba nag-gapan ang taong dilig guwapo?
2: Open
0: attractive man siya gaya. Uncle Chris Brown. Alas 8:05 na mga ginikanan, bisya guwapo ng utana. Ay, nanihapon na ba mo dia? Shhh! Hey! Ah, panihapon ay! Ang uban, kaya sige rin ay tutok anang silpon, no? Sige rin tutok anang silpon, murabag magkatabang. Okay lang niya ka nagkita ang silpon, kay okay ra. O niya, sige rin kay kalas-kalas, ano imong load ni mo? Wapag ikan nagdigamo. Ay, shh! Pagdigamo na. Pagdigamo. Mighty City Alkaline Vitamin C na kong tabang mga eksyon sa pagpaboost at ang immune system. Ayaw mo kanunay o kalimot. Doon na ba kay high blood pressure niya? Doon na kay family histories pagtaas sa blood pressure? Nag-Mighty C kadaadlaw ang Mighty C o siya ka-alkaline vitamin C nga magkatabang sa pagparelax sa mga kaugatan? Ay gani man na mahimo kanig na kong agianan sa dugo o ga magpamubo sa imong blood pressure. Sa mga pagtuon, ginikanan gihimos dito sa nasod sa Amerika. Napamatud-an nga ang regular nga pag-inom sa alkaline vitamin C ay nagapamubo sa systolic blood pressure hangtod sa 4.9 milligram at Mighty C o sa ka-alkaline vitamin C. Kada adlaw ha? Kini ang alkaline o dili kini acidic dili sa mas uban. Gani kampiyon kining pag-inom bisag wala ka pay kaon. Likayan ang hypertension, mag Mighty C atong adlaw-adlaw. Ala da da tay color sa pikas linya. Hello, maayong gabi ni Hanimo. Hello, maayong gabi.
3: Maayong adlaw.
0: Call, maayong gabi. Oh, siya pangalan na to. Siya to pangalan.
3: Maayong adlaw di ang call.
0: Maayong gabi di ang call. Siya pangalan na to. Ila-ila siya.
3: Maayong
0: si. Si Rit. Kikit siya ba rin?
3: Si Kernel John Clifford.
0: Oh, kuyawa din mo Kernel ba rin? Kernel John Clifford ba rin? Kernel, I salute you Kernel. Tagaas naman ka Kernel. Oh, Kernel na nun. John Clifford. Ha?
3: Swagan.
0: Oh, ikaw to pinagkagwapo din ka. Swagan o dili?
3: Oh, sobra
0: pa. Sobra na! Nasobra na ba rin ang kagwapo na yun?
3: Sobra sa kagwapo, kuloy.
0: Ay. Listen, listen, listen. Ako attractive man, ikaw gwapo yung ka.
3: Oh, gwapo, sobra.
0: At di lang kataparan o glain, unsa ba na? Abis
3: ay kataparan. Pagkataparan, pag...
0: Huwag pa na di ako matapon. Delikado na. John Kernel, mangutan na ko na mo John Kernel, basi magkatubag po gani. Minyo na ka John Kernel, di pa?
3: No, dili si John Clifford siya sa una nga nagtawag.
0: Ay! Ang mauna ni katong na ay, katong gitawag o katong habak gikas baliti nga nalike.
3: Dili.
0: O sorry, katong kidlat niya ito.
3: Bang... Balay-balay ba itong ikaw, mama, ko, papa?
0: Lahi po na ni katong kidlat, di po ni Mao katong na anting-anting kidlat, di ni Mao ba?
3: Hindi
0: ni Mao. Mao na ni si balay-balay, di na minyo naman di ka. Minyo naman di ka. Ikaw kuno, pangutan-on kuno na ko dyan, be. Pangutan-on ta ka dyan. Kinsa may mas dako og sayop dyan? Ang katong nangabit o ang kabit dyan? Example, ikaw, minyo naman ka. Guapo man ka, guapo man ka diyan sa kauswagan. Oh.
3: Ay, guapo.
0: Guapo. Nya, pangutan unta ka, kinsa may mas dakoong sayop? Ang katong kabit o ang katong nangabit?
3: Na.
0: Na.
3: Mo na nakad. Bisog ko bagon rin. Nalikod pa na ang konti. Oh. Nakumig ka wala.
0: Mo na, ipa-eskwila bitaw sa ano, kimuanto man ganito sa bayabas. Ay, oh my, yun na pa mura dili galing ka mutubag ano kay mura na kay planong mga bit galing. Oy, shh, Jan, pag binuang da kay mong asawa 17 anyos para ba ikaw 32 na. Ha?
3: Ay, 16 pa yun katong 16.
0: Oh, 16 pa na ini. Murag na, pero na kay planong mga bit Jan. Ha? Di mo tingog kayo na may ayang asawa! Ha? Jan? Jan? Ay, nawala man! Matay mo na si Jan? Jan?
2: Ipalong, huli mo ko!
0: Ako may pasangin lang noonay mo nga ikaw yung natawag niya! Nagunsa na may noonay!
2: Ipalong, manunay mo noon mo nag-ituruya ko!
0: Huwagan ikaw kay Balong na matay nito! Jan, na... Oh, nanitingong na lagi mong asawa, bata, pakitingong! Ha?
2: Emotos. Ako, anak!
0: Ay, pagbinuang niya. Jan, naagaling kay plano mga bit dyan ba?
2: Wala ko itong katong ganina ang katawag kong duda ginuman si...
0: Oh.
2: Ay, ato, Inday?
0: Inday. Inday Villamor. Ah? Inday Villamor.
2: Guwapa to.
0: Ikaw, og dili ka anang mga minor di edad, diri po ka anang hapit na mag-senior, lain na po ni mo.
2: May na, huwag kompetensya.
0: Huwag pili. Sa din ang imo, anay na kompetensya ng imo di ha? Ha?
2: Dakon?
0: Kanang imong asawa karon na kompetensya na ina?
2: Wala, kompetensya ang gina po.
0: O na pa, ang plano lagi na inyong mga bet ka gini ay.
2: Ay, sababa kayo. Madungan ta.
0: Lisur gini ning guwapo. Ikaw gini pinakagwapo na mayabas na ya. Ha? Delikado ka nga ikaw gini pinakagwapo na mayabas. Pastila ni mo eh. Ha? Plano gini ni mo nga og naalay magpabuang-buang ni mo, tirahon gini ni mo.
2: Ay, tirahon eh. Oh.
0: Eh, naigwapa kay, naigwapa kay speakers linya. Ito na ipasulo ni guwapa.
2: Lucky
0: ka ta. Mugani, naigwapa kay speakers linya oh. Eh, guwapa kay ni dalaga gini.
2: Dalaga, tiguang
0: na. Si tiguang! Kita na kas idadane! Kita na kas naong ane, guwapa kay ni! Tanawag ka ni mo! Tanawag tingog ko, hello, hello! Hello? Hello? Hello?
2: Hello?
0: Oh, sin hadlock nga! Wala ma hadlock, guwapa kay na!
2: Hadlock kay...
0: Wala eh! Awa eh. Hello? Inday, magyapo ni Inday. Hello, Day?
4: Ay, Inday, Lisa ni Paul.
0: Oh, tanawa na kayo kagwapa kaya nagtingo ka, no? Oo. Oh, Day. Day.
2: Sinaanap
0: po na siya? Sinaanap po na siya? Kagwapa ni Wari, kakitag personal aning Inday Lisa niya? Dili man ni mao. Lahi man to katong taga Kabayabas, kani Bayabas man siya katong kauswagan mo itong usah.
4: Nakaanak kay siya nga nanapod na siya, nakaanak kay siya kuy na. Nanapod na siya.
0: Oy, Jan, di Jan.
2: Dugay man kay nang mga
0: istorya. Ana lang kini ba sa kamo istorya di dugay siya mahuman. Oh.
2: Di ta kasulod to tawa kanang
0: ya. Mm, kasulod man oy. Dugay ba sa kay kamo tuplok?
2: Dugay ka naman, dahil kay istorya nga, wala
0: kon? Alang-alang ka naman sa kamo istorya! Istorya bitaw ka sa iya, di po kamo istorya!
2: Magpapay ka rin to,
0: kaya Auntie Lisa, birahe sa ni si Auntie Lisa, may ka ng istorya, may mayi sa kuno. Ikaw, Auntie Lisa, gani bang kuno siya butobag, anong kinsa may masayo? Ang nangabit o ang kabit? Nga, pangutan o nakos dyan. Mayingon ba siya nga, di ko na siya katubang.
4: Ang nangabit, Paul. Ang nangabit.
0: Ana dyan. Paminaw sa dyan, ha? O, istoryahe ko no, Auntie Lisa. Bing, ano man ang nangabit, Auntie Lisa? Nga. Sige ko no. Paminaw dyan dyan. Paminaw dyan dyan.
4: Okay. Miki, ang yakul. Muna, nangabit, Paul. Ang salakul. Ang nangabit, kay nangiat.
0: Dobi ka tong kabit.
4: Salakul niya. Kaya nga nung nagpakabit. Wala may mga bit, pag wala'y magpakabit.
0: Oh, o niya nga nung na, o wala po'y mga bitay, wala po'y magkabit. Oh.
4: Eh, salaan nilang duha.
0: O siya, ano mali? Jan, naminaw ka dyan, wala dyan.
2: Well.
0: Oh.
2: Ato nga, kapitong karunahon.
3: Kabitin ko na siya. Masagot lagi siya.
0: Ah, eh, istray, sabi. Stistigay ko, Nobel. Antilis, sabi. Raisa siya, Antilis. Kato mga dinalaga moves ni Mowi, Antilis, sabi. Eh, basig masugot ko nung ka-antilisa. Vira dyan, ka na dyan! Pag-uyab dyan! Ha? Nga na, magkadalaga, Ananya!
3: Salaga nga.
4: Ay, nag-anayakang, diba? Ay, nag-anayakang mo sa'yo. Sagi na nga sa'yo, Carly Swiss.
0: Okay. Si... O sila yung anak, kuha mo ni dalaga mo na! Kuha mo ni anak na! Uway ba na?
4: Dalaga gato! Dalaga gato!
3: Abi, kuha na niya kay... Na? Ay, kuha na, di kuha na niya eh.
0: Katamili, basa, tamili, basa ni Tawana.
4: Ayaw, kahadlok eh. Kernel, very beflido.
0: Katamili, basa di mo dyan.
4: Ay, mo, ako very beflido kay General.
0: O, General, unya Kernel. Umayagin mo ipag-uban. Umayagin mo ipag-uban.
5: Agoy! Agoy!
0: Okay, kana bira.
3: Pero dati ana de kol.
0: Ay, pagutan na siya. Ako man, mura ba't sa ako ka manguyam?
4: Buwan pa ka nang... Lagay, edad ko 20 ako kay 19 pa, 19.
0: 30 naman na siya, ay. 20.
4: Ah, 29 ako, 29.
0: Wow. Bira dia jan tingog dia jan mo bitaw nag deka pakapangabit kay di kasi ka balubo kuan di ragi kas minor di ina di tagaag mulipat
4: minda ka ba ko sabitin kay kuan di ka nang magurong model mo sa kinan ba minibus minibus open ka rin ang minibus anak kami kay ni Kamiton kay bagoning gawas nga model nga bus, diba? With aircon pa.
0: Ang iyong trambutso ane, ang iyong trambutso ane, kanang dili pa asuhon.
4: Oh, ang trambutso ane, maputi. Na ka ni full dancing ane nga, ano, sakyanan pa. Lagi ka sayawan full dancing ane.
0: Hoy, ay pagibalik ka! Pagbalik ka! Ay, nalangganahan eh. May istorya pagkanang lima yun. Panguyabid yan eh. Pagkatingog kay, yung imura man ka, sige na kaganahan. Istorya po na panguyab, sabi ha? Saan tao ka? Eh, largahe! Ha?
3: Katayang wala ko, batanon.
0: Umili pa rin batanon eh, murang naugmilo. Binuang dyan dyan.
3: Mili. Nam lay bana ko.
0: Wala lagi dai. Kita dai kasi ang bana dai.
3: Na lagi sa ka ng istorya gani.
0: Ana mre ke bana lisa ga apil maga na mre ke bana. Ikaw na man po kay asawa.
3: Au. Oh, okay na sa iyo. Wala. Kabit-kabit man do.
0: Alak, kabit-kabit. Okay. Mabuhay ka na mo na siya. Mabuhay ka na mo.
3: Ha?
0: Mabuhay ka na ni mo siya.
3: Ay, tagkan. Makaon mo kasi po, Andre. Nagkakay mga tagbot rin.
0: Simoon mo ni mo kanding hinoon. Imoon mo ni mo kanding na silisa noon. Upsa, mataw ka eh. Mura na sige pangabit. O niya di kabuhay sa kabit.
3: Hindi ka lang.
0: Ha?
3: Hindi Bingala.
0: Wah, na may bingala des bayabas. Baka magkapuros mo na balas diha. Baka ka.
3: Lahat ulit.
0: Ha?
3: Lahat.
0: Baka ka magkapuros. Nangyawa ko ka na des bayabas.
3: Lagi na, tinalong doon.

0: Istorya lang diyan, unsa ka ba? Naminaw rin. Ay, sa pagtututututut niya, Lisa! Gatututututut!
1: Ganahan na kayo sa kayo tumunaw.
0: Gatututututut! Mga nga nag-background na ganay ko rin tututututut. Magtututututut mo ka! Pasagdain siya ng mga istorya. Pasagdain siya ng mga istorya.
1: Nakamukod din sa minibaskol. Kanay full dancing ba?
0: Ka na, o. Di, paminaw lang siya yung mga diskarte. Ay, nagpagtututututut! Maapil,
1: maminaw na lagi.
0: Paminaw ni Alisa, ha? Tanawa, no. Magkapasar ba niya sa imong kuan? Imong iyang diskarte sa imo. Sige, birahe dyan!
1: Mo.
0: O, dyan. Sige, dyan.
2: Mayroon ba na dyan?
0: Ay, lagi, pagkutan na iyang bana! Imong bana! Iyang bana na imong panguyaban! Ayun sa kabahin noon. Larga, larga.
2: Okay, bana?
0: Diskarte na iyang pagkutan na siya bana! Diskarte siya! Ayun sa kabahin noon. Kung ako'y babae, debusted ka na dito.
1: Pagbalik niya ba kayo, dahugas kong plato.
0: Abi na kong angayahag, ibagihugasan na.
1: Manan ako ah.
0: Ang plato na
1: sa taas.
0: Kana, birahin dyan. Diskartihin dyan. Bantay, di ka kamalo manguyag. Kaya mo rin mamapapara ng lula ra. Sige, larga. Larga dyan. Naunsa namin ang matay man. Wala man. Jan! Oh!
3: Amin siya?
0: Ambot ni mo! Ay, paghilom na Lisa ay napagturututut niya.
1: Nawala man siya.
0: Oh, sige. Oh, di. Paminaw Lisa. Panguyaban na kanya Lisa ha. Eh, oh, sige lang. Oh, larga na dyan. Bira dyan. Ay, lagi pag-apil-apil ang turututut ni Lisa. Apil-apil, magka-turututut mo. Ay,
1: mukul, nagganahan.
0: Imbis nga gaganahan po ni si John sa imong kwa na ikaw tututut mo ka niya. O, larga na dyan. Sige, larga dyan. Bira dyan. Larga dyan, ha. Eh, sabah lagi ka kabalo mo istorya, wama ka mo istorya.
1: No, English ni paganaan ug a di.
0: Naminaw lagi. Ako magani naminaw man pud gani ko dinhi, wama kay giistorya gyud. Sige, paghilom lagi Lisa, kumutod sa nako na imong babaro.
1: Oh,
0: larga ha, larga. Gina. Jan, bira jan.
2: Ala, unta ba imong background?
0: Usa ba imong gusto nga background di ay?
2: Mura man sa kuan anay.
1: Kuan. Malilig. Kul, balilig.
0: Lahi, ganyan mong gusto nga background, ha? Kaya ko na.
1: Balilig ang gusto na, Kul.
0: O, kana. Baby, kalma. Kana. O.
2: Ito. Ano ba, Karol? Ako. Ali, umutingog mo na.
0: Tingog sa di, Alisa.
1: Asa ko karon?
2: Sana dili asa sila karon.
1: Asa ko. Nako sa mabugnaw nga dapit.
2: Anaon ta ka?
1: Kuan sa baya, bayabas imong kano sa nang sa kuan nako ka mama.
2: Mama, ini silingan ra lugar pa.
1: O, silingan, basta dapat sa pariyohol akong balay, si. Silingan mo ni Inday Villamore.
2: Barangay, wala may pariyohol yas, Biyapa.
1: Ah, barangay hol. Di ba, ila ba Inday Villamore ba dapat? Barangay hol.
2: wala may barangay hol,
0: Kamamanan! Kamamanan lagi dyan! Di ba kagpaminaw dyan, oy, nas

0: naman ani ani.
1: Tama man ani man.
0: Sige diyan.
2: Hindi magagawa di. Ay, tama man ani ka rin. Oo, tama man ani man.
3: Layo ang dahing mo rin. Ito dito sa makaan na. Okay, wala mong take care.
1: Ako kay naa. Hey, bus. Itakuha talaga din nga.
3: Pwede
1: man ka makakabit aning minibus o gusto ka makabit?
3: Oo, gusto ko makabit, pero ikaw kung kabit kong.
1: Mugani, dala na kanan. Package naman yung minibus, good.
3: Ala, ayaw naman yung ko, dala sa minibus.
1: O, dito, sa tulod. O, aircon man ang?
3: Gusto lang ko nga kita rin dia sa minibus, yung lain makasakay.
1: Oo. Okay, ako may ang conductor ko anong minibus. Kabahin ka na yung mga conductor sa minibus?
3: Oo.
1: Ang mga pasahero, ako anong ipagawas.
3: Eh, muna yun. Hindi na akong matahan. Yan, nakita ba yun? Yan, nakita. Yan, nakita.
1: Kasi, tabot lang din. Tama, sa bayabas ka ng napit sa highway. Kasi, hindi ka apon talaga dyan. Naman, na may driver.
3: Hindi lang lanak, ha? Ang driver kayo.
1: Ay, siyempre, conductor dyan.
3: Ha?
1: Oo, kaya ako may conductor na agad ko. May driver.
3: Ano yan, kung matutuyabas, ha? Ay, maguban ka?
1: Oh,
3: Wow,
1: what? Nungod ka nang siba kayo nagpaingon na lagi ni Diha, Chopkis?
3: Paingon na ka ba? Tayo na nga magulang si Diha.
1: Oo, di. Kanang, lagi, asa dapit ikaw, nungod, unsay imong suoton, kaya punta ka, kadapit ba nagbarong?
3: Magtanda ko, magtanter ako rin. Magtanda, magbukser.
1: Nagunsa ka, nagsando ka, sando?
3: Oo, sando ko. T-shirt niya, mag-boxer rin.
1: Ang sa umos, ang nag-i-hapin niya sa umos.
0: Wanay hapin!
1: Parang pinabukol ba? Kaya pinabukol?
3: Dito ko mag-boxer kita, mag-boxer kita.
1: Ha? Bukol na daan niya. Pag-inom daan ng extend.
0: Matagtiki na mo na rin na bukol.
1: Kina na nga, pitapon ka. Pitapon ka kaya daan. Bukol na na. Ay, dili na lang. Kina nga na mo. Ay, bukol na rin daan.
3: Oo, bukol.
0: Bukol, kaya matagtiki.
1: Nga, kundi ano? Ano? Pila ka naka-inches ba?
0: Ha?
1: Pila ka-inches?
0: Ang isa ka dangaw.
1: Pila naka-inches nga eh. Yang ginakon pa rin, batil.
3: Mga, kanto ko mag-uwi po ito siguro?
1: Ah, sige. Okay lang yung June, basta ganti.
0: Asa yun na pa nanguyab, nanguyab ka rin mo. Diyan, uwa, diyan, unsa mo na inches naman na inyong haray. Unsa mo na nga inches inyong isgota ng ruler o ika? Nanguyab ka diyan, uwa, diyan.
3: Ah, siya yung nagulauna.
0: Siya yung unauna, nanguyab ba kanya, uwa? Ha? Ha? Uyab po yun! Diyo sa... Huwa magkukabalog sa itong panguyab ay! Muragwa man ito yung panguyab tingali ito eh.
3: Oh! Tama man nung pagpanguyab sa dyan nga. lain mun yang gipangkon-kon.
1: Mana bridge to ba tu dali on. Sabok ko nga. Apa yang kau gitu gayun? Saya kerja pun tak imun.
0: Deh, ani nalang, ani nalang. Pero imu asawa na dia wala.
3: Na?
0: Na? Wa ketik basa. Ha?
3: Wala.
0: Ay wala pasti wa kadungog.
3: Kadungog lah, mungkin pasak.
0: Delikado ni.
1: Delikado.
0: Pag-greeting sila sa nato ni si Lisa, kay Basyori, masuko ni siya. Eh, dugay magkuno kay kamanguyam. Eh, greeting sa sila Lisa. Eh.
1: Greeting sa ikutan na. Sabi na ni Nana, di sa pikas linya, uban sa iya, sa pikas si Kanabuhi, uyang anak na kanang, kinautang tanga magmalipayon mo. Grasyan, sa kitas, anang iyong
0: pagmayon. Sa pagmalipayon, Ana Lisa, nga mangita pa maglain.
1: Eh, ano man na? It's a prank from the
0: ganahan.
1: Basta guys, ang asawa niya sa dool kapag prank from the uncle.
0: May tanaw na kong mag-dima. Asik.
1: Oo, kadang, kawakan, yung minaos lang ko nga mag-
0: Uchi mong hinaot nga mabalik pa ka. O ikaw diha dyan. Kung siya magka dyan, naka-igritin dyan o wa dyan. Dyan.
3: Na?
0: At siya ba na?
3: O. Uchi, nako kong asawa ko din nga. Hindi katawa-katawa.
0: Katawa ha siya o. Katawa-katawa pa na ron. Inighuman ni mong tawag eh. Lubaon ka na ron.
3: Igritin siya nako din akong... Mama nga nasa tikas, nagkamulong katawa, nagkwan.
0: Katawa ha?
3: Ba ba nang... si... Conchita.
0: Ba ba nang katawa na si Conchita niya? O siya pilidong Conchita?
3: Ha?
0: O siya pilidong Conchita?
3: Mama, Galacio.
0: Ah, Galacio lagi. Conchita, Galacio.
3: Oh.
0: Oh, ikaw, o siya mong apelido?
3: Mama.
0: Si Mama, Mama ay mong apelido?
3: Oh.
0: Imo papa di ay.
3: Mama mapilit sa kong papa, wala naman akong papa.
0: Mama o papa, delikado manggalin ng apeliduhan. Libo.
3: Mama man ako pilit ko.
0: Mama? Ang imong papa.
3: Mama gani.
0: Mo lagi imong mama, imong papa.
3: Ha?
0: Di ba ang apelido sa imong papa, mama.
3: Oh,
0: unya ikaw, mama.
3: Oh.
0: Unya iyang mama. Oh, wala kay like greetings pa.
3: Oh, wala na kay katora.
0: Katora.
3: Wala kun. Kuan si Romel nga nakong kilit si Manumbag.
0: Si Romel. Romel?
3: Oh,
0: mama.
3: Oh.
0: Romel mama. Oh, wala na.
3: Ang asawa na ko, si
0: Tagligolino, si Katawa. Tawa ka siya. Nag-alang kayo, malibog mo tanin mo. Imong mama, imong papa. Mama lagi. Ah, sige. Salamat siya na. Kuya, wah. Mamatay sa tagpahinom-dom, eh. Malibog ko ito yung apelido niya. Mama ba ito? Papa ba ito? Basta kay mama niya, yung papa. Alas 8.34 na. Engineer Dio Jan Obregoso sa Picas Lawak, please. Stand by.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Clinica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-anslawas. Disitingi ba lang mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika.
9: Gagabasa na naman bala ang imo.
10: Oh my God.
9: Kabasa na naman.
10: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman, balaka.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold.
13: Eye Care Gold.
12: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
14: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
15: Libre?
14: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
16: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
17: 66th Palarong Pabansa.
16: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Handusanan sa unod ug panit.
19: Handusanan sa unod ug panit.
18: Talk to Uncle Brad.
20: Talk to Uncle Brad.
18: Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brad.

0: 89.3 Key 5 News FM Cagayan de Oro. Back to the program. Talk to Uncle Brown.
1: Talk to Uncle Brown.
0: Siyempre, ikaw ba rin yung taong dali guwapo pa attractive kayo? Uncle Chris Brown. At ang oras, mga nanay, tatay, bisang guwapo ng utana, mag-isulti niya niya. Kaya basing may malimot o niya mag-unsunod yung oras. Oras na para manihapon mo. Guwapo mo kapanihapon niya. Uban, kapangatulog na. Uban, guwapo niya na kaniga mo. Oras na, alas 8:40 na. Oras na para magdigamo, oras na po para nga mga on. Oras po maghikay, maghugas plato, para ugma, wala hugas on. Ang uban kay ugma na na ay. May kapoy man. Oras na pari, mayingon nga, ugma na ma. Ay, sugo sa mama ang anak ay pahugas plato. Pagka ugma ang mama man ang hugas. Mayingon na lang din ang ubang anak nga, ikaw na lang mag-anak kaysa ikaw magmama. Delikado na yung mga anak, no? Labad mas ulo, hindi man hinuunta na. Pero kasagarang idungol, kikisuguon, silpon-silpon pa. Hoy anak, pagwa na ha, panihapon na, pagsukan na. Ngayon na yung mama nga ikaw, sukan ma. Nag-tiktok pa ko na. Delikado na yung mga anak ha. Shhh, di palabian ang silpon. Mayroong mubrightan ang silpon, di raba. Sige na kag chat GPT, wagi kayo natunan. Uma na kag college, bright yung perfect answer, oh, pero pa oral recitation, di kay balo. Agad tungo sa chat GPT, AI. Amo na di, ah, sige na, ay sige silpon niya. Pag diga mo, kung wapan na kadiga mo, kung humanag diga mo, paghugas plato. Humana na nga on, ala sige kaon, magpasuka, di kay magpasukan pa ka. Gahe pagkasugoon, gahe pagganwagan. So, papangayo ang kwarta, maglasong pagditagaas, mamagpapa. Alas 8:42, mga ginikanan, ay magkalimot, ha? Ani pong gitawag taga Ditri Bayo ba?
2: Ay pakidup-idup kapada.
0: Ang Ditri Bayo, ginikanan, ha? Maayo kay ni panglimpyo kanunay, labi na kung doon na kay kanagitawag taghilanat. Kay ang inflammatory cytosis, ang inungdan kini siya pagahilanat kini nga. Ang katugod kini nga, mo kini siya ang inungdan bitaw ka ng magkahilanat at tungon na si kagaw. Virus o kini gitawag ta paghubag-hubag, labi na sa naangkon na to sa itong kalawasan. Mao hinungdan sab sa to ang resistensya gikapoy kay batok ni ini nga kondisyon sa to kalawasan ang Ditri Bayo makapatay sa kagaw o galabi na sab sa mga virus tungod kay kini adunay medium chain triglycerides ug uban pang lauric acid, capric acid o caprylic acid. Aron nga tunaon ang selula sa kagaw nga nagapadayon sa paghatag og proteksyon sa maayong paglawas. Ang Ditri Bayo tugod na si buhat na lauric acid sa ato ang kalawasan na mohimo og monolaurin. Ang mas kusgan nga lahi sa ito antimicrobial agent. Basta hilanat higala nanay tatay. Ditri Bayo, kay Ditri Bayo ang katapat niya na. Ang Ditri Bayo, adunay extra virgin coconut oil na makatabang siya pagpaubaw siya imong timbang. Makahatag siya sa dugang mga enerhiya o makalikay ka sa balatian kasama sa dementia o Alzheimer's disease. Kada nga, limtano na kay ka ba, muingon ka nga, ah, siya gaito kong antipara. Pero nara si imong ulo gibuta. Una, gikuha na ka. Di Alzheimer's disease na ka, malimtano na ka. Nangita ka asa ka ito yung cellphone, nagyahuiran na galing mo. Ang muna tubag ha, Ditri Bayo lang yun mga nanay tatay. Hagin mo pagkalimot, ano pagtumar kay malimot na gani mo sa pag pangita si mong antiparang naras si mong ulo. Kanya pagtumar na nos, Ditri Bayo, adlaw-adlawon tani para dito malimot asa ito antiparang, ibutang naras si ulo. Kani mapalit na sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center. Shout out ko na si Inday, balik si Inday. Shout out ko na si Nagmahay siya, kaya wako na si shout out kanina. Oh, Day, balik kay Day. Day. Oh, Day.
3: Hello.
0: Oh. Luya, putaw.
3: Shout out sa Day ko, oy. Nabigyan ko ba yung...
0: Luya, kaya ni mo.
3: Kapuhi ko, ginula.
0: Luya, ni mo ba? Luya, kaya ni mo ba? Oh, yeah. kaloy ta ni tawhanan eh.
3: Ay, ito po kaloy ito ko ninyo.
0: Isame mo shout out ni mo dai.
3: Isat out ako akong pagumangkon nga kanunay namati sa K5 kay.
0: Kitsa na
3: kalipayan kay siya kung makadungog. Si Nicole Kim og si Mark Benson.
0: So, guwapa na si Nicole, guwapa na si Nicole.
3: Of course, genetic engineer.
0: Engineer.
3: Oh, bigyan siya ko sa kung isa ka pagumangkon niya si Mark Benson.
0: Minaw
3: sa... Namati sila kay, nag-text sila, tita, i-shout out tita. Diya sa Punta Bunbun. Oh,
0: engineer. Si engineer, siya nga lang na engineer Kim, engineer.
3: Nicole Kim.
0: Ah, Nicole Kim.
3: Yeah, Nicole Kim din niya more.
0: May gabi na engineer. Kitsa tog isa.
3: Oh, yes, engineer. May gabi engineer. Na-shout out na ito engineer. Kaya namati. Mamati ng business niya. Malipay siya ba nga? Madungog niya yan, tita. Dinigang ko nga yan, tita. Inanakabuang sa tao.
0: Engineer.
3: Sa YouTube, kung kami nanguang.
0: Engineer, imong tita ba ito? Engineer, niguang na kalibutan. Sige, Finding Nemo. Swag ini. Kaya imbis daghan mo nasmag niya. Di po siya magpanasmag.
3: Pilihan mo siya. Kana silang, kana akong mga pag-umangkod niya, engineer. Kalangga kay Kuana. Ngayon nga na sila nga. Tita, mag-awat ko sa imo ba? Unang awari ko ng mga bataa.
0: Mag-awat ko siya.
3: Ngayon na sila nga, tita. Ako dito kang ikuan ngayon na. Ako ayaw. Pag-ibsiyo mo ko. Tiliyan lang ng mga tao nga.
0: Mag-awat lugar sila sa imo nga di magbiniyo lugar. di sila katila o kinagod ng lube.
3: Ay, hindi mo na importante.
0: Importante no.
3: Kana hindi na importante eh, sa mga lawas ko na rin ang mga gigal.
0: Importante kaya po na appeal na sa kaminyo o na.
3: Ang kadang magminyo. Pero katong kuan, ayun, hindi na na kinahanglan.
0: Lisotsan, pareha sa ako karoon. Huwag lugar ko na minyo. Tila-tilawan rin ko nila. Kahayahay ba nila? Inana biya na. Listen sir, kung ako'y babae lugar ano niya, wapa ko maminyo lugar, tilatilawan ra ko. Yeah.
3: Uy, yahay ba, tilatilaw.
0: Uy, kanon. Uy, kayahay ba asa man.
3: Tilatilaw. Uy, binanauso kung karon sa kabatanunan, bita karon ng tambag na ko sa inyo mga langga, no?
0: Oh.
3: Mga mati mo. Ayun yung idigang, yung kaugalingon sa tao nga, dilikit mo sigurado.
0: Kanang gwapo lang.
3: Gani.
0: Kanang gwapo
3: lang. Kung iyong mga tuyo, mga lawas nun, naunaon sa ninyo, ayaw mo masulod kay ang bunga, good, ana. Bata, good, niya.
0: Oh.
3: Kasagara na ba dahil yun? Inyo lang ibilin sa kilit-kilit. Ihatan na rin sa kuha.
0: Niya daw ba, kay engineer mo po ang nakakuan.
3: Engineer niya. Nasasabli po niya, engineer.
0: At least na iplano, engineer ko.
3: Uy, ginawa ko. Wala ko patanunan, no. Ay mo padala ng ibang batihang nag-ulbo-ulbo sa kainit. Ayun, ipanalangin na sa Ginoo nga dito mabot anak ko. Ang inyong kaugmain, no. Kamura nyo yung magdala anak niya. Siyempre, kamo, gitagaan mong maya sa iyong gitanan ng mga kuhan niya. Iyon ang binuangan. Wala sa iyong nauna. Yung ending na yun, magbahay, ulang nila. Wala ko kayo magbahay na mag-una noon, pero... Kuna na ang ginyo sa pagkadaghan. Before mo mong entrada sa mga lawas nun, huna-huna agir in taon ninyo mga langga. Mga bata pa mo. Ikan pa kayo mong matabahan.
0: Lo, inihilaka na si Inday, no?
3: Na, Monte. Lahi mga pakabataan ka rin. Ang Gopes Brown, mga kuha na kayo sila, kayo ng ginikana.
0: Ignon na yung kasbatanon karoon na minam, magbuot na yung kaday.
3: Ginamayo ang anong dyan ha, kaya wala yung ginikanan nga magtuklod sa kadautan sa inyo.
0: Dinamayo.
3: Kana ilahan mo, tinarong kayo na, kaya para lang, dili mo maglisod sa pag-abot sa panahon.
0: Aminam mong
3: inday. Wala na siya.

0: kanunay na nasa payo, wala sa kadautan.
1: Kamino mong inda.
0: Oh, then, shout out talang din ko. Nagkitok-pitok ng mata ni ang Chris ba? Napaibog mo siya kasi ng mata. Uy!
1: Pasagdain na akong mata ni Hong.
0: Gani! Igan na sa nila na tagang gigasom sa imong mata pa.
1: Pisimba ko.
0: Oh, isom! Kato si isang to ha. Kato si... Si Bisong ba?
1: Ayun na po nga lang. Buyog kanta na lang eh. Buyog kanta na lang. Si Buyog kanta. Buyog kanta kay mong Bisong lain.
0: Dagan ginangutana sa kung ang Uncle Chris Brown nga.
1: Oh.
0: Kay, siyempre, makita naman dito sa live. Live ba yung live o ang personalidad? Ingko, kana yung title na kung ang... Dili guwapo apan attractive kayo. Ang pasumbingay niya na niya nasa yung mata, hinga na ko sila. So di ay, so, makita ang gila ko siya layo pa ba itong ko. Itong na siya sa layo, so doolo na mo, puti kaya na siya.
1: Grabe mo nang itong yung mga mata, kaklaro ng brown ta.
0: Brown ni mo nga lang. Pero, ay, ang Chris Brown, siya rin yung mata, puya-puya.
1: Biyak.
0: Nila ka nung window, tigang mata, karoon ka lang. Oh, silingan ba? Kung ano mong pinok?
1: Ay, na pala biiday mo. Wala ka i-shout out, day. Ay, na pala biiday, kay buyagan.
0: Oo, shout out ko sa akong pag-umangkol si Nicole Kim, o si Mark Benson, o si Ayan James, nga namati sila karoon sa K-5, malingaw, good sila. Shout out ko ni Christina Cagadas, hi, kumusta? Shout out ko nilang ni Lisa, nanawag ka ganina, then shout out din ko sa tanang nanawag sa K-5, o labi na ni Kwan, kay mang luod ni Kyle Hector. Shout out siya kay Moha. Shout out na to, kay magreklamo.
1: Mira, shout out yun.
0: O, shout out na to siya, o kanimo diha, Uncle Chris Brown, amping mo kanunay, bye, salamat.
1: Always gina. Talaga. Ay, nabati si Inday Villamor. Mga bulawanong pulong yung gihatag ngadto sa mga kabatanunan. Ayaw pakiglambigit sa lawas nung kalipay kung dili ka paandam sa umaabot. Watay ko oras, mga ginikanan sa tagapagpanaguman programa.
2: Talk to Uncle Brown.
1: Sa galan lamang siya itong CEO Very Generous Dr. Robel Oy. Ato Station Manager K5 Nathan Sarmento ang dili mahilig sa mamasang og matrona pero ang mamasang og matrona gatuyabid ang laway sa iya. Sa kong kauban, sparring partner, Engineer Dio Jan Obregoso. Ikaw lang sabi niyo na kauban. Ang taong dili guwapo, opon attractive kayo. Kaya matod pang inday ang mata, mao'y nagdala sa akong postura. Uncle Chris Brown, magayon nga para sa kampiyon. Sa balita, serbisyo publiko, galingawan. Sa Cagayan de Oro. Uway lain. 89.3. K5 News FM, mayong gabi.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma'am, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lawyer?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa na kahatag o kaayuhan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lawyer?
3: Hindi ko mo kuan magugugaan gando yung pamina basta makainom siya ng GTX bitaw. Muni yung ginamurag food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng DTX 500, ito sabihin niya
3: pa? Malipong o kuan. Murag malipong-lipong ang wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tibulang na ba?
2: Pero saan sa gingin sa mulula, paggamit niya sa DTX 500?
3: Maayo ang DTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginain niya. Pero
2: so ikaw pinili ka palit din.
3: Ako pinili ka palit pero may kung may ko dere sa kanya.
2: So ma'am, kining taga-ask si ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach po kitin. Ma'am, kining basing gado rin pa yung mga katawahan na pagdira ko para gamit yung DTX 500 o ibang pag-produce sa pili ka isang may info. Basta yung mga ina-istorya ma'am sa mga katawahan na wala pa nakagamit.
3: Kanang, so wala pa nagamit yung DTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang itubnit or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
2: Si para to ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha?
3: Huh? Glidel.
2: Glidel.
3: Glidel. Okay.
2: Namas ma'am.
1: GTX 500. Pabalisa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nanglalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata? Mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
6: 66th Palarumba Bansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno ng

0: Now, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: May ngadal sa tanan, labing sa itong mga suking tagapamati ng itong programa ang kasayuran sa may panglawas. Hatod gyapon kaninyo sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Inyo gyapon makauban usa sa inyong alagad usa ka naturopathic practitioner Dr. Bisley Naturopathy Dr. Lewitin Chavez. Makiguban kaninyo alang sa pagisigot-isigot sa kasayuran sa maayong panglawas. Inubanan, hatod kaninyo sa itong mga epektibo ng mga produkto. Inubanan ka itong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, ang itong alkaline-based ng vitamin C, itong Mighty C, Clinica Superbiotics, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica D-Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o gangiban pa mga produkto nga alam mong mapalit sa itong Clinica de Alternative Medicine Wellness Center, Dinis Cagayan de Oro mga higala. Makiguban ko nga na kaninyo salud sa 30 minutos nga programa. Live ta, mabati karon sa ito ang digital platform, dinis sa ito ang istasyon, o sa uban pa nga mga maka-access no, sa itong online na apps mga higala. Pwede ka mong musalmot din sa itong programa. Pinag-ispag-text sa itong text hotline number. Ato ang bagong text hotline number magigalaan. Kaya itong daan nga number medyo tumod sa kadaghag mga kuwan. Di na nato ma... Tumod sa mga dagag text. Di na nato ma-accommodate na. So, dinita sa bagong text hotline number na ito. Mga higala, 0985-034-2925. Usbon ko, 0985-034-2925. Bago na ito ning text hotline number ha, pwede ninyo din ha ipaabot ang inyong mga pangutana, inyong concern din sa ato ang programa ang kasayuran sa maayong panglawas mga higala. Usbon ako, 0985-034-2925. Well, ang ato ang clinic schedule makiglan. Doon natin mga changes ha. Ang atong clinic schedule every Sunday, Monday, Tuesday. Anata din sa Cagayan de Oro. Ang atong free health consultation, nagapadayon. And then every Wednesday sa Hingog makiglan, no, abot na ta hangtod alas 2 sa hapon. O tama na ta hangtod alas 2 sa hapon makiglan ha. Matag adlaw nga Miyerkules no, gikan sa alas 8 buntag o hangtod na ta alas 2 sa hapon mga higala. O, sa mga suking tagapamitin ato din sa Hingoog ha nga nagapaminaw karon. Antod na ta alas 2 sa hapon din na karong adlaw ng puhon no, karong adlaw ng Miyerkules mga higala. Then pagka-Webes, Biyernes, din na ta balik sa Cagayan de Oro. Then every Saturday close kita ha. Matag adlaw Miyerkules close kita kay daghan gyapon ang di man pud masaag no, daghan gyapon mo anha o mangadto sa tong clinic. Unya close di ay ta pagka Sabado. Ang clinic branches na to din sa Cagayan de Oro, di gyapon ta located sa may Agora Market City. Nadi na sa may barangay Lapasan ha. Nadi na sa may Lapasan ang ato ang clinic din sa may Cagayan de Oro City mga higala. Di sa may before pa lang anang Balingasag ug saan nga liner. Kanang Kanto Bitaw. Di na sa may SSS Dapit. Di pa kakaabot din ha. Di pa ka makaabot din ha. Dahil dako kayong Karatula Clinica di Alternativo Medicina and the Wellness Center mga kagalan. Dali lang kayo tultulon. No, kayo naara magita din ha mismo sa may Agura. Tuyok na mo ng Market City. Makita na na ninyo mga kagalan. Mahingon ganitong uban nga. Ay, nara day ni Dinhi. Bahalag, magtuyok-tuyok din na. Basta kinara gid din na sa may Market City, mga kagilan. Then, din na sa Hingoog City, nata din na sa may corner Adelpha Street. Din na sa may bus terminal, Hingoog City Bus Terminal, mga kagilan. Dali na po kayo tultulo, no? Bus terminal din is Cagayan de Oro. Bus terminal po din na sa may Hingoog City. Ingunana na ang ato ang mga clinic may kagilan dali or sayon kayo tultulon kay naraman ta din ha mismo sa may mga terminal na dunay landmark ba Oh, dako kayo ang landmark din ha nato or din sa Cagayan de Oro og sa Hinguog City magagalang. Rosbon ko ang ato mga clinic open gikan sa adlaw nga Domingo hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sirado ta every Saturday mga kagilaan. Daghan pud kayo ang mangutana kung abinilag Merkulis ra ang schedule dinis Cagayan. Every day ta na dinis Cagayan de Oro dito lang sa kining Hinguog City kay bago na ta. Doon na tay bagong schedule dito sa Hinguog. Mahimo na tang hangtod alas 2 hapon din sa Hinguog City makigran. No, pero ayaw kayo mag paudto, okay, basig magsalig na po ng uban. Oy, hangtod hapon na dai si Doc Louie. Ang uban po basig buwan na. Manog alas 2 na. Para sa una nga tama na alas 11 ang uban mo ato alas 12 na. O di, tanawa, dili na ito maapas di dos butuan. Pero ano ha, hangtod na ta sa hapon, alas 2 hapon din na sa may Hinguog City mga kaigalan. And then, ingat ha sa mga fake counterfeit products sa ito ang Klinika DTX 500. Labanagyo din na sa online, no? Din na sa may online store, online shopping. Kinahanglan gyud mag-amping, no, sa pagpalit sa atong Klinika DTX 500. Kung gusto mo mapalit og legit nga produkto sa Klinika DTX 500 at tumog mga parmasya, number one, mga farmasiha, kay kana mga farmasi di man mamaligya og piki, di man sila mamaligya og piki. Pero kung gusto pa gyud mo, pwede pud mo ana sa atong mga clinic branches. Dinis Cagayan de Oro, usbon ako, nata dinis sa may Agora Market City, dinis sa may bus terminal. Dito sa Hinguog City, nagihapunta sa may bus terminal sa Hinguog City. Doon niya Graciana Street, corner Adelpha Street, mga higala. Then kung sa online mo mamalit, no, ayaw gin magpataka o pislit din na pag makakita o mag-detect sa bandit. Doon niya, laban na naka-soup gel. Laban na naka-soup gel niya, daghanda yun o ganing promo. No, moingon, buy one, take two, buy one, take three. Wala kita yung nana, ha? Di na sa online, wala. O, then ang tinuod nga Klinika DTX 500, nakakarto na siya. Wa na, nakasulod sa garapon. O kaning gamay nga butilya. And then nakablister na siya o kaning nakabanig ba. So, amping ha sa pagpalit sa mga Klinika DTX 500 nga products. Ang atong Klinika DTX Bayo, doon na po'y counterfeit. Ang uban na naman good kay mamalit sila katong mga barato kayo nga mga unsa na diha. Takabalog, unsa na ilang ipamutang din na. Then ilahada yung i-refill. Ibutang dito anong butilya. Mag-print og sticker. Butangan dahil og Klinika DTX 700. Butangan dahil Klinika DTX Bayo. Hamping mo ha sa pagpalit sa mga counterfeit products sa Klinika DTX 500. Klinika DTX Bayo. Uguban pa mga produkto sa Klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center. Okay, text ka mo sa itong text hotline number ha. Bago na itong text hotline number, usbon ko 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Sa di pa tamo pala yung sonahan, pag-isgot-isgot alang sa kasyonan sa mga panglawas. Ato sang paminahon ang mga natabangan sa atong mga produkto.
1: TTX 500 Health Alert. Health Alert. TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: TTX 500. DTX 500.
3: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nini Valencia. Hindot yung kayo ang DTX Coffee Mix kay bisan og diabetic ko, wala mo taasan akong blood sugar o wala usab mo taasan akong BP. Bisan sige kong inom sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mabalit sa mga butika. DTX 500, health alert. Health alert.
0: DTX 500, makigalaan ang usas sa makatabang ka na to aron nga makalingkawas kita sa mga balatian. Makalingkawas kita sa ato ang mga problema sa atong panglawas mga higala. Especially isgutan taning indigestion o kaning dili ta matunawan sa ato ang pagkaon. O kaning atong ginakaon dili ba mahili, di ta mahilisan. So isgutan tani ang indigestion mga higala. Kaning indigestion manggod or kaning ginatawag og dyspepsia. Usa ni siya tungod ni siya sa discomfort sa atong upper abdomen makigalaan or kaning ginatawag natog heartburn mga higala. Kini usab ang hinungdan nganong maglisod kag pagpagawas og hugaw sa imuhang lawas mga kagilaan. So usab po ni siya sa hinungdan sa constipation no kung do na kay or wala kay good digestion. So when we talk about constipation, it is the mother of all disease. Mo hinungdan sa tanan mga sakit. Mo inahan sa tanan mga sakit. Mo na nga magkabalatian ka labad imong ulo, irritable ka, dagan ka og kaning bugat imong paminaw. Kaya naman ang mga toxins sa mga hugaw, hugaw gud na kinahanglan everyday or daily gid nimo ginapagawas sa imong lawas. Ang problema kung do na kay indigestion makiglan, wala ka nahilisan og tarong, karoon gid na siya o di ka matunawan sa imong ginakaon, magkaroon gid na siya conflict no sa atong lawas. Ano yung problema? O di na tayo makapagawas dahil sa itong hugaw nga sakto mga igal. At ibitaw ni mo kung maayo lang ang pagpagawas sa imong hugaw, layo gikas balatian. Isipon lang ni mo ha, kanang basura nga nasulod sa balay, no? Mas nindot yun everyday ipagawas gina na to. Ganun naman, baho kayo nga to ang, lalo na sa kining kusina, manimaho gina ang basura. Once is basura, basura gid na siya. No, how about kung nalang na siya sa itong lawas, wa na itong ipagawas. Okay? So, muna siya sa reason ha, kaning indigestion o dili ka matulawan sa pagkaon. Unsa may mga sintomas, ani, unsa may timailhan na doon na kay susama ini nga balatian. Number one, no, bloated or feeling ni mo bloated. Unsa man ang bloated, mga higala. So, ang uban, no, mapay pagkahumanog kaon, busog na, gigutom na po. Kundi gani, while nagakaon ka, paminaw ni mo busog na, pero lami paghihapon ni kaon. Okay nga naman, wala man na proper digest ang imuhang ginakaon, mga higala. So, feeling bloated, feeling sick, unya, sige kag burp, oh, una siya, sige ang pagpanog ka, bamurag ka ng ginakabuhi permanente. Mag-inay klaro diha, no, kaning manugaw ka permanente, unya, kusog ra ba kaayo. And then, stress and anxiety mga higala. Yes, muna akong ginaingon na kung doon na kay or kaning indigestion or dyspepsia nga ginatawag na to o dili permanente ang pagpagawa sa hugaw sa imong lawas, muresulta gid na siya sa stress and anxiety mga higala. Ngayon naman ang mga toxins sa itong lawas, nagtuyok-tuyok lang na siya mga higala. So sa may mga pwede na itong buhaton, sa may atong kinahanglang himuon, aron nga dili ta magka-problema sa itong digestion. Number one, diet and lifestyle changes. Ang ato ang diet dres Pilipinas, more on ta rice, more on ta sa carbohydrates, more on ta sa pan. Usa na siya sa mga hinungdan, nganong dunatay in o dunay indigestion. Sige tag mantika, sige tag pinirito, sige tag ginisa. Pinumdum ko sa unang panahon nga sabaw lang yun, no? Ang halos ginakaon. O kaning anad na sabaw-sabaw lang ba? Sabaw-sabaw lang kanunay. Pero karon ang atua karon, no, mostly is mga pinirito yun, ginisa. Sinabaw manggaling pero naglutaw po sa mantika. Sa na siya sa inyong dal makigilana, diet and lifestyle changes na ito mga ganito. Muna dapat na itong buhaton. Kinahanglan mo kaunta more on fiber foods. Kinahanglan mo kaunta or
6: maglikay na tas mga bisyo aron nga di ta magkaroon og balati ang sama niini. Then regular exercise, avoid smoking and drinking of alcohol, avoid drinks that contains caffeine like coffee, cola ug uban pa mga higala. So muna siya ang pinakasikreto ha nga di ta magkaroon og kaning indigestion mga higala. Ang kini nga problema, no, komune siya nga problema nga atong masinatian, pero pwede gina siya natong likayan. Mo inom lang tag DTX 500 matagadlaw, magbitag itawag na DTX 500. It's because, no, sa short term nga detox mga higala. So i-detox na to mga toxins kina sa itong lawas, maintain lang kita kanunay sa ito ang Clinica DTX 500 mga higala. Ang atong Clinica DTX 500, makatabang na siya ron makalikay sa problema sa ato ang proper digestion. It takes time, no, ang pag-address sa problema sa hyperacidity, indigestion, o guban pang problema sa atong tiyan. Pero kung himo na itong lifestyle, ang pagtumar sa ito ang Clinica DTX 500, dali lang na siya ma-address. O dali lang na masulbad ang atong problema bahin sa indigestion mga higala. So yun na ang pinakasekreto ha, maintain lang kita sa pagtumar sa atong ang Clinica DTX 500. Mapalit ka na siya sa mga butika, parmasya nga naa duol sa inyong lugar o sa uban pang mga butika o sa mga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Aron makabaton tag maing panglawas, ato ginang i-maintain atong Clinica DTX sa 500. Text ka mo sa atong text sa ten number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot din ang inyong mga pangutana kaya ito nang tubagon sa di pa nato tapuson ang ato ang program.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Maman sa inyana na ito ba?
8: O si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong gibati karong nga gainom o D3 Bio. Sa una, kibim kayo mo nawong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon karoy sa Diyos, akong BP, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon kani arong kolesterol mo rin amububuhok na.
7: Sa inyong nagawa?
8: D3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Paday si Sheila Grace Mendoza. So ang natin, may kugapang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. O sa pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat kung kay ni Himson na ang akong paminaw sa akong lawas. Efektibo kaayo ang Mighty C. So layo na ninyo.
1: Mighty C.

coconut oil. Nagano siyang MCTs, no? Nga mamupatay sa mga bakterya, virus, uguban pa. So kung nabalaka ka sa mga bakterya, sa mga virus, ng mga balatian, naatay Clinica D3 Bio mga higala. Una siya ang usa sa mga pinaka-epektibong pangontra sa bakterya o virus karon nga panahon mga higala. Ang ato ang Clinica D3 Bio, no, kung ato nang subayon, no, soft gel ka na siya mga higala na, kaya doon na po dirbay nag gaya-gaya. O doon na gapoy nagpiki ani. No, dili lang atong detect suban dire nang gipiki ha. Lakip na sa mga ito ang Clinica D3 Bio. Kaya basta may malaging effective ang itong product. No, ilagid ang sundugon. So, ang itong Clinica D3 Bio, nakasoft, muna siya ang nakasoft gel. Ang itong Clinica D3 Subandred, nakakapsule na siya. Pero nakablister gapo na siya ang itong Clinica D3 Bio, mga kaiglaan. So, kung doon na kayo mga problema, mahitungod sa bacteria, virus, fungi, uban pa, usa sa mga hinungdan ang usa sa mga balatian nga hinungdan kay bacteria is kaning acidity gihapon sa tiyan o kaning ginatawag nato H. pylori bacteria. Kana nga bacteria manigala kay isog kay na ha. Sahay mo na yung bacteria nga kung asa problema kayo kay mo resulta na siya o GERD. Atong nisgutan nato nga indigestion, no, common lang na siya nga sakit sa tiyan. Or kaning bloated o guban pa. Pero kung doon na gani H. pylori bacteria mga gala, bisan pag mukaon lang kaog mantikaon, bisan pag muinom lang kag kape, bisan pag mukaon lang kaog pan, mamuhap dos gyud ang imuhang tiyan. So ang MCT na nasa itong D3 Bio kaning ginatawag na itong medium chain triglycerides, so, muna siya ang mukontra, mapatay sa mga bakterya sa diyang naanan siya sa itong lawas. Gani, no, matod pa sa mga pagtuon sa mga eksperto, kung doon natin protection, laban agad kining atong ang D3 Bio, muna yung pabust o maproteksyon sa atong selula, ang atong immune system, dili na siya mahago pa. So, pwede na palang daan, action palang siya sulod, patyo na siya daan, no? Patyo na daan ang mga bakterya, mga higala, ang mga kagaw, no, patyo na daan. Dili na siya musulod pa, mag-penetrate pa dito sa atong lawas. Diya pa lang daan sa entrance bali, no? Sa entrance pa lang bali, patyo na siya diretso sa ato ang kining mga defender, no? Sa ato ang lawas. So maboost na siya pinagi sa pag-inom sa atong Clinica D3 Bio. Eh dagan siya MCTs, nani siya MCT magkikilan. Muna mo magpa-metabolize, no? Sa atong lawas. Aron usab nga protektado tagikan sa nagkadayang balatian. Virus, no? Bagong mga virus usab nga mga nakaplagan nila, na diskubrehan nila. Balita na pud nga dunay na pud mga bagong virus nga migawas. Hadlok na pud ay abi nila ga mapareha na pud ta kani ato tong panahon sa COVID. Pero kani siya protektado na ta diri pa lang daan kung motomar ta mo maintain ta sa tong Clinica D3 Bio. Samot pagyod, no, kung ato ang imnan sa itong mighty sea. Sa gisgutan na ako ganina, kung mag-maintain tag D3 Bio, sa entrance pa lang, di na sila kasulod. Now, kung mag-boost atong immune system, pinagis pagtumar sa itong mighty sea. Kung naamang yung magka-ipsot, gikan dito sa entrance, si mighty sea na yung bahala ni ana. Muna siya, yung anak ka nindot ang protection kung doon na tayo pag-maintain sa itong produkto, especially itong D3 Bio Mighty Sea, mga gano'n. And then, ang itong Clinicas Probiotics, no, kanina itong Clinicas Probiotics food, mga kaglan, isgot man taong problema sa tiyan, need food ta o good bacteria. No, aron nga, katong mga bad bacteria, mailisan itong good bacteria. So, atong Clinicas Probiotics, doon na siya 80 billion CFU good bacteria, mga higala. So, protektado na ha, katong mga nagabati og aslom, nagabati og kaning hapdos ang kyan, kana ang tubag, mga kaigalaan. Ang pagtumar niya na, no, wala pa'y kaon, D3 Bio, may tisiyog, spore biotics, mga higala. Now, dinita sa kape, no, kay kaning atong kape, daghan kayo og kaning, kumbaga, matod pa nila, maka-addict ang kape. Gani, ingon tong uban, kung sa may na inyong kape, dok, nga nung kuan man kayo, maka-addict man.

0: makaadik kuno ang kaning kape na to. So, DTX Coffee Mix, no, mo'y tubag niya na. Pero kung taas-taas kag sugar, no, dito ka sa DTX Premium Coffee, mga higala. And then, kung doon na kay Mona, no, kung doon na kay GERD, or doon na kay pag-askam sa tiyan, dili ka sa Prebio Coffee, mga higala. Then, extend food supplement for men, dili lang pang lalaki, kung dili, party usab sa mga kababayanan. Makatabang po din siya. Then, do you fresh? No, katong mga gusto mo achieve og humot sa ilok. Hindi ta maulaw mo taas sa tong kamot ba? Hindi ta maulaw nga manimahaw na tang adlaw. Dili ka do fresh, no? Pinaka unique na siya kay kana siya nga roll on, dili na siya katong mga chemical based nga roll on, mga gala. Pero na siya mga natural og herbal, mga gala. Then DTX Beauty Soap, dili lang ni pang beauty ha. May uban pag-abot sa clinic ko, beauty soap man eh, inyong sabon. O, dili na siya pang beauty, pangalan na ng DTX Beauty Soap. O, mga dunay problema sa ilahang skin problems, skin allergies, skin disease, uban pa, ang DTX Beauty Soap ang tubag niya na, mga gala. Okay, so text sa itong text hotline number 0985-034-2925. Ito na ang tubagon ng inyong mga pungunta na concern. Labi na good, may tungod sa ato ang produkto. Kaya text din sa itong text hotline number. Okay, so din na sa itong pagtubag sa itong mga pungunta na. From news number 0352, good day doc. Kapila magtumar sa D3 Bio sa Osaka Adlaw. O kapila po, okay ra ba mo inom og once sa MITC? Si JJ Denidok. Ah, so ang pagtumar sa itong D3 Bio, kung gusto lang taog protection o kaning for supplementation lang, pwede na ka magtumar once a day lang. Kung gusto lang ka og kaning protection, once a day lang ang pagtumar sa itong D3 Bio. Kung doon na kay budget, di pwede mo 2 times. Pero kung doon naging kayo mga balatian, sama nang gihilantan ka, kanang gihutoy ka sa ubo, pwede na mo 3 times a day. Sa imong follow-up nga pangunta na, pwede na ba mag once a day sa MITC? Yes, pwede kayo. So, vitamin C, magigilan, at least na kayo mainom sa kaadlaw, no? Nga vitamin C, mga ganyan. Actually, up to 2,000 or 3,000 milligrams man ang makaya sa atong lawa. Pero okay na ang 500 milligram nga capsule sa atong MITC sa isa kaadlaw kung protection lang ang atong hisgutan, mga gala. User number 2351. Good day, Doc. Ang extend food supplement, asa man mapalit din sa may... Okay. Ang extend food supplement, ha? Sa pagkakaroon, di arasagin ninyo mapalit sa clinic na to ang extend food supplement for men. So, exclusive pa na siya na sa itong clinic, mga gala. Dagang sige pangitaan eh. Dagang sige pangitaan sa itong extent. Kaya gusto mo sulay, pero katong mga nakasulay po, sige po balik-balik. Lahi maging epekto sa itong extent good, mga gala. 3 days ang effect niya niya. Kausar na ka mo tumar, tulog kaadlaw ang iyong epekto. Dili para sa uban, mahal pagkikaya ng uban, kausar na imnon, niya wala na dahing effect. Pero kaning ato ang extend food supplement for men, 3 days effect, mga higala. Text lang po ninyo inyong mga concern din sa itong programa. Pinagis pag-text sa itong text sa line number
1: 0985-034-2925. Okay, Bayna, wala nagit kita yung igong oras din sa itong programa. Ang kasayuran sa maayong paglawas. Susbon ko, gikan Domingo, Lunes, Martes, nata din sa Cagayan de Oro. Then pagka Wednesday, nata sa may Hingoog City. Gikan alas 8 alas 2 sa hapon sa Hingoog Clinic nato, mga higala. Then pagka Webes Bernes, balik ta din eh. Then every Saturday, close ta mga kaglan.
0: Kini na lamang yung alaga, doon sa naturopathic practitioner, Dr. Bisri Naturopathy, Dr. Luton Chavez, magaingon, maayong paglawas, ipadayon, dili, kini na to, abusuhon.
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MITC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, Laman ang mataganan mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Unsa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsa imong ipalit karon sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o pa may TC.
2: Sir, ngano to ang nauna kagpalit ani nga produkto ha?
3: Kung na matikda na ning kuan produkto ha. Wow, medyo na mayo akong lawas.
2: Kaniyan itong wapak ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Morang dahang kay kong gabatiun. Morang bili nga iku ka lato, tugod na ning ato ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga muraog, na-askil lagi ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan niyo ang naga, yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: ITC ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mioki akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o

0: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Clinicas Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo, Gid.
2: Extend

0: Ang pagganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: IKU Gold. Ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga tanan-aw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold. Ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold. Ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C,

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: P3 Bio!
3: Lilian, Lago, Big Pinayon, Baongon, Dugay na, P3 Bio, BTX. Taas ang gugubita o taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan.
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
5: D3

0: VITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Niba pa pulangan, 75.
2: Nag-asa ka na eh.
1: Kanang dina ka sa kwan.
2: Parang ilapasan. Unsa mga produkto ipalit ni mo sa klinika
1: dito? Kani yung Mighty kwan.
2: Mighty C o Vitribio?
1: Oo. Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika dito alternatibo?
1: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga
1: gamit? Maayo man. Kanang makatulog na ko. Niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang ibang. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa kabulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adipara, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o gantipara. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
6: 66th Palarumba Bansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

0: song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Clinica Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mang Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mang Clinica Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Pod Supplement for Men.
2: Extend Pod

0: pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, I Care Gold. Pterygium, I Care Gold. Astigmatism, I Care Gold. Glaucoma, mag I Care Gold ka, I Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata at dunay superior antioxidant para sa mata. Sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract, I Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og I Care Gold og patuloy ang mga mata sa Japan Made FDA approved nga I Care Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
7: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, ang

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno ng

0: Itlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

Mayong-mayong adlaw sa tanan, labing sa itong mga suking tagapamati na itong programa ang kasayuran sa aming panglawas. Ato diapon ka ninyo sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Inigay pa makauban sa naturopathic practitioner Dr. Michelle Naturopathy Dr. Luitin Chavez. Magigubang nga nagkano ninyo magigisgot alang sa kasayuran sa aming panglawas. Inubanaan sa itong mga epektibo mga produkto, labing na itong Clinica DTX 500, Clinica D3 Banyo, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Sporbiotics, Extend Food Supplement for Men, Clinica DioFresh, Clinica DTX Beauty Soap, o ang uban pang mga epektibong produkto sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Kanitanan nga mga produkto, mga higala. Daghan na mga nakasuway, daghan na ang mga nakanha, nakabisita sa itong clinic, ha? O gani,

0: Oh, ang uban. So nagikasulbaran sa ilahang panglawas mga higala. Especially itong nagapakonsulta, no? Kaya nga to ang clinic magiglan na nagapadayon ang atong health consultation. Kung doon mo'y mga laboratory result, ultrasound, o uban pa, no? Ng mga history. Aron usab nga atong basihan kung unsang inyohang gibati magiglan. Mo na basihan nato makiglan, no, ug mahimo, no, dalan ninyo inyong mga history, inyong mga records aron usab nga atong mapangitaan og solusyon pinagis pagpanambal natural mga higala. Natural tungod kay ang atong mga supplements diha mga herbal na siya, then tudluan pud mo namo og dietary guidelines unsay mga angay dapat buhaton, angay dapat kaunon, mga pagkaon nga angay likayan, og ang inyong mga imnon, no, nga mga natural juices mga higala. So for example, no, katong mga nagadunay ginabatyag nga pagpang binhod sa ilang mga tiil, ilang mga kamot, basin pa, no, wala pa ka nakapasuway og pa-test sa imong sugar, ala, no, ipatesting or ipa-check gid na imong sugar. Okay, kanarabang pagpaminhod, pagpanusok-tusok, maraba na usa sa mga sintomas nga taas ang imong sugar. Mas maigid magpa-laboratory makigalana, then ana mo sa tong clinic, dalhan ninyo ang resulta sa inyuhang mga results mga kaigalaan. Ah, Dinis Clinic na to, Cagayan de Oro, nata din located sa may Agora Market City. Nata din na sa may before pa mabot sa Balingasag nga terminal. Mga lihanan sa jeep paingon og Balingasag, paingon gasaan. O sa di pa kabot din ha, tupad anang mga nagapamaligyag itlog din na mga higala. And then sa Hinguog City mga higala, nata din ha located sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, Hinguog City Bus Terminal mga kahigalaan. And then ang atuang clinic schedule ha. Gikan adlang Domingo, Lunes, Martes, dinitas Cagayan de Oro. Pagka adlaw nga Miyerkules, naata din na sa Hinguog City mga higala. Oh, mga taga-pamati karon sa Hinguog ha, mga taga-Hinguog. Every Wednesday si Doc Louie naa din ha makigilaan. Gikan sa buntag alas 8 hangtod alas 2 sa hapon mga kigilaan. O, oh, diha na ta, hangtod sa hapon ha. Pero ayaw na po mo pa hapon, ayaw na po mo pa paalas dos. Okay, mubiyahe na po ta na pauli din is Cagayan de Oro pagkahapon mga higala. So, gikan buntag, alas 8 ha, hangtod alas 2 sa hapon. Nata din na sa Hinguog City mga higala, alang sa atong libre nga consultation mga higala. So, mga taga Hinguog diha ha, mga kasikbit nga dapit, no, dina sa may Medina, dina sa may Magsaysay, uban pa, no, nga maabot sa tong programa, pinagi sa tong istasyon diha. So sa mga nakabati karon, hangtod na ta sa hapon alas 2 dina sa Hinguog City Clinic mga kagilan. Sa Clinica de Alternativo Medicinal Wellness Center, located na dina sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, Hinguog City mga higala. Then pagka Webes, Bernes, balik ta dinis Cagayan de Oro. Then every Saturday matag adlaw nga Sabado, close ta mga higala. Close ta every Saturday. Tanan branches na to, close matag adlaw Sabado. Da balik ta open every Sunday up until sa Friday mga higala. Kay daghan pagyapon ang kaning daghan pagyapon ang masaag ba o daghan pagyapon ang kaning mo ingon nga sarado day mo adlong Sabado. O, ginabalik-balik no nanato din hi nga close gyud ta every Saturday sa tanan nato nga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ay amping mo ha sa mga nagapamiligya og fake nga products no. Wag yapon ni maundang laban gyud din sa online. Amping gyud mo sa pag-order online makiglaan, especially kung makita ninyo promo. No, dunay mga promo, buy one take two, buy one take three. Kay mura ba na yung makaingan nyo? Unya, nakabutilya. Ang mga picture nila makiglaan, din na sa online, ang picture is nakabutilya. O kanang garapon ba, plastic man na siya. Plastic mo na siya nga battle. Then klaro kaayo gipapitlan lang og sticker nga DTX 500 or kaning Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center logo gyud nato. Then ay DTX 500 no, bag-o lang no. Gisend sa tong technician din sa ato ang page. Pwede ra ba daghan ng comment? Pati daghan ng kaning nag-inquire. Unya dito dai sila speak na punta nga DTX 500 mga higala. Daghan na pod no. Di na sa ito ang clinic. Moingon nga nakapalit sila sa maong piki nga produkto. No, wag ito mahimo anak kung piki ang inyong na-order. No, aron ta makasiguro na dito kita sa ato ang mga branches, mga kagilaan. O di gani, dito mismo sa kining mga parmasya. No, kay ka na mga parmasya, di man na sila basta-basta mamaligya o piki. Laban na gyud kung naka-register na sa FDA. Oh, di gina sila mamaligya og piki, no? Nga mga supplements, oh, piki nga produkto. Oh, pero kung makasiguro gid mo, ala sige, duawat ta dina sa ato ang clinic makagilaan. Dina mismo o dinis kagiyan di oro og sa Hingoog City mga higala. Okay ha? So amping gid ha sa kaning mga nagapamaligya og piki nga produkto sa Clinica DTX 100, Clinica D3 Bio, o guban pa mga produktos Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Ah, butangan lang nila na dayon og ngalan nga DTX 100, butangan lang nila og sticker nga D3 Bio. Ang pinggita ka nun ha, kay kung may patso ta diha na wag itay paingnan diha makiglan kay piki man ang inyong napalit. Okay, so balikan ako ha dito mo sa mga branches na to or sa mga parmasya mga kaiglan. Okay, so sige, text sa atong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Mo ka na ang ato ang bagong text hotline number, makigilan ha. Aron usab nga ato ng tubagon ang inyong mga pangutana sa di pa nato tapuso ning ato ang programa mga kaigilan. Usbon ko, text 0985-034-2925.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. O oh, ako di man ko mupati anang herbal karon mupati nako kay it happens to myself.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako Dexy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako Dexy Zero, usog kaya kung may namang kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o bilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Strobo sa akong pagspila kay Sigikog Absent. Mau na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag inom sa ka capsule 3 times a day. So kan pag tik na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline, ga vitamin C sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
0: Klinika DTX 500 makiglaan na sayod ka ba nga aduna kini taas kayo nga antioxidant content? Ang antioxidant makiglaan mo na'y mulaban, mapatay sa mga cancer or kaning ginatawag na itong cancer cells makiglaan. Kung aduna kita'y taas nga antioxidant content, muprotekta ka na siya sa atong lawas. No, muprotekta ka na siya sa atong panglawas. Aron nga di ta, dali, matapdan og mga balitian susama aning ginatawag nga cancer mga higala. Dagan klase-klaseng cancer ha. Sa unang panahon, kung hisgutan o hisgutan ganin nato ng cancer, amura dahin tag mahugno ang atong kalibutan. Kaya nga naman, taninga naman ang kinabuhi. Pag cancer na gani, cancer sa atay, cancer sa dugo, cancer sa breast, sa mga kababayanan, o guban pa. No? Doon na naitaning din ang kinabuhi. Muingon din ang mga doktor, up to 6 months na lang ang imong kinabuhi. Or up to 4 to 8 months na lang ang imong kinabuhi. So, kana siya, no, sa unang panahon, mabugida siya ang ato ang gikahadlukan nga balatian. Up until now, no, di man gid ta kakumpiyansaan aning cancer. Daghan pa gihapon ang kining matawag na tuog. Bisan gani katong naga healthy living, sige exercise, no, sige og kaning amping, no, sa iyang pagnawas. Apan aduna gihapoy matapdan gihapon og kaning cancer mga higala. Sometimes kulang ta og protection. Ang rason niya na kulang ta og protection sa atong lawas, ulag antioxidant ang atong lawas. And then, no, sige pud ta kaunod kining ginatawag og red meat mga higala. Unsa man dayon ning red meat og kaning cancer mga higalaan? Kabalo ba ka? No, nga kung mukaon ka og more than 700 grams of red meat sa usa ka semana, ha, sa usa lang na ka semana, aduna kay taas nga risgo nga makaangkon og colon cancer mga kaigalaan. O, pila ka meat or pila ka red meat ang imong ma-consume sa usa ka semana? More than 700 grams ba? Ah, kaya nguban gani kinilo man gyud paliton. Kinilo man gyud ang pamaliton mga kaigalaan. So taas ang risgo, no? Taas ang risgo nga magkaroon ka og ginatawag na to og colon cancer mga kaigalaan. Ah, sikat nga dating presidente na to mga kaigalaan, ha, namatay tungod sa colon cancer mga higala. Every 50 grams sa mga processed meat eaten per day, no, kanang ginakaunday na to matag adlaw, no, kung mulapas 50 grams, increase your chance of having a bowel cancer up to 1.18 times makagilaan. According sa research niya sa cancer management makagilaan, o kaning mga nagabantay, no, sa kaning cancer nagatanaw o ngano unsa hinungdan nga dunay risgo nga makabato ng usa ka tawo og colon cancer. Sa isa ka adlaw, pila ka gramo or pila ka kilo imong makaon nga karne mga higala? Laban na gyud kani mga processed meats mga higala. Laban na gyud kani red meat mga kahigala. Usahay kung wa patay balatian, magpatuyang pagyud ta. Pero kung aduna nay balatian, ayha padayon biyaan, no? Ayha padayon mulikay. Moingon dayon nga wa naman ko kakaon na karon. Karon wala, pero sa una, manay pangutana. No, so mga kahigalaan, slow down. No, ang advice din ni slow down or hinay-hinay lamang sa pagkaon og mga red meat, mga processed food nga mga processed food. So kinahanglan gyud makigilaan healthy living ta, not only sa exercise but also sa diet mga kigilaan. Eat plenty of vegetables and fruits. Okay, kaning green leafy vegetables makigilaan, fiber na siya, no, sa atong panglawas. O gamon ay mulimpyo sa atong colon, kabantay mo, ha? Kung maglisod mo og bawas, maglisod ta sa atong bowel movement, anay usahay kausa lang sa usa ka adlaw or kausa lang sa duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Pero kung bukaon kag daghang gulay makigilaan, ha, matkabantay mo nga pasintabi has magagakaon. Ang imong dahon nga gikaon, mora pud ang hugaw nga imong gipagawas. Kaya nga naman, taas kini siya fiber content, makigilan, makatabang ni siya sa kining paglimpyo din na sa ato ang colon, mga higala. So, mientras sayo-sayo pa, mientras sa bata-bata-bata, likay-likay lang sa gitaog kaon sa mga red meats. Nayusahay, no? Di mo kaon ugutan, di mo kaon ugulay, puro karni ang kaunon, ayaw pag-expect na pag-abot sa tamang edad o sa saktong panahon, wa kay bation nga maningil imo ang lawas. mabitaw na din sa clinic na tumingon nga wala naman gibihaan ko naman na o gibihaan ni mo karon nga naa na kay gibati. Pero sa wapa, unsa man? Lami gyud ang kaon. O ana magid na, no? Di man na ang atong lawas mong good, no? Di man na instant dayon ang iyang effect. Di man dayon na instant dayon ang atong bation. Pero dunay uban nga maka-experience, no, sa ilahang lifestyle. Bata pa lang naningil na. Depende po na siya sa constitution sa atong lawas mga higala, which is either strong constitution or weak constitution ta. Diha na mabalaan, no, nga dali lang ta matapdan sa mga balatian, especially kaning gisgutan nato karon nga cancer mga kilan or kaning ginatawag og colon cancer. Taas magud kayo og risk, no, ang kaning red meats nga mo'y hinungdan sa any kind of cancer, especially kaning sa bowel cancer na ito makikilan or kaning colon cancer mga higayon. So take DTX 500 everyday aron nga maprotektahan kita. Doon na tayo stock up diha ng antioxidant sa itong lawas. Kaya ang DTX 500 ay tungod sa yung disugard sugar cane extract. At doon na kini siya more or less 1.2 million of antioxidant content magkagilaan. Kaning panit bitaw sa tubo? Kay kaning panit na sa tubo magkagilaan, pinakapait na siya nga parte sa tubo. Abi nila o kaning waste na siya. Na kaplagan o kaning nasuta sa mga eksperto na doon na di ay siya ay taas kayong antioxidant content higala. That's why, ha? Tinahanglan nga maproteksyonan ta sa atong lawas, inom tas DTX 700 matag adlaw. Pangutana, pila ka beses ang pagtumar sa atong DTX 700 aron maproteksyonan kita? At least once a day mga higala. Pero kung kaya ni mo mag-twice, hala sige, i-twice. Kung kaya ni mo i-3 times, hala sige, i-3 times. Abanigid ka tong mga meat eaters, no? Kaning mga wala gakao gulay. Oh, so DTX 700, no? Proteksyon na natin itong lawas. Di ta maghulat o di ta magpaabot nga. Doon na na'y balatian sa kapata mo inom aning DTX 700. Ang pagutana, sab, hangtod kanusa man ko mo inom aning DTX 700. Ah, hangtod or kutob nga doon na kay budget, kutob nga na aning produkto nga DTX 700 og mahimo, inom gyud ka ani kanunay higala. Okay, text atong number 0985-034-2925. Kaysa di pa nato tapusun ng atong programa, ato lang tubagon ang inyong concern din sa atong programang kasayuran sa mayong panglawas.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Maman sa ingana na ito ba?
7: O si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong gibati karon nga gainom og D3 Bio. Sa una, kibim kay akong nawong. Karang Bill's Palsy, Yataki. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong biki, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon ka ni arong kolesterol mo rin. Amo bubuhok na.
6: So, yun ang ganoon?
7: D3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo, ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ka vitamin C, mabalik sa mga butika. Clinicas, Sporbiotics, kabalik-balik sa CR, ka diarrhea. Mag Sporbiotics, kapahulong sa bacterial infection, nga hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas, Sporbiotics na, adlaw-adlaw, mabalik sa inyong mga suki butika. Extend, food supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, inakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Pod Supplement for Men.
1: Extend Pod Supplement for Men.
0: Balik kita sa itong programa, ang kasinan sa aming panglawas. Text sa itong number 09. 0985-0342-925. Ipabot ang inyong mga pangutana, concern, no? Kaya sa dili pa nato tapusin na itong programa, ato ng tagaan o pagtagad mga higala. Okay, Klinika Ditribanyo, ang atong food supplement usab nga mulaban, mapatay sa mga bakterya o mga virus. Tungod kini siya sa iyang content nga vitamin D3, not only vitamin D3, but napod siya extra virgin coconut oil or cold press extra virgin coconut oil nga sagana sa medium chain triglycerides makigilaan nga kung masulod na siya sa atong lawas, amo na siya ang mupatay sa mga bakterya nga gusto mo pasok sa atong lawas, sa mga virus nga gusto mo penetrate sa atong lawas mga higala. So kinahanglan ha nga maproteksyonan usab kita gikan sa mga kagaw, sa mga virus. Ay dunay mga ato mga nanglabay mga bulan, dunay na po yung mga kaning ginatawag na tog kahadlokan nga sakit. Pero normal naman, no? Di naman para sa una, 5 years ago, no? Nagulantang ang buong mundo, kumbaga. Tungod atong kahadlokan na itong pinaka-virus, no? Up until now, naamang yung virus makigilaan. That's why, kinahanglan protektado ta, inom kita sa ato ang Klinika D3 Bio Matag Adlaw makigilaan. Then, parisan na ito sa atong alkaline nga vitamin C, tungod kini siya sa iyahang pagpakusog sa atong immune system. So, protektado na tas virus, protektado na tas bakterya, mukusog pa nga.

hatag na to og kining good bacteria sa atong panglawas makigilan. Unsa ang pag-inom ani? Wala pay kaon makigilan kay mo na the best time no kay sa diay nga mo inom ta ning probiotics na to. Ang good bacteria mo direct na siya sulod paingon dito sa ato ang bituka mga higala. Kung wala pay kaon ha. So that's why kaning D3Bio, Mighty Siog, Sporbiotics, the best gini siya imnon sa wala pa'y kaon mga kaigalan. Ang atong D-Tech 700, bahalag dito na sa gabi eh. Pero kung mag 2 times a day ka or 3 times a day, human kaon ang ato ang Klinika DTX sa 500 mga higala. Then, ang ato ang mga kape ha. Doon natay klase-klases kape. Pili na lang ka, asa imo ang gusto. Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee or Prebio Coffee. Dok, unsa may kalahian ani nila? Ang Klinika DTX Coffee Mix magiglan, doon na siya brown sugar. Ang Premium Coffee, stevia o ganoderma ang naanian ni ini. So katong mga tagasog sugar, katong mga diabetic, mas prefer ang DTX Premium Coffee. Pero kung naapalang ka sa kaning borderline sa imong sugar, pwede ka aning DTX Coffee Mix. Kaya naman po din siya ang palaya. Doon naman po din siya chia seeds, mga higalaan. So pwede rakas DTX Coffee Mix, mga higala. Ang atong Prebio Coffee, katong mga nagainom og kape nga maghapdos ang ilang tiyan, ala diri mo sa Prebio Coffee. No, ayaw mo add ng premium or DTX Coffee Mix. Laban niyo katong tasog sugar ha. Oh, so dito ta sa Prebio Coffee makiglan. Oh, pero kat dili ang tasog sugar, dili pwede aning Prebio Coffee. Katong mga tagasog sugar, dito sa DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee. Hala, sige, bisita hayat tong clinic kay Nadia. No, basig may libog na mo din sa tong program. Explain na to. Well, ang atong Extend Food Supplement for Men, not only for men, appeal po ni siya sa mga kababayanan, laban ng yun sa katong mga nag-suffer sa menopausal stage or kaning mga nag-suffer o kaning dysmenorrhea. So, pwede mo inom sa atong Extend, aron usab, nga katong mga dugo, nga mga waste na, mapagawas niya ni tanan. Mamugunay magpasakit, no? Sa inyong menstruation, no? Kanang mga apul-apul bitaw nga dugo, mga patay o mga hugaw man na siya nga dugo makikilan. Kinahanglan magawas gina every month. So Extend Food Supplement, no? Dili lang sa kababayanan, lakip na sab sa mga kalalakinan. Labanig yun katugin na mo barog na junior. Alas sige, kung gusto kag herbal, natural, Extend Food Supplement para ni mo. Klinika Dio Fresh, sa kato mga gusto roll-on nga natural, herbal, no? Klinika Dio Fresh ang para ni mo mga higala. DTX Beauty Soap, dili lang ni siya pang beauty ha. Sa katong mga nadunay problema sa skin problems, skin allergies, pwede ninyo applyan og sabon nga DTX Beauty Soap. Pwede ninyo ibabad for 10 to 15 minutes. Ayan ni mo badlawan ang katong mga nagakatul-katul nga parte sa inyong lawa sa imong panin. Ingon anak kanindo to ang atong DTX Beauty Soap, not only for beauty makiglan, pero pati na sab sa mga skin problems na to. Tubag to og mga pangutana, pipila ka mga pangutana din hi before na to tapuso ng atong programa. Use number 4970. Good day doc, unsa may pag-inom sa klinika, Sporbiotic after meals ba or before meals? TY, be blessed. So ang Sporbiotics ato naman tong naisgutan, the best gud siya imnon sa wala pay kaon mga higala. Sa wala pay kaon ha, lakip na ang ato ang DTX o D3Bio. Okay, ang DTX 700 dito na siya sa human kaon. User number 6427, good day doc, unsay maayo na vitamins para sa nagbinhod nga kamot labi na part sa finger sa right hand nako. Kung gusto kag vitamins pagpaminhod na atos clinic na to, available na siya. Nalaban na git sa katong mga tagasod sugar nga magpaminhod, magpanusok-tusok, hala, atos clinic na to kay doon na tayo vitamins ni ana para sa inyong mga nerves makigilan. Nata din na ha, available sa clinic na to, herbal nga pang nerves mga higala. Bueno, wala naging kita'y panahon o oras dito sa itong programa kasi na siya may panglawas. Usbon ko every Sunday, Monday, Tuesday nata din is Cagayan de Oro Clinic. Atong address na din na sa may Agora Market City, Tupadrata or before pa ka maabot sa Balingasag Liner. Then pagka Merkulis makigilan nata din na sa Hingoog City, alas 8 hanggang alas 2 sa hapon. Pero ayaw magpahapon ha. Okay, muli pata din is Cagayan. Nata din na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelfa Street, Hingoog City. Then pagka Webes Bernes, din hita balik sa Cagayan.

0: Oro. Kini na lang ang inyong kalagad sa naturopathic practitioner, Dr. Bisri Naturopathy, Dr. Luten Chavez, magaingon, maing panglawas ipadayon, dili kini na to abusuhon.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.32 sa buntag. Kining oras, hatod ka nato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga!

0: Morning, morning, morning na. Tuktugaok na may ganang manok. May buntag, may buntag, mga suking tigbibinaw. Welcome na usab, dere sa atong tulumanon ang balitang K5 sa umaga. Dali aras adlaw, no? Wibis naman karon mo na mag unya hapit na mahinapos ang bulan sa Mayo. Mayo 28, so karong adlaw, tuig 2026. Dali ragig kayong adlaw, mga kingsunan. Human sa onyo, Hulyo na, nadool ng fiesta na iskagin yung oro. Human fiesta, oy, Disyembre na san, Pasko na san. Dali, naging adlaw ba? Jendro Escala, good morning. Mga FB followers na to, nga sayo kayo ng mga oras na. Ay, Engineer Chilito ba ha? May buntag ni Muda. Amigo kong gwapo. Ang pinakagwapong tao des barangay ni Shutsu. Engineer Chilito ba ha? May buntag ni Muda, bro. Morning, morning sa mga nagtanaw karon sa social media. Morning, tibo kalibutan tungod sa atong bagong teknolohiya karon. Madunggan o mabati na ta tibo kalibutan. Busa timbayaon ginato tibo kalibutan. Sa atong pinalanggang siyudad sa Cagayan de Oro. Good morning sa 80 ka mga barangay. Shout out kuno si Jindro Iskala sa Binitinan, Balingasag, Visamis Oriental. Morning ninyo dia, guwapo nindot na ba kayong Balingasag, no? Ibo na kayo, labi na ka na ilang boulevard ha. O matagabi eh, mga kingsunan. Labing improvement sa Balingasag, Visamis Oriental. Ato ng higala dia, no? Sa dugang panahon na inyong mayor dia, si Mayor Alexis Kina. Loloy Abillanosa, shout out Tagamat e Claveria, Misamis Oriental. Loloy Abillanosa ni. Morning, morning ni Mudia, Loloy Abillanosa. Oy, sa Mat e natay, katong diehard na to dia. Uy, kasi nga na to niya. Grabe sa kay kadaihard, may gala dia sa Claveria, Misamis Oriental. Anyway, may buntag ha sa itong makaigsunan, labi na dia sa unang distrito sa itong syudad. Sa itong makaigsunan sa Hinterland Barangays. Kumusta, kumusta munta na dia sa kabukiran na ito ng mga kabarangayan. Siguro ang ito mga mag-uma dia sa kabukiran karon medyo maginawa-ginawa na gamay kay doon na may ulan-ulan nga itong masinati. Labi na karong bulan sa unyo. Ah, ulan naman sa muna. Hoy, ang pinakagwapo sa mga bisdak sa Estados Unidos. Yes, Virginia, USA. Ngayong hapon ninyo diya sa Virginia, USA. Ato mga bisdak, mga bisayandag ko. Ilang haring gangis diya si Rad Kalingin Mangawang, aka Boss Jojo Mangawang. May hapon ninyo diya, taranta mga bisayandag ko na sa Virginia, USA. Mayong hapon ninyo diya tanan. Happy lunsan na to diya sa Amerika si atong former City Police Director sa Cagayan de Oro City Police Office. Si Police Colonel si Sarwano, sir, mayong hapon ninyo diya sa Amerika. Uban sa imong pamilya. Kamusta, Boss Jojo, atong mga bisdak diya sa Virginia, USA, ha? Si Theodora, oy kumusta si Theodora? Nakauli na ba gikan giuli sa ilang lugar sa kwan? Kinibang General Santos City. Ala ka na banho. A long time no see, but now see now. Ang atong dayhad kayo nga FB followers. Oy nakabalik may gala si Doña Inday Castillo. Good morning dia Doña Inday Castillo sa may landfill area. Sa basurahan dia sa may barangay Carmen. Ang taon ni Doña Inday Castillo wa nakabiyo na to. Pero nakabalik ni sa Tiyaga Paminaw ha, din sa Yus Kabuntagon. Kusog kini mo share og like, ni Doña Inday Castillo. 1, 2, 3, 4, 5, Morning, morning, Rizal sa 2nd District sa atong syurad. Ang mga numbered barangays.
1: Lima.
0: Kumusta, kumusta? Kumbati ito, mas ginawa, ha? Ato ba kaigsunan sa lalawigan sa Misamis Oriental? Shout out Jan Royce Cala, shout out Sai Sai Neri Imano. Mo ba na yung one board member, Jendro? Sa lalawigan sa Misamis Oriental, good morning sa inyong 424 ka mga kabarangayan. Inyong duha ka syurad, ang Hingoog City o El Salvador City. Boss, may gala, speaking of Hingoog City, galanog-lanog sa natong signal diya karon, tungkol kayo naka-hook up ta sa Tingsong Sibian, ang 90.5 Energy FM Hingoog City. Kumusta sa 79 ka mga barangay diya sa Dakbayan sa Hingoog? Sa ito mga mag-umag, mga isda, sa Misamis Oriental, kumusta? Inauta nga nakamukanunay sa Kapiskay o Kabaskog sa inyong mga panglawas. Yes, pulos kamigin, maupay! Kumusta kamigin nun? Sa Bukidnon o sa Maygala, Diyas Kinawi, Baungon, Talakag, Diyas sa Libuna, Bukidnon. Abaga, pas binahog niya nga itong mga listeners. Oy, itong classmate, oh! Engineer Gomel Bagondol, napakaroon may gala sa Rasod sa New Zealand. Pero ingon siya muli na commit kay Mingo kay Driway Kaningawan, ayun na pa. Mit ang kalo, mit ha, basing malimta ni mo, Engineer Gomel Bagondol. Ay kalimta, Engineer Gomel Bagondol. Kumusta, kumusta ang tanan, oh? Welcome to Resatong Turbanon. Inyo sa mabati karong may gala ang mga reports gikan sa ato mga K5 reporters. Sa atong ka K5, kumustahan may gala, standby mo kay dito sa Tacloban City. Doon ay nakapalgang patay dito ng minor de edad. Dito sa Santiago, Palawan. Oy, good news kay na ilang mga drivers nila dito sa multicab nagnegatibo daw sa kinibang drug test. O kay gipantragtis man karon ang ilang mga drivers dito para masiguro nga luwas ang mga pasayro. Doña Marites Castro Ibalia, good morning. May buntag palayo kong share og like ka sa itong mga FB followers. Ano buntag ka may gala? Daghanta mga buntag nga itong iskutanan. Emosyonal mga kaigsunan si Senador Mig Sibuire nga miuli deres Bukidnon. Nagpa-presscon siya may gala. Mahay-mahay siya. Ingon siya nga. Palangga tabo nga taga Bukidnon. Pwede takamong pakamatyan. Tungod sa akong pag-alaga diha ninyo. Hamaw ba? Nasakitan may gala si Senador Mig Sumiri. Sa kinibang kuan, mga buzzers nga giunay siya sa taga Bukidnon. Oy, pre, okay na. Napalit na ako. Ay! Yun na pa. Okay, pre. Thank you, Dan, pre. Advance Merry Christmas.

0: Unong gipangga mga kakingsunan. Tamaw lagi na diha. E matod pa niya, kinintanan politika raman eh. Pag-abot sa 2028, wala naman eh. Namunay pangutana diha o politika manggaling. Naon sa may tuyo, may gala, sa kaatbang may iso ni Duterte nga gigukura pag ayaw, di ba ka politika ang hinungdan? Di ba mo na mga pangutana man sa diha? May mauan malinimog politika ang hinungdan. Pero, wa ba kay laing mga katuyuan ini mga kaisunan? Kay matod pa may galas sa ato mga impormasyon nga nilawat. Na ako no to'y plano may igsoon o gikabalak ang nga basin dili mahinayon. Ay lalawigas bukinon doon na ito'y gatukuron diya nga airport. O niya, adun na pa'y dako nga sports complex diya nga pagkatukuron.
1: Mag-exercise.
0: Bawa na mga pagduda raman niya. Basig mo na hinungdan mga kaigsunan nga na nakabinbin pinit sa administrasyon. Si Senador Mig Sumire. Amot ugod sakit tinuon. Kini ako di kumutuo niya na. Ba't kini mo na yung mga panglantaw mga kaigsunan. Pero matod po niya, politika rin yung tanan. Di pangga tamong tanan. Labi na mga kaigsunan, mga lumad na to. Ah, mga kaigsunan na to nga lumulupyo dere sa lalawigas bukidnon. Nakita manggod mga kaigsunan nga gawas nga Mindanawan lugar ang mga Duterte. Ang gihimo bitaw sa una panahon sa kampanya nga luoy kito iyang amahan nga giendorso unta sa iyang amahan si BBM. Pagdagan ba ito may galag? Murang is naman. O murasag nasakitan ang mga taga-bukid nun mga o. Oh. O magali mong amahan no. Kuan magali? Di sandulot magali may gala panahos kampanya. Ah, pero na naman siya siguro in fairness kay Senador Ramig Sumire. Nasan siguro yung gitanaw mga kaigsunan nga makaayos bukid nun. Ay nana ba na? Lagi sa mga impormasyon may gala, labi na kining ubang mga congressman. Aha! Matod palagi itong former congressman sa una may gala nga dugay siya des kongreso. Engon siya basta inana, nagi Santa Claus mga kaigsunan nga uhatag. Na di ka matagaan ni Santa Claus o di ka mauban. Kaya doon ay uban nga mga congressman nga doon ay prinsipyo baruganan yun. Ano man eh, mauna itong senaryo karon. Ato na lakbit-lakbitan, kinisang diya sa Senado. Ngay matod pa maligana, nagipalag si Senador Aimee Marcos. Nga murang gihurot naman sila tanan sa gobyerno nga pahit ang kaso. Inentrace yung mga kaigsunan ng mga senadores.
1: Upang ang katawan.
0: Ah, mga kakay-five. Ah, matod pa ni Senador Aimee Marcos, may tagdi ni tinuod tanan. Kay si Jingo Estrada, Senador Jingo Estrada, o Senador Joel Villanueva, ingon na ba ito nga pahilag kasus ombudsman o kasong plunder? Amo ito mga kaigsunan, inyong paborito nga senador. Higing ko believe ani, Senador Erwin Tulpo, nagkinaplo na siya may gala, naguna-una na. Nga na ay senador, sunod arestohon. Alaka. Palag si Jingoy, wa niya nganli, pero holding naman kayo, balibol pa. Palag si Jingoy Estrada, ingos Jingoy. Mura man siya, nanay, naunhan niyang ombudsman. Unhan niyang korte. Oh, money may gala. Kanya pagkahuman, nangayag suri dayon sa mga katauhan kunuhay. Karon isog-isog siya pero sa blood control ka ano mali ah. Ano kini mga tulpo ka tak o mambakba be. Wa mangay pastilan ginoo ko. Alam na. Ha! Matod palagis mga bashers o ba niya. Mailan ni silas ka na bitong gikulatas ba na. Isog kayo. Gimaltrato. Pero issues blood control may gsoon. Sipir man ba ning mga tulpo. Ayun na pa. Richard Carriado, good morning. From Santo Si, Barangay Carmen, walang iwanan. Iyo, kinis boss Richard Carriado. a las 4:47.

0: Oi, good morning deh dia satunya. Motorila badi number 207 ada pita to malinta no. And driver ani murah store ko. Morning mo dia bro. Dagdag ga ang motorila badi number 207. And driver nga murah store ko. James din ang muli magsama sa One Bond Liner. At ang mga eksona, mga vendors dia sa Mercados Cogon. Ah, kanang pamaligyag uling dia si John Ilopre nga galanog-lanog lang iyang radyo. Ah, mga kaigsunan. Og si Florenzo. Sari. Ah, dia sa kanang Aladaga. Oh, tama kanang pamaligya og gapangkagod og lubi. Okay na standby na. Okay. Ato sang pasupot kining flash report mga kaigsunan. Din ang atong kauban. Uban kini sa gipaygayon nga search warrant nga gilusad sa atong mga ginsakpas kapulisan sa usa ka panimalay. Mga kaigsunan nga naghupot kuno kini og armas. Yes, flash report K5 Jonathan Sabadal AK5 mo.
1: K5 News FM live report. K5 News FM flash report.
2: Yes, aquí para parte en la tacaron de mí mismo sa may barangay Carmen katiin na dunay paigayon nga search warrant operation sa usa ka panimalay nga giingon nga nagbaton og armas K5 Martin particular ng 45 calibre armas og 38 kuno sa pangabuhing pala pero mga panahon na K5 Martin na mo pagsugod no sa ining pag-search sa usa ka panimalay medyo gamay ni sa kabalay karon na
0: gamay nga balay na, ha pero naay mga armas gihuptan ha.
2: Oh, pero kumulo pa ni K5 ba Martin? So, doon naman yung nag-file karani, no? Lagi na sa pag-search sa... ay, nananakita mo ba kani? Sa babaw.
0: Uy. Sabi. Laka. Muna na.
2: Sa babaw. Ayot lang.
0: Kadyo tami.
2: Taman sa Alcoba.
0: Unsa ka tropa? Unsa ka tropa, Anitan? Unsa ka tropa ni Galusan?
2: Ay, nakuha karoon.
0: Jana
2: adili. Ay dula. Ani buing bala, loaded man siya.
0: Sira. Armas din tinod yun o ay gan. Genuine ginang armas. Ala, nana.
2: Sa bag do kuno.
0: Ala ka.
2: Kinenyo ma'am.
0: Ala.
3: Ala.
0: Boy.
2: Wala ka na aware?
3: Sir, wala sir. Wala git niya na sir. Kasagara, dulaan din sir. Mga bata, ganyan sa nan sir.
2: Sa mga...
0: Ay, sara, kuhan sa ratan.
3: Oo, sa ingat sa sir.
0: Kuhan sa ratan. Ay, pusat
2: ko.
0: Ihulagway sa nanggihin mo sa tukotoridad. Wala mo lang reaksyon sa mga tagtungod.
2: Search warrant operation man eh.
0: Oo, mga rin.
3: Ay, nga naman. Kisa ni nagkuhan na ni sir.
2: Wala mo ma-aware ba? Kung kisa nagkuhan
3: na. Wala git sir. Wala.
2: May mga bago paging bahala kay Pai Martin?
0: Kung saan ang armas ang nakita karon diya?
2: 3-8 ni.
0: Ah, 3-8.
2: Oo, 3-8. Makita sa live karon na K5 Sai. Oo. K5 Martin.
3: Sir, nga lang ingati, sir.
4: Salamat na pagkupot kay legal na polis sa mga bala. Ikaw na ipatungod magpakahilom. Sagun sa man yung mga istorya.
2: Ano nga, kulo din mo.
4: Sagun sa man yung mga istorya, pwede gamitin laban o batok sa imo sa bisang asang kapit sa Pilipinas. Paduna po kayo katungod magkagagal ng bugado. O dili mo makaya ang gobyerno mga taga naman isa. Tapos mo, ha? Aroon na po yung katungod na magpuwag medikob. Nalang doktor sa yung kagalingan po. Hindi ko nyo makaya, mahatag na po na ang gobyerno sa mag isa. Tapos mo, ha?
0: Kursas na.
4: Pinatay lain ba?
0: Gibasahan to sa Miranda Rights, kay Pao Jonathan.
2: Ay, naputol lang atong live kita natin kita, ha? Putol man siya. Ay, naputol mo.
0: Sa
2: mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya sabay mga bata, kaya Totoo, mm-hmm. Taon lang katulog. Saan man nga, trabaho mag-isa to nga kapulisan, no? Nga pagpahigay nag-search warrant operation. Three days ago, yaging Martes at Lunes. Marang Martes, may kita ba din, hindi lang ako iinandaan.
0: Tan, makuha mo na, Tan, makakuha ka kopya ng search warrant para mabasa na to, kinsay presiding judge. Ang nag-issue na, no?
2: Gibasa ganina kita batin doon ako gisend po diya sa news nga gibasa man to sa kaning nga kabali searching officer isa gito nga judge sir ang nag-issue na nga
4: judge second vice Vicente Rosales sa branch 23
2: sa branch 23 Vicente Rosales judge Vicente Rosales
0: RTC ni Tan MTCC
2: RTC. Oh, dinala to atong ipakuan sa pangalan.
0: Mga edad ana, mga edad, pila edad anak niya?
2: 30 years pa.
0: Uy, bata pa kayo.
2: Misaka karon kan Alcuba dire, saka atong otoridad. Alcuba mi jo hadlok ng Alcuba kay Martin.
0: Aha.
2: Dinhi nakuha og dapitaw.
0: Ah, diha.
2: Sa Alcuba.
0: Oo. Babaw. Mga pandu ba kay nga balayo, so na muloy ba kayo?
2: City mo ba? Maharli ka. Nasi kagawad bidal po diri kipa, Martin.
0: Ay, Exodus Bidal, ato ng amigo. Higala to.
2: Oh, anong higala diri? Ato ng
0: former police
2: na siya. Kumanan ng search operation kipa, Martin. Hey, police na eh. Oh. Galiman, medyo pagtunga sa Budiris Carmen, sulunod magkain siya. Pasaka ka din, paubos na po rin ka. Medyo...
0: Osa na nga tropa, Tan?
2: City Mobile Force Company.
0: Ah, City Mobile.
2: Sila lang? Ni Police sa Major Gailan, kipa, Martin.
0: Major, first name ni Gailan?
2: Gailan. Secret of pangalan, first name ni sir. James. Lieutenant Colonel na din si kipa, Tan. Lieutenant Colonel James Gailan.
0: May mapangutan na Tan, unsay mga reported nga nakuha nila na nga nagkapagat kanila nga diatraya nilang search warrant. O mahuman na sila karon diha? O kuhan? O siya trabaho aning kwan, kining maong na suspektan. Nakuha ka na lang o siya trabaho niya ni. Kaya nga nung nakapahupot man o armas sa trabaho niya ni. Kini mo ba yan yung asawa? Yung asawa niya, yung anak?
2: Asawa niya.
0: Ah, asawa.
2: 27 pa man yung...
0: Bata pa o, humabaw. Lagi.
2: 11 years sila din ng tuyo.
0: Ah, dugay na sila diha. Sa Central... Upper Carmen man ang Sun 12, no?
2: Wala itong sila dito kay Papatin. Pasensya sa mga looking kay Paminaw.
0: Okay, rin. Masabta na kay at least naaman ko sa sulod.
2: Tungon ni sa area kay Papatin.
0: Lagi, suko kayo. Oo, murag kwan siguro na. Murag dapa ra kayo. Sige lang. Oh, kamulo ko, no? Search.
4: Pero yun. Sige na, inyo ah. Sige na, inyo ah. Sige na, inyo
2: ah. Atong tanahon na rin kita malikin. Dugog-dugog, panitay ni. Nagaman siya tanahon po sugo, pero.
0: Gawas atong 38 revolver nga nakita. Uban sa mga buhimbala, wapay, wai nakita lain. Wapay nakita lain. Aha.
2: Base na sa nakalapit sa kuan kay Pamatin sa search warrant operation.
0: Search warrant,
2: 45 caliber o 28 caliber o man buhing bala.
0: Aha. Pero 38 na mo nakita mo niya.
3: Construction, sir.
2: Construction.
0: Construction worker. Okay na
3: siya. Oo, lugay na siya.
2: Wadyo kay alam anong...
3: Wala, gil, sir. Maskin... kon bogi ko sukat tawid nga na gani nga proseso bogi ko sukat ana nakakita. Comfortable kay mi nga nag-search mo kay wagid mi kaalam mo na nga na ako sir din sa balay.
2: Iba ka shock lang kagalit.
3: Oh sir, tingala ko ka na nga bag. Ayat mo kita ara nga bag.
2: Kasi wala ka makakita sa imo ba na nag-upload?
3: Wala. Wala. Maskin bala sir, wagid ko kita anak sa iya so ka nag-hawid anak. Wagid mi so ka nakahawid o pusil nga. Pinuod yun. Mga kasagara pusil na mo din dula. Wagid o din mo ko ganina. Dulaan na siguro na sir. Kay kasagara pusil din dulaan na yun.
2: Hindi na kuha ang araw. Hindi na pagsunod sa otorgan na mag-sigawan na lang po ang kapalit. So, magsakabantay ko
4: lang. Ay, muna yung
3: ako.
2: Wait, check nyo naman.
4: Pero, yung plug yun ito.
5: Wala yung mga butang doon.
2: Lock. Ito na ako na po. Lock na ito rin.
3: Mausin
2: mo kung ito. Lock na siya.
3: Ito na ikot raman.
2: Ah, okay.
3: Ito na lang sa
2: wala may nakontra ng tubahan ni Eric report. Dahan kay replika man, mga replika naman ni Kipa Martin, pero di ba replika kay replika naman ni mga bata, mga bula.
3: Kasi kay kanong mga anak ng buhay, mga mga bata, ha? Kanong mga anak, pili kay kanong siya, gusto kaya sila mag-pulis. At nga, nakalok na. Wala hindi ito.
2: Sabi kay bala?
3: Ato gay bala, wag ko sukat ana kita ana nga pusil, unsa na nga pusil? Unsa na nga bala? Ngao po. Una ako sa labi sa balay.
2: So, time ended kay time 10 sa lang search, medyo search ending. Sa 5.
4: 5-2.
2: Para 5-2 sa pamutan niya, okay. Sige. So, ana aware ni siya, sir, may buntag di sir, pwede sa imo ano. Sir, sa king butuhan na nabot ng armas niya.
6: Na ako ko balo arang nang naamdan sa mawasiling aga sa pang butang lang butang sa berapa lugar? Sa po na dili ni ko kailangan mo sulat kasi pusila. Na pagi bala pa yun.
0: Agay na putol kadjut lang ah, kadjut lang na putol. Improve ng signal dia kay 5 Jonathan palihog no kay gihimo ang sa pag serve sa search warrant karon may gala sa usa ka individual. Yeah, so my zone 12 Carmen. Okay, yes, time, go ahead.
2: Okay. Atong kipamatan, ito pangutan na si sir.
0: Nagagawang
2: balo? Sir. Christian.
0: Ah, electrician.
2: Bugay na electrician, sir. Ang taon na eh. Ang tiniyos na kapin. Kay na, nadumot siya. Kay ila. Na ikalagot sa imo. Ang mukha ka na mga stiluso siguro. Ang mukha. May kuy. Parang mga tao, muntay kung saan taon. Kaya pag tuong ano na search mong balik, eh, siyempre na magiging mag-apply, ana, mag-reclam, ay armas. Ang buti, kinsa mo kayo nag-kuha na ako yung armas, ano eh? Parang, mga tao nga, ano ito ya? Muntay.
0: Ay, hindi pa natin. Tani, pangutan natin. Kung wak ba sukat na itabo niya, kaya basig doon ay insidente ba nga kainang bakar siya o doon na siya kakunta, nagpabuto siya karmas niya siya ng ilang area. Kung ba na sukat na itabo?
2: Yes, kaya pa matatapangutan on garon.
0: Ah.
2: Sir, wala ba kay nakuntra na nalalis niya yung mga hatsaharan nga kita ka na kay armas? Ah, nakakatungkuan kung nalaging namatay kong ilagaw. Nagmaoy lang to.
0: Nagmaoy?
2: Pero gina din mo nga na kaya armas. Kung kawalan mo kung magiging mana na ako yung armas. Pero away lang to, away nga. Nag-away lang yan to.
0: Tan, wala ba yung kwan? Wala ba tan, sukat ba nga nakapabuto siya niya? Karoon nga, kanang na yung gingon, nga na yung kontra, wala ba niya matiuni ka armas?
2: Wala ka cancer ka na nai-recommend na pabutok armas ka rin.
6: Kung saan pabuto na, kung saan malunsa nung pabuto.
0: Katay ang nakontrabago lang tanong, wala tanya matiuni, wala tanya makuhan.
2: Itong ipangutana si Sir B. Sir.
0: Okay, putol-putol man. Hello,
2: Sir.
0: Hello, may buntag ni mo, Sir. Sir, nagnay na to, Sir. Ngalan? Ngalan lang?
2: Jerome, sir.
0: Ha?
2: Jerome?
0: Ah, Jerome. 30 anos ka ron?
2: Sir?
0: 30 anos yung mga pagkita ron?
2: Ang ano na?
0: 30 ka pa, edad niyo, 30 anos.
2: 30 ko, sir.
0: Electrician ka?
6: Oo.
0: Ang imong pagka-electrician na kuan lang kana bang og dunay magpataod sa electrical inana. Pak. Okay. Now dugay na ka nagpuyo diha sa may Central Barangay Carmen?
6: Mga 15 years siguro, sir.
0: Ah, ang imong mga anak diha na nahimugso. Pila ka buka anak ba nito? Pila ka buka anak na to?
6: Tulo na.
0: Na ikaw mismo sa imong pamahayag gagania, nakurat ka kay gapalayag search warrant imong panimalay diha, no? Unsay nadumduman nimo nga medyo mo magna og ma-applyan ka na magay maka-report na nga anak na siya nag-armas, no? Wa ba'y mga insidente, Rom, nga na dunay panahon nga nakapabuto ba kadiha o na yung mga silingan nimo nga nakakita nga nag taking-taking kas armas sa imong manunduman lang kay mo man yung mga possibility, Rom, nga ma-applyan ka?
6: Wala ah. Ikaw yung concern yung anong naaman nandit pusil din nga mong kayo intay pusil kailangan na pusila
0: mo ba?
6: Katong oh, nasingala lang kong nang nais lagi kuot sa trapal dapit na trapal pag yung nagibutang intay
0: katong last ni mo gingon ngayon mo na kontrakin sa man to imo tong pare kailan na mo to?
6: Kailan na ako to sa ubos?
0: Masilingan na mo to?
6: Oh, dito sa ubos.
0: Unsa man say gikabikla ninyo ato nga nag-away man mo?
6: Maoy man to, adik man to tuwana.
0: Mo ba, so nagkabikil mo unsa ba gibunutan nimo karma so unsa to pag-awayan
6: niyo? Wala, kulatar ako kay maoy man tong tawo.
0: Na suntukan na nimo na kulatahan na nimo.
6: Tong kuan.
0: Gawa sana wa pa kay lain na kontra dai sa inyong lugar.
6: Wala yung tarong mga tanga tao nga. Wan, ano ba harong tarong ani? Wala man ko'y kontra in town.
0: Unsa kay duda ni mo ani, Jerome, nga nung na-applyan ka og search warrant, nga nun ay giuptag armas kay base ko no sa search warrant niya na ay imong 38 revolver o dapat 45, no? Unsa kay duda ni mo ani? Tanaw ni mo, na ba yung kay dudahan kita na?
6: Sir?
0: Unsa kay tanaw ni mo, unsa kay dudahan ni mo, nga nung na-applyan ka og search warrant, nga naa kay giuptan ng armas. Unsa yung tanaw ka mo na na?
6: Naglibog ko sir, nga nung naaan na sir nga natingala lang ko sir nga na nakipo i-search ko lang din eh. Nakuha't mangani ko sir pag mata na ko rin mga pulis ko sila niya. Nag-search ko lang sir kung ano kay naku nung kipusil ko noong bala. Natingala ko nga lamay pusil sa akong trapal nga. Kailan eh, basta pag-ipin-ipin lagi na ilo mong kung kailan ng sling bag din ng gamay, oh, itom.
0: Kada sling bag ang nakita sa polis, imo nang gidinay nga, imo na.
6: Dili ni ako taon.
0: Okay. So, wagi kay ginudahan nga kisa kay nag-report anis polis nga gitumutumuan ko nga na kuy armas, wagi kay ginudahan di nga tao, silingan ba ka ni mo? Kailan ni mo? So, may tatao ni mo?
6: Limbot lang ka. Pila lang kay, kuhan, makudinsya rin ko na siya, nagbutang ka na siya, makudinsya rin yapon kay.
0: Aha. Pila ka buk anak ni mo?
6: Patas.
0: Pila ka buk anak ni mo, Jerome?
6: Tulo. Pila ka makudinsya rin yapon ka rin, di mo trabag patas ang nagbutang ka ni. Hindi may nagbuwan na ni.
0: Aha, mga gagmay para ba yung tao na imong mga anak, no? Unya mo na. Ang imo nakita, dagan rin magbala, nakita ni mo na, 38 og bala.
6: No, diba? Alam na sa kono, sana na po sila, 38.
0: Oh, na mga bala
6: sa dagan.
0: Dagan mga bala, no? Nada?
6: Oh, dagan ang bala gibutang diri nga amot nung sa classes. Ang hanaw ta ba ani nga? Kabaluan ni pabuto ani.
0: Ay, sige. Okay, anyway, salamat Jerome. Tes ibo na matubag sa Japan nito skorte. Kanang tanan diha nga gi-alegar nga na kanimo. Thank you. Salamat kay Jerome, ha. Muna yung muna.
6: Sige.
0: Tan.
6: Ipapartin, yes.
0: Si Kwan, basik mahinabi na to si Kwan. Si Colonel James sa Gailan.
6: Alam.
0: Ay, aron ma... Suta na to.
6: Supporta ng team leader.
0: Sige. Kisa na yung team leader, Rabi.
6: Si... Kisa pala siyang team leader niya, sir? Aron? Si Kagawad Bidal sa itong
0: interview. Ay, Kagawad, o. Oh, naas Kagawad Bidal, o.
6: Oh. Taas ang team leader. Good morning.
7: Morning, Joe. Good morning, Joe.
6: Kagawad Bidal. Ano sa first name?
0: Iksudo, Bidal.
6: Sudyo ako, Bidal. Kita Martin, tapos ko na yung mga...
7: Ay, Kapitan, mayong buntag. May, sa kutang.
0: Kagawad, mayong buntag.
7: Sudyo.
0: Muri aktibo nga kagawad sa Barangay Carmen, no? Dati pulisan ni Makingson, ato ning higala sa lugay panahon. Kagawad, kini bang giaplayan og sensuaran diya sa inyong barangay? Sa background, ano yun? Ibaon mo na ito, kagawad?
8: Sa pagkakaroon, sa pangitan ako, it's first time ko siya din sa mga kita. Binunong suna. Iyan pala eh, og nakapangitan ako sa atong sensuaran din eh. Maganda tayo sa pagkakaila, pero kung pa wala eh, derogatory at karas, chairman is concerned. Para sa sako, mga first time na gumanit ng mga kita, o doon nga nga, uyo sila din dito na hindi ko sabalag, ibabaling, ang tama.
0: Okay, say mo so,
8: na. Kapitan.
0: Pag-verify niyo mo sa Sun Chairman, unsay mga background na nanadakpan, unsay mga feedback sa inyong Sun Chairman niya kagawad?
8: Negative man. Negative. Mga mga ni at Sun Chairman din negative so far.
0: Unsay, unsay.
8: Alam siya, kung paan na, kung paagad na yung ano. So, personally, wala na itong ilan.
0: Dili kay...
8: Sa itong interview kanila, naka-interview sa kanila, gamay. Sabi ko, ano siya, pero at siya naman, ay pag-abukid nun.
0: Di ginaluman na sila nga taga Carmen, taga-bukid nun na sila, pero...
8: Yun na sila. Sa pag-abukid nun sa kanila.
0: Oo, pero 11 years na kuno sila na nagpuyo kagawad, no? Unsay po pasabot sa inyong Sun Chairman nga negative? Di kay sa pamilya na naman tawa na?
8: Negative siya nga, doon ay derogatory o negative siya nga tayo sa kaakuan nga nagadungog. O doon na ba niya sila yung pawian para sangat na namay. Wala na kayo kahit na sa inyong Chairman.
0: Okay. So, but pasabot sad nga, dili sad na wa siya nakabalo kung ano na may mga illegal activities ang gihimo ning suspect kagawad murag something na
8: wala so far wala kay ikamo wala good
0: ay si oo kay mo lagi no kana sang nadakpan karon surprise siya kay na Marias man lang kuno siya anyway iya man ang katungod kagawad so far sa pag serve sa search warrant kagawad na magin mo dia as witness kay murabag ang kanang mga suspek o kasawa mura bang ningon sila nga di manaamo kanang nakita ang sling bag patas ba takita ba nato nga hanay ang pag-serve sa search warrant o pag-search sad sa atong mga kapolisyan kagawad exonominal considering nga retrado nga polis may laki nga investigador sa unang panahon kagawad
8: kapitan nga Well, hanay under proper decorum or under proper procedure kaya ganun siya wala pagkasugod paghigayon hindi siya pagdampo iba nang umamot na pagawad sa banal o kapitan sa banal mo tirador tirador mura-mura niya pag nagway ni Noni kapitan pero ang tiyan ato pariya pa tiyan yung gagawa ipari-pariya alas tris kapitan nagkita din niya sa ganun actually even during the interview, wala may sa asar sa ato, wala kay kaduda. Everything na gani, na magiray camera na body worn camera and all gadgets na kasa iba.
0: So far, gidinay ng iningon sa mga tagtungod nga dili to ila, niya posibleng na silang hunon ang giplantingan sila, kagawad.
8: Para ka na ko, kung posibleng.
0: Ay,
8: napay kamera din na siya.
0: May body cam.
8: Mamot na gagawad sa kugman.
0: Bugo.
8: Gagawad siya naman. Ako na rin dahan di kwan. Para ma'am, ibon kita. Dili may leksyon na rin. Gawa ko may leksyon. Kapitan!
0: Bugoy, yodik. Ere, kagawad, salamat kayo ah. Ang saligando ni Kapitan. Kikakoy.
8: Salamat mo, Kapitan. Huwag sa atong.
0: Okay, naputol, no? Pagkabugo yun eh, kay retired police mo sanin si Kagawad Exodo Vidal. Ano guys, may nag-uba rin sa kanang CID, CIS para sa una. Yes, Sir Joe, nanaangkwad na mga apprending officer, itong mahinabi na.
9: Narita kang ma'am, kuhan si ma'am Ugwan.
0: Ha?
9: Okay, basta like your version.
0: Dito na sa Kwantan. Nadunggan naman na ito yung bana, dito ta sa mga police aron mapangutana nato unsay ilang gibasihan nga gi-applyan ni Dagset Swarant. Mo na do na kanin do ta.
9: Galagar. What's the first time? Operation. Inaog. Agi di pasibog ang nagbabag ang sakyanan, bisibog ang sakyanan sa team leader kay Pabartil.
0: Tapos ubos.
9: Para lang hinibay niya sa si nakigi kwan. Wala pag yung team agyan sakyanan ni Pabartil niya nagbabag sa sakyanan niya kapag mangawas karo buntag.
0: Why mo pagutana tan? Ang pinaka importante nga pagutana dia nga sir. Unsay mga info nga nadawat bahin anong suspect nga na-applyan man natong search warrant para makuha ginato ang unod kay
9: napoy lang sun chairman diri kay Pat Martin.
0: Nga da? Abi?
9: Singalan ni sir sun chairman. Singalan nato sir.
10: Roberto Labial.
9: No, Roberto Labial. Roberto sun chairman ron din eh. Sir, ay mga pangutana si Kay Martin Rapanot kay.
0: Ano?
10: Well, sir.
0: May buntag ni mo dia sir Roberto Labial. Ikaw mo sun president dia sa sun 12.
10: Yes, sir.
0: Ason chairman, no? Sir, nadugay na naman yung nailan ni si Kwan, si Jerome? Napabilyar kayo?
10: Almost 12 years na na din sa ako area ni sila, sir. So, dugay na gid siya nga panahon. Pero, wala doon ko'y nabatian nga kabahin sa kanang manginalang armas-armas, sir. Kaya kung doon na pa ko'y nabatian, gani adto pa ni, di na rin madugay.
0: Lagi no?
10: Kaya ato na naitaho, kanang inaana ng mga problema, ha? Pero, wala ko yung nabatian, sir, nga mga ingon anak nga mga kuan, nga ng mga istorya nga dunay armas.
0: Armas, oo.
10: Nakurat lang gani kayo kung nagkuan ko sa balay nga naay kuan. So, siyempre, gusto man nato mawitnisa ng inana nga mga kuan na problema ha mo ng akong gianihian. Yung anak lang, sir, ang akong masulti, wala kuan, sunod sa dusi katuig ni sa lebo, ako'y nabatian na tabahin na ng mga armas sa mga problema.
0: Sunod sa doon si Katuig, sir, nga imong nailan na siya, waka nakadungog na doon ay mga insidente nga na ipagay kagubot, nga nagpabuto na siya armas or nagpakita sa armas. Wala siya mga reported incident, ana, Sir Roberto?
10: Wala sukad, sir, wala sukad.
0: Lagi nukin sa kay, bisag ka ng si Kuan, natingala siya nga, na Maria sa Maguro siya nga.
10: Tinood lang nga istorya, sir. Ako sa ako, ako lugar, dili magin pwede na naitulirit na ito ng inana mga klase ng mga butanga.
0: Correct, tinood.
10: Ato, ginaikuan, di na pwede ikilom. Kay, di ka dumuguna, pan makulat kayo karoon nga ingon anang na inabu.
0: So, bisan ikaw, natinga ka nga doon ay mga report kayang armas na ba sa na-search warrant, matod pa, 45 o 38 nga revolver. So, kanang 38 revolver ko naman nakita na. But anyway, naamag ka pagkakita, pag-search sa mga polis, kanang sling bag nga nakita niya nga itom, kita ni mga diagin sa area nga gi-susiyas mga polis, Sir Roberto.
10: Na ako natanawan nga, naagid ang kwan din eh, naagid ang maong armas. At malagi nag-iingon ako nga, subo kayo nga sa kadugayon nga naadein na nalungar.
0: Lagi. Wasa ni, gawas sa itong ingon niya nga itong adik-adik papatong yung nakulatan niya itong Wilabayng Simana, wasa ni siya ingon nga na mga kontra ning si Jerome diya sa inyo sa Suna, sa inyong Suna, si Roberto.
10: Wala, dahil kadilip man gudli sila sad pala, palaaway, yun yung porogi nga, wala man mga purbal man na mga tao sa akong, bisan sa mga silingan.
0: Oo. Lagi no, maka-witness kina na ano ka na ba sa kanang hitabuang na-applyan man sa search warrant nga doon ay armas nga mismo ka mo maka-witness nga silingan doon po sa area maka-witness man nga law-abiding citizen man isa na Sir Roberto, ano ba?
10: Mo lagi sir, mo lagi na ako kana nga mga kuana diha ragid ko kutob sa pag kanang nalitok na ako sa kadugayon, wala magod ko'y nakita nila na kuwan sila, mga arugante, wasagi ko'y nabatihan ng mga dunay istorya nga na sila'y armas. So, diha lang yung kukutob, sir, kaysa ako nailanan eh, mga tarong manigod ni sila nga tao sa kadugayon ni Sad. Sagi nga ingon ko na nga, kung doon naman galing dili na ito na itolerate ng yun, anang dunay mga armas nga, dili ka doon man ang butanga, God.
0: Bitaw, tinood, Okay, salamat kayo, Sir Chairman. Salamat sa imong gihatag ng mga katinawan sab, no, sa K5 News FM Cagayan de Oro. Salamat kayo.
8: Salamat, sir. Salamat. May
0: thank you, thank you. May buntag. Okay, Tan?
11: Roberto Labian?
0: Oo, Roberto Labian. Okay, Sir Chairman.
11: Roberto Labian, kita bertina. Sun leader.
0: Sun leader.
11: So makita man diri kita pati puro sa nai daghan ri alpha pero kan man yo mga replika.
0: Oh, mga tuigan na siya mga anak dalaan.
11: Oh. Sa mga klase
0: ah, yung, mo siguro nang nakapatrigger ka ng mga tuigan nga kuan nga amin nagtinuod.
11: Ano? Si Pa Martin eh, madumduma na tong klase bitong.
0: Oh, nakita siguro sa mga marites nga una ni armaso pero patay mo lagi ni problema sa lagi. Oh. Pero kanang 38 nga na recover for is genuine gina. Ape na mga bala. Okay.
11: Genuine bag-og yun sa ang bala o mga pupulayo.
0: Oo, oo, oo.
11: Ah, di si utso man siguro ni kabala.
0: Uy, daghan kayo no.
11: Di si utso kabuhing bala kay pabato yun. Ah.
0: 38 da yun. Ah. Okay, ito sa itong mga tan, ito ipaybalo sa itong mga listeners nga namino sila karon sa itong live coverage, flash report ni Maygala, nagi serve ang search warrant karon sa usas sa mga panimalay diya sa Mansion Field Barangay Carmen. Ang allegedly nga naghupot o armas mga sukintig paminaw. Yes, go ahead, panayon tan.
11: Yes, sa Kipa Martin. Tunto Barangay Carmen, Kipa Martin.
0: Zone 12. Aprending ko pa siya, wala pa?
11: Kipa Martin?
0: Aprending, wala pa, leader. Karo mapakuha na to. Ito nga pangutana nga. Gusto na to. Nga nang nakapa na-ignite ni pag-apply sa search warrant.
11: Parang same leader. Pakabalik na ba? Distansya mo kundiri pa yung gawas, Kipa Martin?
0: Ha?
11: Oh, distansya pa yung gawas ba?
0: Distansya, oh. Looy, siya niya ka na ko. Tulawabok, anak ko.
11: Pagkita ito kay Papatay, nato sa Oboso.
0: Hmm. Yeah. Ah, ba rin suntol ang iyon na pitad niya sa Urwam?
11: Ah, ingin to.
0: Tan, ka rin suntol.
11: Suntol kay Papatay, ulahin lang rin kami ito, landfill. Kaya, unahan pag yun. Mus, musulod ta pa Obos, amarag busaka.
0: Sulunod ba kayo?
11: Pa Obos pag yun.
0: Oh, ah, grabe ka. Oh. Okay, kaya eh.
11: So, pa Obos, pasaka, pa Obos na po rin kay Papatay.
0: Aha.
11: Oh.
0: Na
11: imo na rin niya. Nata sa ubos karon. Mo ya distance pa gito kay medyo taud-taud pag may pagbaklay na mo din he. Abot abot sa area. Medyo baklayon gyud siya.
0: Aha.
11: Oh, ubos man ni murag pagawas unsa ning area diri?
12: Sun 12 Duhay.
11: Sun 12 Duhay. Grabe ka layo ba?
0: Duhay.
11: Just to shop. Asa ning ya portion das likod?
12: Mo ya pun. Kuno siya ang
11: pagawas
12: ang likod ang dito is para ang isen na.
11: Distansya.
12: Puti ko nga.
11: Distansya. Dako kay ba area dire?
0: Dako. Pinakadako. Biyahe ka barangay Carmen.
12: Dako. Mga kuan mo almost kanto. 100 meters from the mainstream.
11: Meters from the mainstream. Layo yung iba man. Kaya ang sakyan na to. Kumas sa obos iba man. Tungas may. Lugsong na po dahin may. Amo na mong gianian karon din eh. So, posible ato i-plaster ang sakyan na ba? Sige, pasta pa to. Tumilidon si Papa dito sa Obos.
0: Sige, Tan. Inabiya lang ko niya, Tan. Balik-balikan tara ka kay mo commercial break sa ta. Inabiya ang ato mga arresting officer, ilang team leader. Unsay basyana nila nga na-applyan kini nilang search warrant. Kay base sa Sun leader sa kagawad, law-abiding citizen magroon eh. No? Unsay ilang basis nila, Tan, nga i-applyan Manila ni search warrant gatos korte. Yes, final report sa si mga area, kay Fajon Natan.
11: Yes, kita ba tigi kami po din sa may barangay, Sunto Barangay Carmen, ato sa gilusog ng search warrant operation sa Osaka Panimalay ni Jerome, hindi na doon ako ang 38 kaliber o 19 kapuhing pala. Inibalita itong kanato sa DTX 500. Kini si K5, Jonathan Sabanal, para sa kampiyon sa balita, servisyong publiko, galingawan, sakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3
1: K5 News
11: FM.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Inyong nabati, may gala, no, atong live coverage sa gihimo ginusan karon nga pag-serve sa search warrant. Exclusive, may gala, sa K5 News FM Cagayan de Oro. Diyan sa may Zone 12 Duhay, Barangay Carmen. ag nakuha ang nakita dito ang alleged 38 revolver o mga buhing bala. Mga kaigsunan, pero gidinay kini sa suspect nga si Jerome. Pero po na

0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid
0: Extend Food Supplement for Men.

0: pampagada ng goodies with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga panan-aw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved iCare Drops.
5: Balitang K5 sa umaga!
6: Balitang K5 sa umaga!
7: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 5:29 na sa buntag. Balik na din sa itong pagparakuban sa tulumanong Balitang K5 sa umaga. Inyo gyud pong ubos nga lagad sa kanginan ka K5 Martin Raporot, mga suking tigpaminaw. While gapaabot na karon sa atong signal, mga kaigsunan. Gikan sa atong mga igsong sibihan sa K5 News FM Philippines. Sa atong ka K5 kumustahan, mga suking tigpaminaw. Standby mo niya na kay dito sa Cloban City. Gingon ba to may galang doon ay minor de edad dito? Na palgad na lang patay, mga kaigsunan. Standby mo niya na sa report gikan sa tong igsong sibihan, ang K5 News FM Tacloban. Samtang dito sa Palawan, Maygala, sa Puerto Princesa, gingong 150 ka mga chopper sa Quezon, Palawan, nagnegatibo daw sa gipahigayong random drug test sa PDEA. Og dito sa Santiago City, duha ka mga minor de edad misurrender daw may galas mga otoridad. May kalamigitan kinis pagkamatay sa 3 anyos nga bata, mga K5. Mga suking tigpaminaw, standby mo kalabot sa mga kompletong detalye nini sa atong K5 kumustahan. Din kita mo'y piloto ng mga orasa. Yun na pa, mga suking tigpaminaw. Alas 4:30 na, kiling oras sa Tugrato sa The Power Trio. Nga produkto ni Dr. Amin Oy, tested and proven na kini, nasulayan na sa kinabagan, katugadon ay mga diabetes, arthritis, hypertension, tagas ng mga kolesterol, DTX 500, D3 Bio, o Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Yan na, ang itong K5 kumustahan.
8: Pinagsanib-sanib para sa mga balita.

0: 103.9 K5 News FM Palawan, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro City, at 100.1 K5 News FM Santiago City. Gisingin ang umaga sa Balitang K5. Kumustahan? Balitang K5, kumustahan?
1: Alahoy! Alahoy! Magandang umaga po sa ating lahat! Welcome sa ating palatuntunan, ang K5 Kumustahan sa ating mga kapatid na impilan sa K5 News FM Philippines. Mga K5, uunahin na natin ang Gardo Versosa ng Tacloban City. Signal check natin mga K5. K5 o Ximera City, good morning! K5 mo!
2: Opo, magandang umaga K5 Martin, mga K5, dito po sa Tacloban na walang problema ang ating signal. Back to you!
1: Salamat K5, News FM Tacloban. Dako tayo mga K5 sa rock and roll ng K5 News FM Palawan. Ang bambo ng Palawan. Sa K5, John Paul Dacoco, magandang umaga, idol! AK5 mo!
3: Ay, magandang umaga sa mga K5 natin. Kasing lusog mo, K5 Martin. Yung signal dito, nagalagapok. Back to you, K5 Martin.
1: Thank you, K5 JP. Ayun, mga kaibigan, ang tinaguriang. Pero hindi siya gusto dito. Hindi siya gusto ni attorney, ano? Hindi niya idol. Hanap na lang tayo bukas siguro. Ang pogi ng Santiago City, mga K5. Tagaya niyang SM niya, si K5 Erol. K5, Santiago, K5 Conrad, good morning. Magandang umaga sa iyo.
4: Maraming salamat na K5 Bob Martin with your signal and of course K5 Tacloban and K5 Palawan ay kasing init po ng amin pong heat index dito sa Region 2 ang datingon ninyo. Kumbaga po, pabapalo kami sa 48 hanggang 51 na heat index. Good morning.
1: Okay, live na live yung signal namin sa K5 News FM Philippines sa ating K5 Kumustahan. Dito na tayo mga K5 sa ating mga mainit na mga balita. Sa Tacloban City, may minoridad daw na babaeng natagpuang patay sa Tacloban. K5 Mo, Ximera City, sa kumpletong detalye. K5 Mo!
0: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Opa, maraming salamat yung K5 Martin, ano? Dito sa Tacloban na abay sunod-sunod na mga insidente na natagpo ang mga bangkay, ano, nung nakaraang araw. Isa na dito yung sa may Abukay Park sa Tacloban, isang lalaki, ano, ang bangkay ng lalaking natagpuan at kahapon sa may Anibong area rin, ano, dito sa Tacloban. At ito, itong minor de edad na nangyari ito, natagpuan ito sa Purok 4, Barangay 97, Kabalawan, dito rin sa Tacloban. Banda alas 11:45 ng umaga kahapon. Ito ay kinilala kay na si Nicole Magno, ano, 17 anyos, at naiulat na nawawala ito mula pa noong Mayo 22. Batay sa ulat ng Police Station 3 dito sa Tacloban na TCPO, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen, ano? Hinggil sa pagkakadiskobre ng nasabing bangkay sa nasabing lugar. Agad lumisponde itong ating mga kapulisan at pagdating sa pinangirihan, kinumpirma ito ng mga otoridad ang presensya ng bangkay nitong minor de edad na nasa state of decomposition na o naaagnas na. So itong biktima, ayon sa ulat, ay huling nakita na nakasuot ng kulay asul na t-shirt at gray na shorts. Mm-hmm. So ngayon, kasalukuyang itong isinaalalim sa crime scene processing at masusing investigasyon ng Scene of the Crime Operatives, o SOCO, ng TCPO, itong biktima at itong lugar upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay nitong minor de edad. O yan po, kaka-K5 Martin, ano, mga kaka-K5, ang isa sa ating mga malalaking balita, police report, dito po sa siyudad ng Tacloban. Back to you, kaka-K5 Martin.
1: Kuli lang, wala, initially, wala bang foul play na nakita ang ating mga otoridad na kaka-K5 Bugsimer?
2: Yun pa ang biniberipika, no, kay 5 Martin, kung may foul play ba sa nahinga, na, ano tawag ito, sa nangyari nitong minor de edad.
1: Okay. Salamat kay K5 Ogsimer from K5 News FM Tacloban. Ngayon dako tayo mga K5 150, no, na mga chopper sa Quezon, Palawan, nagnegatibo sa sinagawang random drug test ng PNIA. Baka uminom sila ng ano, pagpa-negative. Kompletong detalye sa K5 John Paul Dacoco, AK5 mo!
0: K5 News FM, Palawan, 103.9.
3: Maraming salamat, K5 Martin, mga ka-K5. Pero bago yan, i-update ko lang kayo doon sa balita natin kapo na isang tricycle driver yung nanaksak ng traffic enforcer. Nahuli na ng mga otoridad yung suspect doon sa pananaksak sa isang traffic enforcer, at inihanda na ng kapulisan natin namin dito yung kaso na isasampa laban doon sa Larin. Magandang balita, lalo dyan sa bayan ng Quezon. Sa ilang mga linggo ay i-airin na yung relay station natin dyan sa bayan ng Quezon, Palawan, kung saan natagpuan ni Dr. Robert J. Fox yung mga ninuno natin sa Tabon Cave. Yung unang Pilipino dyan yan sa Quezon, Palawan natagpuan. At yung ating relay station ay i-airin na dyan sa mga susunod na mga araw. Umabot nga ng mahigit sa 150 na mga chopper at mga kasama na dyan yung mga pahinante, yung pong sumama o lumahok doon sa isinagawang Oplan Harabas ng Philippine Drug Enforcement Agency Palawan. Katuwang nila dyan yung Provincial Anti-Drug Abuse Council o yung PADAC at yung LGU ng Quezon, bilang bahagi na rin ng kampanya sa illegal na droga. Kasi marami ng mga balita na naglabasan itong kahit sa national na maraming mga nagpupositibo sa drugs o yung paggamit ng shabu habang nagmamaneho, na sinasabing nagiging dahilan din ng ilang mga disgrasya. At kasabay niyan, mga ka-K5, maliban dyan sa random drug test na yan sa mga chopper at mga pahinante, sinabayan na ito ng lahat ng mga empleyado ng LGU ng Quezon, mga ka-K5, at lahat sila ay nagnegatibo sa isinagawang random drug testing na yan. Patunay lang daw na talagang malinis at maganda yung pagpapatakbo ng tinatawag nila, lalo na doon sa tinatawag nilang drug tree workplace program ng mga LGU natin. Kaya pinagmamalaki ito ngayon ng bayan ng Quezon, mga ka-K5. So yan, yung ilan lang sa mga maiinit na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan, mga ka-K5. Back to you, K5 Martin.
1: In short, K5 John Paul, safety yung mga pasahero dahil drug free yung mga chopper natin diyan sa inyong lugar.
3: Kung pagbabasihan yung report, pero may mga nagko-comment, hindi ka sure.
1: Thank you, K5 John Paul from K5 News 7 Palawan. Ngayon, dako tayo mga ka-K5 sa K5 News FM Santiago. Dalawang minor de edad daw sumuko sa otoridad kaugnay sa pagkamatay ng 3-anyos na bata. Sa kompletong detalye, K5 Conrad de los Reyes, K5 mo!
0: K5 News FM 100.1 Santiago City.
4: Ito yung ano, maalala nyo yung ating naunang ibinahagi sa inyo yesterday. 3 years old na batang babae na natagpuan wala ng buhay sa likod ng St. Martin de Porres Chapel dyan sa Mesitio Bacnong Barangay Banawel, Natunina, Mountaina Province. Ano? Mm. Sa lumalabas na sa follow-up investigation, sa patuloy na pag-iimbestiga ng ating otoridad ay merong dalawang menor de edad ang sumuko, edad 12 years old at 8 years old. Sa ang dalawang bata ay itinuturing daw po ngayon na children in conflict with the law sa ilalim ng Republic Act 9344, at ang mga ito ngayon ay kasalukuyang nasa kustodiya ng MSWDO para sa kaukulang proseso at intervensyon. Na lumalabas sa investigation ng PNP o ng otoridad, nagkayayan umanong uminom ng alak ang dalawa malapit sa isang saradong tindahan, ano, bago ang insidente. Nang makasalubong umano ang biktima, dito na nanaganap ang krimen, batay na rin sa kailang ginawang salaysay sa harap ng MSWDO at ng Public Attorney's Office. Natagpuan nga ang biktima sa likod ng kapilya at idineklarang patay dahil sa traumatic brain injury. Yun palang, ito pala ay para bagang namatay ito sa palo, sa ulo, kumbaga parang a blunt item ang maaaring ipinukpok sa ulo. Kaya traumatic brain injury yung naging otopsiya ng doctors na tumingin sa nabanggit na biktima. Pagkaganoon pa man ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad habang hinihintay ang mas malalim na paglilinaw sa insidente. So, kumbaga, yung nangyaring krimen dyan sa may Mountain Province ay masasabing it is already closed sapagkat meron dalawang batang minor de edad ang sumurender at inamin ang nabanggit ng krimen. So back to you, K5 Martin.
1: Grabe na talaga yung henerasyon natin ngayon, no? Mga minor de edad, magaling nang uminom. Anyway, salamat kay K5 News FM Condada. Dito naman sa amin sa Cagayan de Oro City, katapos-tapos na namin coverage sa exclusive ng K5 News FM Cagayan de Oro sa pag-serve ng search warrant ng aming City Mobile Force sa isang barangay dito sa Cagayan de Oro, pinakamalaking barangay sa Cagayan de Oro, sa Barangay Carmen, particular na sa Zone 12, Duhay, Barangay Carmen. Itong search warrant na inisyo ni Judge Vicente Rosales sa Branch 23 sa Regional Trial Court sa isang suspect na 30 years old na allegedly may mga armas. During sa search operation, mga KK5, witness yung reporter natin at barangay kagawad ng Barangay Carmen, nakuha ng mga otoridad ang isang 38 revolver at 18 na mga buhay na bala, mga KK5. Sa aming panayam ng suspect, siya ay nasurpresa dahil wala siyang kalam-alam. Isa itong electrician na wala siyang kalam-alam, wala man siyang armas, pero may mga toy gun yung mga anak niya. Samantalang ito namang zone leader sa kanilang lugar na si Mr. Roberto Labial, nasurpresa din siya dahil in 12 years nakilala niya itong nasabing suspect, law-abiding citizen man daw, mga KK5. So, ganito ang mga reaksyon sa mga kapitbahay niya dahil mismo sila nasurpresa na may mga armas na itinatago nitong nasabing suspect, mga KK5. So, sa ngayon, dinala na, no, ang suspect sa police headquarters dito sa Marnica for dagdag na interrogation. May kinalaman na itong mga armas na nakuha sa kanyang bahay, mga KK5. Samantala, pang yung sa inyo sa Palawan, may sinaksak na RTA enforcer dito naman sa amin sa Cagayan de Oro. Ano ba tawag na tinatapunan ng mga itlog? Yung mga traffic enforcers namin na nagsagawa ng clearing operation, mga KK5. Nahuli yung dalawa, pero yung ibang mga ambulance vendors namin ay nakatakas. So, sa ngayon, mga ka-K5, yung mga RTA namin, nagsabay na ng mga police officer. Dahil sa in previous years, may nangyayari dito na may RTA enforcers na binaril patay dito sa aming public market, sa Kugon Market, sa Cagayan de Oro. Oh, yan ang mga pangyayari ngayon. Mainit dahil sila, para bang hinuhuli sila pag nasa daanan na sila nag-display sa kanilang mga baligya, mga kakaifan, yun, yung mga binibinta nila. O, yan lang ang mga mga paninda nila. Yan lang mga mainit namin dito sa Cagayan de Oro City, mga kakaifan. Ano bang atin ngayon? Si Senador Mig Subiri umuwi dito sa Bukidnon, no? Kanyang hometown, kanyang Balawarte, at nagpa-presscon siya. And then emotional siya sa presscon na isinagawa dito sa Bukidnon dahil daw sa mga bashers, at ang mga bashers may mga bashers na taga Bukidnon. Sabi niya mahal niya ang mga taga Bukidnon. Oh, political lang daw 'yon, no? At medyo nasaktan siya sa nalaman niya mga bashers na mga constituents pa sa lalawigan ng Bukidnon, mga ka-K5.
3: Kung ako ang politiko, okay lang 'yon. Kasi dapat pag politiko ka, hindi ka balat sibuyas.
1: Ayun, correct.
3: Kayo mga politiko kayo eh. Si K5 Martin at si K5 Conrad, oh, di ba? Yung mga pag pumasok ka sa politika, sabi nila, simula nung pinanganak ka, kung ano yung putik na pwede lang damputin, ibabato nila sa iyo yan pag pumasok ka sa politika.
1: Yan, dahil
3: baho lang.
5: Kumbaga, you cannot please everybody.
3: Mag-hire ka rin ng ng social media para
1: ng
3: konti. Sabi nila kasi sabi nila pagdating ng election wala no, nagbayad ka no, naluhol kasi yan eh. Eh bakit kayo hindi pa kayo nanuhol? Magaling lang yung strategy nila. Kaya dapat galingan. Pero kumusta yung sitwasyon ng panahon ninyo diyan sa inyong mga lugar, mga ka-K5?
5: Katulad na sabi ko kanina, SM dito, talagang grabe ang init dito.
3: Kaya kami pa rin diyan.
5: Yeah, kaya kami pag nandito na dito kami sa station, ayaw namin lumabas dito sa namin kasi paglabas mo, grabe.
2: Oh, di ba 51 na 'yan.
3: 51 ilang kayo? 51 degrees Celsius.
5: Sa Cagayan and some parts of the ano, municipality rito sa Isabela, pumapalo. Pero sa Santiago, pumapalo kami ng 41, 42, ganun.
3: Dito sa amin, maulan-ulan simula nung mga nakaraang araw pa. Kaya ramdam na namin yung panahon ng tag-ulan kasi nga, di ba, sabi ng Pag-asa, papasok ngayong, baka ngayong weekend, manalansa ito si Doming. International name niya, si Jangmi.
1: Sige. Hindi pa. Tayo. Pag hindi pa papasok si Doming, magpaalam na tayo dahil malapit na. Unahin na natin yung Santiago City dahil kanina pa yan. K5 Conrad, yes, with your final report.
5: Okay, thank you very much again, mga ka-K5. See you again tomorrow. Maraming salamat. And a good morning sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa K5 News FM Philippines.
1: From Santiago, dako tayo sa Tacloban, K5 Asadre, K5 mo.
2: Alright, maraming salamat sa K5 Martin. Mula po dito sa K5 Tacloban, K5 Ogsemer, Asidre, maupay nga aga.
1: From Puerto Princesa, Palawan, K5 Janfor Dacoco, K5 mo.
3: Mayad na timprano sa tanang nagaparamatida di sa ating palatuntunan. Balitang K5 Kustahan sa umaga. Back to you, K5 Martin.
1: Mula naman dito sa the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao, K5 Martin Rapanot nagsasabing, Mayong Bultag! Kalatuntunan! Inyo nabati may gala ang atong K5 Kumustahan. Pinagi sa ito mga iksong sibiyan sa K5 News FM Philippines, mga sukin tigpamnaw. Inautang natagbaw mo sa among mga balita o informasyon nga among gipadangat diya kaninyo mga sukin tigpamnaw. Ato programa atong krato sa The Power Trio na produkto ni Dr. Amin Oy. tested and proven na, nasunayan na kini sa kinabagan. Dagan ang mga testimonya ang nagpadayag nga nakahatag og kaarangan sa ilang mga gihambin nga balatian. Nindot ni nga pang alkontra niya itong adunay mga diabetes, tangkas og mga blood pressure, tangkas og mga kolesterol. Yan na, ang tubag niya na, the power trio nga produkto. DTX 500, the superfood supplement, D3 Bio, o ang puno sa vitamin C, Mighty C, the alkaline vitamin C. Para sigurado nga legit nga produkto ang inyong mapalit, ana lagi mo palit sa clean ang mga parmasya nga dool sa inyong mga lugar kay daghang kang imitation ani karon. Da suroy-suroy, dias miss orang mukinon, ayaw mo ana ha? Datumos pharmacy palit. O gusto mong maka-discount, anak mo bisita sa tong klinika di Alternative Office. Natanang products dia ni Dr. Ramil Oy. Atong mga kape nga inyong kinaham na dia. Ang klinika office nato mga kaigsunan na address Agura Terminal. Na dias Dr. Luiting Chavez. Samtang dia sa Ingoog City, naasab sa ilang bus terminal ang klinika office mga Sukintig Bunao. Medyo wate oras, pumusta, dungdungog tawag mapuhon. Nabagtak na sa mga istasyon. Nangangalan lang sa itong magkanagkuhan sa K5 News FM Philippines, sa itong CEO Dr. Ramil Oy, atong SM K5 Nathaniel Sarmento, sa Technical Department K5 Erwin Cueva. Kini na lang inyong bata-bata sa kahanginan, sa K5 Martin Rapanot Mingon na lamang para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publikong kaningawan sa Cagayan de Oro City. Kini ang K5 News FM. May butang sa taran.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: D3 Bio!
9: Maman sa inyana na ito, ma?
10: Ko si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong ibati karong nga gainom of D3 Bio. Sa una, kibim kay akong nawong. Karang Bill's Falsi, Yataki. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong baby, normal na 120 or 80. Akong hindi ko ang kani arong kolesterol mo rin. Amububububuk na.
9: So, ginom na ito?
10: D3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
11: Papalit sa mga butika.
8: DTX 500.
12: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
13: Ay, ako si Lorna Corami. Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning DTX Copy o kining Mighty C o DTX 500. Kaganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyo may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma. Pagamit na ko ani, marag-arang, marag-famino, kay mugaan man ang akong paglakaw.
8: DTX 500!
11: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio!
11: Mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Nay, may buntag, unsa imong ngalan?
15: Hino Beba Elibera.
14: Bila imong edad?
15: 81.
14: Taga-asa ka?
15: Santa Fe, Libuna.
14: Nay, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon?
15: Parang Mighty C, Mitri Bayo, parang
14: DTX
15: 500. DTX 500.
14: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
15: Ay, maayo man. Akong pag... Maayo man ako namatikdan. Kaya maraming-araw akong mga sakit kadaghan kay kog sakit pero ang ako lang gikan ko ani kay daghan kay dili ka pagkaon.
14: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika de Alternativo,
15: maayo na.
14: Unsa man imong ikaaghat sa tong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
15: Oy, kamo na ninaw karon. Pag-awat sa mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa Alternativo. Dagahan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa Alternativo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
14: Salamat, Kenay!
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mapalit sa mga butika.
8: Mighty C!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas dinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinilakas na bellberry, berry extract. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka na. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior. I formula.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa tugyan nato sa D3 Bayon. D3 nga doon ay VCO, gang VCO nga doon ay vitamin D3. Sibog ang inyong mga orasana. Oras alas 6:02.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.

0: kalakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
1: Aniyan ang mga uluhan sa atong mga balita. Uluhan sa balita, Local DepEd Misamis Oriental Division nangandam na sa balik eskwela karong Hunyo. RTA, mibutyag madamay ang ubang vendors nga sa gihimo sa uban nga mga vendor nga nang labay og itlog sa ilang kaubang enforcer. Dugang pa sa uluhan sa balita, lokal, mga atleta sa Misamis Oriental nga misangka sa palarong pambansa 2026 gisuportara ni Governor Juliet Uya kapig 1.2 million pesos nga cash incentives gitunol. Samta, mga vendors na dambay sa kagubot sa Maranao tali sa RTA, human na nga ang RTA gisalaba og itlog samtang nag-clearing operation. Notorious nga kawatan sa Barangay Consolacion CDO na dakpan. Sa balitang regional, controversial nga Boracay Bridge Project dili na dayunon sa SMHC. Sobra sa 74,000 pesos nga kantidad sa gituuhang shabu na sakmit sa Osaka SLI sa Antique. Bayan o sarili linya ni Jose Claire Castro kalabot sa motion sa majority block sa Senado. Samta, Senator Amy Marcos na sorpresa sa sunod-sunod nga pagpasaka sa kaso batok sa pipila ka senador. Sa balitang international, unang status conference sa kaso ni FPRID sa ICC gisugdan na. Sa balitang sports, Galen Carl Tatoy sa Region 10 giila isip best player sa volleyball elementary boys elimination round sa palarong pambansa 2026. Samta, sa balitang showbiz, ay si Guerra nagsugod na isip direktor sa Eat Bulaga. Sa balitang kakaiba, lalaki dakpan sa CCTV nga nangawat og panty. Mga K5, adlaw karong Webes sa Mayo 28 tuig 2026. Inyo mabati ang live broadcast sa K5 News FM CDO. Pinaagi sa dial sa inyong mga radyo 89.3 FM. Ako si K5 Sai Elivera. Og mabati o sabol over the world. Pinaagi sa ato official Facebook page ng K5 News FM CDO Digital 89.3. O karon sa detalye sa mga balita, tungka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang lokal.
1: Andam na ang Department of Education Misamis Oriental Division na ala sa balik eskwela karong maabot ng bulan sa Hunyo. Matod pa ni Dr. Sally Aguilar, Chief of Curriculum Implementation, nga padayon ang pagbansay sa mga magtutudlo aron nga mas mapalambo pa ang kalidad sa pagtudlo ug mas maatiman ang mga estudyante sa probinsya. Sugdan sa sunod semana ang Brigada Eskwela isip preparasyon sa klase. Ato paminawon si Aguilar.
2: Nangandang nakakaroon, sir, para sa pagtugod sa klase sa June kay trimester, 3 term naman ta, sir, Aguilar. Nagsugod na karon ang atong mga training para sa teacher, para sa grade 6, kay last na siya nga pay sa training sa atong K-12 curriculum. Dayon na anadayon po ang expandang training para sa grade.
1: Sa laing bayan usab sa balitang lokal, gipahimang nuan sa Roads and Traffic Administration kon RTA nga posible nga madamay ang uban nga mga vendor. Kinihuman sa insidente sa giingong komosyon ato sa clearing operation, human doon ay pipila ka vendor ang misukol og nang labay og itlog sa mga enforcer. Matod pa ni Michael Tan, ang Chief Operating Head sa RTA, nagipadayon nila ang operasyon isip pagpatuman sa City Ordinance batok sa pagpamaligya sa mga lugar nga gidili aron nga malikayan ang bugat nga dagat sa trapiko ug kahuot sa mga dalan. Dugtong paniini nga dunay duha ka giingong suspect ang nakasibat sa wala pa miabot ang mga pulis. Mong gipablatter na lamang sa mga RTA personnel ang insidente ala sa posibleng legal na aksyon na ato paminawon si Tan.
3: Itong vendors ni na tagalan ng action na paplatter na mo siya. So hopefully siguro nga dili na siya awat kon ngayon nato nga o padlongon mag sukol. Katumugod siya, hindi sukol siya nagahapon. Moto siya karon nga amo na lang siya hindi operasyonan. Dili na siya mautro. Kaya katumugod siya dagan.
1: Dugang pa sa balita lokal, mga atleta sa Misamis Oriental nga misangka sa palarong pambansa 2026. Gisuportahan ni Governor Juliet Oy kapig 1.2 million pesos nga cash incentives gitunol sa detalye K5 G-Story Pagulong i-K5 mo.
4: Kabat sa kapin 1.2 million pesos ang personal nga gitunol ni Governor Juliet Uy isip cash incentives alang sa mga kabataang atleta gikan sa Misamis Oriental nga misangka sa palarong pambansa 2026. Anaa sa 137 ka mga atletang Misamis nun ang nakadawat sa mga incentive nga gihimo mismo sa ilang biliting quarter sa Bayugan City, Agusan del Sur niyadtong Mayo 23, 2026, ang matag individual nakadawat og 10,000 pesos samtang 20,000 pesos alang sa matag grupo. Kinsa nakasakmit sa gold medal ato sa Northern Mindanao Regional Athletics Association kon NEMRA sa Malaybalay City Bukidnon niyadtong nakalabay mga bulan. Gipasalamatan og dako sa mga atleta o mga coach ang suporta tumong sa gobernador sa Misamis Oriental nga mapadasig og mapalig-on ang moral sa mga kabataan samtang nagpresentar sa probinsya sa ilang tagsa-tagsa nga duwa sa palarong pambansa.
5: Kining si K5 News Story Pagulong para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Mga vendors na damay sa kagubot sa Maranautali RTA, umay nga ang RTA sa labaog itlog samtang nag-clearing operation na sa detalye K5 ni Kim Suleta ay K5 mo!
6: Napalaka ang pipila ka mga vendors nga basin madamay sa kagubot nga nahitabo sa nakalabayng adlaw tali sa mga Maranao o mga RTA enforcer nga matod pa ang mga RTA enforcer gipang labay sa itlog sa mga kaeksyon ng vendors sa Maranao dinhi sa Cugon Public Market.
7: Extend food supplement for men. Mabibili extended nationwide.
8: Istrikto na matod paga ipatuman sa Roads and Traffic Administration ang clearing operation batok sa mga vendors sa dalan sa Osminia Corner Yakapin Street tungod sa nahitabong kagubot nga ang RTA gisalaba sa itlog sa Maranao vendors. Matod pa ni Michael Tan, ang Chief Operating Head sa RTA, nga daghan gyud ang nadamay sa maong kagubot apan gipasabot niini nga gibawal gayod ang pagbaligya sa maong dalan.
9: Mao ra kita sa among igwan sa among mga igsoon nga mga vendors sa Rizcogon og mahimo og atong tugan o pagpabadlong. To lang sa hindi kita ingon nga kan kani nga among pagpamadlong di man buni para sa para bonus ka iwan sa dalan
8: mahimong duman nga nahitabo ang kagubot tungod kay ang RTA gisita ang mga namaligya palibot og gibalik-balikan pa og papahawa sa RTA apan nasuko sila og gikuha sa RTA ang ilahang mga paninda og dito gisalaba og itlog ang tulo ka RTA enforcer hinungdan nga nanawag sila og pulis aron dakpon ang responsable apan kalit lamang kini gani sibat sa pagkakaron padayon ang pahimangno sa RTA nga unta dili musukol og musunod lang sa balaod.
6: Ako si K5 Rekim Pamisa Sulita para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: Notorious nga kawatan sa Barangay Konsolasyon na dakpan sa detalye K5 Jonathan Sabanal ay K5 mo.
10: Nahupas ang buenas sa iyong suspects pagpanglungkab. Humang kinimalang puso na dakpan sa motoridad. Pinagi sa tabang sa high-definition CCTV cameras na nakainstalar sa nagkadayang dapit sa Barangay Konsolasyon ni Siyudad sa Cagayan de Oro. Tungod sa mong panghitabo, daling ang report sa Police Station 5 puntod. Huwag dahing ikasaan hot pursuit operation sa mong dapit na minresulta sa pagkasikop sa suspect. Nilang dinakpan nga si alias Akit kinsa gitumbok nga utok sa pagpangawat o pagpanglungkab sa maong dapit. Matod sa report, gilungkab niini ang sa kapublikong tunghaan sa Barangay Konsolasyon. o gipangdala ang napulo ka computer nga CPU, 7 ka UPS, 6 ka voltage regulator, o 5 ka computer keyboard, o 1 ka Bluetooth speaker. Gawa sa tunghaan, giyang kunusap sa suspect nga siya mikuha sa 3 ka aircon, gikan sa mga balay sa mga residente. Giadmitido sab, ni alias sakit nga siya nagkawat sa usa ka tricycad, ngauna ng report sa operator, niningadto sa botan sa barangay. Sa pagkaroon, temporaryong nagtinggol ang suspect sa malika detention cell, samtang gihikay ng tukmang kasong robbery, ngipasaka bato kaniya.
11: Kini si Kakipad Lutan sa Banal para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko galingawan sa Tagbayan sa Kagadi Oro, 89.3 K-Vibe News FM.
1: Oras mga K-5, alas 12 oras sa tingkan nato sa DTX 500, the Superfood Supplement.
0: Balitang Regional. Balitang Regional.
1: Gika sa K-5 News FM, kalibo, kontrobersyal nga Boracay Bridge Project dili na dayunon sa SMHC. Sa detalye, K5 Leonard Viray, K5 mo.
12: Pinansila na ng San Miguel Holdings Corporation or SMHC ang planong 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project. Ito ang kinumpirma ni Aklan Governor Joanne Miraflores sa isinagawang consultative meeting with the stakeholders on the Katiklan-Boracay Bridge Project nitong Miyerkules, Mayo 27. Ayon sa gobernador, ito naging desisyon ng San Miguel Holdings Corporation upang maiwasan ang anumang problema o conflict sa local government. Dahil dito, inihayag ng pribadong kumpanya na pagtutunan na lamang nila ng pansin ang pagpapatapos sa passenger terminal ng Katiklan Airport para makatulong sa pagpapalakas ng tourism sector sa bansa. Matatanda ang negatibo ang naging tugon ng karamihan sa nasabing Boracay Bridge Project dahil sa marami itong maapektuhan, hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na sa mga marine at ecolife system ng isla.
13: Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray, K5 News FM.
1: Gikan usaw sa K5 News FM, antike, sobra 74,000 nga kantidad sa gituohang shabu. Nasakmit sa usa ka SLI sa antike. Sa detalye, K5 Family Palanog, K5 mo.
14: Arestado na maotoridad ang isang lalaking street-level individual sa isinagawang drug-by-bust operation dakong alas 8.58 ng gabi, Mayo 26, 2026 sa Barangay Pasensya, Tobias Fournier, Antique. Kinilalang subject person kay alias Jep Jep, residente ng Barangay Magcalan, San Jose, na temporaryong nakatira sa Barangay Pasensya, Tobias Fournier. Nakompeska ng mga operatiba ang tinatayang 11 grams, kabilang ng 6 na sachet at by-bust item ng pinaniniwala ang shabu na may street drug price na 74,800 pesos at iba pang mga non-drug items. Nagawa ang nasabing operasyon sa pinagsarib na puwersa ng Tobias Fournier Municipal Police Station at Antique PPO PDEU. Sa ngayon, nasa kusodiya na ng Tobias Fournier Municipal Police Station ang subject person at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Oras mga K5, alas 6:15 oras sa tingkarato sa D3 Bio. Aron nga malikay sa ubo, sipon o hilanak.
0: Balitang National.
15: Balitang National.
1: Gigamit ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang sikat nga linya nga bayan o sarili, mamili ka. Gikan sa salida nga General Luna sa iyang komentaryo bahin sa motion sa majority block sa Senado. Ang maong isyo may kalambigitan sa motion sa majority senator block na usbon ang Senate rules. Aron nga tugutan si Senador Ronald Bato de la Rosa nga gipangita karon sa mga otoridad nga makatambong sa sesyon pinaagi sa video conferencing. Atong paminawon si Castro.
16: Agaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka. Lumalabas po talaga na maayos naman ang mga rules at nais lamang nila itong baguhin. Nadinig na rin po natin mismo kay Senator Alan Cayetano na ang hindi pagpunta at pagpunta mismo ni Senator Bato de la Rosa sa Senado habang siya ay nagtatago noon ay isang justifiable reason dahil hindi nga daw nabibigyan ng seguridad kung ito ay maaaresto o hindi. So,
1: sa laing bayan usaw sa balitang nasyonal, gipamahayag ni Senador Amy Marcos nga na-surprise siya sa daw sunod-sunod nga pagpasaka o kaso batok sa pipila kasakop sa mayorya sa Senado. Matod pa ni Marcos nga posible nga doon ay kalabutan nini ang gingaw tinguha sa minority na usbo na pag-usaba sa liderato sa Senado o sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano at ang paminawon si Marcos.
15: Eh, katutak na talaga yung kaso eh. Inuubos yata kami sa kaso tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala ka naman kami. Quiet lang kami.
1: Oras mga K5 Velocize, 18 oras sa tagka nato sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: Balita International. International.
1: Gisugda na ang unang status conference sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3. Gipangunahan ang hearing nila ni Joanna Kerner, ni Manny Kibong Peik, og ni Nicolas Gelu. Gimitambong sab sa hearing ang mga prosecutor, defense lawyers, representatives sa mga biktima, gunman ang ICC registry. Apana, wala mitambo si Duterte human, giwave ang iyang katungod sa pagtambong sa nasampit nga hearing. Oras mga K5, alasize 19 oras sa tuwing kanato sa X10 Food Supplement para sa laban na pangmatagalan.
17: Makitang Sports, Sports, Sports.
1: Gilang best player si Jalan Carl Tatoy sa Northern Mindanao sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa nagbadayo niya palarong pambansa 2026. Nasakmit ni Tatoy ang maong pasidungog kuman mapilde ang Region 4B. Oras mga K5, kung detalye sa balitang showbiz sa tuwing kanato sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Balitang Entertainment.
18: Balitang Entertainment.
1: Opisyal na nagsugod ang singer, actor, songwriter nga si Icy Guerra sa iyahang unang adlaw isip direktor sa iladong non-time show nga It Bulaga. Bagong yugto kini sa iyang career sa telebisyon kuman sa dugay nga panahon sa industriya sa musika ingon man sa entertainment. O karon dinita sa detalye sa balitang kakaiba. Hatod ka nato sa DTX 500 the Superfood Supplement.

0: welcome usa ka lalaki mga ka-K5 na nagbukas sa bintana ug wala nag-expect kinangawat sa bisan unsa nga iyang makabot. Sulod sa usa ka balay mga ka-K5 sa Crossing Castellon, Barangay Lawaan sa Roja City. Ang gikuha sa mga lalaki mga ka-K5 mao ang usa ka itom nga panty nga nakasulod sa usa ka zipper lock plastic. Kumay makuha mo ang panty mga K5. Dali ni ining gisarada ng bitana o na kini si bata. Nanawagan karon ang nag-upload sa CCTV footage. Ngato sa mga nakaila sa mga lalaki na makig-alayon o makig-contact kanila. Inyo na bata yan, detalye sa DTX 500 Morning Newscast. Good morning diha ka Sir Tristan Wyatt Gulay ngon man ni Mama Yundi Alguevera nga nagtala sa to Facebook Live karon. Oga syempre ni Richard Galeardo nga naglanta sa to akaron diha sa my zone 2 si Barangay Carmen. Shoutout ko sa tanan nga mga staff sa K5 News FM Philippines sa Energy Ngoog City og sa mga FB friends. Oga ni Rosemary Galeardo ni Mary Aniap og ni Agaw Fox Galeardo Jr. o ni Aga Froilan Galeardo. Salamat sa pagbasa. God bless you all. O gadaghan pang uban mga K5. Labi na nga naatay gakadunggan nga bao-bao bito mga K5. Nakusog niya punta ayo ang iyahang kining radyo sa kining sana yung volume ba sa radyo kay kapamina siya. O ga K5 News FM Cagayan de Oro City gawas lamang sa rela nga 2027 ba to? Okay. Dito unta si tatay sa labhunon para na ay bao-bao. Murag bago man to yung gikuha ba kay no pa sa kuan. Karo kayo nga siin. Karo kayo nga siin ba kay no pa. Maklaro mo gani mo si Lufain. Na medyo mahalo ng si Lufain day. Good morning the ICA 3008. Good AM. Shout out kang Aseron family. Simeona Julie Casio Luz Ernie Cheche Ating Antoinette Mark Anthony from Anton Ubaob Amilaw Hagna Bohol. Hello sa mga taga Hagna Bohol nga namino karon sa atong radyo mga K-Fan. Pati na po si Will Rose Abastillas ang driver sa Motorola nga na ay 2027 nga number, body number. Subli adlaw karong Webes, May 28, 2026. Pati ninyo si SM Nathan Sarmiento sa programang Foro de Los Pueblos. Ako na lang si K5 Sai Alguevera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Sa itong kumplito ngalan,
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mong edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa nga nuno.
2: Sir, unsay mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano ito na kauna kagpalit na nga produkto ha?
3: Kung na matikla na ninyo po ang produkto ha, o medyo nagmayo akong lawas.
2: Kaniyan ito, wapaka nagamit unsa di mo nga baltian?
3: Maradahan kay kong gabatiun. Pero bili kay ko ka lakaw, tugod na ninyo ako ang mga bati na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura og naskil naging ko.
2: Unsa man imo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: Hepatitis C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay ni okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee.

0: Sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea, sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo mag clinical Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
1: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend food supplement for men.
0: Extend.

0: de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: May gala, may buntag ngayong tanan, mga kakifay. Good morning. Welcome to sa programa Foro de los Pueblos. It's a 28, kaya may galas, mayo 2026, adlaw ng Huwebes. Balik trabaho na sada, mga kakifay, tungod kay kagapon. Inaladhaman, mga igala mo, nang walay trabaho holiday. Karon balik trabaho, doon na patay duwa kadlaw, mga ison, panagong pati. O na nga, busy na sad ang ato mga kadalanan, busy na sad ang ato mga panimay, ato mga nanay, mga tatay, mga misis, para pagpanikaisigkay, mga igala, para pagkaon ni mister, o balon, mga igsoon, panong sa ilang tagsa-tagsag ka mga trabaho. O mga gimbuhaton, karong nga adlawa. Sa iyo palas, misis, mga igala, ninikaisigkay na. Para saludo ta sa mga misis, mga igsoon nga, may nag-amuma nga doon sa pamilya. Oya, ingon ta nagpabilar sa iyo mo mata para dito mga igsoon. Masikaso si Mister, masikaso si Inday o si Dudong. Inana mga igalag kugihan o kabililho ng atong mga ginikanan ang atong ilaw ng tahanan. Dililalim ng ilang ginabuhat, bilar pa na. Kung sa iyo pag mata, pagkagabi, bilaron pa mga igsoon ni Mister. Inana sila mga igalag. Anang ato ni sila saluduhan mga igsoon. Anang kita mga Mister. Hanglan dito mga igala, masahion. O diba sa Bisaya pa, hiluton yun naman. Libertas Decente, Anima Demokrates, ang kagawasan sa magpadayag, mong espiritu sa demokrasya.
4: KY

0: Tanan may gala sa rapon dere sa 4 o 2 Puyog may gala. Ang ato mga in-charge, Gikas Baton. Unahan may gala ni Kakipa Jonathan Sabaral. Yadirisan mga igala sa atong technical department, pangunahan ni Kakipa Kuya Chris, DJ Goya Chris. Sa Newsroom Department, dapat naka-standby, may gala. Ato mag-ubanan, pangunahan sa ni Kakipay Sai Elivera. O inyong ika-uban, alas 6 media, hantong alas 9, inyong kasandigan sa Kabuntagon. Di lang sa Kabuntagon, pati sa kagabion di ay. Adili di ay, mga igala, kasandigan ni noon. Kasandigan lang eh, pwede buntag o gabi eh, kaya pwede mo nakasandigan. Di lang katandaya, gabi eh, may igala, buntag pwede na. Imitaw mga isyon, kasandigan lang. Hindi lang katandayan. Inyo ang kuman, Kaki 5, Nathan Sarmiento.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: By the way, kaninyong tanan, mga Cagayanon. Kamusta, mga silingan? Mga Cagayan, madali, mga silingan, yun yung tanan. Ato pong mga silingan ng mga probinsya, may igala, diri sa Mison. Kamusta? Kamusta mo? Diri po may galas may Bukinon area. Mabot sa itong pagsibya. Pagsibya, guys, sa live mga ison, bisag nas Mars, basta na signal, maabot magyo. Sa pagsibya, ano di uban, may galas nga di na maabot. Mas maabot sa itong signal diya sa may Bukinon area. Welcome to the Suporo de los Pueblos. Good morning, ganyan tanan. Diri sa may Miss Oak area, mga igala. Diri sa may Lanao area. Maabot niya po sa itong sibya. Good morning. O niya diri mga igala sa may Camiguin province. Good morning, kaninyong tanan. And again, welcome, diri sa
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Oras mga igsoon na to karoon, alas 6:97. Oras na to kaninyo sa extend food supplement for men. Ang kasandigan na to mga kalalakinan. Para may gala sa buhi nga dugo. Panahon sa trabaho. O even may gala after sa trabaho. Dili luluya mga igala. Dili maluya, dili dito may igsoon. Kapo yun. Buhing-buhi ang dugo. O na nga ma na kay extra energy. After work. Importante na may gala. Kaya ng after work. Muna na mga igsoon ang oras para sa pamilya o para sa sawang. Ayang kalimot mga igsoon ang extend food supplement for men. Ang atong maasahan, atong kasandigan, kalalakinan. Para dito mga igala nga dili ta mauwawan. Para bagyo din taw na mga igsoon ang pinaka embarrassing nato mga lalaki. Kana bang maulawan ta atong bangas babae. Eh tinuod man kita. Ano pinaka ulaw? Pinakaulaw, may gala ka ng padungkas kumbate nga, wag yung ka ikabuganga, may ingon na lang ang budget mo, ah, discuss ulaw ka na. Para walay discussing, mag-extend food supplement for men, sigurado gila. By the way, may gala, di na to lang anon. Standby rin mo, may gala, kay di ana ang atong mga headlines.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Atong gay nagpagtaga diri sa lumalag-uban mga igala sa Foro de los Pueblos. Sa balitang lokal. Hey, mga igsoon, kaguliyang gapon dito sa may Yakapin Street dapit. Tungod lagi mga igala, gay nagpaigayon matod pa mga igsoon og clearing operation ang taga RTA. Bot pasabot dito mga igala mga dunay pagpanita nga bawali, bawal na diya pag implement mga igsoon sa atong city ordinance. Pero sa mga itabua dito mga igala, nga sa pag-implement sa taga RTA dito sa mga dapit mga igsoon, nang lupad man mga higala ang mga itlog, agoy ka, sa kadaghang mga lupad itlog yun, mga igsoon. Dito nang lupad yun ang mga itlog, mga igala, padung dito mga igsoon sa taga RTA. Muna nagkaguliyang ang maong area tungod sa maong panghitabo. Now, ato ng lockdown o ato ng pag-asawan din sa itong panag-uban, mga igala, sa Foro de los Pueblos. Tungod lagi kay sa itong giingon, mga igsoon, nga kinibang pagpatuman sa itong mga ordinansa. Maumabundi ang mandato, mga igala, sa RTA Labinao, o ato na ikalambigitan sa itong mga kadalanan. Although ato na mga gitawag sa dito, mga igsoon, nga mga human compassion, human consideration para sa panginabuyan. But always remember, mga igala, nga we are still under sa rule of law. Inood, mga igala, kita, manginabuhi yun ta.

0: Pero ado na lang yung regulation. Kung kanang bahina, dapat maigala nga ato nang sanungan, no? For order. Because kung ang lugar maigala nga, wa na lagi order dito mga igsoon. Di na pong ka mabuhi dito maigala. Isipon mo na lang, no? Ispugko mo na maigala nga. Kitang tanan, gusto na lang dito mamligyal. Diyos ka dala na, di maghuot na nalang. Di na maagian mga igala sa kinan. Mamuganaya isan siya mga igala. In the first place, ang atong kadalanan, huwag man nag-ibuhat para himuong merkado. Ibuhat na para sa kinan. But, for human consideration mo nang adunay mga konsiderasyon, adunay mga panahon, maigala nga tugutan kita. Pero we must abide by the law. Kaya hindi pa man ta mga igala lugar na wala nag-ibalao dito mga igsoon. As long as gipatuman o sakto ang balaon, mga ordinansa na to, huwag gipabur-paburan, biit mga igala. Mabayad yun tanini. Sa ito na lockdown ka na mga igsoon kay. Nagka-itlog-itlog in town mga igala ng taga-RTE yan. Ikitang labay-labay man daw mga igala o itlog. May manang cancer kaya ang ipang labay-labay mga igala o sa mga bra-bra. Itsahan ka dito. Wapo kay kaga tingog. Pero diri mga igala, itlog na magiging labay-labay. Managin alang-alang ha. Matod palaging ka, K5 Erwin, ang giputos, nagiging labay. Manama o, nahi sa na siya. K5 Erwin. Okay, standby mo din mga igson. Ito ni Sawhan Oga. Ayro na to mga igala, ang detalye, binagin ni ka, K5 Rikim Solida. Kung sabay na itabon din, nga ito pong pangutanon ditong R2A. Eh, matod pas na interview, kagahapong adlawa mga igala. Nga, reading-reading yun sila, mufollow kaso. Atong inabion, karo mga igsoon, ay taga-RTA. Kung unsa bagyan mga igala, na-file na ba? Unsa po i-file? Most probably mga igsoon, kanang disobedience on the person of authority, mga igala. In authority. O diba ka, direct assault on person of authority. Tungod ka, doon na may assault, gilabay naman dito, itlong. Standby mo nini, mga igsoon. Ito ning hatagan, pagdagan, dres ng Maraguban sa Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Kinaanglan nga yun, mahigala nga, kinibang nga. Doon na kita kanunay order. Huwag din, madamay sa itong uban nga nanginabuhi o sakto mga higala. Nga inay dito nga, doon na ba yung mga saktong oras para lang po mga higala mabuhi ang mga vendors. Madamay na yun. Kapag po sa papila, mga igala, pwede nga mga inita po mga ulo. Basta as long as matod palagi, mga igala, doon na equality sa magpatuman, iniwag yung problema. Kaya na may giingon, lagi mga igala, nga akita sa sikitor lihim. Equality before the law. As long as doon na equality before the law, there's no problem, mga igala. But always remember, nga na apagyapon tama igsoon, sa supremasiya sa atong balaod. Rule of law pagyapunta. Lake Supremas. Supremacy of the law.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Tamtang dugang sa atong mga balita, dugang sa atong atagang pagdaga dito sa Foro de los Pueblos. Kaya po at init kayo sgutan ng politika, manggini mga igal. Sa balita nasyonal. Kagaya po ni mga igala, gabi na yun, kainit. Init na yun, kainit ito, Senado mga igsoon. Nagkaguliyang na matupan, Senado mga igala. Tungod lang sa gingontang plano ato ni Agiadlaw sa pag-usab sa ilang rules mga igsoon regarding sa gingontang kanamang presensya sa mga senador, physical presence sa mga senador mga igala, labi na sa pagbuto sa angayong butaran diya mga igala sa mga isgutanan sa itong Senado sa plenaryo. Ito manggol mga igala, nag-ugat ang talan. Kaya matod pas minority nga abrap man eh, dapat maagi pa ni dito sa kanabang committee level para may sgutan dito. Kung ka doon na pa mga igala, ya deliberasyon sa question and answer regarding sa maong pag-usab sa rules and regulation. Doon ay nag-ingon mga igala. Kawa may problema pag-usab sa gingon tang rules. Tungod kay gigamit naman ang gingon tang mga igala. Namuagi lang dito sa video conference para dito mga igala mo appeal sa debate o di ba kapag buto diya sa Senado. Evans Congreso. Sa ato nilang taon, mga igala, kung sa parliamentary procedure, mga igsoon, nasunod ba ang mga kaksikas, mga igala, sa Senado? Kung sa magiging patakaran, mga igala, may tungod sa giyong mga deliberasyon sa konsiho sa Senado? Kinahanglan ba ang physical presence, mga igala, sa giyong mga representante o mga senador? The same time, mga igala, kinigawas man, nga sa una, doon na resolusyon nga tugutan untan na si former Senator Laila De Lima para sa conference. Para sa mga deliberasyon sa Senado. O nga doon ay giingon sa dito, mga igala, nga kanong diliman mga ikson suportahan. Ang posible dito, mga igala, nga pag-appeal sa ni Senator Bato De La Rosa nga karon, mga igala, wapahigita gasa. Para po maka-appeal mga ikson sa mga deliberasyon diya sa itong Senado. Ato na lang taon unsay nakalahin ini nilang duha, mga igala. And always remember, mga igson, ang ato diri, mga igala, non-political ni. I don't care kinsa, mga igala, dito yung mga involved ng mga tao. Kaya wak man ko'y gipili aning duha ka mga grupo. Bahala na sila. To be honest, mga igala, nagunahuna naman ko boycott sa 2020. Total, isaraman ko. Ay labad man ko sa ulo. Manang, kaninga itong isgutanan, why political ni. Kung unsa dito, mga igala, ang posibleng kamaturan ini. Biisan pa mag-ug ang kamaturan, unpopular din atong barugan. Kay gamay na lang naman mo arsas kamaturan tungod sa kabugat, mga igala. Napan kinahanglan yun imong alsaho para sa kaayuhan natong tanan. Okay, standby. Kauhan niya po na ito na. Dari sa itong maraguban, mga igala, sa Foro de los Pueblos. Pwede saan mo musalmot na, mga igala, why monopolya, mga igsoon, sa maong opinion? Why monopolya, mga igalas, kahibalong mahitungon din ni Maus Gutanan? So, standby lang mo. Naabta sa laing abahin o sa mga igala sa ato mga isyong pangkatilingban. Kanilagi, mga igsoon, implementasyon sa mga ordinansa sa atong syudad. Daong igas kugol mani, matod pa, mga igalas, pipila ka mga kritiko. Mga bitaw, mga igala, nga adunay mga resistance sa atong mga kadalanan. Kung ano na yung mga clearing operation ng atong Road and Traffic Administration. Tungod mga yun, mga igala, kaya dili nila makita nga konsistenta. Kung nang makita mga igala nga karon ipatuman, sunod, wa na po, sunod, ipatuman, sunod, wa na sad. Magka-create mga nag-doubt, mga igsoon nga to sgatawan nga posible nga pinili rin eh. Kaya karon nag-display ko, atake na po. Pero kung consistent, mga igala, ma-adapt na na sa ilang neural pattern, nga doon lagi mga ordinansa, doon lagi patakaran nga susama nini. Mahimo na ng parts, ilang way of life, way of living, diri sa Cagayan de Oro. Din wala na problema later on. Wala na resistance na na. Kay naanad naman. But we like it or not, mga igala, diri sa Cagayan de Oro. Mo nang adun na resistance ito mga isong magpatuman tag ordinansa na binasa ito mga kadalanan. Tungod kay dilita consistent, wala naanad ang tao. Naanad sila dito, mga igala, sa giingon tang luag na pagpatuman sa mga balaod. O, manguna, mga igsoon. Kaya ang sobra, dili yun makayo. Ang sobra nga pagbibibaby, mga igala, kailan, baby, baby, baby, kanta mo. Kanta mo ng bibibaby, baby. Magandang kantang si Brado sa nang baby, di ba? Baby, I'm all you, di ba? Brado sa nang... Tumoro ginay kantaha ako, puro man ginakanta si Brado sa uban ako magkanta mga Riz Milano, kakipay Chris sa DJ Chris. Pero kana rin ginag kantang di ginta mo kanta ng Baby I love you, I love you, kakanta na. Masigma silo ang kwan ng mga kanta. Naman po di makarilit ang uban kay may ito tagabutuhan kay Kibao man. Karilit sila, pero tagayan di karilitan. Ako na lang mo ingo. Di ko mukanda na, kaya ang akong kani, gitawag mo itong baby po. Hindi ko mukanda na. With respect na itong akong ako karon mga higala. Asawa. Hindi ko mukanda ng G-Brothers, baby, I love you. So, dili lagi dapat dito mga higala, bibibibihon mga igson. Ang katawan, labi na kita mga Filipino, kaya natay tendency nga mo abuso. Basta bibibihon ta. Mabi tao, tanawin ninyo mga igala, kita supa kayo ta. Nga luag mga igsoon, ang giingon ta nga, pagpatuman. Although, dili man ingon nga technically luag yun ang pagpatuman sa balaod, may galabat o sige diling rugas. Matwa na tanaanad, baka nakatisting naman tatong pusil ni pusil dito. Isa ka man ang standard lagi. Even daw mga egson, illegal. Even daw mga egson, yaingon tanga. Dili normal. O dili sakto mga igala, pero tungod sa gwapo nga epekto sa uban, managidawat ni mga igala nga normal. Kumurag naanad na, mga bitaw nga sigitag-sagit dito nga, dapat istrikto, dapat inani, tanawa, daghan ng adik. Daghan ng mga inani, inani, yan ha. Maumagunan, daghan na mga igala. Sa marasad na nini mga egson. Nga kung wala dito'y hugot, may ganang pagpatuman sa walaod, ordinansa na to, risk kagayan diyo. Ang mentality sa uban, may galang, wa, mo violate rata, wala may mudakop, wa may silot, gapo nini. Wa magani ni Falo, si Juan de la Cruz, ako pa, mamanahiya, mentality na to. Ikaw gaga-Falo, may galang, naagibutan dito, nga no lift on. Unya naman, nakita ni mo ni lift on. Ah, ni lift on, yan siya, sundog na lang ko. Ah, naman. Tumutakod-takod na may gala pag dili consistent ang pagpatuman lagis ordinansa na toog mga balaod. Sama lagi na sigingon. Pag dili pahugtan, dili istiktohon, may gala lagi ang ingon tanga mga na-involve sa Glendrugas. Sige lang, avail na ng plea bargaining. Magsalig na mudaghan ang mamaligya Glendrugas. Ana na mga higala nga prinsipyo. Same as that. O na mga higala. Kaya pag-asawa na to, doon sa panaguban. Kanyang giingon, lagi tang luag mga higala. Og inconsistent nga magpatuman sa ato mga ordinansa may tungod sa kahapsay kalinaw diha sa atong mga kadalanan. Sabi o niya may gala taga Siriol may tungod din ikaw nga may mo naman inconsistent kay ningon naman ito arting istriktohon na nila kung sa naitabo dito may gala ang wapag respeto sa ila i-estriktohon na nila mga ison kasi karoon na po si Manahan next week may gala wala sana. Nagingon, angay pa daing labayon dito ga itlog. O na, dito, muslig do. Ingatangin ninyo, ingatangin sa ninyo, maigala. Ang ingon, tayong latest update sa palarong pambansa. Ikan dito sa may Agusan del Sur. Nga sa puso na ito, maigala. Atong pangutanon, ang Katring Ban o ang Cagayanon, Sinado, kasaligan po ba? Yes or no? Dari lang gabon, sa Foro de los Pueblos, Kuyo Gabon, maigala, yung anchor man.
2: K5, Navan Sarmento.
0: Standby, kabalikan din ito itong mga kumpanan. Kaya doon ay mga kasigas na bypass operation. Gipaygayon mga higala. Kagisundan ni K5 Jonathan Sabanal. Tumanda mas importanteng painom-dum.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News.
4: Po ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong muinom ang D3 Bio nga herbal o may tisi kay akong anak, inuman. Akong kong lawas, lain tayo pag na itong nangaging kuan kay bugat, akong kuan, o'y kusog ang akong mga tiil, sige ubo-ubo. Di, nagsugit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, nisuway po ko, napad kong isa ka-stab nga ditirayo, may tisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalaw sa Diyos, nga daan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako nang nag-i-alibig yun.
2: D3 Bio! Mabibili sa mga butiga.
5: Sa mga mamis nga naay depression, anxiety, tachycardia, palpitation, o magkulba ang lughan ba?
2: Ang alkaline.
5: Pag may tisigod ka na adlaw, then of course, pag D3 Bio, kana nga mga kombinasyon, patsada na siya nga imnon higala, i-combine D3 Bio o may tisi. Labi na yun to, may mga heartaches. So, di ba? Anitas mag-atag o pagdagan sa itong mga consumers? Coming from last number 068, as lang ko pila man ang may tisi. Ang may tisi sa butika, murag tag-utso ang ka
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 320. After one week, nagnamigit ang akong nga paminalamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabasa mga butika.
5: Helpful ba ang ang D3Bio sa may mga Bukol C sa bata. Basta na ana na gani Bukol ang bata, possible yun na nga na infection. Basta may mga Bukol ha, take note mga mamis, na gani Bukol nga motubo sa bata, especially sa liog, sa likod, sa kilid sa liog. Basta na gani Bukol, infection gin na. Naagi kagaw ana. Ipa-check up imong bata. E, antong pediatrician, ipagmuta na dok, ano maning akong bata na may Bukol? Ayaw kumpiyansa kay ang kagaw, delikado na. Itong gisgutan na to ng immune system, aron nga ma-educate ta. Kinahanglan tagligon nga immune system. Actually, na'y Bukol, aga-away. Aga-fight ang immune system sa bata. Ano na'y Bukol? Tabangan na to ang lawas, ang immune system sa bata. Number one, pinakauna nga buhaton, pa-check up yun. Ipa-check up yun ang bata kung na'y Bukol. Helpful ba ang D3Bio? Yes. Kuwari, nanay medication ng bata. Ipainom mo antibiotics kung na'y recommended nga antibiotics, ihatag si mong pidya. Then, sabayi o D3Bio. Very helpful kayo. Ang D3Bio na to, muna siya natural nga antibacterial. Bisag 1 to 2 soft gel adi ipausap sa bata. Buntag o hapon. Mga mamis, taga-igpagdagan na, ayaw pasagdan, ha? Anyways, dali lang na mahilis ng mga Bukol-Bukol, basta maigo lang yun sa antibiotic. Okay ka na mga Bukol, delikado. Mga kagaw lagi, mga bakterya, gakos nagbukol sa lawas. Even gani ng kuan, kanang mga kagaw sa tiyan, wata ka balong, anay mga Bukol na nang sa atuang kolon. Naadira mga igatago ang mga kagaw. Anyway, mga higatong oras limited kay mo say bye-bye ko. Sa itong mga viewers via Facebook, salamat inyong tanan. Ayaw kalimot ang ato mga Clinica products na anitanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule. And of course, sa mga mahiligo ng kape, DTX Coffee Mix. Ang ginapagkalimtan, DTX Premium Coffee na as mga butika.
7: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
8: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jane?
7: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko sa kuan ko kanang daghan kayang mga reflux anaw, ya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3Bio.
8: Kaya usa mo pag-inom ang kuan, D3Bio?
7: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
8: Kadadlaw d'yo ka ganyan?
7: Oo.
8: Pila nakakabulan nga ga-inom?
7: Okay na, uing, ang kape na ko, prayers na akong kape.
8: Prayers.
7: Ang D3Bio, mga duha na katuig, magduha na.
8: Kung sa'yo mong na-obserbaran, katungula ka gainom, magkaroon nga gainom ka.
7: Nga, nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, paglabaan, nang wala po kainom, anang D3Bio. Magdindog ko, sir, paghigda ko, ana, bangon ko, suntag sa'yo, sumurok ng kamang-kamang, kusmanig, pero sa nagdig na ko, D3Bio, maghapon-hapon, paglaba, mura na po wala ng laba, lamig ay paminaw.
8: So, muna mong din na tumaroon?
7: No, D3Bio, kapi sa buntag, DTS, copy-mit.
8: Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, maminaw ka rin.
7: No. Gamit sila ng DTX o D3Bio kay lami kayo na sa lawas.
2: D3Bio, mabibili sa mga butika. D3Bio Health News. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
9: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Padayon, tamay galadri sa atong panaguban sa Foro de los Pueblos. Standby mo. Kaya ka wala 7:15, no? Kaki 5, DJ Chris. Atong ligab may galagi kan sa K5 Agusan del Sur News Bureau na to. Update ta kay ubay-ubay ng mga bulawan kan may igsoon. Medalyang bulawan, medalyang imuntang silver. Unsa to na sa Bisaya, pilak mas Tagalog ng silver, diba? Sa Bisaya, unsa man ang silver mga higala. Kaya na ay silver sa Bisaya mga igsoon. Tao man to, amuntong silingan. Si Silverio may gala di malupig. Silverio di malupig mga igala. Silingan mi ato ni Silverio di malupig. Tapon ako pong silingan. Silingan po na mo to si Eleuterio di Mabali Jr. Ito'y kaliwat di ang iyang middle name. Mabali ang iyang apelido niya, Junior, mga igala. Eleuterio di Mabali Junior. Oh, mana siya. Silingan, gapo na naho siya. Ayang dagnay dito si Elio. Eleuterio man. Elio di Mabali ang Junior. Ano may ang? Ay, nakalimtan ako. Iyan ang apelido yun ang, mga igala. Inchik na siya, inchik. Ano ang manayin mo, kaki-5 ba na tan, ha? Bahala mo. Silingan na muna siya. Okay, standby mo, mga igal, ha? Okay, karong taon-taon, mga igzon, eh. Ito sa iron, nagpila na'y nakuha, mga igal, sa itong mga apita gikan sa Northern Mindanao. Sa Bulawan nga medalya, silver or bronze, mga igzon. Kapila bang standing karon as of this day sa Northern Mindanao? Nagpadayon gyapon may gala ang palarong pambansa 2026. Despite pa man nga ulan-ulan, kusog-kusog yung ulan dito. Timing yun, ting-ulan, karong panahon na may gala kay Kanimanggong Karaga mo ni pinakaunang mapintuan pag ano na'y daot na panahon mga gala. Kay kining Pasipiko mo ni ang breeding ground sa mga bagyo may gala daot na panahon. Therefore, naman atubang ng Caraga Region. Muna mga igala nga ulan-ulanon. Marabi na dito mga igala sa Prosperidad o San Franz nga area. Ay muna, adjacent na mga igala. Muna muna ng Surigao area. Surigao Sur. Muna, muna atbang Pasipiko naman na. Muna na, ulan-ulan yun. Papailabot na mga igala ang panultihon. Lagi na mo dito nga, ang among klima is with and very with. Para na klima ditong dapitaw. Mas daghan yun ang basa-basa kaysa uga-uga mo. Ano na nakanindot sa dito no, kaki 5 ba Erwin? Nakanindot tungod kay dili ingon niya tungod kasi gilag basa-basa dito. Tungod mga igala kay pang farming yun siya nga panahon o pang farming bang iyang klima kaya may tubig kanuna na magana makadaro man ka. Di sabi magdarog uga kay mga egsoon mga paslot ba yan? So diba ka na bang mga gupi ba yan ang imong daro man? Dahil kay ka gahi kayo mga igalaan ka ng yuta. Tumana dito sa among lugar. Farming, kadaganan dito. Kaya sige mag-ulan-ulan. Makadaro mga igala. Nagkanto mga uga-uga na si Dio. Ato mo din sa kalaga kaya madaruhan mo dito. E basa-basa ditong dapita. Magandahan mo farming. Huwag magkailaing istorya farming. Sige. Standby mo na mga igala. Atong link up gikan dito mga igsoon sa Agusan del Sur. Oh, pinagi may gala sa atong K5 Agusan del Sur News Bureau. Pero yun na pa mga igala, BDA sa mga igsoon. Walang takda na taning, yun na pa mga igala. Takda na kita ng yun na pa. Besan ba mo mga igsoon? O mga ka-K5, kaya ba siga malimta ninyo? Pag tumar na mo sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C, para mga igsoon nga sigurado na saan ang kahimsog sa itong panglawas. Ikaw ba karon ka K5? Ikaw ba karon na higala? Doon na ba kaya giambin nga, kanabang, dili grabe yung mga sakit. Even mga higala ka lang, hilanat, nga sipon, ubo, labi na karon nga buntag, perteng inita, pag abot sa kapunon, mga igsoon, kagabi yun, ulan-ulan. No, kagapon, ulan na sada, kagabi eh. Oh, mga hapon pa doon gabi, ulan na sada. No, dali ta mahilanta na mga igala kung hinay ang atong resistensya. Nabi nagmato taligsigan ta dito gamay maison, hilanta na dayon ta. Kana mga igala sinyalis kana kung dali ta mahilanta, dali ta maubod, dali ta masipon, sinyalis ka na mga kakifive nga kita mga higala huyang og resistensya og aduna mga higala ingon ta nga luya nga immune system. E immune system na to mo magina to kasandigan. Mo man ang first line and last line of defense sa to mga higala nga muaway nga to sa mga pre-radicals nga musod mga higala sa to nga lawas. Mala mga higson nga kung huyang gani ang atong resistensya, huyang ang atong immune system, kinahanglan niya ang abag na tumahigala o ang atong ikaabag sa atong immune system, mao ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Epektibo ni siya mahigala. Napamatud-an na ni mga Ikson sa mga eksperto nga makatabang yun mahigala pag abag sa atong immune system para mahimso kinigabalik o dito mahigala makadepensa na sa atong lawas ang atong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o uban pa mga higala. Lakip na dito mga igsoon ang mga sakit-sakit nga dunay kanabang caused by bacteria and viruses. Kaya na mga higala sa itong immune system. Kaya ligon man, kaya naaman si Mighty C ni augment nga doon kaniya, ni tabang kaniya, ni reinforce nga doon kaniya. Inana mga higala ang Mighty C, the alkaline vitamin C. The best body mga higala sa atong immune system batok sa mga infection. Pwede atong yung paminahon mga higala kining mga testimonya sa atong mga sukintig paminahon mga gumagamit sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Pitru, Vino, Junior. Kalita ka si Pugyo, kukuro na ako kuyo sa kabalan. 62. Mighty C, o kaming Vitribio.
10: Power Trio.
9: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 hit. Balang 2 hold, 1 hold. Ngayon, para po doon na medyo kanta sa atong immunity C. Mighty C kay medyo atong dati pinakakong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo-alibyo, gamay. Siguro ko, masin, mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
10: So padayon na ka magamit ani?
9: Padayon, nandito sa, nandito sa sa. So pag ako po sa suti, on, mindas buwit na ita. Mag-power tree yung takay. Ang power tree yung morgana ang liatanan kung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang Mighty C, o Vitribio. Muna kung mag-intern eh.
10: Salamat kita nga.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
0: Mighty C, dili na to kalimtan mga Kaki 5. Siguradong kahimsog sa mga labas pag nagka Mighty C, the alkaline vitamin C. Padayon ta mga gala, desa ng panaguban sa Foro de los Pueblos. Standby ka nung tatoon mga gala, mga alas 7:15. Gabuntagon ang ato mga galang diabonya. Link up, ikan sa G5, Bagusan de Sol News Bureau. Uban dito mga gala, ang Katibok Ampuesa sa G5 News FM Philippines. Kaya matang istasyon, doon na may representante dito mga gala. Ubay-ubay sila dito mga gala, gaff cover. Para matod sa tagsa-tagsa ka mga rehiyon. Ang mga kasigas may gala sa gipahigayong palarumpang bansa 2026. Pangunahan may gala sa ato yung mga Eksong Vice President for Operation sa K5 News FM Philippines na si K5 Eljan Castanio. Standby mo karong todo niya na may gala. Ato nang ipabati kaninyo. Atong oras alas 7:09 na sa kabuntagon. Oras ato kaninyo sa DTX Coffee Mix. DDX Coffee Mix, mga higala. Kapi na, detox pa. Bot na sabot dito, mga higala. Alerto na ang utok dito. Kay kapi man eh. Mukukaw man eh kanimo, mga higson. Para di ka katulugon dito kung sa imong gibuhat. Buhing-buhi ka na. Alerto ang utok. The same time, mga higala, limpyo sa dangatong lawas kay detox man sa si DDX Coffee Mix. Bot masabot, manglimpyo na siya toxins sa atong dugo, mga higala. Para dito mga higala nga dili maproblema ang atong lawas kay less toxins mga higala, dako ang chance nga wa kay sakit-sakit dili maapektuhan imong mga internal organs. Mao na pinakaimportante. Mao na mga higala nga nagamit na si DTX Coffee Mix para sa pag-alerto ni utok para nga dili ka dito ba absent-minded mga higala nang moingon kay nga absent-minded magkakaroon na kay problema. No. Dili na tungod kay doon na kay problema, kundi mga igala, tungod kay wa nag-alert imong utok mga igala. Nag-daydreaming pa imong utok. Atong palertohon ang utok, pinagi mga igala ni DTX Coffee Mix. Ali ito na ang utok, limpyo pa ang atong lawas mga igala. Kaya mo naging on, DTX Coffee Mix, coffee na, detox pa!
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro.
0: Kaya ito sa nilang taon, mga igsoon, yung mga mensahe. Before na ito, itugyan nga ito, mga igala, sa D5 News FM. Agusan de So News Bureau. D5 Agusan de So News Bureau. Para sa update, mga igala. Sa Palarong Pambansa 2026. Biyasa, mensahe sa ninyo kay para maka padayag sa mo mga igala sa inyo karon nga mga mensahe ug opinion. Yeah, present. Please raise your right hand if your name is called. Wala sa classroom ani mga igala. Magmay man sana. Isaga lang dito inyong mga gamot kung present ha. Ito, good morning, Sir Richard Gallardo. Wag ini may galay pag absent ni si Sir Richard Gallardo. First honor ni Disporo de los Pueblos. Ato pa niya, watching from Carmen Zone 2 CCDO. God bless you and your family, Sir Nuts. Salamat, Sir Richard. Good morning, Sir Ganyong Tanan. Diyan sa may Carmen Zone 2 C. Ang yan si Sir Randy Ransantisas. Good morning, Sir Nuts. Shout out. Salamat sa Randy Ron Santisas. Good morning sa ganyan mo, sir. Hopefully, okay ba sa alright sa inyong gabuntagon. Iyan pa mga igala. Si Sir Richard, matod pa dito. Ipa-shoutout niya mga igsoon. Sila si Hoya Joe Subsuban. Ito ng higala ng members PNP. Ang programa sa ni mga igala. Sa K5 News FM. Ang niya si Mary Ann Yap. Og ni Rose Mary Rosemary Gallardo. Salamat sa Richard. Good morning kaninyo. Salamat sa inyong paglantag, pagpaminaw. Sa Foro de los Pueblos. Yapay dugan dere may gala si Sir Tristan Nagulay. Sir Tristan, good morning kanimo sir. Kaninga ngalan na may gala himsog na nila. Ganinig vitamina, gaminerals kay Gulay man ang apelido ni mo Sir Tristan. No? Ibog sa Dani may gala. Pilido pa lang, mga igala, susansyado na. Pwede apay dugang dali, mga igala, itong bro. Si bro Ellie Cambray, Alibel Cambray, ikan sa DA, Caraga Region. Sige, standby na mo, mga igala. Idea na, mga igson, si Kwande, Machong Sugba-Sugba Lansky. Shout out to this Butuan Idol. Sir Machong, good morning, ganyan yung tanan, diyan sa may Butuan. Si Ma'am Merlinda Mugis, des Bulwa, good morning, ganyan yung. Kung palalabsad, good morning, tao na mo. Pwede na, ang ato mga igalang lingkab, gika sa Gusan Del Sur.
1: To the final medal, we are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.

0: isama Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po at muna po dito, K5 News FM 0. Sa Prosperidad, Agusan del Sur, ako po si K5 Eldred Castillo. Sa uno po na ating wrestling trainer, mula sa Bayawanda si Wilfredo Mendez, pinatawan ng red card, banned sa lahat ng laro ng NIR. Samantala, Bimarupa Region, kaya pang makasungkit ng cross, sa Bastion, gustong malampasan. At best birthday gift for Super Tiktia, kahit malakas ulan, hindi napigilan na masungkit ang karagdagang gintong medalya. At sa detalye na ng mga nagbabagang mga balita, una po dito sa Palarong Pabansa 2026. Una po tayo sa volleyball. NIR Volleyball Secondary Girls panalo sa ikatatlong laban sa Palarong Pabansa 2026. Ang balita dito, K5 Red Soldado.
1: K5 panalo po ang Bacolod Taytung High School Negros Island Region sa kanilang ikatlong laban sa nagpapatuloy na Palarong Pabansa 2026. Tinalo po ang Calabarzon.
2: Panalo ang Team Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary sa kanilang ikatlong laban kontra sa 2025 Palarong Pabansa Bronze Medalist ang Calabarzon sa nagpapatuloy na labanan sa Palarong Pabansa sa Prosperidad, Agusan del Sur. Nanalo ang NIR Bacolod Taytung sa score na 25-14, sumalit pagdating ng second set dito na nahirapan ng NIR dahil unang naka-score ng Calabarzon at humabol pa ang NIR hanggang sa narating ang score na Jess. Pagdating sa 19 na score, ilang beses nagpalitan ng kalabagan ang dalawang regyon dahil sa mga service error hanggang sa nagparehas ang score sa 28, pero sa bandang huli ang atake ni Almandrelejo at Brianna Nicolaang ang nagtapos sa laro.
3: First, nag-stickin kami sa man nga game plan. Kag I think sa second set, kumpiyansa liwat. Kay do nakita sa first set nga dumakaya man namon, I think nagkumpiyansa kag nagbalik ang momentum sa piyak. Kag do may puso man sila nga kaya kami nila pwede yun, but gusto ganyan naman magdaog. So isa malalaka factor, like excited or gasaligay sa kagisa-agisa kung sino makuha siyang amuni nga sa part nga amuni or sa dari nga part kasama.
2: Manalaro ng Soksar dyan ang susunod na makakalaban ng NIR Secondary Volleyball Girls na siling tumalo sa Calabarzon na gaganapin sa umaga sa Provincial Engineering Compound sa Agusan del Sur.
3: Siyempre happy at the same time sa ngara sa tunga court, pressure kay hindi mapaktan, sila madaogar kami, pero thank you kay Lord kay ginhatag niya sa mga.
1: Eto, Almendralejo! Ay, balik po yung bola! Ito ulit, Almendralejo!
2: Report mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pabansa 2026. Ito po si K5 Red Salgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming gulat muna po sa volleyball games, K5 Red Salgado sa Samantala. Elimination round ng volleyball competitions matatapos ngayong araw. Ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5 Kevin Shusada.
4: Mga K5, lalong umiinit ang tunggalian sa larangan ng volleyball sa Palarong Pambansa 2026. Ito po ang mga naging resulta ng mga laro kahapon. Ito po, unahin natin ang secondary boys volleyball. Panalo po ang Region 7 laban sa Region 9. 2-0 ang score. Samantala, nanalo po ang National Capital Region laban naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Blanco, 2-0. Sa pangatlong laro ng Boys Secondary Volleyball, ang Region 10 tinambakan ang Region 11 sa score na 2-0. Samantala, ang Region 4B o Mimaropa ay nanalo laban sa Region 9, 2-0 ang score. Samantala, ang Bicol Region ay panalong-panalo laban sa Cordillera Autonomous Region na umabot pa ng deciding game, kaya ang score ay 2-1. At ang last game kahapon ay Negros Island Region panalo laban sa Region 1, 2-1. Ngayong araw naman po, ito ang schedule para sa May 28 sa Boys Secondary. Calabarzon versus Region 8, Region 9 versus Region 10, Caraga versus Region 1, Cordillera Autonomous Region laban sa NIR, Region 7 laban sa NCR, Mimaropa versus Barm, Region 3 versus Region 6, at Region 12 versus Region 12. umaatika mo din ang labanan sa secondary girls volleyball. At ito po ang mga resulta ng mga volleyball games kahapon. Panalo ang Caraga laban sa Region 6-2-0. Samantala, pinaluhod ng Region 10 ang Region 1-2-0. Ang Region 11 ay nanaig laban sa Region 2-2-0. Samantalang ang Region 8 ay panalo sa isang dikit na labanan laban sa Region 4B 2-1. Ang Region 12 ay nanaig laban sa Region 5-2-0. Ang Negros Island Region, panalong-panalo laban sa Memaropa 2-0. At ang National Capital Region ay panalo laban sa Central Luzon. Ngayong araw na ito, kaya abangan itong mga kapanapanabik na labanan sa Girls Secondary Volleyball, lalong-lalo na ang Negros. Cross Island Region laban sa Region 12 at ang NCR laban sa Central Visayas. At magkakaalaman mamayang hapon kung sino-sinong mga team ang makakapasok sa quarter final round ng volleyball. Sa elementary girls volleyball, ito naman po ang naging resulta. Ang Region 7 panalo laban sa Region 4B 2-0. Ang Region 9 ay nanaig laban sa Region 1, 2-1. Ganun din po ang Region 4A laban sa Region 11, 2-1. Parehas din na resulta, 2-1. Panalo ang Region 11 laban sa Region 5. Sabi po ng mga organizers at tournament director ng volleyball games, matatapos ngayong araw ng Huwebes ang preliminary round at papasok ang top 2 sa bawat bracket para sa quarterfinals na knockout game na sisimulan bukas, Biyernes. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026, ako po si K5 Kevin Shosana, para sa impilan ng kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po, K5 Kevin Shosana. Samantala, muna po sa secondary level ng volleyball tournament, puntahan po natin ang elementary boys. Walong rehiyon na nalo na sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 K-Buskine.
5: Nanalo ang walong rehiyon sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarong Pambansa 2026. Panalo ang NCR na may 50 puntos laban sa 41 ng Region 3. Nagwagi rin ang Region 4A na may 50 puntos kontra 20 ng CAR. Umangat ang Region 7 na may 74 points laban sa 64 points ng Region 8. Tagumpay ang Region 9 na may 57 points kontra 35 ng Region 12. Dikdikan ang laban ng Region 5 na may 78 points laban sa 76 ng Caraga. Panalo ang Region 6 na may 50 points kontra 36 ng NIR. Nakapuntos ang Region 11 ng 50 laban sa 35 ng Region 2. Panalo rin ang Region 10 na may 50 points kontra 37 ng Region 4B. Ito naman ang resulta ng Elimination Round Volleyball Elementary Girls Palarong Pambansa 2026. Panalo ang Region 6 na may 50 points laban sa 30 ng Region 4B. Tagumpay ang Region 9 na may 50 points kontra 38 ng Region 5. Umangat ang Region 4A na may 75 points laban sa 71 ng Region 11. Nakabawi ang Region 11 na may 50 puntos kontra 36 ng Region 5. Panalo ang Region 12 na may 50 points laban sa 33 ng BARM. Tabla ang laban ng Region 7 at NIR na kapwa may 68 points. Nagwagi ang Region 3 na may 50 points kontra 40 ng Region 8. Samantala, panalo rin ang Region 10 na may 50 points laban sa 36 ng CAR. Tulad dito sa Agusan del Sur Sports Complex para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5J Buscaino, para sa kapuna balita sa Bisyo Publiko at kasiyahan, K5 News FM.
0: Maraming salamat po, K5 Kibos Kaino. Una po sa volleyball, puntahan natin ang mga combat sports. Pero bago niyan, mag-update tayo sa laban sa Eastern Visayas, Western Visayas, wagi sa laban sa Eastern Visayas sa elimination round.

0: Kasi sa resulta, nakakuha ng 11 points ang Western Visayas habang nanatili naman sa 0 ang Eastern Visayas o Region 8. Nagwagi rin ang Cagayan Valley Region laban sa Memaropa sa score na 15-4 habang natalo naman ang Negros Island Region kontra Calabarzon sa score na 5-0. Sa bahagi naman ng softball secondary, tinalo ng Negros Island Region ang Western Visayas sa score na 6-2. Samantala, ngayong Mayo 28, malalaman kung ano ang magiging standing ng bawat kupunan at kung alin sa mga ito ang makakapasok na sa quarterfinals.
1: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Panahon Pambansa 2026 Special Coverage. Ito si Ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: Sa Kaypag-isa ng Philippines, alas 7:26 ng umaga mula sa softball or volleyball games, puntahan natin ang combat sports. Ilang mga riyon nanalo sa earnest competition category sa Panarong Pabansa. Ang kampiyon na balita ngayon ay hatin ni K5 Jerry Lonanuiz.
3: K5 Belgian nakakuha ng isang bronze ang Region 1, samantala ang Region 4A ay may 2 gold, 2 silver, 2 bronze. Ang Region 6 ay may 2 silver, ang Region 7 ay may 5 gold, 1 silver at 1 bronze. Ang Region 8 ay may 1 gold, 1 silver at 1 bronze. Samantala ang Region 9 ay may 1 bronze, Region 10 may 2 gold, 1 silver, 4 na bronze. Ang Region 11 ay may 1 gold, 1 silver. Ang Region 12 ay may 2 silver, 1 bronze. Ang Region 13 ay may 2 gold at 3 bronze. Ang NCR naman ay may 1 silver. Ang mga medalyang ito ay nakuha mula sa anyo category sa larong arnis. At ngayong araw ay gaganapin naman ang labanan sa arnis competition sa ASELCO Function Hall sa bayan ng San Francisco sa Agusan del Sur. Ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa Kampina Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Dahil na rin sa mainit na labanan sa wrestling dito po sa Agusan del Sur sa Panarong Pabansa 2026. Wrestling trainer mula po sa Maywa, Mendez, Tawan, sa lahat ng laro ng NIR. Ang kampiyon na balita ito ay hatid ni K5 Donding Ludoy.
4: Technical officials ng Wrestling Palarong Pambansa 2026 pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo ng trainer mula sa Negros Island Region dahil sa ilang mga teknikalidad.
5: Pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo sa lahat ng laro sa wrestling ang trainer ng Negros Island Region kahapon, Mayo 27. Ang pinatawan ng red card ay si Wilfredo Mendez mula sa Bayawan Negros Oriental. Nag-ugat ang lahat matapos ang wrestler ng NIR natanggal ang isang sapatos sa paa habang nasa bakbakan at nagdeklara kaagad ang technical officials ng winner by caution ang kalaban ng Negros Island. Dahil sa naging desisyon, umingay ang buong Bayugan Dome dahil sa maling desisyon ng technical team. Umapila ang team Negros Island Region dahil di umano sa maling desisyon ng technical officials at agad naman itong narisulba at naitama ang pagkakamali ng mga technical officials. Kahapon, kitang-kita ng lahat ng mga manunood at coaches ang laban ng Negros Island Region na si Nervilin Luyas mula sa Bayawan City Negros Oriental kontra Region 13 Caraga, ang host ng Palaro 2026. Sa simula pa ng bakbakan nila, naging mainit ang sagupaan nito. May punto na makaka score ang Negros Island Region at gayon ang Region 13 na nakakalamang sa score. Nang sumapit na ang 3 minuto bago matapos ang oras ng laro, napinned ng Negros Island Region ang Region 13 Caraga at hindi na nakausad pa ng halos umabot 15 segundo, pero hindi na nagdeklara ang referee at ang technical officials ng winner by fall. Natapos ang laro dahil naubos na ang oras at inideklarang panalo ang Region 13 Caraga na winner by points. Umapila ang kampo ng Negros Island Region sa naging desisyon ng technical officials. Sa halip na ayusin ang isyo, hindi na pinakinggan ng technical officials ang trainer ng Bayawan City at kaagad itong pinatawan ng red card o banned at di na makakadalo pa sa wrestling match hanggang May 29. Ayon sa Commission on Sports na maaaring ipataw ang winner by fall kapag naidikit ng isang wrestler ang 2 balikat ng kanyang kalaban ng tuloy-tuloy sa loob ng itinakdang oras.
4: Alita mula rito dito sa Bayugan City, Agusan del Sur para sa 2026 special coverage ng palarong pambansa. Ito si

0: A5 Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Dondi Glodove, mula po sa wrestling match sa Bayugan. Mula po sa Bayugan, punta tayo sa apling sa Mimaropa region. Kaya pang masungkit ng gold medal standing sa last year, gustong kapasta. Ang kampiyon na balita nito ay atin K5 Ray Almudal.
2: Malaki ang kumpiyansa ng rehiyon na Mimaropa na kaya pa nila magdagdag ng gold medals habang hindi pa natatapos ang palaro. Ito ay sinabi ni Mayor Lalo, ang regional sports officer ng nasabing delegasyon. Ipinagmalaki nito ang mga games na alam niyang posibleng makasungkit ng gintong medalya sa pagpapatuloy ng palarong pambansa.
3: Sa ngayon, nakikita natin ang sepak takraw, secondary boys. Meron tayong football, elementary and secondary, na umaangat pa rin. Yung ating baseball ay lumalaban pa rin sa kanilang mga kalaban. Boxing na inaasahan din natin. At sa araw na ito, meron silang 6 na laban na magaganap. And then yung tennis, elementary and secondary, na talagang nagpapakita din ng galing. At humahabol pa rin ang basketball elementary natin ngayon.
2: Kaugnay nito, nasungkit ng 17 anyos na si Mark Eddie Marcos ang kauna-unahang gintong medalya ng Mimaropa para sa secondary boys athletics 200 meters. Isa sa kanyang naging inspirasyon ay ang makapag-aral sa malalaking universidad kung kaya't nagpursige ito na makuha ang gintong medalya.
4: Yung isa rin po sa inspirasyon ko po yung para makapag-aral po sa matataas po ng universidad po.
2: Kaugnay nito, panalo din sa athletics 100 meters si Marcos para naman sa finals. Samantala, kabang-abang naman ngayon ang magiging laban sa football dahil uusad na sila sa quarterfinals kung saan 8 kupunan na lang ang maglalaban-laban. Mula dito sa Agusan del Sur, para sa 2026 Palarong Pambansa Special Coverage, ako si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Usapang basketball naman tayo mga ka-K5, bakbakang matirang matibay. Para sa quarterfinals, raratsada na ngayong araw. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Danda.
5: Magliliyab ang hard court ng basketball elementary boys ngayong araw sa isang matira-matibay na bakbakan na magtatakda kung sinong mga kupunan ang may karapatang umabante sa knockout quarterfinals bukas, Biyernes, Mayo 29. Todo buhos ng lakas at diskarte ang bawat manlalaro dahil ito na ang crucial na yugto kung saan bawal magkamali. Isang selyo patungo sa pangarap o isang tiket pauwi ng rehiyon ang nakataya sa bawat segundo ng laro. Hindi magkamayaw sa hiyawan at halos yumalik ang buong court sa tindi ng tensyon mula sa mga manonood na sumasabay sa mainit na sagupaan ng mga pambato mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naging madugo at dikitaan ang mga naunang tapatan sa pagitan ng Davao at Region 10, Region 2 at NIR, Soksarjen at Western Visayas, gayon din ang Caraga laban sa Region 1. Hindi rin nagpaawat ang Banggaan ng Eastern Visayas at Car, Southern Tagalog at Central Luzon, maging ang pukpukan ng NCR at Bicol at ang bakbakan ng BARM kontra Central Visayas na nag-iwan ng matitinding marka sa puso ng mga tagahanga. Ngayong araw, lalong magkakaalaman kung sino ang may tunay na pusong kampiyon sa pagpapatuloy ng tapatan ng mga pinakamahuhusay para sa inaasam na upuan sa semifinals. Samantala, aasahang simula mamayang alas 8 ng umaga ang walang humpay na pagpasok ng tres at sagadsarang depensa sa mga do or die na laro sa pagitan ng Imraa versus Claraa, Ivraa versus Straa, Zipraa versus Nimraa, Kavraa versus Davraa, NCR versus Sivraa, Braa versus Barm, Wivraa versus Caraga at Soksarjan versus Region 1 dahil dito na masusubok kung kanino ang hard court at kung sino ang may malamig na ugat para iuwi ang tagumpay. Para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez Zagulat para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Okay, ang Rabo samantala ng Western Defense Bagu Team Second Rounds pinagkakaroon ng General Maganda. Ang kampiyon pa rin ay okay at pinikin sa repel.
6: Pinalo ng Wizard Visayas basketball team ang Northern Mindanao sa pagpakan kagapon sa score 16-41. Dalang panalo rin to 6 at wala pangyata sa DNF kayong araw. Pausa sila sa final division round kung the bar. Samantala, tinalo ng Negros Island Raider basketball team ang Kara sa score 84-65. Kaya naman, nabigo ang inayar pagkapaso sa quarterfinals matapos silang magkaroon ng dalawang panalo at dalawang talo. Samantala, sa iba namang laro, ang Region 1 nanalo Batok Eastern Visayas 96-73. Nagwagi naman ang Davao Region kontra Caraga 69-59. Ngayong araw, mainit pa rin ang magpagan sa basketball secondary boys sa final elimination. Ang balita ito, hatid sa inyo ng DTX sa 500 at D3 Bio. Para sa 26 palarong pabansa special coverage, ito si K5 sa Real DTX 500 Repe. Para sa kabilang mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po sa report. Grabe, samantala, Super Tikya, muling nakasungkit na ikalawang medalya. Mga atleta hindi alintana ang malakas na patuloy ang kanilang laban. May kampiyon na balita si K5 Zandro Zarazal.
7: Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan kagabi, hindi ito inalintana ng mga atleta dahil mas mahalaga sa kanila na tapusin ang sinimulang karera. Muling pinabilib ni Trixia Ann Arellano o mas kilalang si Super Tikya ng Western Visayas Region 6 matapos masungkit ang ikalawa nitong gintong medalya sa 100 meter dash elementary girls sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Matandaan nitong hapon ng Martes, nag-back-to-back gold medalist si Tikya matapos depensahan ang titulo kung saan gold medalist rin ito sa kaparehong kategorya noong palarong pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte.
8: Thank you po ako kay Lord dahil nag-improve po ako. At masalamat po ako sa coaches ko, Ma'am Bibi, Sir Ben, sa tanan ko nga coach, sa Mr. Visayas. At sa salamat ako kay Mayor, tinatawin sa ako niya allowance, kag sa pamilya ko. Hindi ka ba dapat sinapasalamat? Kaya kung hindi tungod sila, wala ko disabog.
7: Napasayaw naman ang isang TikTok trend na Brazilian Dance Craze, ang pambato ng Region 4A na si Britt Michael Alburo matapos maiuwi ang gitong medalya sa 400 meter hurdles elementary boys.
8: Ayos po, pero medyo po ako nabahan.
9: Dahil?
8: Sige, sagutan. Hindi ko po masabi kasi malakas na po talaga kalaban.
7: Dance with the Rain naman ang eksena ng Davaoeno runner na ito matapos makuha ang gintong medalya sa 400 meter hurdles ng secondary girls na kinilalang si Christy Melrose Siva ng Davao Region 11.
10: Mahal po kasi sabi ko po sa utak ko na kailangan makuha ko po kasi hindi ko po nakuha sa 400 meter lane po. Kaya yung nakita ko po yung runner siya kanina po is pagsubok talaga po kasi lakas na po ng ulan tapos hurdle po napakadelikado pero salig na po kay God po kasi siya lang yung nakakaalam sa lahat.
7: Ngayong day 4 ay mas pangtitindi ang mga eksena kung saan magtatagisa naman sa bilis ang mga atleta sa 1500 meter dash, pole vault at 4x100 meter relay.
11: Mula pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Para sa palarong pambansa 2026 special coverage. Ako, si K5 Santos Salazar, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.
1: Maraming salamat po sa ulat K5 Santos Salazar. Samantala, sa medalya at sumpa ng Western Visayas sa ikalawang araw ng swimming competition sa palarong pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay
12: hindi
9: Tinatumba ng pambato ng Negros Island Region na si Mayjan Inimido ang kanyang kalaban sa boxing tournament sa ginaganap na palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Sa huling elimination round, umabot lamang sa 50 seconds sa first round ang laban ni Inimido sa Region 2. Ayon sa batang Negrense na binawi niya ang laban dahil nakita niya nakahapon na pinatumba rin ng kalaban ang mga kasama nito na dalawa na sina Pilipinas at Escorial ng Bayawan City.
12: Ginaya ko ang lahat ng aking best at ginaya ko ang aking lucky punch na upper at dun.
9: Sa buong NIR, anim dito ang lalaban sa quarterfinals ngayong araw. Maliban sa NIR, pasok rin sa quarterfinals si Jobert Aprong ng Iloilo City. Nadatna ng news team ang mga magulang ni Aprong at ayon dito na umutang pa daw mga ito para lang makapanood at masuportahan ang kanilang bunsong anak.
13: Ano ang bal mo nang utang ka mo?
14: Oo. Para makaupo din.
13: Ha?
14: Para makaupo din.
13: Para lang may maupo ka mo din.
14: Makatipot siya.
13: Ano bra mo?
14: Diver.
9: Sa Antique, pasok din ang nag-iisang nanalo na si John Michael Condes na taga Kulasi Antique. Ngayong araw, battle for bronze sa mga ito. Magsisimula ng alauna ng hapon sa May Esperanza, Agusan del Sur. Bukas ang semifinal at sa Sabado naman ang finals. Para sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur, ako si Craver Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.

0: Salamat po sa report ni K5 Darto Gakit. Yan po ang ulat. Una po sa boxing match dyan po sa bayan ng Bayugan. Sa mga oras na ito ay magsisimula na ang laban ng basketball secondary boys sa pagitan po ng Western Visayas at Barm dito po sa EOC Covered Court. At bago po tayo magtatapos sa ating Palaro Updates 2026, narito na ang captain ng mga rehiyon sa medal tally sa Palarong Pambansa 2026. Namuuna sa ngayon sa medal tally ang National Capital Region na merong 25 golds, 15 silver, and 21 bronze. Pangalawa na ang Region 4A with 10 or 18 gold, 16 silver, and 10 bronze. Region 7, 13 gold, 12 silver, some bronze. Region 6 ay nasa pang-apat na puwasto na may siyam mga gintong medalya, 14 silvers, at sunod naman ang NI silver with 7 gold, 6 silvers, and 3 bronze. Nandun din ang gold, 5 silver, and 6 bronze. Region 10 with 6 golds, 8 silvers, and bronze. Yan ang meron standingan. Tapangan na ang karagawa ulit. Una po dito sa FM News sa Prosperidad, Agusan del Sur. Nagpapasalamat po tayo sa magandang akumulasyon na binibigay po sa atin ng local government unit ng Agusan del Sur sa pangunguna po ng kanilang governor na si Governor Santiago Cani Jr. at sa kanilang public information officer na si Sir PJ De La Peña. Abangan ng mga mainit ng labanan, lalong-lalo na ang volleyball secondary girls bandang alas 11 ngayong umaga na i-cover live ng K5 News FM Philippines. Yan po ang mga pinakahuling kaganapan na tulad muna po dito sa Palaro ng Pambansa 2026. Ito po, para sa kamalita sa Pilipinas kasiya sa Ong Pilipinas 5 News FM.
1: K5 News FM, Palarong Pambansa 2026, special coverage, special coverage.
2: Inyo na ba, Timay Galang, ito'y special coverage. Ikan mga Exxon dito sa May K5, Agusan del Sur News Bureau. Para sa update, May Galas, Palarong Pambansa 2026. Ang nakauban, May Gala, ang atong Vice President for Operation, K5, Iljan Gastani. Para 7:47 na skabuntagon, oras na to, ganinyo sa Dio First, Dio Rulon. Ang Rulon, May Galang, kasandigan na to para dili manimaho, di mag-anghit, mga gala, ang atong kilikili. Di ba na pinaka-importante na ba, May Ikson? Balag dili kahit kagwapuhan, kagwapahan, basta humot lang tang kilikili. Dindot ilambing-lambing. Okay, di ba? Maglabing-labing ka dito. Dito magina mo pa iriring mga higala o pa uraray sa imong dughan o sa kilikiling dapit ang mga minahals kinabuhi. Nainig pa uraray dito mga higala. Mga Lisbo ang baho ay Ginoo ko. Discussing na po mga higala. Discussing. Walang para walay discussing. Padayon ang labing-labing eh. Okay po mga Ikson. Padayon ang hugoy-hugoy nga tos mga gawbanan. Mga kaila. Mag-Dio First, Dio Ron. Sigurado ginamay nga na. Protektado ka mga Ikson. Siguradong humot ang kilikili. Anindot pa nini. Kaya kung liliyo ng imong kilikili, ako iputi pag yun imong kilikili. Humot na, puti ba? Asa ba ka na mahigala? Anindot kay tanawang mga Ikson. Limpyo yung tanawang. O niya, limpyo yung technically kay wapo na bakterya kay anti-vax o dya. Mauna siya ang Dio First, Dio Ron. By the way mga Ikala, ang ato mga produkto sa klinika, mapalit kini mga Ikson sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Imutang diya may gala sa may Agura Public Market. Di sa may barangay Lapasan. O, na diya may gala doon sa may Hasaan o sa Balingasag Terminal. O, makita mo na diya, tanawa lang ang karatula may gala. Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Makita na diya mga Ikson. Diya palita. Para sigurado mga gala nga ang mga produkto nga inyong mapalit, may gala sa klinika, authentic ni Mike Zon, og siguradong dilipiki. Sa sublion ko, mapalit ang mga produkto, may gala, diha sa may klinika, The Alternativo, sa may Agura Public Market, doon sa Balingasag Terminal, og sa Hasaan Terminal. Standby mo mga igala, karon to God. Pamansa itong commercial na lang para straight na. Ang report niya mga igala, Development Comprehensive Report. Ika Key 5, Jonathan Sabanal, may tungod mga igala. Sa gingon itong bypass operation. Bypass mo niyo, gas at swarad mga igala. Lagi pa igayon mga igson. Sa itong otoridad. Landaw na ito ni mga igala, mga latest development nila. Og ang mga kalambuan, karong bang adlawa, ibalik na ni mga igala nga dito sa korte, ang subject sa mga warrant, stand by. Pwede ang mga minsay ganina mga igala nga i-send ninyo. So again, good morning nga dito kang Sir Tristan. Good morning nga dito mga igala sa itong amigo sa si Bro Eleboy Cambray. Ikan sa DA diyan sa may Caraga Region. Good morning kaninyo de bro. Pagkaon na de palalabs kaya lawas ampunan nga lawas sa pahimus na nuy. Kaon kaon kay kaon sa itong oras kay Hamilton ba? Sige sige. Hi, good morning sa diyan sa may Bibing Store, sa may Kauswagan. Inaw ni sila kanunay may galang. Si Mama Linda Mugisad, good morning diyan sa may Barangay Bulwa. Good morning, ma'am. Onya piti-piti, permeadol. Pinaka-bugal-bugalon sa butuan sa una. Hehehe, shout out, sir. Ay, ikan ni Manchong. O Machong, sugba-sugba, Lansky. Siguro naamoy sugba-sugba, sir. Kinamay sugba-sugba. Pagkalami, makalaag sa butuan niya, sugba-sugba, binada. Salamat, sir, Machong. Diyan sa may Butuan City. Good morning sa kanin yung tanan. Tanan na itong napa ba may gala? Okay. By the way, standby mo kay doon ay ipanubayan mga igala. At the same time, komprehensibo nga report si Kaki 5 Jonathan Sabanal. Kaya doon na lagi mga igala, ipahigayon din itong pagrundah ang atong otoridad. Base kini mga igson sa giingutang search warrant. Nagipatuman mga igala. Batok sa subject ni ini. Standby mo kay sunod-sunod na ni. Ang giingon talagang paggapang ronda sa itong otoridad. Ngadto mga igala sa mga criminals. O labi na mga igala sa mga na-involve o sabi na anong gitawag nga giniling drugas. Malipay man tayo ito mga igala nga daghan na aktibo ang ato nitong otoridad sa paggukod nila. Pero ang kagulanan sa nga itong gibati, dili po ma-sit aside. Nakibaw ta mga igala nga nagkadaghan sa ni sila. Medyo nagkadaghan sa ni sila mga igson nga na-involve sa giniling drugas. Manamasakit mo ito ta maminaw. E mura ba og gibaliwala lang mga igalang effort sa otoridad. Kaya inay mahadok sila kay dunay effort og dunay mga igalay. Kanabang aktibo nga operasyon ng otoridad batok sa giniling drugas. Wa man ni sila nangahadlok mga igalang. Siguro mga igson nagsalig mangung uban. Sabi ng mga first timer kay kung ako'y sindikato ani magkuha na lang kung first timer firme dito Kaki 5 Chris. Kaki 5 DJ Kuya Chris. Eh para dito first timer tanan para maka-avail mga igala sa gitawag tag plea bargaining. Tanawaon niya na ninyo mga otoridad ha. Eh basig mauna ni president o gamauna na mga igala modus operandi. Nga puro na lang mga igala newly identified mga subject mga igala sa giling drugas ang mga dakpan. Eh ang purpose at least dito newly identified man. So magka-avail niya ng gitawag plea bargaining. Hindi, maka-avail yan ang ingutang disqualify niya ng maomang haigala. Napriblihiyo mga egzon sa plea bargaining. Ganito mga recidivist. Pero kung di ka recidivist, pwede ka. So kung first timer mga haigala, maka-plea bargaining, apply the provision, di na mapriso. So kung mga sindikatos, druga dito, mga trabaho mga haigala, pirmaminti lang dito, bago-bago, di, plea bargaining lang, why mapriso? Kasing modus na. Stay standby. Ato na nga sa Iron Kino Totoo pinagin ni Kaki 5 Jonathan Sabanal. Para ito sa Malonson, mga importante painom-dom.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: DTX 500 Health Alert!
4: Nurse, let's talk about kaning sa mga lalaki magahigala na igitawag pod nga. Kasi tawag ani sa lalaki. Tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay menopause, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang sakto nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropause sa mga lalaki. So, kini mga lalaki, posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang atuang edad. Ang andropause mga higala, gitawag kani siya male menopause. Now, karon kaning ngingon na ito, mga higala nga mga underlying causes, ani. Kaning bitaw na atay mga sakit like diabetes, na atay high blood. Especially kato na ay maintenance. Kay kung ato tag mga geriatric doctor, number one gina nga concern nila. Ang medication nato galid kini sa paghatag o problema, labi na giyod sa mga lalaki. So, naanay maintenance ginainom, plus diabetic pagyugka. So, number one, i-correcting high blood, i-correcting diabetes. So, naay maintenance. Ang problema lang, kay may mga side effect. Number one nga side effect niya, makahatag-hassol sa performance sa lalaki. Now, unsa kanindot mga higala kung naatay supplements nga ginainom.
5: Madalas na pag-ihi, pagnabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value. Effective sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: Pamati ha, mga lalaki unsa kanindot ko na ay supplements. Unang-una, kung naatay supplements nga ginainom, nakunig tabang mga higala pang supply sa vital minerals o essential nutrients sa atong lawas para nga ligon o baskog ang atong lawas. So kinahanglan, nagid tay mga kanon mga higala nga taas o antioxidants, vitamins and minerals. Karon kung dili ta makakaon ana. Kaya nga no, ang atong kanunay ginakaon, mga mantikaon nga mga pagkaon. So apiktado na. Labi na giyod sa mga nagkaedad na niya, ganahan nga, may untag maarang-alang ni akong pamatyag. Dapat na ay supplements nga imnon. O unang-una, ma-recommend nato ning aton DTX 500.
7: Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
8: Karen, sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Kumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty C. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ang Mighty C. Magiging healthy po talaga kayo.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Gikaning atong DTX 500 unang-una, nakupunig taba mga higala sa may mga diabetes o may mga high blood. O, DTX 500 o Mighty C. Mag-inom po doon DTX 500 o Mighty C. E mo man yung pangontra na to higala sa may mga diabetes o may mga high blood. Ang kanindot kay ga-promote kini siya o healthy o good circulation sa dugo. O gapaligon sa mga ugat nato, gapahealthy, gapaluag sa agianan sa ato ang mga ugat. Anti-inflammatory siya nga klase nga suplemento, taas og antioxidants. Sa mga ga-experience og andropause mga higala, which is maapektuhan na gyud no ang pagkalalaki sa lalaki. Kung ganahan ta nga naatay supplements nga imnon, naatay DTX 500 og Mighty C. Then og tulog mga higala, ingnon din ni may mong asawa nga day. Pukawa lang ko day kung matulog na ta.
9: Masaray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon ako, lalo na kapag paahon. Naku, kilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung palang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumikit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
7: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinagulga, pati sa yung
7: DTX 500, health alert.
10: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
11: Libre?
10: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
2: Padayin tamay gala din sa programa Foro de los Pueblos. Alas 11 na naging maigala sa Kabuntagon. Opo, li kamuntanan mga igala nagkapamahaw na. Importante yung nagkapamahaw ha. Before mo maadto sa iyong trabaho, before mo maadto sa inyong klase, kay balik klase, balik na po mga igala ng trabaho, kay klase, kay naman yung nag-summer. No, mo nang na yung mga kaisudyante yan, sana itong mga igala gabon, nga itong masiplatan, bisan pa man o binguntang summer break man. Tungkol kay naman yung itawag ditong summer class mga igala. So, before mo adto sa mga klase, mo adto sa trabaho, kung sa may inyong buluhaton, karong adlawa, kinanglan nagkapamahaw na ang tanan. Importante na. By the way, standby, katong dalikatan si Kaki 5 Jonathan sa Banal. Kaya doon ay ipaygayon may galang pagpangrunda, ang atong operatiba mga ison. O ga 38 kaklase nga kalibring armas may galog mga bala ang nakuha mga ison na banini. Sa usad ka panimay nga mo'y subject may gala sa search warrant. Oga, kini nga mong panimay, panag-iya ni mga igsoon sa usad ka dry daanyos nga nguntang nga lalaki. O diya sa may Carmen area. Na although ang maong tag-iya sa maong Pinoyanan ni Makagman mga igala nga siya na nag-iya sa mga armas, pero ispoko mo na 38 yung mga armas mga igala, parting daghana ni mga igsoon. Doon ay 38 na po'y 45 kalibring armas. Mura pag nga nagtukon ni Maigala o private army. O nga gabi bang armas saan ni mga higala? Lupig pa man si...